0: Καλά, θα το έκανα χέτσα σε μου τυβά.
1: Όφελα.
0: Σε τσάβανα σαν χώμον τα αυτή. Ε, καραφίλσα. Έλε. Άτσι, πάει. Και αού κόγον σε τσίπη χάνη και σε μου σάκουα.
1: Κοίτα βανίτσι.
0: Ε, αν τα τέσσε. Μπάτσο να κινήσω και βαλέλε και να κάνεις αγαπώ να ζωγω να βαλή. Μπάτσο θα μόνα και αγγίλα θα μόνα. Βαλή. Μπάτσα τα χαούν. Κινήσω και λίγα θα μόνα τα μου χωγούν. Τα μόνα και τα βάλε βαλή έτσι μας όλο αδίκη. Βαλή. Μπάνα βάβα γενιάνε χαβάτσι μου. Φάς του χουτίζω ακάμου. Le mabo te mona tsa di lwa ka mo bu bana bana ba mo ga ngona ke ga motho ba ba tse ba di samente tse
1: ke ta ba nne
0: tse ba na lwana la ka dula ka mo di bu di tsweng ka mo bu
1: ah mbona ke all stock na o nka dula ka mo di tsweng ka mo bu ke tse motho wa mo ga ga o tsena wa di samente
0: wena
1: eya o bona ke le kana lwe o bona ke le kana lwe Ora che era l'era che va seriamente per andare.
0: Mo c'è il share qua e te vai seriamente.
1: Ehi, ila, che ma che ne cavenga ha di 70.
0: Ha che ha di, sala vecchia, eh. Ha ha che ta mo di sono mo buo an.
1: Che
0: lo hai già niente. Ehi. Oh, era mo che ti mo ha o tla
1: ona logo ho engwe moriting ha ya rona re tseba ho engwe ha nyane fela ha ho kopuwa mo fatse e be ya le se re kena ya le mo ho o tla ho ya ngwana go e kae ka
0: a e ma e ma o tsena ka ka ma ha du ho ga nyala tse mmalwa le tang sinye
1: ne le phela ka thata ka ga
0: o ha ga tsela ka thata
1: o
0: ha ga tsela ka thata o tla utswa ho kha mana to ga o kena ka tsonga mo e mola mo halwa ne mana ga te sitse ka te ka le sheu le ga ntswa la mo kotla na wa ona wa phofono wa khale kwa na seng di ntshetsena tse tshela mphofotseng sha tsitse handle le ge le hushile mo no ga ga le tsa ditshoro tla semane ga ditshoro tsena ga ba nna ga di etsa dikotolanyana ge di mena ge gabisa jo motho ba motle bo ka mo ntse ba ene ba tla kena ga uong metlhe motho ba ke ba dumedisa ka fela makatoshane ke ke a setla go nagaetha ntate ke a leboa
1: ba tla re
0: ee ga ba dumeleshe motho bang
1: ee wa ene wa tsewa mogolo o nna ere o mogolo ore
0: a nna ke mogolo Ke moholo ka nnete.
1: Ee, o tla le matlo a dilo fatshe. Ah, Eric, le maboteng.
0: Ee, ke moholo. Ee, nna ke tsoa o dia ka ntle ka mona ke seri ke ma ka ntle ka mona na.
1: Ee.
0: Si sister mona re ke tlotsa ka tanye ka mashala a maso sister mona ho be ho tle mo ke ba ntshe.
1: Bana.
0: Le. Ya le bo mo ke ba tla ho tla.
1: Ha di tebele.
0: Tanye tate.
1: E ma shoma vedi metso tsuka morao ra bo bedi ntse re letile thojane. Hai letwe. Hai letwe.
0: Re ba to le ka mosadi.
1: Ka ofela.
0: Ya tsaba na sa ho montate. Le bitso la ga ke mkhono khale ke lela o le tatula. Ma dume ha se le ntate pitso.
1: Bono.
0: Ee. Ka tumelo ya hao ke le tse thulane. Hobane ke rata thulane ka pelo ya ka kaofela. Le ha ho hana bophelong empa. Ke re ha ho hane ka hano. Ke le tse le maila boko. A ka mokgotlong. Ntate bo ya tsebe ha ke sa mo utlwa. Ba ba sa ba dumedisa. Ka sa se ne ke kwana nkgono. Nkgono o tla fuwa ka lere kwa ba dumedisa le molamo wa ka. abinang swatso se o tsake e du medise en khono go manna ka mo hale shuku ke le tele ena shinki du medise ena o tla di medisa bo me mana nyana ka mo hlate bo me se tsheke tsheke sa pati mo se a sa ba utlwa batho ba tlo letsa thulane ya le ke le ka mafiteng.

Ka ngwalo ntse a mpudutsanya ke a leboa ntate Thuso Mabedi.

0: ka lerato le ka magethe le dipitso mageng.
1: Ha o fela.
0: Ke se tsana sa go. Ke e leta le bana beso bana ba ntse ba ba putsa dithotobolong ba ta e manining kwa bata. Ba den ba itlotse ka mafura a dikolobe mona ka thabile kolobe mantsinyane mona. Ei ka tsaba tlotsa. Ke hona le e mong ngwaneso ya e letang ka tsebe ya ratang ho kena ba le leta thujane. O re o rata haholo ba ne ba le leta thujane ke dingaka. O na le bokudi ba ratang ka bo itse ba le leta thujane. A tempe a mo fa dirato hore na ebe a ka sebedisang. Ke la ke tsona le peke hobaneng. Ntate ka hlolo monyako wa ba le leta thujane o ntso butse. Ikokotele nna ke tla kgawa monwana. Ntate. Ba ga ngwana ya ntwele o ba kidang katelle empa tse ka munywa ka soho de re le di le hle le di tsama le ka le gatlo le ka maghete ke go nyaka la ba re di ka mantsinyane
1: a ke le bo

0: Ka lerato le ka makgethe.
1: Ka o fela.
0: Ka tshabana sa kgomo ntate se tsamaeleng. Madume ha sele ntate wa ka.
1: Mme.
0: Ke mme sa kopaneng ke ditlhaomonya kwa sekgomo na. Ke bona ka ke nako ya go rekisa ntate se tsamaeleng. Ga o jalo.
1: Jalo.
0: Ke kopa go rekisa ntate wa ka. Maisa kopane ke ditlhaba go rekisa mahe a dinotsi. Dinotsi wa dintshetsa ga o batla go die ha gago tate pisa mabeng o di tholetse na imane wa o itsetsa. A ba di ha gago ka tsuma. Ka dikowe wa ditlosa. Rekisa le manganga jane ntate se tsamaeleng a monate nate o e makge a thokola ntho tse ngata le tsona dinotsi

0: mane tajana le bengkeleng ga matshiso kwa ndate ana go tamba tho ganna dikoloi le metšhine mane tajana ga matshiso mane ndate bizo ba yui ane ba e ba o thuta go ganna ba o rutwa go ganna dikoloi le metšhine yale mo no le bengkeleng setopong ga matshiso go na le matlo a kgwebo a hiriswa mono ga o na le kgatlhego ya o a etsa kgwebo mono go na le matlo mono a hiriswang go go ka etsa kgwebo mono yalo feta mono mabele a ting mabele dinawa mabele dinawa aba pazwa le mabele le dinawa mono di afumane a manao a dinawa le mabele mono tayana le bengile nga ga matshiso mono ha ona le koloi hape ya 12 wa ge mono ya vene ha ona le kgahleo koloi eno ya 12 wa ge ya vene o ka pota sema soksi ka nqina ga shebisana ka yona ka bua ka yona koloi ya vene ya mofuta wa 12 wa ge bae ha o batla o latelwa thuto kae kae e tloa kae kae ya kae kae go na le yane e kgolo ya haftraka e bitswang tlake le ha e ba ba lata o batla wa latelwa thuto ka moseka kwana a tlake e kaya la o tlela le thuto eo ya e falletse a enyolola se ka be e falege sia dithuto magoeng date petswa majeng thuto dinyoloa ditle gae
1: Dari.
0: Iya. Noto lo tsaka. Ke hlano. Gobong. Supa. Gobedi. Supa. Nngwe. Supa. Supa. E leng 5 9 7 8 7 1 7 7 ha di na le tsapo tsapo mono di na le tsapo tsapo mono tate pule kousa Francis Raboko ta ya ne makomane ke a le bua ndate tsoma yui
1: a ke le bua
0: thank you daddy.

0: ka lokato le ka makgethe hle mo hlakwana
1: ka ofela
0: ke tshabana sa khomo mo tebang ke le go hanta te hle ke ke aus tlokna khetho aus tlokna khetho o re ke sa di khoho di khoho tsena tse phehla tsena le bitso la teng ke la seng simane bale ha ke tsebe na la sesotho le reng fela ke di khoho tsena tse tenya ha di tsena sa motho
1: ba tsa go out dire
0: ndare
1: ho tinga se go ba batho ba tloa ba botsa go na o go batla tse tenya di bitswa eh ka nna go ka fela fela motho tla o gwa na di tsebang go
0: oh ke mo futa ona oho a ke le mo motivang ka se go wa di bitswa buff opricorn ke yona bofopricorn ntate dintle agolo le go tsene motebang di a behela yo o tla phutha mahe a mangata
1: na di a kgotsa
0: a di behela fela ntate
1: na di a ikgotsisa kapo jalo o tlatlamea o thothe o ise kwao
0: a ga di ikgotsise ntate
1: ga di ikgotsise
0: eya ntate empa mahe a teng o ka nka wa sebedisa dikgong tsena tse dingwe di ka kgotsa
1: o dikgo tse dingwe tsona di ka alama tsa kgotsa
0: eya ntate
1: a bona bothata tswela pele
0: jale mahe a teng le ona ka bongata bo bogolo o ka reka ya ba o lo ikgotsisetsa wa alamisa ka tseno kapo wa isa motšhining wa kgotsisa re na le ditsuonyana tsa go tloa ka dibeke tse nne dibeke tse supileng dibeke tse leshome le metso mmedi jalo go fitlhela go dikgwedi tse tlhano ke dikgoo tse ntle gagolo ka nete motho bang ge polase e teng ga bosofo mono ga bosofo a kere ke mo ga o kata go feta ga nnelese
1: jale bosofo o tsamaya ka tsela efeng
0: ntate
1: ga o le ga nnelese o etsang
0: ga o le ga nnelese a bona a o fitlha mo o the ke mmolong mo
1: a o ema o seba
0: ee ntate ga o seba o latlhela maso odimo mane legalelananyana ke leo motse ke ono ka godimo ka mono motse o legolelaneng ono ntate polase e gona mono jale ee ba ka ifumanela tsona ntate re bile a tseba ga one le hepa
1: o
0: ee ya ntate ga one le hepa

0: go neletsa ka pele jana bona bo haifale.
1: Eya.
0: Jwale a se tla go ina go fumana dinomoro tsena tsa shano ha o le tho. Shano supa.
1: A khutla he o tlo qetela tse setse ha ba tla tle ya khutla. Khutla o tlo qetela tse setse. Ha ba tla tle. Khutla o tlo qetela tseno tse setse ntseno. Ha ba tla tle mona. A go khutle. A go khutle ke te go lebeletse mo A go khutle o to tetela tse matsuhu a go khutle me se ma shaba ya motsomong re a hore nya bone jwale masiwa na sa jwale masiwa sa jwale Masiwasa.

0: lebile mosebetsi o motle ka nnete motsebang ka le leboa golo kwa neng batlile akere bana ba sentse ba letletse go latela mosebetsi ya lona gore na lebile selo ke goko go ka mane ka diburong o yeletse na sa motse ba lego ira je motsebang gore sa botsa tsatsinyang ke kebotse ke o bule kuntsi o se ho ho ira
1: ke tsela ka di fasco
0: o sa ka le se mo tswa ya mo ke ke u kwa tabena a o sa nne ga ha ya no di ba ho ye tsela
1: o mba fela melo lo ona o mo ngata o ya le a ba sa nya ha
0: o o ra wa leka
1: a hle ba ya
0: Ya hlabolla ka nnete. Ya hlabolla, bana ba hlabolla. Ae, ka nnete. Ke taba tse monate, ke ntse ke re teng, re mpa sa re se re le. Ha re ra phomola go tsamaya enwa. A, di ba le rena go tsamaya ka pele ya holo ka makanta te mongoto. Ka pa ke utlwa ke shumila sa.
1: E sai.
0: Oh, ane ke se yo ne se ne ke tsaya. Ane tso go se ka maswadi ga khate ke matla. O a se o sa le monyane le di le mo a se. Ah. Ka re ke a mmona ke mmona ha ke le ka mane ka madi ba mmatla. Ka
1: ga na dlabuya ga na matsiriso.
0: Tate.
1: Dlabuya ga na matsiriso ma.
0: Oh. Ah, ka re wa he wa nes. E ke go tsentse ke ke mfela lo ngwana la ka le phumo le khumi la ntse.
1: Bana bana ba motsona.
0: Ke ya ke re lo re tsela di jo tse ka ofela me futhe di jo ka ofela ana ba go stay ba ntle ba ke ya nna re sa se di ke ya ga ka ma ka tsela ne ke ya ga ka ka ofela le se tsala sa ba se tu ke ke di se ka mona ka se o ha go le
1: bo ina
0: ne se mo tona ka mo putse ho
1: ha go le bo

0: e le etwe
1: ka lerato le ka magetse
0: ka fela
1: ke tsana sa go etse tsa majeng ha ga gatele ke ngone go tswa ke le gala pulogo mogana le modimo wa gona ke gona bana bana ba haunta ke a matla wosi santsana re sa tankile tebogo ka mohau o re tsedise ngwana modimo wa matla wosi ba sekolo le sa gona modimo mpa ule a mohera kopo ya gona qale o nya le nane o le nagela ga wa ka mangola gape mohau tlo tso go wena ntate ya matla wosi ya tsaisa mokhubi wa gona mosireletse o fe matla o fihlela motsotsong ona ntsa re tsa sa pabalo le mohau wa gao modimo ka gona ga leboga ntate ya matla wosi e tle e be ka matsatsi otlhe se ka baka letsatsi le le fela mohau wa gao tla iponagatsa go gona bana ba gago ntate mohau ona o re file ngwana lefatsheng le o ne a re tle oko o fetwe monono go wena ntate ya matla otlhe re tle re fogalele ntho tse senang thuso re sebeletse wena o inotshe re tseba o kwena monga bophelo ntate ya matla otlhe o tla tswa mokgwedi wa rona re mo kopela mohau ditshegeletse go wena modimo wa matla otlhe go a fitlha diagelong tsa gae modimo wa matla otlhe lefatshe matsatsingana le re tlhokofaletse le re fetoetse kgotso ga eo re a e batla re sitwa o e fumana empa le ga o le jalo go tshepile mogana modimo re tla goeletsa re tla neketsa go wena mme kgotso e tla ba teng lefatsheng lena kgotso e sa le godimo e seng e dulang fatsheng lena ba lefatshe lena ke la ditshetlo re ba etsing tate ya matla otlhe re ba

Mamedi wa selema ya sa Lesotho ke a o dumedisa mesong enana ka lebitso le letle la mogana Jesu Kriste wa Nasareta. O dumediswa ke ena moruti mosito o fumaneha sebakeng sona senana sa Nasareta monana. Jwale ke batla ga tlotla ga ya lentsweng lanlade Modimo, mamedi wa ka o sa ntsane o tlotla o tsoa gona jwale tsenana, o tloko o tswe ka pelo e thabileng, o tloko o tswe ka pelo e lokolohileng, o tloko o tswe ka pelo e sa tetebelang ho hang, hobane dingata dintho tse etsahalang bophelong bona bo re phelang ho bona, dintho tse etsahalang lefatshe lena le re phelang ho lona. Empa ke batla ge ke re tlotla re bua ka taba ke enana monana, mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho. Ha re ya bukeng ya Mareka kgaolo ke ya bo 11 ka temana ya bo 25. Mareka chapter 11 verse 25. Re ke rapele ntate, ke rapela hona jwale ka lebitso le letla la mogana Jesu Kriste wa Nasareta. Ke sa tlotla ke aba lentswe la gago gona jwale, lentswe lena la gago o le tshwantsha le pula ye o itseng ke ke aba yana aba e kgutla e sa kolobisa lefatshe. Ntate o itse le bohale go feta sabole e lweditsweng ka nqatse pedi, le phunyeletsa go fitlha mo moya le pelo le dikopanang teng. Lentswe lena le ahlola megopolo. Ke a leboga ntate gobane o tlotsitse leleme la ka gona jwale, ke ntsha dipolelo tse phedisang, dipolelo tse nnokileng ka letswai ka lebitso la mogana Jesu Kriste wa Nasareta. Amen. Mamedi, buka ke ama reka kgaolo ya bulebene ka temana ya bo 25 e re, mme ga le ema le rapela e ne gore ga le na le taba le emong le mo tshwarele gore le yena ntata lona ya magodimong a le tshwarele ditlolo tsa lona. Gobane e kare ga le sa tshwarele ba bang, ntata lona a ke ke a le tshwarela ditlolo tsa lona. Mamedi, ke batla ge ke re tlotla re bua ka taba enana e bitswang tshwarelo. Tshwarelo ke ntho e bohlokwa haholo bophelong ba gago. Ha re bua Bibele e bontsha gore mme ga le ema le rapela e neo ga lena le taba le mo le mo tshwarele. O tlhoka o be mofuta wa motho e reng ha o rapela, mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, o bo ile wa ka wa kopa Ntate Modimo gore Ntate Modimo ke kopa o nthuse ke tshwarele batho botlhe ba nsitetsweng. Le ha e ba o sa ye ho bona, nako e o kgethang fela ho Ntate Modimo o so o tshwaretse. Lebaka la gore o tlo tla o fumana gore batho ba sa tshwareleng, go na le batho ba bang ba bolong go ba bolawa ke mafu a dipelo, batho ba bang ba tshwarwa ke di-high blood. Bothata ke lebaka la gobane la o se tshwarele. Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, ha eba o batla go natefelwa ke bophelo, iketsetse molemo wa go o kgethe gore o tshwarele batho botlhe ba o utlwisitseng bohloko. Taba ena ya go se tshwarele, mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, e ja wena monga yona. Ha o bona motho eo e bang o na le lehloyo ho yena, o bona a atleya, ke wena a utlwang bohloko. E re ke etse mohlala, ha e ba neneng hona jwale tjenana ha ona lerato le ho nna, e ba re qabane ho nna ha o mpatle, nna o utlwa lentswe la ka, nna ha ke tsebe le ho tseba hore ha o mpatle. Ha o utlwa lentswe la ka fela, ke nako ano o ka nnang wa bupetsana hobane fela o na le bothata le nna. Ke gore ke batla ho etsetsa mohlala fela hore a ba neneng tshwarelo e ja ho wena motho ya nkileng motho ka pelo. O hana ho bona motho a nkile stripana fela, a nkile 10 kg ya rice ka lebaka la ba ha o rate motho enonono. Taba eno e utlwisa bohloko. Lebaka ke hobane jwale o ntse o le pelo e bohloko ha o ya o lebane le mofuta ono wa motho. Ha eba o hloka Ntate Modimo a o tshwarele ditlolo tsa hao, etsa hore le wena o tshwarele batho ba bang ditlolo tsa bona. So ke yona tsela eo e leng hore Ntate Modimo o tlotla a o tshwarela le wena. So re qeta ho bala hona jwale tjenana mona Bebele. Bebele e bontsha hore mme ha le ema le rapela e neo ha le na le taba le emo le mo tshwarele hore le yena Ntate lona Modimo a le tshwarele ditlolo tsa lona. Hobane e ka re ha le sa tshwarele ba bang, Ntate lona ke ke a le tshwarela ditlolo tsa lona. So mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, letsatsing la kajeno lena ke batla o iketsetse molemo wa gore o tlo o natefelwe ke bophelo, wa gore o tlobe mofuta wa motho o phelang ha monate o lokolohile. Dingata dintho tse batho ba

etsang tsona mamedi wa Selema sa Lesotho bophelo monana. Re tswa ke batho ba retsa dintho tse bohloko empa ka lebaka la obaneleng jwale re ba itswetsitse gore re ba Christ mme re latetse Christ. Christ o ka re ho rona re kagolo ya mmele wa gae ga sesole sa Christ. Jwale ge mefuta eo e leng gore re etsewang re ikgethetse gore re etsewang re tshwarele batho le ga ba ntse ba re etsa dintho tse bohloko jwalo re kgethe gore re ba tshwarele. Letsatsi la kajeno lenana ke batla ke o bontshe o tsebe taba ena ya go se tshwarele e hahadi lerako dipakeng tsa gago le ntate Modimo. Taba ena ya go se tshwarele tumelo ya gago e sitwa go sebetsa ga o le mofuta wa motho o sa tshwareleng. O sitwa go ba le kopano le ntate Modimo ga o le mofuta wa motho o sa tshwareleng. Jwale ke batla ke reng wena mmamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, taba ena ya tshwarelo e nana tshwarelo e ya leballa. Go leballa motho a se o lebala se sebe seo a o entseng sona empa ke gore ga o mo bona ebe ga o sa ba le maikutlo a nono a mabe. Ga seore ga ke re o tshwaretse motho ebe ke se ke re o tlwelele ditlamorago tsa gago, aa o ka ntshwarela empaneneng ga se o bolela gore ga e ba ke a o kolota ebe o se o tlwelela tšhelete ya gago. Go se go tswa go wena fela na o kgetha go etsa jwang. Taba ena ya o se tshwarele e lemaditse batho ba bangata. Batho ba bang ba ya kula gona jwale bothata ke go se tshwarele. O ko o bule pelo ya gago fela o ko o bue le ntate Modimo. Ga e ba utlwa taba ena e o sita kopa mogau go ntate Modimo o bo o gao kopa mogau ke taba ya gore ntate Modimo ke kopa o nthuse ntate taba enana ke tshwarele motho ya itseng. Ke yona tsela e o tlotla o lokololwa bophelong ba gago. Le ga ke bua tjenana malapa a ya qhalana ka lebaka lang la o se tshwarele. Batho ba bang ba bolaya batho ba bang ka lebaka lang la o se tshwarele. Ke mo kgona bebele bua mantswanana e reng ho madimabe motho ya rerang bogopo a ntse a le diphateng tsa gae. Ke le ka goreng wena mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho mesong enana ga ntate Modimo a o thuse o kope mogau go yena gore ntate nthuse ntate ke a tseba gore mamang o nkentse tjena le tjena le tjena le tjenana. Hela mamedi re na le dipuo tse lengwe re na le o di bua tse thata utlwa motho a o jwetsa gore a baneneng a kampa lo kopana le motho diheleng o ipotsana diheleng na motho o a tseba na. Empa ntho e ke batlang go e bua le wena letsatsing la kajeno lenang o sa tsoa tle. Bebele e re letsatsi le seke la dikela o ntse o halefile. Iketsetse molemo tle moratuwa, iketsetse molemo wa gore a baneneng o tshwarele batho botlhe ba o sitetsweng. Ga ke re o boema ga bona, wena o kgethe fela go tshwarela batho banana ebe bophelo ba gago bo a lokoloa e le gore dikamano tsa gago le ntate Modimo e tseba gore e be tse lokileng tse ntlafetseng go sena letho leo e bang le ntse le setisa. Gobane jale ga o sa tshwarele o sitwa go ba le kopano le ntate Modimo. O sitwa ntate Modimo o sitwa go a etsa a o sebedise a ba tsamaye le wena. Ga o le mofuta wa motho eo e bang pelo ya gago e bohloko pelo ya gago e rwalelane lebaka ke taba ya gore eo ebe ga o tshwarele. O tlhoka o be mofuta wa motho o tshwarelang batho botlhe ba o sitetsweng. Ke yona tsela yo o tlotla o natefelwa ke bophelo enono. Ke batla letsatsing la kajeno lenana o ko iketsetse molemo fela wa gore fela ka nnete o tshwarele batho botlhe be bang ba o sitetswe. O tlotla o natefelwa ke bophelo. Mosebetsi mane le a qabana gona tjena e mongwe o santse a tlapa fela empa pelo ya ga e sentse e le makwebeta gore Modimo ke ya mane mosebetsi manene mo ke lo fitlha ke kopana le motho yane a tjena a tjena. Ba bang mesebetsi mane motho ga a nagana go tšhaisa ke a tlameya gore ke tšhaise kae ka reka nkabe ke saye gaka gobane ke qabane le molekane wa ka ke qabane le mamang ke qabane le mogaisane e ke nkabe ke ya sebakeng se seng. Lebaka fela ke taba ena ya gore mmamedi wa Seyalemoya sa Lesotho taba enana ya go se tshwarele o se tshwarele go kotsi. Ga o sa tshwarele o tlotla o bulela meya e ditshila gore e o tlhekefetse. Mathata a mangata le maima bophelong ba gona a bakwa ke taba ena yane ya o se tshwarele. Yolo ga o le mofuta a tshwarelang o tlotla o kwalla diabolosi le matikae bophelong ba gago. O ko gapele thapelona fela le nna go seng go nana ntate Modimo a o thusa ke a utlwisisa ebile ke a o bona go na le mofuta wa motho e leng go gona tjenana dikeledi dikele ke tla marameng ga o gopola gore na o entsweng ke mang ka nako e feng. Bana ba bang ba ntse ba tlala-tlala ka lebaka la gobane batswadi e le bona ba tlabe ba entse bana dintho tse seng hantle. So o ko go fela ntate Modimo ke kopa o nthuse ke tshwarele batho botlhe beo e bang bang sitetso bophelong ba ka bao ke ba gopolang le bao ke ba lebe.

0: ke ho madume mo sotho wa heso ya boelang a dumedisa hape ho seng hwa ka jeno ke matlotla masike lenaneo ke kgebisa dihwae ke lenaneo le tlang ho wena mmanta ha ho isa labohlano ka bohlophisi ba phatlalatso ya temo empa ka jeno jwalo ka haele labohlano ke o hopotsa go bohlophisi e be le bo matla haholo ba lekala la heso lekala la tikoloho le meho mme ka jeno re tlo ntshetsa pele ditaba tsa beke e fetileng mo teng morero wa sebapala o neng o thusa setšhaba sa Puting sebapala go fothola sehalahala e ka sitana le go lokisa lekgulo la bona ka jeno o tlo kwa puisana ya wamphato Lerato Loke a buisana le Menondile Ntlokwana yo yena e leng moahi wa sebaka seo ya uneng molemo ga ke tsamaye ke le mong mosotho wa heso jalo ka mehla ka mane ka metšhining ke ntse ke tsamaya le wamphato Neo Mokwaga.
1: Nna ka lebitso ke mme Molindile Ntlokwane gona mona bolatlha ga makana
2: jela re bolelelege mme ke mona letsatsing la ka dinoga sebakeng sena mo go kwa gore le ntse mosetsi o motle le le setšhaba sa mona mme ne le sa sebetse le le bang nyona le bontse le letetsana ka magetla le morero o ne wa sebapala o ka re bolelela go tloa qalo gona go tlile jang gore e be le iphumana le ntse mesebetsi o yo o tla re bolelela yona e le entse
1: taba ena ya morero ona le nna ga utlwela dibakeng tse dingwe batho ba ntse ba ntlafaletsa lefelo la bona kapo metseng ya bona re ile ra gatlhwa ra kena mono gagolo ka segatlha mme go ile go a tla mosupisi a tla re botsa gore na re gatlhwa ke go tla sebetsa sebakeng sefe mme re ile ra mosupisa ka morago mono ba ile ba tla ka nnete ba tla re tshepisa gore a thepa ya gore le sebetse mo bakeng se le se supisa.

0: fihlileng re tla le fa yona le ho ja thipa yenu e fihlile ka morana go fela he ne sentse re sebedisa tsa rona tsetlohang ka malapeng ho ba re kgafuwe ke taba ena na re hlile re e batla
1: wa hopela ngwana ha o ne utlwa hore metseng e meng ntse ba etsa o ne utlwa hore ba ntse ba sebetsa metseng e feng mme ne le utlwa fela hore wa se jetswa ho etsa la gore ha le tla a gore ya le gahla go bane ne se le bone gore mo batho ba sebeditseng hona le phetho e ba nteng kapa ke nye ne hle etsa ho lutlo go le lona le batla ba ka go
0: e ya mmene go tlwa go batho ba keng sa bona ba ntla fa ditse le kgolo di mo mo ba nhe ba sebeditse teng ka mora ho mono ba le ba fuwa dipapanyana ho tshehetsa le phako le ka le phako le yona ntho ya mantla ke yona ntho e ileng ya re qeteletse re kentse hore re qeteletse go tlile re gahluwe
1: ne lukwa hore le kgulo la bona le antlafala hape hona le lethonyana le ba tshetswang ka lona mohlomong ha ba se ba entse mosebetsi ono le a tsebana mona motseng lona thaselo ya lona e ne le haholoholo tabeng ya le kgulo le ntlafetseng kapa je ka ha re sokola e ne le taba ya hore le a tseba go jale ha le ile la sebetsa le tla fumana lethonyana
0: e ne e le taba ya hore re lokise le kgulo la rona haholoholo ba re bona le senye ha le se le sa tshwane le ha ne le tlwaeleile dilemong tsa go feta
1: ka motho a sa tsebeng na le ne le le jwang o mo fe setshwantsho sa gore lekgulo la lona le ne le se le le le boemong go feta mme taba ya gore ne se le le jwalo e ne e le ama ka tsela efe
0: lekgulo la rona mono mo ne re shebile go ne go le jwang fela dinakong tsa go feta empa ne se re bona go hlaga matlapa ka baka la dihlahla tse neng di metse monono ke mogona re ile ra gahlwa ko go letlilina gore le gutlwele setlwaeding sa teng
1: jale nakong eo e ne le le matlapa le tletse ka ditlamatlama tseo tse goreng lelala tlameya go di tlosa taba eo e ne ama diphoofolo tsa lona ka tsela e feng kore le mokgwa wa lona wa boiphediswa ka tsela e feng
0: e ne e ama taba ya diphoofolo goba jwale mono mo seng go tlaile matlapa ga di sana mo kgonang go ja teng le gape go ne go ba le mangope go se go banagala go tla ba le mangope jwale ga ntse go tlaga matlapa jwalo
1: diphoofolo tsa lona nakong e e bang ga dije gantle taba eo e thefula boiphediso ba lona ka tsela e feng
0: e botheola gagolo mme gagolo diphoofolong tsa rona goba rona re phela ka phoofolo tse khutshwanyane bakeng la boboya fumana di matlafale ga le di sa nona
1: o ka gopola gore na ga lekgulo le ha mohlomong he ke re dintse le shume o no bona o kuta bokae ya re ha le mpefala wa bona o so o fumana bokae ka palo e tshwanang ya dimpe
0: ya mme ha lekgulo le lebe boemo ba tšhelete e ya theoa gobane neneng di tlabe di sa ntlafala di tlabe di fokotse mmeleng
1: kore o ka nketsetsa mohlala fela gore mohlala dinkuntse le shume ga bone o tlwaetse o thola ke etsa mohlala fela makgolo a mahlano jale nako e bang boya lekgulo ga le letle dinkuntse le shume o ne o bona o theoa makgolong a mahlano ya bokae bonyane
0: eya mme ga ke re monyane motho ga ba o ne o fumana bo makgolo a mahlano o ne o theoela go a bo mararo
1: jale pele le utlwela ka metseng eno e menye e leng gore mohlomongwe morero o ne wa sebapalo o ntse o sebetsa le bona gore ba hlwekise lekgulo la bona gore letle le qeteletse le se le boele le ntlafala gape ne le sa tsebe gore na ga lekgulo le se le jwalo le tlameya go le etsa jwang le boele le tlhaise tšhane gape
0: e ne ntse e le tabatabelo ya rona gore re ka nna ra phagama re le metse go lolokisa fela le goja e ne e sobe puo e itseng ti fela ne ntse e le taba e ntseng re nagana go ntlafaletsa diphoofolo tsa rona gore re ka phagamang ra lokisa mono sebakeng seo
1: so ntho e ne le setisa go phagama keng koba ne le sa tsebena le tlameya go etsa eng kapa jale ne le re na le tla etsa le fumane eng kore ke eng e ne le setisa gore ga e se le tlhokometse gore lekgulo la rona ga le gantle empa ga re kakga le sebetsa go ka nna gantla fale fela go na le ntho eno e tsang gore le seke le a qala keng o bona ka keng e ne le setisa gore le a qala
0: tabataba ne re sena thepa eo re ka ga e sebedisang eo re ka kgonang le go itshireletsa gore ga mohlomong re ka fumana re le metse ga ntse re sebetsa mono go sa tsebena go tlo itshireletsa jwang
1: jale ya ba morero ona wa sebapala ga o se o fitlhile le o tlhalosetsa gore na le ka lakatsa go etsa eng ba le ba re ba ka le thusa ka tsela efe
0: ba le ba re mme ba ka re thusa ka thepa eo bang rona ga e shota re bolele gore na re ka loka gore re ka sebedisa thepa tsa mofuta ofeng gore re tle re thusege mono mme re ile ra di tlhalosa dithepa tse re ka di shotang go di sebedisa go tswela pele ka mosebetsi ono wa go
1: jale ka morago mo go ile ya tsala bana
0: ka morago go mono dithepa di ile tsa tla ntse re tswela pele ka go sebetsa ka tsa rona tse ne ntse re kadimana ka tsona tsa malapeng mona
1: ke a utlwa gore

0: hore na ba eme tsipa le tsipa ba kae no ta bona hore jwale na enyeno ba tswa ba ne ba eme tsipa ba tsipa le mme ke re tsontse e tsa fela hore a se tsoka ka bo yona ka mo ile ntating o ho ya ba ba ne yeno ya tsela la ka pili fela ha o se go fona hore ke ba eno ri tsa kwa tsolo ga di nyane mme ke re tsa hore bana ba tsile tsing ha ba le ka ntla ka bona ba ka ipopa ho jara ka se popa sa mo tlo ka pa ho re na motho yo ke mo etsa jwang yo ya re me seng ga se na bongata me ya ba na ya le tsotsa ka ga me se ke di ga o tso a ke na wena la ni yeno e shaba le fatu mo na ho re na ke mo ja o pumo ga tsama ho kwa ga de o thata bo lo me ya fola paona ba ke tsang sa ka tsane me go lo ka ho tshuo ke ke mo lelo a o tsama ya fa se nna la Afrika o bua ka ona le nna se re tsoga mo la tshutu ba tso ba teng ba ma tsala ba se da ka u kan tshe na ya bona ro gona ro gona e ka ba babusi bana ba se mo le di botlo shume ma ne ba ba pala ka tlo shuma sa la jwa le tla fika mo na ba ba bona ka lo le ba ka la ba se ke le sa tsane me taba ye o ye tsa go ba ba ba ngata ba sala ba le ka ntle me ba se tswa le ka ntle go tsitso ba tsaba ka di polo ana go ba teng me mo khona he a re tla bua ka ona re wa ga le tsaba yeno go ba ne ke tswa mo khona wa ga le tsaba yeno ka go hore ka go bitswa botswako wa ba se ke le sa tsane bo tswa bona o etsa go re paramente we can be ba ka di paramente bo le kane hantle le ka mo mata a phati ka bongwe e le ntla lo
1: ha ba bona ka ga bo sala go re go bo ka swa go etsa number 1 number 2 mo so mo ngwe ngwe ra go khetwe e ka ha ga ba go go go share wa go na le batho le itseng a itswa dipalo tsengata ke mang a itseng a itswa ma dipalo tsengata ke mang jwale e le batho ba jwalo ba fuwa ditiro tseo go latela dipalo tseo ke di bonang di etsa ra go fapana le ena eo ke e bonang gore ke sebetsa ka metswalle motswalle a ka tswa ngodisa metswalle ya high school.

0: rata go pita dina e di jong ba ke se ba go ba rata go pita ke potse ya tele ya bobedi o re na mo putso ba ba tla tsweta mo selection o so so puo o go tla e ketsa ka go ba e kele tsa mo selection fela o sa e ketse mo putso o ba ka tla go bua o ba di bulaela ha o khathatse monwana o tsika na mo putso o fole ke mo e ke le tsang ba tswa o ba tla go tsa dithuto tseo ta bona se ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di sebedisa na
1: re batla go re tlhagile go ya tate go tlokometse hlape pe go bona le batswadi ba o ditaba tsena hle ba ditse hantle ntle ba sheba fela gore na monna eo a mathanne ngwane wa ka ke monna ana le tshelaka ba itshebela pele ke bua tsena tate ke tsena le ditaba tse o re ditlile go tsona tseo motho a tla ba latela motho ene wa monna mo a fitla go yena ba pele tsala ba fitla ga mo tsena pele go tsena mo nna go hela ke tlokometse go e tswe go bona ngwane wa ka ke kopa gore ka nnete ntate o bom bo bona rena re dumelana jwa ke go bom pedi ke ditse tse mashume mme a ke tla mo fela o feta dikwetse tse tsiletse ka mo ga dikwetse tse tsiletse ka pepe o sa boetse a hlapa pepe.

0: Ditaba tsa rona ho sengwa se la ka jeno re di qala ka ditaba tse supang ha komiti ya molao le polokeho ya setjhaba e kopane le mohlomphei motsi le hata mokgethwa wa lebatho la magaleng mabapi le tshitshinyo ya hae ya ho hlomathisa setshwantsho sa molao wa paramente wa dikgetho National Assembly Electoral Amendment Bill ya 2026. Setshwantsho sena sa molao se sisinya mokgwa wa ho aba le ho lokisa ditulo tsa kgakgathano ho bohle. Diphathi tsa dipolitiki di fumana ditulo tse ho latela tshebetso ya tsona dikgethong tse akaretsang tsa naha. O tla hopola gore taba ena e qadile ho setloha selemong sa 2002 mamedi nakong eo Lesotho le neng le fetola mokgwa wa ho kgetha. Re tloha mane moo batho ba neng ba kena fela ka hare ho lekgotla leno la setjhaba fela ka hore ebe mohlomong ba ile ba hlaha e le bona ba ka pelepele kwana mabatueng. Empa taba eno ya bontsha hore atjhe ho ntse ho na le batho ba bangata ba salang ba sa emelwa empa boetapele ba bona bo ne ntse bo hlahile bo ena le dipalo tse ngata kwana moo ha ho ntse ho iketwa mabatueng. Setshwantsho sena sa molao se ikemiseditse ho matlafatsa ho nka karolo ha basadi dipolotiking tsa naha le boetapele ba dipolotiki Lesotho. Hangata pele ho dikgetho tse akaretsang diphathi tsa dipolotiki di ye di romele ho komisi e ikemetseng ya dikgetho mathata mo mabitso a batho ba tla kena paramenteng ka mokgwa ona wa kgakgathane. Mme ha nka morao dikgetho ha o ajwa ditulo tsa kgakgathane bao mabitso a bona a faneng ba tla fuwa ditulo ho latela molao le tsamaiso le hore na jwale phathi ka nngwe e fumane ditulo tse kae tsa kgakgathane nakong eo. Ho feta mona pelaelo e ebe hore baetapele ba diphathi ba kgetha metswalle ya bona ho siya ditho tse sebetsang ka thata mabatoeng a bona mme sena sebaka ho se utlwisisane ka hara ho diphathi. Re kgatlhiwe ke yona hae momamedi useng wa letsatsi la kajeno hore ke re o tlotla re buisana le phala ofising ya mohlomphehi tonakgolo ke mong ha diteboho Sekata. Re tlile re re a ke a tlotla a toloka le ho lokodisa ka botlalo tshitshinyo ena hore bohle re e utlwisise. Mme ntate Sekata, re se re o dumedisitse re bile re o amohetse o sengwe wa tsatsi la kajeno lenanong la sebopeng.
1: Kgotso mme le Basotho hohle ka moka hohle mo sealemoya sa Lesotho se fitlhang ho seng.
0: Ga le bohang ntate, ke se ke bontshitse gore taba ke ena he tshitshinyo ke ena o ko hlo o toloke le o hlalosa hore re utlwisise tshitshinyo ena.
1: Ke a leboha hle mme ka nnete o sobile o fane ka nalane ho nahana taba ena e qadile neneng. Empa he hona jwale mo taba e leng teng hlile ke hore ke tshitshinyo e keneng ka mokgatho wa makgaleng a e sebetsa le setho se kgabane ntate Hlaele. Jwale tshitshinyo ena e te hoko ho shejwe molao wa dikgetho ona o ntse o sebetsa wa 2011 mo ho buang ka taba ya ka mora dikgetho ebe lenane le mona la kgakgathane le fapana le hore le gobane gona jena molao ono ore lenane leno le ntse le etswa ke diphathi tsa dipolotiki mme le ya ka mane ka komising e ikemetseng ya dikgetho pele re ya dikgethong. Mme re ya dikgethong re sebitse ntse re tseba hore na ditulo tseno tse 40 lekgotla le leng le leng kapo mokga kapo letsholo kapo sethala sa dipolotiki ba ya ba sentse ba tseba gorena batho ba bona ba 40 gobane ditulo tseno di 40 ba ya ba sentse ba tseba gorena ke bo mang e le gore ka dikgethong lenane le sedi mabitso ano a sa tswidi a sa amaneiwe moo.

0: taba yone bona etse e ba ka bodutu kana go etelele ke le leng la mabaka a entseng gore ebe gena le diphati tse ngatha kana kana le sotho mona a so gore ke lona fela go na le ya mang fela lena ke le leng le legolo wa golo le entseng go bejalo lebaka ke gore ka ga dikomiti tse golo tsa diphati di theuwe ke batho gotlhe mme batho ba tla ba le dithasello ba tla ba le ditebelelo jale komiti tse golo tsena o tla fumana gore ha go dutse fatshe ka ga ke bona ba tlabe ba sebuele magotla le mekga ya dipolotiki gore ba salele magotla le mabitsong a diboka tsa magotlang e be ke bona ba lokisang mme ka nepo ke bona ba ketsang lenane leno la kgekgethang jale o fumane gore ka ga gothe le tloa ka mmentate jalo ga e ba moetapele ke mme e tla ba ena number one mme ka moka gae go tlakile ge go tla kena ntate ga e ba ke ntate moetapele e tla ba ena e be mme jale le sentse le theoa jalo jale le ne le bonagala le ntse gantle gagolo mme ka moya o ne o le motle gagolo nako e ne le qala gobane go ne o bile go shejwa gore mona dikomiting motlhomong matlhako go ano ka go fela a emelwa ke batla go fana ka motlhala fela gore o ne o tla fumana gore moetapele ka ga ke setho sa komiti e golo ke ena a tla ba tlhaike pele e be ya motlhatlhamang e ba mookamedi wa mafumagadi ena o tla tlhatlhangwa ke mookamedi wa batšha jale ebe go se o tla tlagong ka komiting ka mane go fapana ditulo diofisi tseno ka go fapana empa gona jale ka nete mme e ne se e le o bona fela gore ke ntho ya metswalle jale o fumana gore batho ba bangwe ba siwa gore diofisi tse dingwe di a siwa ka sesotho go thwe ga go le makoko ditleditswala ba bagolo e le gore o kare ga e ba se bo ka se kgethile batho se ba beile mono o ne o lebeletse gore diofisi tseno di ka tlhaga kago fela ya ba tsona tse kenang ditledi emetse mono ka fumana gore gora jale tsena e tla ba moetapele ga o ne o lebeletse gore e tla ba mookamedi wa mafumadi o tla fumana gore ga o bijalo ga e ba go itlhaela mme mong fela o fitlha a tlhaga mono tla sa moetapele e ba ena a kenang jalo go tla kena metswalle ya bona ba theoe jalo ko o ka tla fumana gore first turning ena e tlileng e leng yona batho ba bangwe ba komiti ba ka nna ba ba babedi kapa ba ba bakago kore ga e ba ke tlhatlhamano o tla fumana gore jale ka ga ba cheyane ga ba etse jalo ga ba fitlha ba sa ba batleng ba nka metswalle ya bona ba ba kenya mono fela e ntse le diswa tsa komiti jale taba eno e etsa gore batho ba bangwe ba belaele mme ka lebaka la gobane batho bana ba be ba ile ba kgethwa ke setšhaba tlasemane setšhaba ke sona se tla botsa gore na wena o sietsweng gobane ga ke re tebelelo ya bona e be le gatšhe empa ka nepo o ne a tshwanetse be o tlhaile sebakeng se itseng gobaneng o sa tlhaya moo jale e be ba tla bolela o tla bolela gatšha ka nnete gole a go a sebetswa ke komiti e golo e sebeditseng jalo jale taba eno e etsa gore o fumane gore batho ba kwata ba ketelela ba ngala ga ba ngala o ngala ka batho ga e ba ke setho sa komiti o ngala ka batho dipalo tsa phati yane di a fokotsega
1: jale go ya ka tshitshinyo ena ntate sekata ke mang jale a sa tlotla a kgetha diphati ga di sa leyo di tlhile se le a ise go latela gona jale tshebetso e tle betlhaga go sebediswe jwang mabatweng
0: gona jale go latela ka tshitshinyo ena mme re gopole gore tshitshinyo ena empa e keneletse fela ka mokgetha wa makgale le motlhompheng ntate tlaele gantlentle o tla gopola gore ke taba tsa tlhopho botšha basotho ba ne tlhile ba thulo jalo bane ba ne ba lemoile yona ntho eno gore kgekgethane e iswe ka mora dikgetho e se e phatlaladitswe e tlhotlwa ke IEC e seng ke diphathi gobane IEC ke ba ya etsa yona ke ba ya tlhotla go latela dithasello ka ga go tla bo go tsiwa dikgethong lenane dipalo tsa batho ba tlang ba sebeditse di tlabe di phatlaladitswe monothenyo leng jale ga e ba go thwe phathi ya pole e na le ditulo tse pedi ka gara phati ya pole ka mone go tla bosheja gona ba kgethweng agolo ke bo mang go sa tsotelele gore na moetapele o teng kapo gayo fela ba babedi bano ba tlhaileng ka pelepele ga e ba phati ya pole e tlabe e fumana ditulo tse pedi ke bona ba tlabe ba yang ka mono ga e ba phati eno e tla fela e sebeditse ka tulo tse
1: pedika
0: bokhutshwanyana mme ke IEC e se tlo phatlalatsa mashumbe ano a mane a ditulo ke IEC e se tlole tlotla ga e sa le dikomiti tsena tse kgolo tsa diphati
1: o itse taba ena gara tse ding e ka thusa go fedisa bothata bo bonagalang le bo le teng ka gare go diphati kgobešano gore na go kgethwa mang a go kgetho mang jale ko ga ke re nagane ntate sekata jale

0: Tapedi ke enwa ho so bue dikgethong, o tla le batong la hae kapa ha ke tsebe e tlo se jwang. O fumane batho ba babedi, mohlomong nna jwale ke hlaha ke na le ba batlang ba le 50. Nna le bone ka ehlile tatisa botsitso ka hore
1: ehlile jwale ke hona ho nepahetse ho feta. Ga ke le moo ehlile hothwe ho sebetswa ka hore na motho o tla sebeditse ha kae dipalo tseo di tla di sebeditse jwale. Ehlile ke ha ho nepahetse ho feta, ke hore ntho e teng e monate hobane motho e mong le mong wa itshebeletsa. O no utlwa mme hore ka bomadimabe palamenteng yane ya 10 ile ya feta, haeba o ka hopola taba eng. Ile ya feta yampa ya ba taba ya hore huda ho ba le monna Mosotho, ya ba taba tseno di ya qhala. Ba e le gore kabe re se re bua ka ntho e leng pale e re reng ke tele ya maobane kabe se ntse sebetsa hona jwang. Lebaka le batho ba bang ba tlile ba ne ba tsho jwalo maikutlo a mang ana a tsho jwalo mme go thubja le moetapele, empa yena jwale o pota mabatwana a 20. Na ha o thwe le ena a kene mono na ha a tlhoke le toka, nna ha ke tsamaye le maikutlo a jwalo. Ha se nnete go tlhokelwa toka. Lebaka le e tsang ke leng, ke gobane Lesotho mona batho ba dula mme Thapang e le bona baetapele bano ba dula. Ha ona ntho ntse ba etsa, o tla fumana ba dutse mona. Ha mototo ya qeta go phatlalatsa letsatsi la dikgetho dikgwedi tseno tse thako, ke ona motho a emang mona a re ngwe pota le Lesotho lena o re ke ona a ile go rekisa party. Na taba eo re ka enka moo ka batho ba botswa ba sa batleng go sebetsa, ebe re tlo o re aa ka nnete gobane bele o di a pota mabato a ka go fela o tlaletse go a ema. Lekgotla la dipolotiki ga le a tshwanela go ema nako e nngwe le nngwe le nngwe go tloa ka moka dikgetho. O tshwanetse gore ga o le moetapele o itekanya mesikago, e tlhile ke yalo ntho na o le moetapele o itekanya mosikago gore na o tlo sebedisa bohlale bofeng le malepa le matsapa a feng gore Basotho ba utlwisitse maano ano a gago, mme o tshwanetse go sebetse. O tla fumana gore re etse motlhala paramenteng mono ga kere go na le nako tse o tla fumana gore maparamente ga bae paramenteng bona baetapele ba anenkruting bona o tla fumana ba sa ya moo ba be ba le kae ba ituletse ka akametse ka mona gona ntho ba ntse ba etsa e le gore mabaka a batho ba ne ba re a ka gobane yena o pota Lesotho kao fela ka nnete ga se ona, ga se ona go gane.
0: E bang ditho ditlhile di ka amogela setshwantsho sena sa feta sa ketela se fetiwa molao, o re taba e tlotlisa phetogo e feng?
1: E tlotlisa botsitso ka ga diphathi gobane ga ona nako e komiti e kgolo e tla qabana le batho bana. Ga ke re motho a tla ba kentswe ka moo o tla ba keno gobane a ithebeleditse a kgethuwe le batweng la gagabo. Re bone Basotho ka kakaketso le ditho tsa party eno ya gabo, ga ona ba tlabe ba belaela gobane ke ntho e tlabe phatlaladitswe ke IEC. Ba tlabe ba tseba bona motho o ne o fumaneng. O fapana le ena o tla fumana gore ka nako nngwe motho e mongwe ga a tsekelo o tsekewa bona motho e o tswa kae, fela o fumana gore ke ane o godimo male o sa bile a kena ga lekale ya botsa motho e o tswa kae eo, gothwe aa motho ena o ne a ntse a thusa e nempa e le gore fela ke batho bana ba sa tlaeleng go latela ditaba tsa mosebetsi jale ne ke ka mosia. Fela o fumana gore ga le motsebe go motho a thusang go ke ba etsala gore motho le sebetsa le ena le ditho tsa komiti eno e thweng e kgolo e le lona ga le batsebe batho ba bangwe bothong ba thusa se le tlo ba bana ga se ba tlhaka mane otho ke batho ba bo lona ntse ba ntle le go ka nete ke metswale ko go mohlala a tseba mme ke dikgethong tsa ga re ne re ya dikgethong tsa 2015 lekgotlelele ne ke le go lona go na le batho ba ne ga ba keta go tshela ka paramenteng ka moo ba tshelela ka paramenteng ka moo ba fitlha eba ba fitlha ba kena kgekgethaneng godimo mane ba kena ba fitlha ba fitlha kaka lekgotlalelo tsa o tse molao wa lekgotlalelo ore gore o tlo qetelele o fumane boemo ka ga lekgotlale jalo o tshwanetse o nke dikgwedi tse 20 a metse e tsheletseng ga e ka ba ba jalo o ne o tla fuma ke yona ntho e nngwe ne tse ore ebe huda go a ferekano ga kalokalo gobane bele batho ba banke kana motho eno a o tswa ka eno ga a fitlha gona tse a so qetile selemo fela e re ka ka go ditse thago ebe o sa bidi a kene kgekgethaneng o sa bidi a jeme ya lekgotla ka bo o le tsebeletse kae ditaba tsa lekgotla le o le tsebeletse kae a fitlha ka gona ka moo
0: ntate ge o kwale kapa re nne go tshware ke batla go bula bamamedi ba bedi utlwa maikutlo a bona ka tshitshinye setshwantsho sena kapa tshitshinye e ne e ntsweng ke
1: a mme nkwale o tla nkutlwa ke tla mamela sealemoa
0: o tla mamela sealemoa ga le wa ntate sekata. Mamedi re na le metsotso e leshome re lebile horeng ya botshelela re itemeng re tlabe re ya go ana le ntate sekata. Nomoro ya mogala ke 2231649 re ke re kwa maikutlo a gago le wena o sengwe tsatsi la ka jeno kgotsa mamedi
2: kgotsa metlhapaphelaane
0: gaphelaphela wa ntate shakes
2: ke shakes ya semonko maletsinyane mme
0: ntate

0: Ka nnete ditaba tse nkwe ke di rata haholo ka nnete. Mohlomong ke re setjhaba hona jwale tjena, mohlomong ha setshwantsho se se ka hla se kena molaong ka nako ya dikgetho, batho ba tla tseba hore motho ore mo kgethileng a ka nnete ke yena a tla re emela ka mane. Hobane ka nnete hona tjena ho so ka kgethwa fela motho ya tsebang ho bua. Motho a tsebang ho bua fela a kena fela e leng ho kena ka mono a ntse a sena dipalo tse jwalo. Mme hape-hape e tlobetse ke a kgola e tlisa botsitso ka hara tsona di-party tsena, moo motho e re ga o ntse o sheba hona marangra mona. Nna tjhe ha ke motho le dipolotiki, ga ke di rate, empa ha se di mona sale moyeng ka nnete ke ditaba tsa rona re le setjhaba. Ke re o tla bona hona ga uo bo Dibokeng ho lo kgethwa komiti diholong mane, ne o ka o se o thuwe holong e nngwe e kgolo ho lo kgethwa komiti. Motho yo mongwe o tla hela nna ebile ke tlo o hlola, e be ka nnete qetellong o hlotse motho ya itseng. E be enono a hlotseng ka nako nngwe ke mantswe a e mong e leng moetapele a seng a hlotse, e be a ka utlwa bohloko. Taba eo e tla etsa hore a se ka ba hlola a tswa ka hare ho lekgotla leo la ha habo, e ntse e le wa setho se jwalo, a lo sebetsa ka thata molemong wa setjhaba sa habo se tla bentse se ile sana sa mo kgetha. Mme e tla ga tlile ka dipalo tseo, o tlatla a emela setjhaba. E be eo a tsebang ho bua haholo yena jwale ka sexy mohlomong, e be jwale o sala ka thoko ho sebeletsa naha ena. Ka nnete nna ke utlwa ke aka setshwantsho sena e se ka eka ke sebe taba e buehang fela, e setse kene molaong hanghang pele ho dikgetho tsa 2028. Ke lebile
1: mothata. Halo bohanta te Sheikh Mohammed, re na le metsotso ya robong, re lebile ho reng ya botshelela +26659933. Kgotso Mamedi. Mamedi kgotso.
2: Nazabang.
1: Ntate Sekaboto.
2: Ntate Mongangala.
1: Ntate.
2: Ka nnete mme, jwale mona haeba setshwantsho se ka sa feta ba sebetsa di-party di tatsitsa. Ho na le party eo e reng ha o e sheba mongwana ka gana ka moo thata bo tshabeyang ka lebaka la o jale ena nthenene bolao tla nkwa motho mane a saya sa bewa mona e modimo mongwana o ha o na le thole a le entseng e re ha setshwantsho se ka sa feta Nathabang bo ona botsitso bo tla ba teng ka di-party tsana ha ena hoba jale o tla bo sena ntshane e motho a tlala ata ke mamang ya fia mo petleng ya hodima ba bang e o taba eo mme ka e tholetse se ka e ka feta e di jwalo.
1: O ntate
2: ke
1: le bile ntate metsotso e supile mo mamedi, ke le bile gore eno ya botshelelwa le wena re se re wa moetse
3: Nazaba.
1: Ntate
3: nna le bosuri ya motaungwe.
1: E ntate bosuri
3: aha nne ke a kgola maikutlo a ka ka tshwana le ya bontate, empane e re nne ke kere fela ke o tantile aba ke polela ka thoko soto gantle ne ke sa utlwa moena ke a le moeng fela fatshe mona moo re leng teng re le basoto le batho ba la haeso ke batho ba moga. E ne re na le taba e le kae ka kgagethane e sedisitse o ntse o thotse molao wa kotopo ke kona ke tlhokegeng fela ga e ba ke polela ka thoko soto ntate se ka data ka a re tiisitse ka taba ena kgagethane.
1: O ntate
3: ke ntse ke le teng akere?
1: Ee o ntse le teng ntate Pushushu.
3: Ee ya mme ne kae ka taba e le sti ga e sale taba e tlositsa gogang jala ta ka re tiisitse gore e fela e ntse e le teng ene ke sa utlwe sealemong sena se ke kgathaletsa setaba se tsholo fela fatshe mona ke na le ma le modumo ono tlhoua lo kgagethana ga sa tae bona motho o tsaya ka mana ya le boame.
1: Thank you ntate. Ga na le metsotso e tsheletseng mamedi, re lebile goreng ya botshelela le wena ga wa moela o sengwa tsa sela ka jeno nomoro tse ntse pedi 2231642 +26659933 kgotso mamedi. Ntate Magele.
4: Ngwana wa bona Constantine. Ke nngwe ya taba tse ile ga di beya ntle le ka dithomong ka mane fela ya gore e tlile go tlisetsa kgotso ga di epotse onono e botse ena ka nnete ga se nnete kgotso yana ga ena ga e a sengwa ke ditaba tse kang tseno go gang fela basotho ka bo bona ka dikelelong tsa bona ba dubakane go tloa ka ga diphati ka mane tle ba dubakane ba e ba o fitlha ka paramenteng ka mono ba ntse ba dubakane ka ditlhong ka mona a rona motlhare lesotho mona go kileng wa tsekwa ntho eno ka paramenteng ka mono a kane kwa mpalela gona ba ka ntle ka mona jale ga se ngwane e le yona e tlisang mathata a ne a ka gana go ntse gophana fela tlelong go basotho ba ke ba etse ntho e mo e solang ke bua ka yona ya poerano le tshwakelang ka ditaba tsa dipolotiki gore ba kopanela puso batho bana ba kopanela diphati ba ntse ba sa utlwane go tloa morago kwa ke bona bothata ka gagana ena ya lesotho ga se tabe eno ya kgagethane eno

0: ngana ena paise go fresh ke ali sa batho ba ba mbana di dipalo tsengata fela gore ha se yone ba ka mothata ka gana ga ga motho a ka ntho ene ke dira ya mmuso ka gana ga a ka nnete thank you mme
1: mamedi re na le metsotso e mehlano go lebile goreng ya botshelela wa go qetela mo mamedi mogatlhelong ona ge tliretse ba o fumanang tate sekata ga wa amogela mamedi mamedi kgotsa
2: ntate
1: pete
2: ga se ke tirang ga mogale mo
1: ntate
2: alegoa ke fumana sentse dinwa mage go sala ke gaketla empa ela kere mo ke utlwileng tate sekata ganyanyana ke empa kere nke ke botse molao o gantlentle o tlo kela tsheletso nnene ke potso
1: yatshinyo ena e bang e fetoa molao go lebeletse go o kene sebetso nne ga ke re sa le tshitshinyo
2: o e sa le tshitshinyo
1: e ntsweng ke
2: motlhompheilega e ba e sa le tshitshinyo mme dimane sefapalo se maphotong ka godimo ya goma sa tshepe se teng modimo wa malwe mono kore ga e tlo tlhabela ke letsatsi ga ke re sa ke ithutile nagana le maparamente a jwang ga a kala molao o sebeletsa gore o ganane le maikutlo a bona ana a dithaselelo tse sa ntshetse lena gapele ga o tlo tlhabela ke letsatsi kore ketlhe ke a tlhapanya ke ga o tlo tlhabela ke letsatsi o latela go nagana le maparamente a jwang
1: re lebuileng tate pete re tle re fe ntate sekata gore a kene ra lebogang tate ke maikutlo a bamamedi ka setshitshinyo ena gore ba bone ka e ka re ga ena go atlega ba bangwe ba re e banyetlhile e ka kena tshebetsong e ka tseba gore e tlise phetogo ntate sekata re na le metsotso e metlhano mamedi re lebile goreng ya botshelela re tlotla re fumana ntate sekata re tle re tsebe go kwala le go phethela ntlha ena e tle ra gotla ditebentseng tsa gore ya botshelela re be re gotla re se re tshwere ntlha e nngwe ka mora gore ebe re tla balelwa ditaba ka jeno ditlhabeng tsa peka go tla etsagalenalane ka gore batho ba sebaka seno kapa bae ba sebaka seno ba tle ke ba fumane motlakase ntho eo ba neng ba sa dumele ruri gore ba tla e bona ga o bua le bona empa he motlhompheditona kgolo o tseleng he ba eso ke dumela le lona le thabile mono mo le leng gona teng ntate sekata
3: mme papa
1: ee ntate ga re kene itabeng tsena tsa
3: bamamedike a leboatlhamme ntate six le ntate mang ke utlwidire re a tshwana le bona ba epolela seotlong se tshwanang ba re ba bona botlhokwa ba setshwantsho sena mme ba bona gore etlhile botsitso bo ka ba teng ga re re kgotso re re botsitso ba dipolotiki jale ke batla go araba ntate magene ntate magene ore a kannete ga gona motho a ka emang mona are ntho eno e kile a dia mmuso a kannete nna ke a ema mona ke re ke a idia mmuso wa 2015 o re bo sa wela ga e ne ba a se ka batho ba kgekgethane ke go ke motlhala o phelang gobane e ne re ga o kengwa tshitshinyo ka mono ya go tlhoka tshepo ya ba batho ba kgekgethane ka lebaka la gobane ba ne ba sa batle ntate mosisidi ba party ya bo eno ya ntate mosisidi ba ne ba kgethe go tswa ka mono ba kgetha go se kgethe ya ba dipalo tseno tsa bona di etsa gore mmuso o wele e le gore re bua ka ntho e teng ga re bue ka ntho e re reng ba re ya feta ke feta ka yona go ntate pete ke ne ke re setshwantsho sena sa molao ntate pete se tlatla se kena tshebetsong gona jale ga re ya dikgethong mo se se le teng gona jale mono mo se teng gona jale ka gara matsatsi a masome a mararo se tlabe se le ka mono ka gara ntlo ya setšhaba e le gore le ga e be ba he motlhomong o kgathala maatla gobane o tseba gore na ba bangwe ba paramente ya rona ba jwang ga re enke gore ga se bona ka go fela gobane ga ke re sentse se kentswe ke maparamente le ona jale
1: ga re ke re diele ka motsotso fela ntate phusudi
3: ntate phusudi
1: ee o re bona lebatoeng kwana ke nete a se ntho ya nkileng salomeng sang sa sotho empa ba tse ba e ka kare ntho teng kgakgethane ga e sa le ntho e tlo ba teng ga o
3: gutlwaame e teng ntate phusudi o mpang o e tsala ke a gola empa e le botoloki bo fosaetseng ke a gola ga batho ba utlwa gothe e se tla ya ka moradikgetho banka gore gothe batho ba se ba tlo kena ke batho ba tswang maba

0: fela a ntate batho ba ba ba foti ba khekhetane ntse ba tla kena fela ba tla kena ba dipalo tsa bona di se diphatlalatswa ke IEC ntse le teng
1: that is kata re buile tlatsetso ya hao ntate ho sengwa tsatsi la ka jeno le nane o la sibupin le ka moso
0: ke re buile a holo
1: ge suthela magabe mohamedi o tlo fa ditebe se re qalang letsatsi ha re kopane hang ka mora ditebe tsa ho ga botshelela
2: ke e ba buang ka ena ba tsa go pita dina e tshwe go ba ke tsaba go ba gata go pita ke potse ya tele ya bobeki o ge na mo putso ba ba tsuba tsheta mo selection o so so kwa o go tla e ketsa ba go ba e kele tsa mo selection fela ho sa e ketse mo putso o ba ke a tsaba go bua ho ba di bolaela ha o khathatse monana o tsuba na mo putso o fole ke mo e ke le tsang ba tsaba o ba tsota go tsa dithuto tseo
3: ba la se ba buang ka tsona ta ga tshutse se se ba diseletsa na kumere ba tla go re tlhile go eta ke go metse hlape pe bona le batswadi ba o ditaba tsena le ba di tse hantle ntle ba sha ba fela gore na monna eo a mathang le ngwane wa ba pele tsala ke tsanga mmetse ana pele ke tsamona la hela ke tlhokometse go e ntse re go bolela ngwana lwa ka ke kopa hore

0: fara ke a botshelela sena ke selme ya Lesotho di debatse qala letsatsi o di ballwa ke re lebuile marabe mmamedi ke a dumedisa re qala ka dihlotsa tswana mathata a dintwa a nongetsa tlhaiso ya dijo Lesotho mhlomphe imotswa sele o re bahlanka ba be mafolofolo bo sebeletseng ditaba ha di feletseng le tona la ditaba tsa matshabenga le dikamano tsa kantle mhlomphe di importau o ipileditse o mokgatlo wa dinaga tsa Europa EU go tlatsetsa dihwai ka ga theko ya dihlaiswa tsa temo le mafura di phami ka lebaka la dintwa tse ntseng di tswela pele tsena letona le dipuile puong ya gae mokeng wa dipuisano wa Lesotho le EU Maseru mohlompe itau o re dipuisano tsena di tshwere ka nako e nepaetseng yo lefatshe le tobaneng le diqholotso tse ngata tse amang tsamaiso mme ditheko tsa thepa ya temo di ntse di tswela pele go nyologa go sa le jalo moemedi wa EU mohlompe Metasanacran o tiisitse boitlamo ba Europe ba go ntlafatsa maqhama le mmuso wa Lesotho o re EU e etsa boitlamo ba go tswela pele go sebetsa mmogo le Lesotho go fana ka tshetso e tuma go Basotho metseng a go akofisa boiketlo ba bona e ka sitana le ntlafalo ke tona ofising ya tona kgolo le entse thapedi go bahlanka ba gabo go sebetsa ka bogabane le boitelo ba qobe ditlwaelo tsa go sebetsa ka lesisitheo mohlompe mmakatlo motswa sele o buile sena kopanong ya gae le bahlanka ba ofisi ya tona kgolo mo wa itseng a lefapha ka nngwe le lokela go kgetha mosebetsi ya ipabotseng ka kgwedi gore a ananelwe e le go phamisa morolo gara basebetsi ore ofisi ya bona elokela go akofisa tshebetso ya makala ditabeng tsa ntshetso pele ya maano a go disanga le go ntlafatsa setšhaba ga golo batšha basadi le batho ba nang le bokoa
1: re tlo bopa tshebedisano mmogo le mafapha a bonagalang a ena le tshebetso e nyalelanang le rona motlhala performance public service effectiveness le public service innovation and reforms program di tla re fa mogalo o tlhakileng ditabang tsa accountability le oversight
0: go sa le jalo lebitso la baokamedi ba ofising ya tonakgolo monghadi Sophonia Shale gore tema e kgolo e se kgathilwe mme ba tshepa gore o tla fitlha a batsosa morolo gore ba tswele pele ka mosebetsi a ipiletsa go letona go bopa bongwe ka gare go ofisi ka boetapele bo nepaetseng le bonang le ponaletsong memedi wa Belgium ma Lesotho ya bea metša fatshe o re gara tseo a di fitlhetseng a nakong ya ga ya dilemo tse nne ke go batalatsa mabala a thekisetsano ya di-diamond dipakeng tsa Lesotho le Belgium mohlomphe Paul Jensen o boletse

0: tsamaiso ya thuto botshaba le kgwebisano le moemedi ya motjha. Hare phetela mogatlo wa mabelo le sotho o re o motlotlo ka tsela yo sehlophasana ha sa mabelo se sebeditseng ka teng ditlhodisanong tsa bo mampudi ba Afrika tsa mabelo Accra, Ghana ka hari mathi tse tharo di atlehile ho fetela ho se ka magaola kgang. Modi wa mogatlo wa mapelo Lesotho monghadi Gauta Magwana o re le ha di mathe di hlotse ho fetela mogatlelong wa magaola kgang sena se bontsha kgolo ka hare ho papadi ya mapelo.
1: Mokgatlo wa pele o Moyela Konesha o fitile ka tsile number 1 hobane bana ba matha ba le 8 o sa ye number 1 mme mama Korea sa number 3 ya ba manka ba ngosa number 4 yena ene se ntse le se final ha e kwa ya ba e ba thusa gore ba fetela mokgatlelong ono o itseng hona ya ba jwale ha ba sa tle ho fetela magaola kgang.
0: Monghadi Magwana o re sena se ba rutile hore ba lokela ho kwetlisa dimathi tse ngata ka hare ho mabelo le ho tshwara ditlhodisano tse ngata ka hare ho naga molemong wa ho itlhophela ditlhodisano tse dinga tse tlanga tsa matjhaba. Ho phethela ditaba tsena mo mamedi ha re boele re lekole dihlo tsa tsona. Mathata a dintwa a nonyetsa tlhahiso ya dijo Lesotho. Mhlomphi motswa sele o re bahlanka ba be mafolofolo bo sebeletseng. Ditaba tsa hora ya botshelela di fella mona mamela tse latelang tsena e le tsa Senyesimane horeng ya bosupa ho fihlela nako ha e be kgotso.

0: direct ke ba bona ba ile ke pa ba ke pa ba kae no ta bona hore jwale na enyelo ba zwa ba ne ba ile se ba zwa se se mme je re tsontse e tsa fela hore a se tsu ka ka bo yona ka bo ile ntate ding o ho ba ba ne yelo ya tsela ka pili fela ha o tsela ho bona hore ke ba eno ri tsa kwa tsola ga di nyane mme je re tsa hore bana ba tsile se ha ba le ka ntle ka bona ba ka ipopa ho jara ka se popa ka mfuta ofe ka popa hore na motho yo ke mo etsa jwa nyeo ya re me seng a tsena bongata me ya ba na ya tsutse ka bogala mse ke di ga o tsu a ke na yana ba ne yelo e shaba le fa tsu mona ho bona ke ka o pumo ga tsama ho kwa ga de o thata bo mme ya tsala ona ba se tsang sa ka tani me dolo ka utlo ke ke mo lelwa ha o tsama ya fa tsi nna la Afrika o bua ka ona nna ke se ba mona le tsutsu ba tlo ba tlimpa ma ka la ba se da ka u ka ntse na ya bona ro na lo na e ka ba buti bana ba se mona ke ba go shuma ma ne ba ba ba ka go shuma sa la ba le tla funga mona ba ba bona ka lo ba ka la ba se tsang sa ka tani me tsaba.
1: OK Furniture brings you the Big Red Sale. Rush in store today and save big on furniture and appliances you love. Get the Hisense 223-litre metallic bottom freezer fridge, now only 5499, and save 700. Or bring comfort home with the luxurious 3-piece Montego Corner Lounge Suite, now just 8999, saving you a massive 3,000. Don't miss the massive savings during OK Furniture's Big Red Sale. Offers valid until 14 June 2026. While stocks last, T's and C's apply.

0: le karolo ya tsa rona ditaba tsebe di tsamaile hantle mpa ke dumela bothata bo go bohlotse re hatela pele kgoding e fitileng so le sothuka ofisi ya dipalo o ile wa gakola palo ya setšhaba sepheo sa palo ya setšhaba se tlhalosa le o tseba lenane la setšhaba naga ka bophara go ela hloko mekgwa eo se iphidisang ka yone le go na ha e phethetswe ke methato e feng eo mmuso o ka etsang go thusa setšhaba kapo mmuso le ona o tsebe go tseba gore o na le setšhaba se se kana sa ditlhoko tse kana sa ditsebi tse kana motlhomong se tlhokang dithuso tse itseng go latela gore na go ya ka palo ya setšhaba e tlabe e fumane eng ga e fitlha go rona malapeng kwana mme palo ena setšhaba e etswa ka mohang ka morago dilemo tse dingwe le tse dingwe tse lesome ge bolelelwa mona gore ena e tlhatlhama ya selemo sa ne sa 2016 monongwe ga basotho ba ile ba etsa dikopo mme taba ena ile ya bonagala e kae kare e bonagala e sa kgotsofatsa karolo e nngwe ya setšhaba ka mokgwa wa gore na ditaba tseno tsa agego le tse dingwe di bonagala di tsamaile jwang bamballa mme maletlhoka gore di tsamaile ka ditaba tsa sweswesu go feta mone diphuputso di supa ga go na le diqholotso tse potapotileng tshebetso ena ka bophara ba bangwe ba re ga ba na thaselo ya go balwa ga ba bangwe ba sa ba ikwalela ka matlong go tlhalosa ba ikwalelwa ka matlong ga ba bona botlhanka bo tla bo atamela malapa a bona go sa le jalo go betso tlhela taba ya gore botlhanka le bona gaelelo e kgolo metshedi ga ba lokela go etsa tshebetso gempa re bile ra gopola e kare mokgatlho wa eno o ile wa tlatsetsa empa re tlatla re di fumana ditaba tseno go lela ka taba ene ya gore ba golelana metšhini ya tshebetso e leng di-tablet ga ba bangwe gothwe ga bana fela le ditaba tsa karate tsena tsa boitsebiso ya gore e tle ga a fitlha lapeng mane ke dumele ke gole gore e fela motho enwa ke mongwe wa batlhanka bana ba palo ya setšhaba kgolo tsa mogagogao e tlhaelelang ke gore batlhanka ba palo ya setšhaba le bona ba lela ka gore jwale e sa le ba fua tshebetso ena ga ba so fue mopitso ya bone mme taba eno e bonagala e etsa gore tshebetso dibakeng tse dingwe ba tlile ba re e monyebe gagolo empa he ditaba tsena ke ditaba tse re lebeletseng gore re tle re fumane dikarabo tsa rona nna le bamamediseng watsatsi la kajeno ke go ya ka botlhophisi ke boleletse gore ke lebeletse mongwedi e mogolo wa lekala leo la ditšhelete le meralo mo lefapha la dipalo le welang teng ke tebelelo ya rona he gore mme mongodi mogolo o tla ba teng empa ke bontsha gore ka kwana ka matlong a gaso ke se ke na le mookamedi wa lefapha la dipalo mookamedi wa statistics Mofumahadi Malehlwa Molato ke ene eo ke nang le ena empa ga tseba gore Lesotho ga le etsa mesebetsi yotlhe ka go fapakana le na le balekane bao le sebetsang le bona ka mehla mme ditabeng tsena tsa palo ya setšhaba molekane e mongwe wa balekane ba Lesotho tabeng ena ke mokgatlo wa lefatshe wa kgolo ya setšhaba e leng UNFPA ka kwano ka matlong a gaso re na le motlatsi wa mookamedi gona mone UNFPA ke Mofumahadi Motshedisi Phakisi ke ena eo re nang le ena gape ditabeng tsena mme ke bo ke bontsha gore ke ne ke ile ka re ke lebeletse mongwedi e mogolo wa lekala leno la ditšhelete le megalo ya ntshetsopele Mofumahadi Nthwa Teng le bona re se re ena le ena mme re tla qala ditaba gantle mmogo re le kao fela bomme ke a le dumedisa ke bile ke a le amogela go sengwa letsatsi la kajeno lenaneong la sebopiwo mme Malehlwa ke batla o kore ditaba di matlhong ganyane re dumelele ganyane re potele re tle re tse batla tsa lapeng
1: Ke ga o tsho ke ke mo lelwa ha o tsamaya le fast le la Afrika o bua

0: Mamadi re dumela he re hatela pele jwalo ka ke ile ka supa ke se ke le dumedisitse lo le amohela bo mme le nana la supling se bontsa tsela ka jeno mme le bona re se re na le dibeke jwale le kala la heno ka lefapha la dipalo di lela phatlalatsa hore palo ya setšhaba ke e qadile ba bang re ba bone metseng ba bang ba ntse ba so ba bone le fitlhela gona jwale ke ke utlwa gona ho fitlhela hana jwale mme le ka re tshebetso e ntse e tsamaya jwang ya palo ya setšhaba ka gona ha Lesotho
1: ke a leboha mme ke dumedise setšhaba sa Basotho se mametseng ditaba tsena tsa rona mme re leboha le ho fuwa monyetla wa hore re ke re tlo teka ho rona re ntse re tsamaya jwang le hore re tle re fumane ho rona setšhaba on the ground na se bona jwang. Re ile ra qala tshebetso ena ya rona ka la 12 ka la 12 Mmesa palo ka palo eno taba tsena tse bitswang population census population and housing census jwalo ka ha o so ile wa bolela mme ha re sheba ditaba re bona hore ka nnete mosebetsi boholo o se o entswe mme ke kopa hore ke nke monyetla ona wa ho leboha ka ho kgetholoha re le lekala la ditšhelete le meralo ya ntlafatso ka mokgwa o setšhaba boholo se kentseng letsoho palong ena ya setšhaba hobane ha bane keke ba bula mamati mosebetsi ona wa rona o ne o keke wa tseba hore ebe o etsahetse ka tsela ena eo o etsahetseng ka ona re na le team mona e tlatla hlalosa mohlomong ha kgutshwanyane fela hore na dipalopalo di ntse di tsamaya jwang hobane re ile ra qala ka mane ka haholoholo ditereke tse ka thabeng e le hore sekare ha Maria a fitlha ya ba ha re soka ba re qeta hantle mme ka nnete dipalopalo di bontsha re se re batla re anetse ka mono ka hona mme ke qetele once again ka diteboho tse kgolo ka that participation ke kopa hape le hore ke le boe batjha bona boholo ke batjha ba metse mane bao e leng bona ba ntseng ba bala setšhaba mme palo ena ya setšhaba jwalo ka re tshilo ke lekgetho la pele jwale e sebetsa ka marangrang mme melemo e mengata haholo hore e be ditaba tsena di sebetsa ka marangrang re ile ra ba le dithupelo tse nkang bonyane dibeke tse pedi e le hore di hlophisetse bana

0: haebe e ke ke ya ba tsona ka ofela but ho na le tse ding tso tla ukwa hore mona le mona ha ho a botswa potso tse tshwanang taba ye o yetswa ke ka ba e ba kwa ke
1: eh mme jalo ka ke se ke putso ya tshwana questionnaire ya palo ya tshaba e nngwe jalo bokopedi ba yana bo bile bong e tshwanetse ho botswa ka tsela e tshwanang e bile e na le di thusa kire di manual hore na potso e itseng e botsa ka tsela e feng gobane e tla re fa dipalo di feng jwale ha ke batle le hana hore e ka nna ba ditaba tseno di dia etsala empa ga di a rerelwa go etsagala jalo ka ke boletse mme ka nnete palo ya setšhaba e kgolo bona bo o tla fumana gore ke batho ba bangata beo re ba rupetseng mme e ka nna ba ka nako e nngwe e mongwe ga a santse a kene ka gara setšhaba mone gao kore o fumana gore e ka nna ba oa lebala gore na go itse a botse potso ka tsela e feng ha holo kalong e ka nna ba ile ba ne ba na le nthweno ya go tshaba go kena setšhabe motlhomong jale ebe motho o lebala di botswa ka tsela e lengwe ebile di ngotswe gore e botse jena o e bale jwalo ga gona lebaka la gore motho e mongwe a ka e botsa ka tsela e nngwe empa gape ke batla gore gape mme ke a kgola ga ba ntse ba tsamaya ka gara setšhaba jale e ba motlhomong ka nako nngwe re le setšhaba re ka ukwa e kare ba re gobosa e be motlhomong ga ke tsebe baka o ka ba omanya kapa wa reng e lempotsa dipotso tse jang e be mongwe ga a fitlha nqengwe o sa tshaba jwale gore na a ka e botsa jalo gape e be motlhomong gape o tla betse a gutela go ba rupedi ba gae a gopotsa gore e botse gona ka yona tsela ena ke a kgola ke yone ntho e tsang gore ba di botse ka go se tshwane otherwise dipotsa di a tshwana ka gara tsona di ngotswe ka sesotho ebile motho a ka dibala di le jalo
0: go na le batho bomme ba nang le malapa kore dibakeng diterekeng tse fapaneng a ka ba lelapa masego mona a ba lelapa lerebe o fitlhile a balwa ga a fitlha lerebe motlhomo le bona masego a sa badiwe kore o badiwe masego ya ga a fitlha lerebe le teng o a bala jwale ebe ore empa ke ne se ke badiwe kwana gobaneng di ntse lempala ga ngata taba eo e reng
1: ee mme ke a kgola re bolele gore re bala setšhaba se teng ka nako eno re bile re bala setšhaba se dulang mono ka mehla usual place of residence le actual place of residence re bala mekgatlhelo e bitswang di-facto le di-jury jale re tla o bala moo o leng teng ka nako e re fitlhang re tla betse re bala batho be e leng bona ba dulang mono ka nako yotlhe le ga e ba o ka bona e ka o baduwe gabedi ka nako e se re tlo dula re sheba ditaba tsena re analyse re se re di sebetsa dipalo tsena re tlo o bona gore na o hokae sebaka se o dulang go tshwana ka metlha ke se feng empa sebaka se o re o fumaneng go tshwana na ke se feng
0: mapiers seboko sa botlhanka ba gago ka meputso ba re ba ne ba lebeletse gore e tla ba o se o rothweditse ba sentse ba etsa gobane ga ba na letho tumelelano e ne e reng ka meputso ya batho ba balang setšhaba
2: ke a leboa mme mme ke taba eo ke ne ke tlile kere ke tlatla qetelela ka yone gobane ke taba eo ke sentse ke kopa gore to buy shape fatshe gobane re ne re tshepisitse gore e tla re bonyane ga batho ba qeta training empe e be ditšhelete di sentse di kena empa ke ya gola jalo ka ga me maletlwa a tsho mosebetsi o ne ko mogolo the payroll itself

0: ha go bua ka batho ba diketse ka bang gobedi ho lukisetsa ditaba tseno hore ka tlasa maemo ana a na le teng ba be teng dithupelo di etswe ka ntse le matsoho a le mang re hlophise manane bane manane ono a na le teng a le a tswa pele a bontsha hore na ba hlwauweng hore ba tle ba kene palong ya setšhaba ke ba feng le ba ileng ba ba teng go la ba le phapano jwale di-list tsena ha di tswa a di kgutla mabatoeng ano kaofela di tlameha hore jwale mabitso ano go tlotla re bona re metšha hantle hore ditaba tsena di sebeditse hantle jwale di kena ka systeming ya ditšhelete ebile mosebetsi o matla haholo e tla re ha re fihla pointing e nngwe o fumana gore hela go na le dikhwiri e mo bona dikhwiri ha di etsa jwale di kgutla hape mme ka nnete ke sentse ke re ikopela tshwarelo gore re ne re sa ka ra hlokomela gore mohlomo matso a rona ha na ba matelele hakalo gore ditaba tsena e be re di etsa kaofela go tlhophela sensus gore ditaba tsa ditšhelete e be di ka sebetseya hantle gobane ga di sa sebetseya hantle re tla tshwana le mane mo e ka nna ba phego le jale re patala batho ba seo ka nako nngwe re fosa di-account number tla ra o fitlha mohlomong ka e fumana gore account number ya motho e mongwe ga ya ngola hantle list eno e boetse ya kgutla kaofela so ke tswana diqholotso tseo di bileng teng maobane ke ne ke lebeletse gore e be mokgatlhelo mongwe wa pele e be o fumane tšhelete ga e fitlha treasury mane o fumana gore go na le phosonyana e nngwe e bileng teng ga ditaba di tlameya go jele dilo fitlha central bank ke ditaba tseo ke di fumanang mantsibuya ga ke tswa diphuthegong empa letsatsing le nala ka jono re lebeletse gore mokgatlhelo wa pele o tlotla o fumana ditsiane tseno tsa bona mme ke sentse ke kopatlhe ke leboga batswadi ka go nka karolo gore e be go ntse go ba ntse ba tsibile go thusetsa gore e be batšha bao ba rona ba ntse ba etsa mosebetsi gobane ba etsa moo ba phelang teng le gape ke thuto le nakong e tlang e setana le di-service tse tlang gore re tle re di etse gore re etse structure ditaba tsena ka mokgwa o fapaneng gobane ga tšhelete ya setšhaba e tswa pele mosebetsi o etswa ka nako nngwe o tla fumana gore re kebe ba re fane ka tšhelete go batho ba sa kang ba ba teng go etsa mosebetsi mme ditaba tsena ke thuto gore re tle re sebetse e le gore di sebedisiwa le go thusa mokgwa wa go ja mokgwa wa go tsamaya kaofela o tlo o fumanagale ga mosebetsi o qaleha e le gore jale dipatala di tle di tle nakong eo mosebetsi o seng o etsagetse ka gona me ke ka mokgwa o ditaba di bileng ka teng mme re santse re ga thupa e shapefatshe
1: re na le metsotso e leshome pele re fitlhang goreng ya bosupa ke kopa gore re tlhe renke ba mamedi mamedi nomoro ya mogala ke 2231 6429 plus 2665 9933 ke engwe dinomoro ke itse ke na le mongwedi e mongwe lwa lekala la ditšhelete le megalo ntshetso pele ke ya o amogela le moifo wa gabo mamedi kgotsa
2: ke makwa le patong ga sekake
1: mokgono mampi me
2: matanki makwae wa kutlwa
1: tswela pele me ya tanki
2: nna ke bakeketsitse mosebeletsi eno wa bona gore ba tlhole ba thidega ka mone wa utlwa mme ga ke utlwisise gore na go balwa setšhaba kapa o balwa thepa e bo setšhaba se na le yona mo motho a tla botswa le ntšha lekatse le bophelo ba ka tlona o phea kang na o na le bethe na o na leng le bong ba tsetseng ka bona ke dintlhwa dintsana tseo nna bagadi ba dipotso tse ba ne ba galetse setšhaba gore se tle go balwa setšhaba kapo go galetse gore re tlo tlontlololwa ka ga malapa a rona gona re phela bophelo bofeng a thele a o tsebiwe gore ga re na tsona dintho ke nnye re tla etsetswa ka mogamo palo ena nna ntlhanetse dipotso tsena tsa bona tsena bomme bao ba moo ba imana lekgatlho le

0: rona ba botsa batho dipotso tsa mofuta ofeng. Ga ke mamela mme sello sa setšhaba, nna diletle ka mogalemela a fitsa mola kaa se ba katla mpotsa potso tse ngata nna ke na nako ga o senyetsa nako mola ka dipotso. Ke ile ka tshotse ura botsa ga ke batle ditaba tsena tse ngata-ngata tse re di botswang. Marena a rona a teng, ga ge isiwe ge botswe mareneng a rona keng rona morena wa rona o busa setšhaba se se kae le ena a re tsebang mo re teng, a re tsebang rona re phela jwang, ge ntse re tlotla botswa le tswalo ya rona rona re tswetse re le batona kapa re le batsadi. Ke dintho a dintsona tseo tse tlhontlololang basotho ya kalekale. Ke mona mo ke re metsimane lesotho ga ke le tlwelele go kopisa dintho tsa baditšhaba le seke la re tlisetsa ntho tse tlo go kgopisa ka gara naga ya rona tse re tlhontlololang tse rona re sa golang ka tsona sesothong.
1: Ga lebogang kgone matang ke mamete re na le metsotso robedi ge lebile goreng ya bosupa 2231649 kgotsa mamedi ndate sekoboto
2: ledamongaka
1: ee ndate
2: kea lebowatlhanne ke mpa keo fela palo ena setšhaba ke ne ke rata go tseba gona mohlomongwe ga go hirwa batho ba hiruwe jwang, ba hiruwe e le basotho kapa ba hiruwe go latela mebala. Ke ya pele. Ya bobedi, dipotso tseo ntate a mpotsitseng tsona e nngwe ya tsona e nkutlwisitse bohloko bo o tshabeyang, e nkutlwisitse bohloko gobane ke yaka bua le ntate e sale ofising ya mosempeitona go ka bua le ntate letona le le ikarabelela ka nako eno a mpotsa ka difate tsaka tseo ke fate tsatsaka gadi yagakwa ke yaka botsa kakaka tusa gati ka tlola gati o fitlhela e baile ntate a tuile botoleng difate tsaka e tsena difate tse ntse tse ka tsatsang 30,000 ela fela ebe ke a di besa ke pati gore ntate o tlo mpotsa ka tsona ke rena ntate o mpotsa ka difate tseo mmuso wakosakangwa dire ka impadega dumelalebalebalekala go fate tsaka dire fela gadi yagwa ntate no mputse tabena difate tse ntsatsi ka ukwa etale nkubisang motlhoko oa kege batho ba modimo fate ba lekagane re go nnantho tse
1: tsaga e be e teng ga re ye go enngwe
2: eamme e nngwe jagola mme enngwe ke taa gore ga o bašwa batho ba bapalase sente ke bašwa dibakeng tse batsang didi mmala oa bo bona ba fapane le bapalo ba 2016 ga o bašwa fela jaga tsena mo o tlaa go thapela ke ofeng dikgomo mekapa
1: phapano e go kae ntate sekoboto palong go bao le bao ba 2016
2: bana ga o bašwa oa bona gase ke gase ba tshonne
1: ba tshonne
2: eamme
1: ogalebantate sekoboto mamete re na le metsotso e supileng ge e lebile goreng ya bosupa wena potso ya gago e reng ka jeno mamedi kgotsa mamedi kgotsa
3: kgotsa mme
1: ee ntate ke ntate mang
3: ua le ntate selete ka mona ka kolong ya
1: ee ntate selete
3: nke nkutlwa mme
1: ee ya ntate goo mametse tswela pele
3: ee ke ne re botsa gore na gona mona mabapi le palo ya setšhaba thepa ye ka tlong o re na o adile eng le go rena o poleisagile ntlo kapo jwang e amana jwang le palo eo ya setšhaba ne ke batla go kisa mono ba bele na bakeng sa go bala gona bele ba bala le thepa tsa gona tse ka matong gona o na le tiri bae o na le baesekile o na leng o na leng gore na le tsona dintse di amana le palo ya setšhaba
1: ka palong ya 2016 na o ne o le teng o le a balwa
3: e ne ntse ke le teng mme ga ka banna ba botsadio taba tsa mofuta o ka gonge
1: okay ntate
3: ge
1: a lebogang ntate metsotso ya
3: gonaeleutorena tswana dikena jwa
1: oho e tsheletse metsotso mame dipele go gora ya bosupa plus 266 ke e nngwe ya dinomoro o ka kenang ka yona 5993 le wena ga wa amogela mamedi
4: ka ga motho ntsotso ma metsentsinyane o ya kwana le kwana ka gara naga ya lesotho ke golatlhe ke qala 2016 ga nka baka balwa ne ke sebetsa sebakeng sa kgwebo ya thekiso ya mothamagane dilemo tse lesome le motso le mong kao fela ga nka ba ka fumana monyetla wa go balwa le gona ba letsena motho o so le ntle nngwe gape-gape o ntse wa gaola o batla ona motsentsinyane ka gona ka gara naga ena ya lesotho e be mme o a tlhalosa go so setse beke gape-gape go tlotla go kwalwa jale ke rebe motho e ba ntse ke ke wa tlotla go balwa gape-gape gobane ukwa ke na le takatso eno ya gore nke ke utlwa dipotso tsena tse galefisitseng basotho ke a di utlwa gona moyeng mone ka setana le gona marangrang

dipalo tsengata ke mang a ile ga tsoma ga dipalo tsengata ke mang jwale e le batho ba jwalo ba fuwa ditulo tseo go latela dipalo tseo re di bonang di etsala go fapana le ena eo re bonang gore ke sebetsa ka metswalle motswalle a ka tswa ngodisa metswalle ya hae

0: hle mo khono waka ka ne to lidia ga be diputso tsena di thusa lona lona e bile he lona makhoku le a tseba go mmuso le hlokometse a holo ke ka tsona ditaba tsena batlang go gona go ba ne ba le ntlafaletse bophelo ke a leboa ya bobedi tate Sekgoboto hona batho ba hirile jwang tate Sekgoboto batho mmuso mona ba hirwa ka tsela e tshwanang re na le lekala la rona le hirang le ileng la re hirela batho ba pele bana be re ba bitsang di-supervisor empa ba bangwe go le go a etsiwa ntho e bitswang advert ya batho batho bana ba kene monono ba hlalose maemo a bona a thuto jalo e be ba tla kgethwa mme ke mekgwa yona ya kgwebo e sebediswang ka metlha gona mmusong mona go ntse hirwa jalo ntate le wena o tswetse pele ka gore na kgwebo tsa
1: bathoeokontumelelekebatla ena ketleketle ka omme ps ga se lekgatlho la pele mme nthateng lesotho lo tshwara palo ya setšhaba basotho ba ntse ba hirwa ebile dilemo tsa go feta kwana lo tlo bo fumana gore ba bangwe ke mathišhege ka nako enono e balwa nako e ba kwetseng ba kena gobaneng lekgetlong le kgiro ena e ntse lerata teng kore o le bone ka ke ento e ntseng lerata leng
2: ke ya gona motho ga oso o sheba gobane jalo ka o tsho ga jaana e ne ba e tla ba ke matitšhege ke batho ba sentseng ba le teng on the ground gona jale wa fumana gore mesebetsi e a fokola gagolo kore ga o sheba ba ingodisitseng ke diketekete tsa bana ba bohlale ba ka gore mapatwana ka ofela ba o bonang gore ga bana mesebetsi jale re ne go ne se possible gore e mongwe le mongwe a kenelele ka gare ka mono re tla gopola gape le gore advert ga e tswa e ne itse bonyane motho a nang le diploma re fumantsha etse gore ka nnete ba nang le mangwalo a phahameng go feta diploma ba bile ba bangata ba fitlhile banka bogolo ba yona mesebetsi eno ba diploma ebile ba banyane gagolo mme re se re bile go kgethwa ba nang le bo IT bona ba entseng taba tseno tsa boditšhere ka maturity eno ya gore ba tla tseba le go botsa dipotso gantle so re bona e ka boemo bona bo re leng ka bona ba tlhokolo ya mosebetsi ke bona bo entseng lerata leno jale re sa ka ga tseba gore ba kenelele ka o fela ke yona ke ya fala pe pelaelo ya
1: gonae
0: ya mme ke a leboa jale ntate selete kolonyama ena ona re le ena o bua ka taba e tshwanang ya thepa ka nnete basotho ba eso taba ena ya thepa jalo ka ebile e sa fihle ga e sa le ntse re e botsa nako yotlhe kore gona jalo ke a bona gore e le utlwisitse botlhoko ka tsela ena eo le leng botlhoko ka yona empa ka nnete taba ena ya thepa e botlhokwa gona ke be ke le tsebisa gore jalo ka ga ebile ga e botse mona lesotho fela jalo ka se re boletse empa rona lesotho moo ka ga thepa tsa rona ebile di tswelelela gore re be le dilei tsa temo re be le dikiribae tsa go ganna re etsa mesebetsi ya rona re kenyeleditse tsona tseno e le gore ga o le mosotho jale re tsebo go tseba gore na ga re re mosotho ya senang selei a senang dithepa ya temo jale re tle re tsebo go tseba gore o ka nna ga se ka kgona go ya masimong o le o lema jale o tsebo go iphedisa e be jale maano a tla sheba batho ba tshwanang le wena gore na ba ka thusa jwang ka nnete thepa yona ge a e botsa ga re le go bose le go bosa setšhaba sa eso ntate selete ka kolonyama ka moo ntate waka re tla le botsa thepa re ya kopa beng ba ka letle nne le e bolele ka nnete yotlhe gobane ditaba tsena di tlo thusa lona ka ga ebileng le ga o ka batla dipalo tsa mono kolonyama o ka di fumana di akareditse gore na batho ba kolonyama ba kgonang go ba boemong bo itseng ba bofumaki ba feng ba go kae jalo jalo.

0: ba hlomphe ba ka ka nnete ditaba tsa thipa di ya lebeetse ebe ntate Sheikh o re ha ke a ba rwa ka 2016 e ntate a se hantle ha ba ha ba balwa ga batla ho bala hona jwale mohlomphe wa ka jwale re kopa hona jwale o dumelle bana batho bana ba ntseng ba potapota mono
1: ba tsena ha mona ke tlwa ka ke na mema le tlhoho ba neng ha o tiana le nna ka ntle mona ke itinya se ya le moya o ke ke wa tla wa mpala hona mono o batla bo lo mphumana kae kae e kana ba maima mo sebetsi ya mpe ya hotle
0: e mme palo ya tshaba e jena e ke palo ya tshaba le matlo re bala ntho tsa go di bitsang structure re batla ho fumana o le mono mo structure sena ke tla re point ya structure e reng ke ha ha hona mono re ba re hloka ho balla hona mono ho bane neng jwale re entse tla e bitsa re entse ntho e ke e bitsang phuputso e nngwe e re bontshang gore na matlo a Lesotho mona re a etsa ka di-satellite a hokae matlo dikiri dibaka tsa dikgwebo dipetlele jwalo jwalo jwale mona mo e leng matlo e tlhile re batla go fumana ka gara structure sa gago re tsebe gore ke nnete gore o dula gona monono mo lebatoeng leno sebakeng seno sa lebatowa go balela ka gona ka re ka be re ha re baleka dipitso go gang ke palo yane ya setšhaba ya kgale ya metlheng ya bo morena mosetso ge re bala gore na o gokae re tsebo o tseba gore e tlile o fumane gona ka ga sebaka seno sa lebatoa ee mme
1: ditabasaesenyelamapeasantate
0: ka nnete tsena ke batla go di siela mme ps tsena tsa botlhokwa ba gore e be mekgatlo e le a tsebišwa ka nako a ka tsebo go kgothatsa basotho ka tsona
2: ke a le bona ka nnete re arabile mme ga o napotso e fosaetseng go gang mme ke kopa gore re nne re tswele pele le ka mora lenaneo lena re nne re fumane dipotso gobane le rona di a re ruta gore na ditaba tsena re tle re di tshware jwang le rona ka mora gore sensa sena e fele mohlomong ka ba le diphuputso tse dingwe gape tse re ka ra tlhokang go di etsa e le go ekeletsa go tsena tseo ditabeng tsena tse re seng re di fumane le tsela ya go botsa dipotso e tle nne e tsamaya jalo ka mema letlho a itse dintho di tloa mane mo e leng ntho tse international jale re tshwanetse gore re etse adopt kapo adapt mekgwa eno ya gona re tle re botse dipotso jwang mme ka gona ba seke ba kgathala maatla re batla go utlwa ditaba tsena kao fela
1: tatemapetsa ore na le bona botlhokwa wa mekgatlo e ikemetseng motlhomongwe le leng mmuso ka leka la ditšhelete
2: go jalo mme ke tla go yona mme taba ena ke taba ya botlhokwa gagolo ke nnete re le lekala ka tshebedisano mmogo le mogatlo wa UNFPA le megatlo e mengwe taba tsa publicity le pele reetsa census re ile gwa tsiwa e le gona go tlhalosetsa setšhaba gore na ditaba tsena di tla tsamaya jwang le gore na dipotso ke tsa mofuta ofeng empa jalo ka re tsho there's always room for improvement re kebe ba mohlomong re ile ra sebedisa mekgatlo istana le makanselara marena mane metseng e le gore e be le bona ba ile tle ra kenya thuto ka mokgwa o batsi e le gore re tsebe go lokisa mabala hantle e se ka ba rona fela gobane e ba tabanyana ya dihora tse fokolang go bitsa setšhaba se teng re a tswa re a tsamaya re ya sebakeng se seng empa motlhomo e ka nna ba ditaba tseno ga di a thopotela hantle empa ga e ne e le taba e ileng ya binwa nako e telele e ne e tla ba motlhomong go betere gagolo mme ka nnete ke taba eo re e tšhaelelang monwana gore re tle re sebetse mmogo istana le disabeng tse tlang e le gore go kengwe letsogo

0: tsa setšhaba di tsebe go lokagana.
1: Ke kopareng ke ba babedi ba mamedi ba go ketela na PSTKe. Mamedi 2231629 ge tobe tabeng nako e se e resile plus 2665993 ha ke bolele gore ba ke neng pele ne ba sa tobe tabeng. Empa he hle ba itse mosebetsi o motle go botsa dipotso ka mokgwa o bokhutshwanyane. Ke na le memo le moholo go tswa le ka nna di tshelote le mo fa ha bo palo ya setšhaba ga wa moela.
2: Kwa tswa mme wa ka.
1: Ntate.
2: Ke kopa go botsa ke moruti moshe ka kuting. Ke kopa go botsa baeti ba hao gore na ke hobaneng la ha setšhaba se fana ka boeletsi. Ke kopa ke etse mohlala. Lekala la dipalo gona kuting mona re ile ga ba hlokomedisa gore go bohlokwa go sebedisa ditsi tsa phatlalatso jwalo ka re na le local radio station mona, re na le Radio Lesotho. Go phatlalatsa ditaba tseno sealemoyeng go nolofaletsa batho bana ba tota ba etsa mosebetsi gore setšhaba se dule sentse se ba lebeletse ba be ba be leseding la gore na
1: empa ba la nna batlang tatemoso o ne o batla gore dipotso e be latlha tsa tlhagiso
2: wa tseba go fana ka lesedi leno re ke re dipapatso tseno tse ba tlabe ba di entse di etsa gore le dikelelelo tsa setšhaba fela di fetoge. Media e na le maatla ka tsela e kgetlheileng jale nna ke bone basanka ba qetelela ba hlagisa mmuso e ka o sele le dinthong tse o bona ba ka tsebang gore ba nolofalelwe go sebetsa ga ke tsebe ga e bataba yaka wa e utlwa
1: e tlhakile bomme taba ya gae ee ya ntate ke bone ka ba e utlwa.
2: Ke lebohile haholo.
1: Ga lebohantate moshe. Mashome a mabedi a metso e meraro a metsotso mamedi ka morago ga bosupa 2231629. Kgotsa mamedi. Mamedi kgotsa.
3: Kgotsa mamedi ba.
1: Ee ntate.
3: Ke mahalo ke na le mthogo ke diphamong a teboho mona.
1: Ntate mthogo.
3: Ah mme ka nnete wa tseba ke nnete ha ba so fitlhe nna ga e so mona. Ke gona ke a kgona tla ba teng tsa.
1: Motse wa eno bitswa mang?
3: Tapa le tshotso ha teboho.
1: Oh.
3: Empa ke ne ke re one nka re fela na gore naga go tlo ko go thwe naga e tla boemong bo iteng ka bofuma kapo ka genke matšhabeng dinageng mogobo gole go a etsiwa jwang ditaba tseo di be di fumane jwang empa he nke o mono ke re nna ke a di utlwa ditaba tsa bone gona di gannela kae gona ga e tletse bo botsebo le legatlo e tsile gore re na le batho ba ba kana ba mofuta o itseng re na le dipalo tse kana e le go setšhaba sa gone re ka ebeya boemong mona ga e le mona ka thepa ya sona e le tjena e le tjena fela go tlhokagalang ke gore go nna nka o tisang kore e tlilene ntse ba lokela ebe ba ile ba qala ba tla bonyare ba nkala ga e se le baetapele ba setšhaba ba ba fa dithupelo bane ga o tlo ke nnete sealemoeng ba ka tla mmetsepa fela o tlo thola gore ga ba tla sealemoeng batho ba bangwe ba mamele tudi yalemoya ke batho ba dikombakomba empa pitso ga mogana a bitse pitso kapa mogansela ka bitse pitso tšhaba se atla le tsile gore maana go tswa thupelong jalo go itse batho bana ba fitlha mona le ba moela dipotso tse tseo botswa ke gore ke tsena le tsena le tsena e le bongwana ba ileng ba tswa banka bahlanka ba ba
1: gopela
3: ga ke reya ntse e ka kage mmuso o tholong ke a leboa mmetsapa
1: ntate ne le momamedi wa go ketela ke batla go nyenyeletsa potso eo momamedi a mphileng yona ka lejeke jane mmetshedi mme maleswa le mme mphateng yeo ba reng ka nnete tse dintsi tsa dipotso ke dipotso tse batlang di e kare di tlisa ditlhoko yana na o kile wa ntsha mpa ke nna ke potso eo o dumelang gore motho yo o mo botsang a ka wa gaba ka ke batla goreng ka bonnete botlhe gore taba e jalo ke ntho e teng na o na le bosofe ga ke gore rona bosofe re dumela gore ke tla bona motho yo mo a lebala le jwang-jwang a etsang ga o ntse o mpona gore ke lebala le tse o mpotsana ke na le bosofe ke ga goreng ge be se re ketelela le ntho tse na ke be se re kwape ka motsotso re tlotla fa mepiese ya
4: kwapeaeboammegagotletsedipotsonggapegape ntate ya ketang go bua momamedi ke mo ratile haholo gare o a bona gore na ga re batla go etsa sekala sa gore na bofuma bo eme kae ka gara naga dipotso tsena tse re di botsang ka gore na motho o na le bethe o na le materase o na le ntlo ya optaka kapo ke gontabole kapo keng o re wa bona gore ga re botsa potso tseno no re batla go etsa sekala sa gore na moruo o jwang jale le tabeng tsa bophelo ga
1: ga ke re tshwaraganya le metsedi re a bapatsa ntshwara le mme re fetise mabenkele
5: Really Express Credit.

0: re a tseba hore ha ona le botsitso ba ditjhelete o kgona ho tswela pele. Ke ka hoo o seng o ka patala kadimo ya rona basebetsi ba mmuso ka nako ya dikgwedi tse 120. Hore na o batla ho matlafatsa thuto, ho reka koloi kapa ho qala kgwebo, Express Credit e teng ho fa tshehetso ka ho fa nako le botsitso. Etsa kadimo ya ho fihlela 700,000 maluti o fumana 25% discount kadimong ya hao. Letsetsa 800-4444 kapa o etele www.expresscredit.co.ls.
1: Ha re tswela pele message.
2: Ke a leboha. Dipotso tsena di botswa hore re tsebe ho fumana hore na boemo bo jwang ka hara naha. Mohlala, dipotso tsena tse botswang ka taba ya bokgatjhane, dipotso tse botswang ka hore na motho o na le bosofe, ha ke re nna ke le mmotsi wa dipotso mola, ha ke a tshwanela hore ke o shebe ka mahlo ebe ke iketsetsa qeto. Ke hloka hore ke o botse o le monga taba o re ee kapa ae, hobane ka nako e nngwe ha ke o sheba nka nahana o na le bosofe, athe ha ho jwalo. Ka nako e nngwe nka ha ke o sheba nka nahana hore o lebeletse lesea, athe ha o mokgatjhane. Jwale dipotso tsena di bohlokwa hore re di botse, ene ebe monga tsona di arabang, di re thusa hore re etse sekala sa hore na maemo a bophelo a jwang ka hara naha. Haholoholo ditabeng tsa bokgatjhane, ho na le dipalo tsa bomme ba bolawang ke pelei, ba bolawang ke bokgatjhane bo nang le mathata. Hore re qetelle re tseba hore na ditaba tseno di tibile kae ha kae ka hara naha, re tlameha hore re botse dipotso tsena. Re tlameha hore re utlwe ho bomme kapo batho bano ba amehang. Ke ka dipotso fela ha re botsa re ka tseba nnete. Mme ho bohlokwa hore ke hle ke botse potso e tupile, o e utlwisisa hantle. Morago a se o hobosa kapa o hlohlontsha ditsebe, empa e pupe, hobane ka nako nngwe Sesotho ha re se bokotsa, motho a botswang potso ha utlwe hantle, mme le karabo e ka nna ska fana ka setshwantsho se hlakileng.
3: A me kutla ka ha hona ditaba tse ngata tse ke di buang.
1: Ntate Moshe o re diphatlalatso ha le a sebedisa sealemoya le sealemoya tse teng dibakeng tsa bona o lekane.
3: Kutlwa ka ke boeletse mme, hobane re entse haholo ka nnete, empa naha Lesotho e pharaletse ka metse ya yona. Re ne re keke ra fihla metseng yohle le ho qala, ke a kgola he ha re ya qala ka nako ena e ntate Moshe a reng re ka be re qadile ka yona. Ke boeletse bo boholo, ke tsona dintho tse re tlo di nka mofa hore re ne o hloka ka lekgale. Palo ya setšhaba e nngwe e tla ba ka 2036, re tlo qala selemong se tlang hore tle nne re lokisetse dipotso tsena, re bone na setšhaba re tla se thusa jwang hore se di utlwisise, se be se di amohele ka mokgwa di leng ka teng. Ke a leboha.
4: Re a leboha setšhaba sa heso bamamedi ka dipotso tsena tse matla haholo tse re thusang hore re tle re lokise. Mme ke utlwa le hape ka re se re dumelane hore taba ena ya dipotso e tla re thusa ho etsa maano a amang a nepahetseng bakeng sa setšhaba sa Basotho, le hore na ditshebeletso di eme jwang e le hore di arabele ditlhoko tsa setšhaba. Ditaba tsena di tla re thusa jwalo ka re itse di tlo etsiwa ka marangrang. Jwale di tla re thusa le hore ditlaleho tse re fang jwale hore e le seipone sa rona re jwang re le setšhaba, re ba kae, re boemo ba rona ke bofeng, di tlo tswa ka pelenyana. Jwale re tle re tsebe ho bona hore na moo re tlhokang hore re lokise ke ho kae. Di-publicity campaigns di ntse di tswela pele ka marangrang le ka staff sa mme Malehlwa mane ba ntse ba le teng diterekeng mane ho ntshetsa pele mosebetsi ona. Mme le maobane fela ho no ntse o na le ba teng di-radiong tse fapaneng ho fana ka lesedi hore na ditaba tsena di ntse di tsamaya jwang, le mathata e bang a teng mane metseng na re a arabela jwang. Mme re ntse re leka ka hohle, re tla nne re tswele pele ho etsa jwalo, ho sebedisa all the media channels tse teng ho fihlela re qeta le ho fana ka hore na re sebedise jwang. Mme ke sentse ke re mane mo ke itseng thupa e shape fatshe, ke re ka nnete be ho jwalo, re sentse re tlo

0: Ma machana sente ki mate fere ki mate na kofi ana ni ki kopana na serra matsepe serra matsepe rumela ntate
1: rumela ntate
0: o pitswa monga ka sengwa ka jeno
1: ba tswa ntate de ri ntse re ntse go fatlala ka tshela
0: a ke go go betsa ntate a re kofi ana na mo MSP pitse ka fose ka jeno
1: ntate
0: ma MSP pitse ka fe kofi ana na mo sengwa ka jeno
1: a ka ka panda ntate re se ba soto hotle mo baleng hona teng o sengwa tsa silela la botlhano ntate tsa silela la gata gona malofa Sebetsa go lona o tla ka mala ka motsebenze se ke na hantle sa ho se ke le nyona sa fula ile mono ha ona tsitso ya letho ke mathe ke re ka le matuke ka mane o tla ama tsheba mano mathamane bo hampo mo ntate le matuke ng ma se wa le 2 3 ha ka le ntse ke na hantle ho tsena kwa se nye kholo kofi lane se le ke mathe le ke ne ka le sia ka mana tse di ke re hantle ntate ke a hlokomela go ka le tse ba tsa se go tse ile ha ho lo go tla ka le sia ka mona ke mathe ke re ka mogetse o sana le thwa

0: ke go tla se ke mathile ka go tlo ke matheka main of one ke kopane le na sele rota sele go thodumela ntate
1: go tswa mongaka
0: le phetsi wa ntate
1: go teng le ka ntate
0: a ka nne ke go go betsa mongaka a se me jang spirit spirit main of one
1: a main of one a one ntate ke mpe ke kala ka teng ke rona ka teng ke mi tsi ke tla ya ke rona teng ke dumedisa ba mamedi ba se ya le mo ya sa le sotho ntate sa tshaba ke dumedisa bo ka meri ke dumedisa se bo di se mo ke dumedisa ba se di molo wena ntate ke dumedisa ba khubi di ta so ba palami te ba mamedi ka ofela ke re mmile wa gona main of one ka tla kala mana hantle di ele mo re bontsha gore mo lo di ele mo mabana gona la ola spetifeti ya batla tshule taolong me re kopa ba khubi ba gona ba se setla yo le for west stop ke feta ka sekgatlha ke re pakeng tsa dilemo le go tlamola mmokodi setiso ya palo ya spetebete ga iyo ga tswalo ga o sobele tlaleo ya letho ke feta re kenale gantle le excite re bontsha go le teng ga ona setiso ya letho spetebete ona ba letela go tlwa bona le excite se kwetso sena setlhano toropong se kwetso sena setlhano wa tshamae se kwetso sena setlhano ka matsogo isi gore tsena tse nyoloang ke tsebe o dinyolola ka sekgatlha baneneng ka ga tsela ya gona godimo wa bogago mona e le ne dipedi fela ke yona ntho e re tlamang gore jale re e kwale totally ke yona fela lebaka le tsang le be ra e kwala gobane jale dikeke tsa fetana ga re nkile boemo bona bo gore bonkang ka sekgatlha mme sa re kopa batho ba gona gore ba be le mamelelo le bapalami gore ba be le mamelelo nakong ena e re di kwalang ba se banka re ba setsenyetsa nako ba tseba pele re kala mofuta ona wa tshebetso e sena kwa gona nesenya gagolo mme se re ipiletsa gore ba be le mamelelo re fete re kenang le mana e ba city re bontsha gore sephetephetheng sa gona se kenelang ka gatlhopa se kene ka sekgatlha le batho ba tshela mono ba tshela ka bongata mme se re ipiletsa gore batho ba gona gore ba ba ele tlhoko ke feta ke kenang le mane gantle Lesotho High School re bontsha gore le teng mo o mmileng wa gona o kenang stadium mono stadium area ona wa Rantshala dikolo di ngata go lotse kenang la mono go kenang la ka ga tropo le ho swa go kenang la ka ga mmile ona gona main of one re feta ke kenang mane gantle Oxford le main traffic circle re bontsha gore batho ba tshela mono ba bangata haholo le ba ditshukudu bana ba rekisang di-fruits ba tla itse ipisa ba lo ka le totong tshwara le mongaka ba small business ba rekisang di-fruits mono dintho tsotlhe ba jakile mabokose ya bona mono ba kganna dikiri bae nka thepa ya bona isa mo ba sebeletsang teng se re re batho ba rona ba ba ele tlhoko moo re ipiletse go ditaso tsa rona mane main traffic sa ke le gore we basotho ga re seleng dibakeng tse nepaetseng dibaka tse nepaetseng di fenna dibaka tse nepaetseng ke borogo ke bona bore 100% safe bo bolokeile ka go phethagala ga re tloa go bona re feta re ka sebedisa dipatho mo di leng teng ga re feta re bontsha gore ka sebedisa mo mabona laolang spetifitaleng teng re ka sebedisa empa moo tsena tse thago tse ke di boletseng di dintsiko ga re tsheleng dibakeng tse buleileng mo bonang kolo e le gole matlhakoko ka bobedi ke a ipiletsa mongaka ke ipiletsa le batho ba gona gore fela gagolo go na batho ba gannang dikolo di tsamaitse ga re fokotseng tabena ya o laelela ka ga tsela e bonala e tsala gagolo ne le tlwaelo go e tsala ka ga tropo fela mme bonala e tsala gagolo le ka ga metse ka mona go tloa mmine engwe ya gona e megolo ya bogubetswana bokae go ba le setiso e golo gagolo e kolo e ikemelang kgakganena fela ga e kala e bona moitiemela ka ga tsela mme a sa notify le basebetsi ba bang ba tsela taba eo e baka dikotsi tse sa tlhokagaleng ke a leboa mongaka
0: ke ko etsang tate tsatsi le monate se le gota
1: kgotso yata
0: tanki tate di metse metsotso ke yaleshome e le metse besano apere gorra ya borobedi monetro good morning a ke tsa tshena ke nka ka sekata fena ke matsela ka mane airport road go bona ka koto fela seko

0: Ya segi kile kaska cha fela segi matete kama na ka coffee anaka airport road meka kuto fela segi tla yiwe kinale sekolo tika kwana sekolo tudumela ntate
1: nda de pela handa ngwane so ke a phela
0: ka nete mo ha modimo sa ga ba baletse ntate
1: ha mona ke mongaka
0: le se fela na ma speed we ke a finka airport road
1: my ma speed pt ka mona ka timo ngwana mme ha o sheba o tla bona hore basuthu ba bonala ba le bangata hana ga sheno ka lebaka la hore ka ga mhlomo ke mafelo wa kgwedi kapa ba bangata di kena ka ga tropo di lengata ka nete dikoloi ha hona tshitiso e kalo ha o so be le kodi e re ba le yona ka kwa
0: ke go go bitsa sekolo tin tate tate le mnate
1: nda di ga le bua mdimo o sono fa
0: ha o be jole ntate ya ke tketela fela ya le ya mathe ya fa te ke tketela ke mathela ka menso go pala le se jin phego ka mo khalebuye dolesa khalebuye

0: se maemo ka dumetseng thata se ke fumane ka mane ka mano me Sofwane se ke tayetshwe ka dumetse se gane boye ka mono se gane boye dumelang thata
1: dumelang thata waka
0: ke kukubetsang thata ka bophetse jwang
1: ke phetse ka mahaungwe leswe ka bantso ya lwa
0: me Sofwane maemo se phepete ame ka tsala mofuta ofeng
1: ke a leboa tlhangwa leswe re ke nke monyetlana go dumedisa le bamamedi ba seare moya go seng wa letsatsi ke bontsha gore jalo ka o sošhile ke tlotla le ya boemo ba sephetephete mmileng o mogolo wa main south one mme ke tlale ka sentepele tsa gore ga re sobe le tlaleo ya kotsi ga e le o seng wa letsatsi la ka jono mme ke katlego ka lesonong la ka letlhakoro la rona ka le seponisa ka ga ntate re le gang ka kano gore re tla bona gore maphelo le thepa tsa shaba di ba balese kgolotsonyana ntse le go fela mane mo maboneng na laolang sephetephete go tloga motsheni mane legalaneng le mona ems mo teng kgotsi di batlang di le teng seponosa sesese seng le teng date e le go bona gore seng ka tlolo se ka ba o thiela ditlelo tsa molao go bona gore basotho ba finyelela mesebetsing ya bona ka go fapana ka nako ka gore balaole sephetephetseng date le go bona gore dintho tsotlhe di maemong a gantle boeletsi bo ka ka bofang bakhubile ka tsena ka sekolena e ka ba gore fela ba ele tlhoko ditaso tsena tsa gona tse sedišang mobile e ka ba o tshela kapa bona ba tsamayang pela tsela molana e ka ba ba ikwetlisang ba ba ele tlhoko tlhoko ba se monyetla go sedisa tsela le bona ka tsela e tshwanang ditaso tseo ga di tshela tsena di etse bonnete ba gore dikoloi di ba emetse matlhako ka mabedi le gore ba tla tshela jalo maphelo a bona a ba baleileng tato e nngwe gape ka batla ba lebelo le ba.

0: ka lebelo le laoleang. Basi ya sebaka se lekaneng dipakeng tsa dikoloi. E le gore ga o ka etsala mokhubi ya ka pela hae a eme ka tshwanyetso le ene a kgone go laola koloi ya hae e se o fitlhe go yane. Ke pabalelo ya thepa moo ntate. Go tlotlwa monono ya o ketela ntate ke batlang go bua ka yona ke a tseba e bele mafelo a beke go bua weekendeng batho ba nyakalatsa ka ditsela tse fapa-fapaneng. Mothamagane ntate. Nka re fela bakhubi ba nene go ganna ba letla sa tshusumetso ya tae. Motho a utlwa ka o batla go thaba. A nke drinki tsa gae a ye gae jole a thabe a sa le gae a seka ba nna ke nang ke nang le koloi. Gobane jole re eme ka maoto ntate go bona gore thaba tseo di ya moketing tseno gobane jole di re bakela dikotsi. Ke ka setsena le maphelo a tlabe a ameile ka taba tsa bohlaswa ba go ganna motho a letla sa tshusumetso ya tae ntate. Go tloa ke thula ka lentate ntle le walang le mphato wa tseba ngwane so ke tla o lakaletsa mahlonono. A weekend-e monate le bammemedi ba gago.
1: Le wena gobe jalo ka nnete banne ba gopole gore tami teng.
0: Tami ntate, tami.
1: Mafelo beke monate ntsete ke a leboga.
0: Gaelale ntate.
1: Thank you ntate. Ya, re se metsotso e ka eme robedi pele go raya borobedi. O bane ke ba ka tlala radio sengwa ka tsheno ke ke tshe tshela nyeng ke la sa tsotse dumela se ja. A di wele. Oh, it's the weekend. I love it. Oh, it's the weekend.

0: so
1: you are now tuned in to
2: the station for the nation

0: Ke fela ka tsena ke bona fela se o betsa thetsana wa kete tsa tsela ka tsena ke bona le RF ballo e le na ke tsela tsa ona ke bona le KM mo ka me ke tsela tsa ona ka tsena le Rafa Teresa mabolela antle batho le Rafa Teresa non ke na mabolela ke dumela kana ba kena o ke tsela tsa tsela tsa tsela tsena Florina Manyau na ke tsela tsa ona ke bona tsena madi o ke te ka tsa tsela tsa chubichulo mashuma mana motho mo ka ofela DD flame alena nena ke tsela so alo jeli jilet wa mahasi le huana o ke tikala so alo ka jeni khotso wa ntatisi ntambi mashuma bele metse rubonga jeni ka tla fela ka manga itumele mathoriso mathatsane ke alena o ke tsela ela so alo ka jeni ka tla mathono wa tswa tshirema tse bona so alo tsa tsin la ka jeni Emere bitso fra tso rabrobe. Mone drive sibile tso kholo so. 90.1 zone 6.1 mega ye. Deko sing kajino. Ya na vutom na tinta te jinzi qokala bona vutom na ti ezi sile mowa ne le mowa. Bari pa bari chero bari papa ti. Pani. Ke manten de braya. Kilo se. Sa khala boyo ka ne to ga ile ntoko. Le mafelo go di tsena ile mafelo a beke a re le ntoko mbileng ya rona. Ke ga khana ga tlasa tsusumetso bani tate tate la gajin wa kana go ngahantle le ga itiela fela ke batho ba pela rona ba go batho ba pela rona ke bona ba ga kha bathanga gona
1: tsanga bani
0: re botsa ntse bile fela tsedi ntse tsabotlo di pula ya notse batang di leteng a holo pakeng tsa baratana
1: sa selo
0: ke tsaya ka nnete polo tsa teng di a tshosa mane hai polo tsa teng di a tshosa Aye, palo tete ndi ya tshosa.
1: Sa felo.
0: Aye, ya gone a holo rona batho ba batona manege, ge se re bolae ba sadi ka se gatla se o dimo ha hola. Ke re ba sadi ba yetse mpane, ha re shebile se gatla se tso holo sa batho ba shwang, ba shwella dikamano tsa lerato ke batho ba sadi man.
1: Ke batse.
0: I am not it abeno.
1: Sa felo.
0: Ba tla lo ntshuka tla motho wa fe motho ha ona bonnete mpane ntho ka u jetsa na tsa dina ka jene ke hore motho ha e di motho ka diketso hai motla o bontsha go batla tswa bophelong ba hao ntle le mabaka motho ka metsa moya ha e o tla o bontsha gore o batla tswa bophelong ba hao ntle le mabaka ha a hloki mabaka go tswa bophelong ba hao o na le kunutu la hae le o allergy a ke beng a o jwetsa lona ba tlwele ba tsamaye ba fitlile ba kotutse seo ba tlileng ka sona bophelong ba gago ba fumane seo ba neng ba se tlhoka let them go bana ba tlo ja matu ya dijeresi re lwana re sia batswadi ba rona re sia malapa a bo rona a e leng a re kenya ka sekolo dikolo ka thata ra fumana mesebetsi mme ge le breadwinner e be go tlo qetela re ipana re panyapanya ka ntaona tshwana ka lebaka la batho ba tlile mo phelong ba rone ba tlile bana le ditabatabelo tsa bona e be jalo tlo nka bophelo ba motho e be ke a bophelo wa bo senyele e ke tlo go itsena ke taba gore ma ba gore nna ke ka ga lenyalo ke magotsi bao ke nna go na le batho ba tlileng ka ditabatabele empa tho itla go itsena tebo gore nna tabatabele tseno wa di fihlela gore nna ga di fihlele o ntsa tlo tsamaya o ntsa tlo o sia for no reason o ntsa tlo tsamaya ga tabatabele tseno a di
1: fihletse
0: ga di sa fihlele tabatabele tse jalo o ntsa tlo tsamaya
1: Dipache.
0: Re tla go etsa fela ke go fela hantle ntle re itshwanela fela le diaparo dikatana tsena tse re diaparang tshwana le tsona katana tsena re diaparang re tshwana le diaparo re tshwana le diphahlo le ha o ka ba wa thwe o hlophile o hlophea bophelong ba hao ha ona mohla o tsamayang o tsotse dule ka mona ha ona mohla o ka ba tsama o tsotse ke batla gore lwena batho ba tlileng bophelong ba gago le ao ka ba watwe ga ba ke balla ba ke ba senya bophelo ba gago ba tlileng ka ditabatabelo tsa gago se ka ba dumelela senya bophelo

fela e se motho ke motho ka motho ke mang titanium me tsa tira tsheno ke se tsidiro go se kwa studio ka ka pakai go tsoka mana ka of town de la itiwa motho ke motho ka motho titanium e se bile go me mobi ka mara mane afternoon drive show DJ late motho wa motho tsa tira tsheno titanium motho ikutse na ha go lo bana ke kutira talent e ngata go lo ndi ke bua ga pshine ka wantse go tsho e ka gana go e fihlile ya gore se go lokela go ba le mo 40-50% mana nong a rona jwale a mino wa le hae boholo ba nako man talente ya bona la eating batho ba ikitladitse ba sebetsa nojaaka nnete se ka go fela gone go na le ba bangwe ba teng ka nnete ka ga mmino re retsoge mmino o na le na dicategori tsa teng ka go fela go na batho ba jaefang go na le batho ba binang o kira ka bona o dueletse ga itseba go bela batho ba jaefang mane ga re mnate ka pina le hai e go na le batho ba tla go ba bina le bona ei a ikone e tla ntshwarela go na le batho ba reng ba bina he tlwela tlwela o sena talente o na talente playa ka se ka go tumetse o se rata bocelebrity kankane ga bophutsuselo ba ikisa ba itisa o na tasepane sa gago seo se tshwereng ka gamatso go latela seo se etsang se celebrity ba ikisa batho ba go tseba ga ona batho ba ba go bonang ka nnete gane ba mmenyedi ba mentse gagolo ba di-celebrity man go bona ga yone ne kema ke dutse le ena ke jafa le ena man ga e le ena mmino ona tlwela jack tlwela a e kona batho ba se monate a jaoa re ke bone fela kila jo nna ka bitsalo batsatsi ke bitsa kodi ya malala tsa batho manong

想坐上我一坐啊，月亮妈妈哦。Ya arsema tsotsi metse me ka fela mashume a mmedi metse ra ro re fola letse ho ra ya bo robedi me se kilometer rapse ra ya mwana satana popi sa khaso me tatile le manta o ta hopola ke tatela phomole ke tatela hey rose thank tatela mahane me ke o na ntse botlo ka ite borna wena o qala kae o etsa imonti ka tsi ya ha o etsa imo se betsingwa ha o hore go se sane ga togo shega ga mo o le mohale batho ba matume ka ho utswa me se betsing ya bona ba tume ka ro fa batho yona re na le bona ha ke tsebe ha ebe ntse ba bitswa mahali ya mahali ke ntungulongwe o ka ikio ka ba mahali wa ntungulongwe antente e ba bona gele batho ga ga tshibile bohale ga tshibile batho ba ka go tlo ba mapetseng ka role 18 go fetola batho go fetola metse ya bona go fetola setšha ba go fetola naha go fetola tsela yo batho ba nahanang ka teng motho mo le monke mahali ya ona batho ke ntse bahale ntate e mahali wa kazi ya hawa tsimo go tmaleng le utswa papu ha ba ha re sentse re tsiba fela gore ga o tlo o nyametse ntho itseng fela ga a tsiba go a dueletsa na le bagale ba jalo na le bagale ba ikentseng meaba ga le ka ga metse ka mane ka go tlhekefetsana le setšhaba ka go tlhekefetsa bana le basadi ba melomong ya batho ka menokana kao fena fela tsatsi la mantata re keteka bagale ba bapetseng ba nkileng ka godi kgolo ba go fetola bophelo ba batho next bile tatile mo bona fela ke tsho ga tsena ka mahane o tla hantla ga ho nne ke bile engwe ya di bioscope tsa highway mo bona busimo ba babedi bioscope mna tintate ya la we shebile le tsela e rixa na hating o shebile di angle tsa camera ha e hlaiseng ntho mo ne re hlaiseng ha ngata ga batla go bontsha re le batho ba ba sokolang wa bona go kelelo ha se bise kelelo ha mohale gore ke batla go fetola the perception ya batho tsela yo ba bona le soto ka teng ke sa nyedisi bo se tso sa rona ke sa nyedisi bo rona ba rona ke batla go ikisa tabatsena o no shibile di engile metsana e hleleng ka teng o shibile le nana o le la hai ka bona movie no hai wa baba bedi o shebe baba bedi mohale mono ke bona ntse sebetsa hantle ga go loka nnete gore ola uploada ka khodinyana ya pere khone monse go di mo sena mpane ha shebile annete hore ke bioscope e sena ka nnete le di views ka nkana ho mashume ho ke tse mashume a mahlano mane YouTube e bitso ba ba bedi the two mahal production ke mong wa thoga go tola se go ba pala ka go le kholo tse le ba bambantsi mal teng ka hare industry yena ya entertainment ho etsa bonnete ba hore go fetola landscape le tsela yo re batlang re bona na ya le soto re tsena re bo re bona taba di bioscope ka teng mo se bitse mo kholo ntse o etsa bana mo hale me le botle ba ga go tola fela ba sebetsang hantle se di ga tola mahlono no hona le manese ka mehla matsatsi ga la ka manese bo holo bana ko manese 1 manese 2 manese 3 ye hona le ba hona hona ba pelu ke u jitse hona le ba hale ba pelu di bohloko man ka mosebetsing hona manese wa ye a tsama.

a lo etsa e mono na ma nese yo nga o fitla o sebeletse ka rato a utlwe a tsima gore na go baneng ke le mona a tsiba gore papa e ke mpya ng le bo phelo mo ke botsa le mo phelo mo ke bo phelang ke bo phela ka bakala ba kudi bana mantse batla mo bona le ba tsima ng mo phelong le sepole sa sa wona sore sa wona mo go tswana ho hle ka ditsitso tletse ka go tlolotse private le tsa mmuso ka go fela botle ba ntse ba sebetsang te ke ka tlalo mo hlonno mo dimane bo loke a le bokele ba sotho ho botle ba ka go tlotsa sebetseng hantle le la neto potele pele le bohloko se ka le ka fola ka tsatsi la bahale la fetu la mehato ya lona le metsamo ya lona ha le tla le shebile se tshaba ka kakaretso nna le ina tsatsi la ka tsheno ya dumela re entse ke bolela kopana le ena hore nyane ya le shome ha ke khuta mona ke tsotsira mo ifo wa dipapani ha ke etsa tjena ke bone Cristiano Ronaldo ke mongwa bahale he Cristiano Ronaldo tsatsing la maobane e ne e le ha anka mogope ka mane ka nyane ya ntho ka mane e bana lo leza wa te ba te Saudi Arabia e ya ka Saudi Arabia nnete e ne le ha ke bone Cristiano Ronaldo e ne le ha phamisa mogope ka tlapele a phamisa mogope ka mono wa liki yeno ya ka mono ya ma Arabu e ke mosebetsi o motle Cristiano Ronaldo re ke ga tsena ha ha ko bana ho re nyana show me ke to sutile ka go tlana rapshin ga di ngwana ka tsa dipapane motho na la nyamela ntate ya batho ba nyamela ke mongwe batho ba nyameletseng e bana RBK ntate a ikgethela fela nyamela nyame jola ka motho ka motho wa ngwana mmale tlhobanna ba tateng RBK zupsane sane ha ho robalehe

Hujalo ena mamedi wa seama sa Lesotho ke la bohlano ke la bohlano ya o dumedisana tsatsing la ka jeno ke rapelang radio engwane ke rapshini ke mohlakwana wa mmapholo ya di seama maila ngwathela majapolo kwentse le ka ofela batho ba ireng ha batlaja me re ditheha ho bo uthele eneng yana di otlwana me ha o le jalo ena mamedi wa seama sa Lesotho ke la bohlano ke la mashumi a mabedi a nan le metso e mmedi kgwedi ke ya motsheanong selemo sa dikete tse pedi mashumi a mabedi a nan le metso e tsheletseng. Me a sheba metsotso ya rona ka nnete mashome a mabedi fela a nang le metso e mehlano pele re fihla goreng yena ya borobong. Mme ke a oamoela wena mmamedi wa seema sa Lesotho lenaneng la rona la dipapadi le tlang ho wena letsatsi lena la labohlano ha hora e le yona ena eo rileng ho yona. Mme ka nnete kgetsi ya rona e na le ditaba tse ngata e phuthetse ka nnete re sentse re ra atamela wena mmamedi wa seema sa Lesotho o atamele o tlo utlwa rona ditaba tsa rona. DM ka tsela e jwang watamelo tlo go rona ditaba tsa rona DM ka tsela e jwang mme ke hlokometse wena mmamedi wa sama sa Lesotho ra ho bile le tsane tsa papadi yane ya chess na henyane ya Uganda mo ilongo ka nete na ha ya rona ene yemetse jwalo ke moshanyana ka nete mohlangana nyana a monyane ha holo dilemong a dilemo tse ka tla solo shumelo metso mehlano mme re tlotla ge gwaollela hore na ebe ka nete o sebeditse jwang re tla be re na le a ikarabella ditabeng tseno tsa chess ka nete a tle a tore fa hore na di yemeka tsela e jwang

ka tsela e jwang. Mme ke hlokometse ke shebile ka nnete hara tse ding tse etsaetseng di etsaetse ditaba ka nnete hara beke ena re bone ka nnete re ithutile hore ae letsane tsa maneneng Afrika Borwa. Tsane tsa Afrika Borwa ka nnete ho matasatasa letsatsing lena la hosane moo e leng ka nnete batshehetsi ba bangata ba rerile ka nnete le ho bona ha ngwa le kgiba mane moo e leng ho sehlopha sa Orlando Pirates se tlabe se thulana jalo le sane sa Obit College ba bona ka nnete hore na ebe banka mohope ona wa Premier League Betway Premiership ka mora dilemo tse kae. Haeba ba onka wena mmamedi wa sema sa Lesotho ka nnete hobane ditaba tsona dingata ke shebile ke hlokometse ka nnete hore Obit College le yona e tla e ivuthile ka nnete haeba tle hore selepe sena se tlang ka mora yona ka nnete se tle se kokosuwe ehlile le yona e ivuthile mpa ke ditaba tse re tla di utlwa tse re tla di bona rona e be di etsala ka tsela e tswang wena mmamedi wa sema sa Lesotho ha mabakabaka a nka ntho bona ke bone ke hlokometse ka nnete hore Pepa ona njwetsa hore ela monna Ronaldo ka mora nako le yena o tshwasitse mane ho Nazire mane o tshwasitse ka nnete ke hlokometse papading ya maobane mo e leng ka nnete o bile o hlabile dintlha tse pedi ka nnete papading eno e baneng ba bapala ho yona mo e leng hore ka nnete re sentse re re ae re a mo lebohela Ronaldo o tla ithuta o tla hopola hore ka nnete Ronaldo e sala a fihla papading enonong ya Al Nazir sehlopheng seno sa Al Nazir ka nnete papadi ya ha e sale le papadi e ntle haholo mme ka nnete re ya mo lebohela gore ae ka mora nako ka nnete o tshwasitse jwale ha ke re wa tseba boemong bo botje ke mola mo o tlo tla go bapisa o tlo bapisa gore ae ka nnete ke Messi ke Ronaldo Messi ntse a etsa mo ateng le ena Ronaldo yena ke ena ka di bona tsa hae mme e nngwe e tenye ka setlongwe na mamelo ya sama sa Lesotho ke taba yane ya gore ka hlokometse ka nnete gore mohope wane wa lefatshe wa atamela o so le haufi haholo se re setse matsatsi se ntse re etsa ntho 20 countdown re ya re o lebile ka nnete re tla utlwa gore na ebe dihlopha re hlokometse le tsona ka nnete se ntse di fana ka dibapadi tsa tsona ka nnete dinaga di bontsha gore ae ka nnete rona final squad sa rona ke ena ke hlokometse naga yane ya France le yona e fanne ka yona ka nnete ke hlokometse gore naga yane ya Senegal re bua jalo ka AFCON championship tsa gore na ke mohlodi jwang atšhe re tseba jalo ka lebaleng gore ke ena naga yana Senegal e neng e le mohlodi mpae re hlokometse gore le bona ka nnete ba se ba ntshitse list sehlopha sena naga ena ya Afrika Borwa le yona e se ntshitse lenaane la bona ka nnete la gore ae le bona se ntse ba le malala a laotse gore re tle re utlwe gore na bona ba re rile o ba bapala jwang ke hlokometse le naga yane ya Portugal monne ke bua ditaba tse ding ka nnete gore ba se ba ntshitse jalo lenaane lane le e leng gore ke la batho be reng ba ntshitse lenane la bona fela gara lenane leo la bona wena mmamedi wa sema sa Lesotho re tla e bua o tla e tjho ba se ba ntshitse lenane la bona mme gara lenane la bona o tla hopola mohlankana yaneneng Josta yaano wa ka nnete a hlokagale kotsing yane ya koloi le yena ba mo kentse lenaneng leno mme ke ditaba tse e leng gore mohlomong re tla re utlwa gore na maemong a jalo di sebetsa ka tsela e jwang papading ena ya bolo mohlomong ke taba ya tlotla fela gore ka nnete go tlo o tshuwa gore ae ka ga nne se ntse re dumela gore o lokela ebe ke karolo ya sehlopha seo mohlomong ba ka nna ba etsa qeto gore ae o tlhile o ne a lokela gore atle a be teng mme taba e nngwe re tlatla re bua ke taba yane ya diphakwe wena mmamedi wa samang sa Lesotho wa hopola gore ka nnete sehlopha sa diphakwe se ditaba dingata haholo re tla boela re tlo qoka jwale le mong ha dimikia ka ditaba tsane tsa tse tlabe di etsagala Netbank 8 wa hopola ke di-semifinale dihlopha tse nne tse seng di setse ka nnete tse tlabe di lwanela gore re tle re bone gore na ebe mohlodi e ba mang karolong eno ya dipapadi tseno ba tla boela ba hlaella le bona ka nnete ba re fa lehlakore la bona re tlatla re utlwa gore na ebe di maemong a feng mme re motsotsong ona fela wena mamelo ya sama Lesotho ke re tle re nne re tsome bane ba chess re tle re tlo utlwa gore na ba re fa ditaba tseno tsa chess ka tsela e jwang le gorena ba re fa ditaba tseno tsa chess ka tsela e jwang ngwana mmamedi wa sealemoya sa Lesotho mme ke ithutile gore ae ka nnete ditaba dingata tsona tse ntseng di etsagala ke ntho e re e bitsang window period e ya etsagala ka nnete mme re tla utlwa gore na ebe dibapadi di ntse di ntsha batho ba tsona jwang.

0: Hojalo jalo ena mamiri wa sema salsutu. Ha eh, meo sheba kanete. Mzo tuya rona ele shumele ina lemezo yesu pili mfela. Eh, rare li bilu huri nyane ya burubung. Mohale mkwano kisenze kina le bane ba chesi. Kanete hura. Batle ba reife, ba reife hura na. Kaba tzane za chesi. Die tza etzi katsela e juang. Katsela e juang. Ntate khotso.
1: Ntate.
0: Khotso ntate.
1: Khotso e moholo.
0: Eo phela hantle.
1: Ke a phela ntate wena fela.
0: Ah ntate wa ka ke khotso fela, ke khotso fela.
1: Ntate.
0: Ntate wa ka dumedisa mmamedi wa sema sa Lesotho ka nnete o tlo mo hlalosetse hore na ke wena mang a hlang ho kae. Ge tlegetse ba o tswela pele ka ditaba tsa rona.
1: Ke a leboha ntate. Mabitso a ka ke Morosi Morosi. Ke hlaha papading ena ya chess ke le motlatsi wa mookamedi. Vice President ya chess. Jwale ebile ke maoto a mabedi, mohlankane re tlo bua ka ena ke morara.
0: Oh. Ntate wa ka ke a leboha, ke a leboha ka nnete ntate wa ka. Mme ha o sheba ntate wa ka re le ra utlwa gore mohlankana o lebile nahenyane ya Uganda. O ka re kgwaolela ha kae tabeng tsebo tsa Uganda leeto kaofela le ditaba tsa tshebetso ya hae.
1: Ke a leboha ntate. Jwalo ka re ile ra hlakisa ho tloha qalong, mohlankana pele a ya Uganda o ile a ya Malawi moo a ileng a ipabola a hlola dibapadi tsa na bapala le tsa Sadake le tsa bo America le bo Kenya. E ne e le lefapheng la U14, ke motho a bapalang category ya U14. Jwale a wina gold, a ba wina air ticket e mo isang Uganda. Mme o fetse ntate o fetse a tsamaya beke e fetileng ka labone e ne e le ha palama a ya Uganda ona moo dipapadi tsa bona di qadileng la bohlano le e fetileng di fedileng maobane empa dikgao di tla fanwa ka jeno jwale o bapetse di-round a ke tsena ke tla ebeya jwang ka Sesotho mekgatlhelo e robong o na le dintlha tse hlano o hlotse gagago o hlotse ha nne a toya habedi
0: eyantate ereng ha e le jalo ho yena
1: ka nnete joka ke hlalositse ha ke hlalosa hore ke moraka go tloha maobane papading ena ya ho qetela ka nnete ha so re buise empa ha ke botsa motho wa Botswana o bonala a laetsa phosonyana e laetsa hore mohlankana eno wa Kenya a mohlole jwale papadi ena ya chese ke papadi ya maikutlo haholo gore ha o la hlolwa le dibapadi tse se di na le boiphihlelo bo hodimo eo ama haholo o ha ke so buile motho ena o tloha maobane o fitlhela ha jwale tjena jwale ke tla re ka nnete o ne a itukisitse empa sephetho se ka tsela eno e re se fumaneng ka yona rona re le ba ha chess ka nnete go utlwa a sebeditse haholo go latela gore e ne e le papadi ya hae ya pele boemong ba emelang naga Afrika go utlwa ka nnete a se jwale le gore o na le mong kore o mong toto so emotion

0: national support ne ba tsa ile tsholotsonya
1: national support system yenu e matla hakalo
0: e ya ntate
1: oho mohlomong ha o hlalosetsa mosotho re sa nketeba hore na mohlankana ke wa hao mohlomong re nka ka karetso fela e le mosotho o bona e ka thasello ya bana ha holo ba tshaba dile montse kalo e ha kae papading ya chess
0: kannete ntate ntle ebile hodimo haholo e ka pakelwa ke kgweding tse pedi tsa go feta re ne re la tournament ya ma-high school re ne re qaba le participation e hodimo hakalo ke papadi e ntse gola ka sekgahla se makatsang Lesotho Afrika le lefatshe ka bophara ehlile ya hola ntate yena ha ebile ke etsa mohlala ka yena ona njwetsa hore ka morago ga bonagale ka go tla wela Lesotho ka tlelaseng ya ga e ka go fela ba se ba bapala chess jwale ditaba tse e kang tsa motho ya jalo ga o bonagala e ka go ba le menyetla ya o ya dinageng tse dingwe ga re ka ra bonala re di ya mokgwa gore re di tlaise marangrang di-interviewng mohlomong le sealemoyempono e ba le kgatlhamelo e ntle gagolo baneng gobane ba bona go thaka ya bona ke yane yaya mme go na le monyetla wa ditaba tse ka tlhagang ka nka sekgatlha se e makatsang tata kore se e makatsang re na le dibapadi tse ngata gona goo kore ga sekeko fela mohlomong ke ne ke bapisa le ena ya rona ya maoto e le gore ka re ke yona papadi e kgolo ka rona in terms of players ka nnete ga ba re fitlhele but in terms of support ba hodimo haholo ka nnete te gola gagolo ntate gagolo
1: ee hojalo hojalo mme ha o shebile ke hlokomele taba nngwe ha ke shebile papadi ena ya chess gore ke papadi e jwalo ka ha o se o bontshitse gore ke papadi e hlokang maikutlo haholo ha o sheba o tlo thola gore e ka re tswela molemo haholo gona ha bana ba qala ba le banyane tjena papisong le ene e batho ba seng ba e bapala se ba le baholo e le ntho e nneng e ntse e sa tlwaeleya dilemong tsa go feta ke a tshepa
0: go jalo ntate melemo ya chess e a tshabega lefatsheng ka bophara gona wa letjena go latela tsela yoo bophelo bo se bo leng ka yona gobane kwele ke papadi ya di-strategist e leng tsona tse ntho tseo re di tlhokang dinageng ka go fapana le Lesotho ka go tsololo jale ehlile ke papadi e tlhokang go ngwana a e qale a le monyane gore a tlabe le ditsebo tseno di mo kenelele haholo e be motho ya naganang ka tse fapaneng mohlala re bua ka yena mohlankana eno ke batla re tle re utlwisise re le Basotho gore half Africa a ya Uganda o na connecta le Malawi mme tsela ya o nagana gona o etsa jwang ntse le bona bohlale ba papadi ya chess ga o bonolo ngwana le modikalo a ka ikisa mono a ba ikgutlisa ko o bontsha go ntsa nagana e le go ga ke etsa tea ke etsa tee ke tla etsa
1: tee ke ne ke tsho jalo ke re boinagano ba ga ehlile bo qetelela bo ba boemong bo fapanang le ba batho ba bangwe
0: eyantate
1: a ntate wa ka kannete re a mo leboela mohlankana ke a tshepa re tla ba le monyetla gore mohlomong le yena a ka tle fela re ke re tlo bua le yena e le motho a ikemetse fela a ka fitlhe a re fe a kene ka di-studiong tsa rona mona re utlwa gore na boemong ba papadi e nonong o ne a le boemong bo jwang mme o kgonne o bapala ka tsela e jwang
0: ntate a tseno re tla re utlwa ka wena fela o tla ntaela fela ntate ke tla mo tlisa mohlankana ga e bae ba gagabe ke bole tsa tlama e be dinako tse dumelelanang le nako tsa ga e tsa sekolo ee ntate a ke tla mo tlisa ntate ke nagana go botlhokwa gore Basotho ba mo utlwe thaka tsa gae le batswadi gore ba tla babe le tjantšelelo ya go isa bana ba bona papading ena Lesotho ka bophara ntate e se masego fela ge batla motho wa mogotlong qatšha tuting kao fela papadi ene ya ne le Lesotho ntate
1: ee ke ne ke tlile ke batla go tla gona mono go motlho mo ntabeng ya kgokagano ya lona le le ba chess le bona e ka thasello ya lona e masegomo o fela kapa ga lesheba le ditirikeng mola e sentse e na le ntho e runyang e bontshang ka nete e ka tswela naga molemo bašhaba ba le thasello ya yone

0: Eh ntate le committee ya rona re bile le strategy sa hore re be le batho ba tswang dibakeng tseo. Re na le representation ka South, re na le representation ka North. Jwale bidio North e kenelletse ha go bane mogotlong. South ke nnete e ntse e le mohalesupo. Jwale ka hohle hohle dibakeng tseo e ntse le takatso ya rona ho la competition tsena tsa naha tse re bitsang di-high school. Ke bone kolo sa qatha, kolo tsa mogotlong se di kene ka sekgahla haholo. Re ntse re na le qholotsweng nyanyana qatha, empa re qalelletse hobane mongaka mopresidente o ile a ya mona kopana le di-principal tsa qatha. Jwale ke na le tumelo e hlakileng hore lemong se tlang papadi ena e tla be e na le representation ya naha kaofela. Ehlile re ntse re etsa jwalo ntate le mo re nang le monyetla re siya gore bana ba ne ba ithute le ho fumana gona setereke se na le mang ya nang le ditsebo tsa chess e be o ntsa di fetisetsa go matitšhere le ho bana ka kakaretso. Ke a gola ebile a ke etsa mohlala o mong Thabatseka yona e se le pele gagolo e se na le o etsa di-competition tsa streke e ikitla e ditse ka tsela e kgethehileng e na le dibapadi tse hlakileng primary le high school. Jwale ka nakong ga o fumana go setereke se ikitla etsa ga kalo ga ke re jwale le support e tla phama goba jwale go bonagala gore go na le tšhantšhelelo e batlang e le godimo gagolo. So ka nnete re batla boemo bono bo be gotlhe esile re batla go decentralisa papadi ene ya chess ka tsela tsotlhe ntate.
1: Oh, ee ke yona ntlheng eno ya gore ka nnete o ithute gore e pharaletse o bona eka ga o di bapisa ditereke tsena masego yona ke ya dumela e sentse e le ka pele gagolo tse dintse o bonang gore di tla di thuthua ka mora masego motlhomong o bona eka kgolo ya tsona e ka tsela e jwang tsona.
0: Wa tseba kgolo o tlo fumana gore ka nnete boemo ba dipapadi re bo bona golo dikolong jwale participation ya North North ke tla qalelle ribe bothabothi le mogotlo e batla e le godimo gagolo ga re ya ka South ka mane mafeteng e ntse tla ikikitlela mogalesuko e tlile e godimo qhuthing re ntse re na le qholotso e le gore re tlamehile go e atamela ka leitlho le leng gobane ke yone nkakareng e hutela South morago. So ka kakaretso North e tlile e godimo ntate jolo ka o tshile gore seka ra kenya masego bane yone e kgethodile o tla fumana gore dikolo tse e tlang tse tlhagang leribe bothabothi le motlong ka nnete di ngata jale ka mona ka South taba di mogale sekolo mafeteng ntse le morago tuting yona ga eyo fela jolo ka go sentse ke bontsha go ga eyo ko o bolela gore le rona re le komiti re tlamehile go isa di-resource tuting jale re bone na e amoele ya jwang tate gobane se re tlhokometse go na le qholotso ka mona ka South.
1: A ntate wa ka ke ditaba tse monate ka nnete e seka le ka tisa golo gore chess ken goba nna ka nnete ke tlhokomele gore ke ratela boemong bo e leng gore gagolo banemo e kenya bana le motlhomong le thaselo ya dithuto fela ngwana o kgona go ba monyetleng wa gore a tsebe go inaganela go thasela go etsa ntho tse nepaetseng le dithutong tse dingwe motlhomong mme ka nnete sentse re lela ka letsakatlego gore ekele ka iphumana ka nnete e kene dibakeng tse ngata mme re tla lebelela rete re utlwa gorena motlhankana ga a gutla o tla gutla a le maemong a feng re tle re tsebo ba le ena gana o itse o gutla o tla fitlha gae moneng.
0: Ke a le one date ka gora ya lesomele metsemmedi ka jeno ke a lokoloa go ya molata o tlo fitlha o ware mesong ya sonta 4 AM tswele ke utlwile ka reng ka nna ka gutla gona motsheare kapo manta gobane ke holiday tswele o tloa bekeng e tlang o tla ba le teng empa a se ntho e ke sokodisang ga e ka ba lenaneo la gago le bonana e le ditaba tsa goseng ke ntho a ka e lokisang le sekolo gore a tla kene interview eno ga e ba mosomong go ka bonala ka mora go tina gobane o tlwa ka 20 past 2 e ba e tla ama mananeo a gago gampe

0: ke le ka la etsa le sekolo ke tla o kopanya le moikarabelo wa sekolo a tla letsetse mong.
1: Okay, a enda twa ka se a ena ditaba tsengata ga tla e hlopha ga tsere tla bua ka yona fela.
0: Ke a le ba haholo ntate o re fa monyetla re le ba chese o re ke bua ditaba tsa rona tsa moshanyana jwalo jwa.
1: A enda twa ka ke a le bua e ba le letsatsi le monate.
0: Di khomo ntate.
1: Ntate. Ka nnete e ne e le bane ba chess ka nnete o hlalositse ditaba tsa gae ka tsela eno e le e utlwileng ngwana mmamedi wa seema sa Lesotho mme metsotso ya rona e meraro le sekoto re a re lebile gorenyane ya borobong mme ka morago ra ya borobong ga re qeta go fumana ditaba na mmamedi wa seema sa Lesotho go tlabe sentse re le malalaolaotse motlhomong re tle re boele re utlwe rona ka mane ka go mong ga dimekia ditaba tsa gae di eme jwang re tle re boele re tlo fumana jalo le mong ga dira makatsa re itse ditaba tsa rona dingata yona mmamedi ga o sheba re shebile taba yane ya diphakwe gore na e be e ka tsela e jwang re tlhokometse mmamedi ga ko fa gore setlhopha sane sa diphakwe ga ke re se qeta go tswa ka gara Premier League se ya theoa se theoela tlase mme ba bontshitse jwalo gore ae ba na le pelaelo ga o tliwa ditabeng tsena tsa gore setlhopha sa members ka nnete dipapadi tseo di bapetseng ba utlwa ka nnete ba re ba kopa Premier League e ke etse ntho e re ka reng ke investigation gara ditaba tse jwalo gore ka nnete ba bona e ka ga e ya sebetsa ka tsela e nepaetseng e ba tlhoketse toka gagolo le ga e ne e bapala le setlhopha sa diodi mo e leng ka nnete e troile jwalo ka ntlha go lekana ba boetse ba bontsha ka nnete gore o tla gopolana mmamedi gore re ne ka ga e bua ka yona mona mo phepana ba bontsha ka nnete gore ae e tlile members ga e ne e bapala le setlhopha sa neneng sa kapa ke sa LMPS ka nnete a e kgona ga ya bapala ka tsela eo a neng a lebeleletse menyetla e ne e le teng ntho e nngwe le nngwe di-resource di le teng go bona gore ae ba ka tlhola papadi e jalo empa ka nnete e ne bona lo rae e ba tlotse mo e leng gore ka nnete ba re a ko kenyeng meno mono le ke le bona gore na ka nnete ga ona tswa tshutshu mono ga ona tswa tshutshu e tla ba tswela molemo go utlwa gore na e be ba qetelletse ba sebetsa ka tsela e jwang ba sebetsa ka tsela e jwang mme ke ntho tsane tse batho ba bangata ba ka di shebang ka boemo ba gore ba ne ba bua le yane ya setlhopha sa diodi gore yes ke nnete setlhopha sa dija batho se ka ja setlhopha sa diodi fela e seng ka digoulu tse ngata gakalo fela e seng ka digoulu tse ngata gakalo go tlo fa monyetla yona mmamedi wa seema sa Lesotho o tlo o kene nomorong ya rona ya 22 316 429 le plus 266 599 33 re tle go utlwe gorena wena o di tlhokomela jwang ditaba tsena tse tsentseng di etsagala ka gara papadi tsa rona tsentseng di etsagala ka gara papadi tsa rona o kobele le monyetla ka nnete ke tlhokometse ne ntse re bona go ka nnete re ne re timana ka monyetla o mongata haholo matsatsing a go feta mo o shebileng gore ditaba di ne di le ngata jwale tsa boemo ba rona ba Premier League jwale e le matasatasa fela mme re tla utlwa rona e ba boemong bo jwang e ba boemong bo jwang mme metsotso ya rona ka nnete e sentse ya tametse gorenyane ya rona ya ditaba metsotso ya rona e sentse ya tametse gorenyane ya rona ya ditaba go tle re fumane bane ba ditaba ka nnete re utlwe gorena ba re tshwaretse difeng ka ditabeng ka mono ba re tshwaretse difeng ka ditabeng bana mmamedi wa seama sa Lesotho.

0: ditlwaelo tsa ho sebetsa ka lesisitheo. Mohlomphehi Makatlo Motswasele o bile sena kopanong ya hae le bahlanka ba ofisi ya tonakgolo. Mo a itseng lefapha ka nngwe le lokela ho kgetha mosebetsi ya ipabotseng ka kgwedi hore ananelwe e le ho phahamisa morolo hara basebetsi. Ore ofisi ya bona e lokela ho akofisa tshebetso ya makala. Ditabeng tsa ntshetsopele ya maano a hodisang le ho ntlafatsa setjhaba, haholo batjha, basadi le batho ba nang le bokowa re a phethela. Mokgatlo wa Mabelo Lesotho o re o motlotlo ka tsela eo sehlopha sa naha sa mabelo se sebeditseng ka teng ditlhodisanong tsa bommampudi ba Afrika tsa mabelo Accra, Ghana, ka ha dimathi tsa etharo di atlehile ho fetela ho seka makgaolakgang. Mongodi wa mokgatlo wa Mabelo Lesotho, Monghadi Gauta Makgwana, o re le ha dimathi di hlotswe ho fetela mokgahlelong wa makgaolakgang, sena se bontsha kgolo ka hare ho papadi ya mabelo. Monghadi Makgwana o re sena se ba rutile hore ba lokela ho kwetlisa dimathi tse ngata ka hare ho mabelo le ho tshwara ditlhodisano tse ngata ka hare ho naha molemong wa ho itlhophela ditlhodisano tse ding tse tlang tsa matjhaba. Ditaba tsa hora ya borobong di fela mona, mamela tse latelang tsena horeng ya leshome le motso mong ho fihlela nako ha ebe kgotso.
1: Dipapadi on your number one radio station.
2: Pepino, wale tlama. Tebeza hainjo.
3: Wale
2: wakala bloki.
4: Mamela dipapadi sa lemosa setjhaba 93.3.
5: Ke hopole ndleng ya mofus khalo banna. Ha o ba tsena jwale e ba ile fa lokopana jwale. Di di o ntate ka tsela nna.
6: Tebeza man. Pepino!
5: Dumela ntate.
1: Radio Less 93.3 FM, limitless.

Maselela wa 57 kg e tla ba ka rolo le yena mme re boela re be le jwalo ka mane ka banneng Puano Gwahlwi 65 kg le Refilwe Thai wa 70 kg Toka Ditabe wa 60 kg Mathadira Seholoholo 55 kg mme mokwetlisi wa bona ka nnete e tla ba Habiso Nketo.

0: nomoro ya rona ya mohala wena mamedi wa sema sa Lesotho ke 2231649 plus 266599933 ntse re le ka o fumana jalo monghadi Mikia nomoro ya ga e ka nnete e ntse lela fela o nagana motlhomong motho e ka nna bontsha le di-meeting empa ga ya o sheba wena mamedi wa sema sa Lesotho re tlatla re motshwara re tle go utlwa rona o ga kae re tlatla re motshwara re tle go utlwa rona e be ditaba tsa gae ke di feng mamedi kgotso
1: Ntate ke Miki ya molwa.
0: Ntate.
1: Ee, o ka ntshwara ke a tlhokomela go ntse o ntshwara mona.
0: Ee. Ka nnete re tswele pele ntate Miki ya taba tsa rona e hlebe gore na boitlhophiso se ntse bo le jwang. O gauile na mamedi wa sama sa Lesotho re ke hle ke khutlele ho yena ke mo utlwe gore na o reng a tla re fe ka nnete gore na.

le shumela metso mehlano metso tsa rona na mamiri ya sama sala sotho re ne se re tshwere jwalo mong ha di miki ya kalati mme ka nnete ha o sheba ka kwano ka diphaposing ke taba yane ya kapeka ka mane ka nehelano ya motlakase mo eleng gore ka nnete go sohlile go hlokala gore go be le live broadcast e yang ka mono mme wena mamiri ya sama sala sotho ditaba tsa rona ka nnete ke gore re tle re di emise yona mono re tle re tswele pele ka bane ba kapeka ka mane re tle re utlwe rona ba re tshwaretse difeng ka mono kapeka mo nehelanong ka motlakase.

0: Peca, peca. Ka peca, ka
1: peca. Pancucha, pancucha, pancucha.
0: Ujual.
1: Pancucha.
0: O hlakile. Ujual o teng.
2: Hello.
0: Peca, peca o teng.
2: Kona ke utlwa ngwanese.
0: Ujual.
2: Ke leboga wa mphato ere ke tswele pele ke fe mo mamedi wa Selma sa Lesotho ditaba tsena tseo re ditletseng ka kwano ka peka jolo ka ha o se o hlalositse lebitso la ka ke Malehlwa Moteane ke dumedise mo mamedi wa Selma sa Lesotho ke ka kwano ka dihlabeng peka setrekeng sa Leribe ke sebetsa le wa mphato Pulenselo re tlo fana ka kgaso e o tlolileng khelo hona ka kwano empa he mo mamedutla hopola hore ditaba tsena di fihle ho yena ka mehla re sebetse le bo ga machine wa rona ka pela ka kamona ke na le jaka le soma ke yena yo he antsa tobetsa machine ka kwano mme o na le moifote tianeng haholo wa bo ga machine ba Selma ya sa Lesotho ke super fela hore tebella ke hore ka jeno mohlomphei tona kholo ntsokwane Samuel Matekane a tlo nehelana ka morero kapa ka gokelo ya motlakase kapa a tlo gantsha matlo metseng e tsheletseng ka ofela ka mona ka peka o tla hopola mo mamedi hore morero wa mohlomphei tona kholo ke hore malapa ohle ka re hona ha abe a hoketse motlakase ka selmo sa 2030 me ho hlaloswa ha tshebetso ena e le bohlokwa haholo ka ha morero wa mmuso ke ho arabela tlhokahalo ya motlakase ka hara naha haholoholo bakeng sa malapa a phelang metseng e thoko ho ditoropo ho boetse ho hlaloswa ha sena se ntlafatsa bophelo ba setjhaba se thuse baithuti ho ithuta ka dinako tsohle mmoho le ho ntlafatsa moruo ka ha bahwebi ba

0: tla sebetsa ba sa tshoha lefifi le tsohle tse tliswang ke lona mohlomong re ka tlolla ditlolo tsa molao tse kengeletsang boshodu ba boqhobane ho feta mona di tshebeletso tsa bophelo le tsona di hlaloswa di akofa haholo metseng yeo motlakase o leng teng naha ka bophara morero ona momamedi e boetse ke mohato wa mmuso wa ntlafatso e kenyelletsang ntlafatso ya moshwelella e bileng ya akaretsang le metse e thoko ho ditoropo mme sena se hlaloswa e le motheo wa ntlafatso ya bophelo le moruo bakeng sa meloko e tlang re hopola hape mamedi hore e meng ya mesebetsi ya ofisi ya mohlomphe itona kgolo ke ho alosa tshebetso ya makala a mmuso ho disa le ho hlahloba ditaba tsa bophethahatsi meralong ya naha ho ipapisitswe le moralo wa naha wa ntlafatso e leng NSDP2 mo hara tse ding e buang ka kgaho ya marokgo le ditsela e buang ka meaho ho keneletse le tsona tsena ditaba tsa kgokelo ya motlakase le tse ding mme le tse ding tsa dintlha tse ka sehlohong tshebetso ya kgokelo ya motlakase mona hara dikariki kapa dihlabempeka ha bo mang ka momamedi ka moo setjhaba sa mona se ipitsang ka teng e hlaloswa e qadile selemong sane se fetileng ka kgwedi ya Phupjane mme tebello e ne e le hore mokontraka a tla phethele tshebetso eo ka la 20 Motsheanong e leng ka laboraro bekeng ena eo re leng ho yona empa ho hlaloswa ha ho bonahetse mokontraka a ile a sebetsa ka potlako e kgolo ka ha a phethetse tshebetso e jwalo ka kgwediyane ya Tlhakubele mme ke ka hona ka jeno ho bokanong kwano hore malapa ano a tlo gantshwa metse eo re buang ka yona ka jeno ke metso e hoketsweng motlakase mme e tla gantshwa ka jeno e tsheletse yona ke metse ya hara dikariki ke ha Letsika ke ha Mpeke ke ha Tsheya ke ha Motako le ha Mmarana mme kakaretso ya malapa a tla gantshwa yona ke malapa a 554 athe tjhelete e sebedisitsweng yona e ka hodimo ho dimilione tse 17 tsa maluti e leng tjhelete e hlaloswang e le ya mmuso wa Lesotho. Le ha ditaba tsena di tloetsa la tjena mmamedi, ho na le metse e potapotileng metse ena e tsheletseng eo re seng re bua ka yona. Ho hara ditaba tse ding tse hlaloswang e leng hore dipalo le thepa tsohle tsa metlakase tse yang metseng ena e tsheletseng di feta ka hara metse eno e jwalo. Empa metse eo yona ha e tlo hokelwa ha e tlo gantshwa ebile ha ya hokelwa motlakase o hlalosa gore ho ne ho na le metse e menye e saletseng ka thoko empa tshebetso ya kgokelo metseng eo emeng e hlaloswa e sentse e tswela pele empa he metseng ena e meraro eo re tla bua ka yona yona ho bonagala e ntse e saletse ka thoko le kgokelong ena e nngwe metse ena ke ha Diteboho ke ha Ntahli le Garantho ke yona metse e neng e bonagala e saletse morao mme ntse e saletse morao le kajeno go tla utlwa he gore na ebe ditaba tsena di etsaetse ka sebopeo sena hobaneng ke mabaka a feng a susumeditseng sena gore se etsagale gobane re tla gopola gore boitlamo bo bong ba mohlomphe itona kgolo ebile ba gore ditabeng tsa kgokelo ena ya motlakase ha go metse e tla tlolwa e ka ha toro ya hae ke go bona metse yotlhe ya naga ya Lesotho e hoketswe motlakase re tla utlwa he gore na metse ena e meraro ha Diteboho ha Ntahli le Garantho mona dihlabempeka ibe e be yona gobaneng ke mabaka a feng a e ntseng gore ebe e ntse e saleletse morago ho thepa ene ya motlakase e fetang gara metse e jwalo re tla gopola he le gore kgolotso ye nngwe e kgolo yeng e bonagale e le teng ha boemo bo le jena e tshwenyang mmuso e ebe taba ya tshenyo ya thepa go jwale baagi ba mono ba tlabe ba kwatile gore jwale thepa ena e feta ka gara rona ka mona empa rona ga re fumane molemo go yona mmamedi o tla gopola ditaba tse ileng tsa etsagala go ye menya metse ya masego kwana ga magwathi ka ditaba tsa metsi a neng a tloa metolong re tla re bua le mookamedi wa morero ona monghadi leloko mokhutshwane gore a ke a tlhalosa gore na
1: ebe ditaba.

0: di etsa etse ka se bopeo sena mabaka ke a feng mme ba tla gutlaneng ho tla hokela motla ka semetseng ena e megago taba yenwe yeo re tla yutlwa ha rentse re tswela pele ka ditaba tsa rona ke ditaba tsa boikopanyo bo mona ba metseng bo ileng ba tsebahala le sotho mona ka nako e telele e leng ditaba tsa di-scheme mo ba sotho he ba neng ba ikopanya ka dikojana tsa bona tse mahetleng ba ikopanya hore metse ya bona e re tšhelete ga e se ba dumela gore e lekane e tle e bokeleletswe jalo ba tsebe go hokelwa motlakase empa re tla gopola gore motlhomphei tona kgolo ntse kwane Matekane o ile a tlhalosa gore e ka nnete tšhelete ya basotho ba kollang ntsihanong e ke ke ya sebetsa mosebetsi o boimagakana empa ke mmuso o tla etsa mosebetsi o jalo re tla uka gore na ditaba tseo tsa di-scheme peka mo ke ditaba tse teng mme ba tlo sebetsa jwang ka tšhelete eo goba mohlomongwe re ka re boipitso ba mohlomphe ituna kgolo kapa keletso ya gae la ba gore tšhelete eno ka ga e se e bokeleletswe ga e bokeleletswe jalo metseng e tle e sebediswe go phetha mabaka a mang re tla utlwa gore na bana ba monape ka ditlhabeng ba re tšhelete e jalo ba tlo sebetsa eng ka yona ba tlo arabela dikgolotso di fe re boele re hlalosa gape gore ditaba tsena le a di etsagala monape ka ditlhabeng go tlhalosa jalo gore di akareleditse kapa gokelo ena e akareleditse mabatowa a mabedi e leng lebatowa la peka le lebatoga la kolonyama mme re tlatla re utlwa gore na ebe go botlhokwa ga kae gore ebe taba ena e ntse e etsagala kapa e etsagala ka sebopeo sena seo e etsagalang ka sone re jalo ka re ile ra supa mmamedi re motlhomong re ka hetla morago ganyane fela ge ke re o gopotse gore ga ga ditaba tse ding di tseng di etsagale ga mosebetsi o tsena o etsagala ke gore jale malapa a dibaka tsena a tla sielwa dijo ke ofisi ya mohlomphei tona kgolo le ba sebetsang le bona gona mona mo re leng teng ka jeno go boetse go tla ba le ditshebeletso tsa lekala la bophelo go tlhalositse gore mafu a mang a tla tlhatlhobelwa kwano batho ba ka tla ba tla le dibukana tsa bona tsa bophelo ba tla tla ba fumana ditshebeletso tse jwalo go feta mona lefapha la ditaba tsa lehae ka phano yane ya ditokomane tsa boitsebiso go itswe le yona e tla ba teng empa e be fela batho ba qalang go etsa ditokomane tse jwalo ke bona ba tla tseba gore ba thuse ba tla le ditokomane kwano ba tle ba thuse gore ba etse di-ID tsena mamedi taba ena e bohlokwa mme o ka atamela wena moagi wa kwano gore o tle o tlo ikutlwela he gore na ke disebeletso tsa mofuta ofe tseo o ka di fumanang ka kwano jalo ka re se re tlhalositse ke ditseno tsa bophelo e ka sitana le tsona tseno tsa di-ID mane go tswa lefapheng la tsa lehae re ka gutlela ganyane gape momamedi re o gopotse gore morero ona motlhomong ga o phethelwa selemong sane se fetileng ona wa kgokelo ya motlakase metseng ebile ka mane ka rothe ke setrekeng sa maseru moo go ileng gwa gokelwa jalo motlakase malapeng a 1147 go a tlhalosa tšhelete e sebedisitsweng mono e le godimo go 25 million mme go tlhalositse go tšhelete eno e ne e le tšhelete ya bafani e le tšhelete yane ya banka e kgolo ya lefatshe e re ke tshwaraganyane mona gobane pela gona mona ge se re na le monghadi leloko mokhutshwane ke mookamedi wa morero ge ke re utlwe gore na ke eng se re behang ka kwano ka peka ditlhabeng jalo ka ke tlhalositse ka nnete ke di gabantse fela empa ge na le monga tsona ke enwa pela gona mona Puleng Sello ke fetisetsa dithapo tsena go ena wa mphato
1: ha go lebohe mosebetsi mmogo momedi wa sealemo ya sa Lesotho go seng gwa ka jeno ke a o dumedisa mme jalo ka ga o se o utlwile ge ka kwano ka ditlhabeng peka leribe mme gaufinyane le gona wa mphato o se a

0: lutse go rena le ntate mogutshwane go tlhaga morerongwane wa gokelo ya motlaka se metseng me re tlo ba le puisano e gutshwane le yena wena mo mamedi wa selmo ya sala sotho gona a tla re feka bogutshwa gona ka jeno go tlo go etsa halang ge lebelle eng ntate mogutshwane ke a dumedisa ntate ke a wamela selmo ya sala sotho ke kopa o dumedisa mo mamedi
1: go tso mme ke a le dumedisa ba mamedi ba selmo ya sala sotho ke a le bua mme
0: Tata mogutshwane ke kopa o tlo behe mo mamedi wa Salme ya Salesotho le seding fela gona gantle ka jeno go e tsalang ka kwane.
1: Ke a leboa mme le tsatsing la ka jeno la mashome a mabedi ya metso e mmedi kgweding ya motsheanong selemong sa lekete tse pedi mashome a mabedi ya metso e tsheletseng. Ge motlhompe itonagolo o tlo nehelana ka morero wa gokelo ya motlakase metseng ya sebaka sena sa Peka morero ona ke a gola ga ke tsebe ha ebe o ntumella o qadile selemong se fetileng ka kgwedi ya Phupjane ka letsatsi la 22. Tebelelo e ne e le gore ga o ne o qala go tlo phethelwa ka kgwedi yana ya Phupjane ne le morero o ne o lebeletse go nke selemo ka ofela e le gore ka mantswe a mang reng ka gore mokontraka a ne a sebetsa mona o sebeditse hantle o phethetse mosebetsi pele go nako ya na lebeletse go be o phethela ka yona ga ke tsebe ga be o ntumelela ke tle ke kene ka gare go ditaba tsa gore na morero o nana o bopile jwang
0: go jalo ntata ko tlhoge feka bokhutshwane gore na tshebetso o tsamaile jwang go tloga gona selemong seno se fetileng go fitlhela ga
1: jwaneke a leboa mme ke a gola ke tlhalose pele gona morero na o bopile jwang morero o na mona o kopantse mabato a mabedi le batho ba la kolonyama metse e mengwe e sebeleditsweng mone wela ka ga lebato la kolonyama e mengwe e sebeditsweng wela ka ga lebato la peka e le gore ke o mongwe wa merero e re wankang e le morero e mogolo tšhe le ga o le jalo e nngwe ya botlhokwa ke a gola ko gore ditshebeletso ga ke re ga ditsebetsheo ya mabatowa di tlameya go yala mosotho e mongwe le mongwe mme morero ona ke a gola ga ke no bala metse ena e sebeleditsweng go ya ka mabatoana a mabedi a re buang ka one empa ntho e nkang ka e tlhalosang ke gore ke ofe metsi ye sebeleditsweng ka gara morerong go sebeleditswe metsi e ka bang e tsheletseng 1 2 3 4 5 6 ke metsi e tsheletseng ke motso wa ga dikariki motso ga letsika motso ga mpeke wa ga tseya ga motako le ga mmarane ka gare go metsi ena e seng re badile ene e tsheletseng e sebeleditsweng go goketswe malapa a magolo a mahlano masome a mahlano a metse mene 554 dijeo tsa morero ona o sebeditswe ka tšhelete e ka etsang 16,038,521 maloti and 65 disente ga re akanya fela ka gore ke etsa 16,000,000 morero ona o phethiwe ka tšhelete e kalo ka 16,000,000 mme re nka morero ona o tsamaile hantle go tloga o qadile ke a gola ke yona taba e ka ga e beyang ena go sebeditswe hantle ga gona mo re ileng ga fumana go na le ditletlebo tsa setšhaba ka gore ga ba sebetse hantle le mokontraka ga o mo re ileng ga fumana ditletlebo tsa gore o na le basebetsi ba ileng ga ba sebetsa le mokontraka ya ba ga ba lefue jalo ka go etsa le dibakeng tse di fumana gore mekontraka ga a lefa basebetsi jele o na le ditaba tse seng ka nnete boemo bo jalo ga re ya ba le bona mona jalo ka ditlhalotsise ka kakaretso moge gona re nka bosebeditse o tsamaile gantle mme
0: ntate mokhutshwane jalo ka ga o tlhalositse gore ke metsi e ka bang e tsheletseng e gokeletswe motlakase sebakeng sena sa peka ebe mokontraka o abetse setšhaba sa metse ya gaufi mosebetsi nakong ya tshebetso
1: go jalo mme ebile ehlile ke yetlhebe taelo ya e fuang ka nako eo morego o thagolwang gore mesebetsi e sa tlhokeng ditsebo tse ikgethang yona e phetho e tswe ka matsogo a setšhaba sa mone mme go etsaetse jalo ka one a laetswe ga ona morele a ka fumana ditletlebo tsa gore re bona a tlile le batho ba jagang dipalwa le ba tšhekang mekoti ba re sa ba tsebeng ka gaga motse mesebetsi eno jalo ehlile o la e abela karolo ya setšhaba sa mona
0: le le morero le sebeditse jang le lekala la maatla ditabeng tsa mofuta o
1: a ke tlo lekala la maatla ke motswadi wa gona e le gore yena o re tataisa ka maano e le gore mosebetsi ona re netse re sebetsa re ipapisitse le leano la gore na motswadi wa rona kapa lekala le re re tsamaye ka tsela efeng. Ke a gola ntho e motho o ka ba supang ke ya gore taba ena ya gokelwa motlakaseng e na le dintlha tse e na le ditokomane tse e tataisang gona taba ya motlakaseng e. Ya pele ya ditokomane tse re di sebedisang gore na gokelwa motlakase e tsamaiswe jwang ke ditokomane e bitswang Electrification Master Plan. E ile ya tswa ka 2028. E le tokomane e neng e fana ka moralo wa gore na gore mosotho e mo lemoga ba fumane motlakase go tlhokala go etsa le wang le gona ke tsela e tlamehang go tsamaya bomo. E ne bontshitse gore go ipapisitswe le dikgakanyo tsa ditšhelete tseo lekala le di fiwang ke paramente. Go lebeletswe gore ka selemo sa 2038 mosotho e mo lemoga ba na le motlakase. E le gore moralo o ne o tataisa gore ka dilemo tse 20. Re lebeletse gore mosotho e mong le mong a ba na le motlakase go ipapisitswe le dikgakanyo tse neng tse re di fiwa tsa ditšhelete. Empa le ga o le jalo mmuso o la wa bona gore nako ena e gole ge ke go gaemelwa nako ena ya ba go tota bane ga ke tlhatlhotswe botšha ya ba o tlhophisiwa tokomane nngwe e bitswang National Electrification Strategy. National Electrification Strategy ke yona e tataisang gore na ke matsapa afe a ka etsiwang gore go tsofatswe nako ena e neng e beuwe. Mme go ya ka National Electrification Strategy go lebeletse gore mosotho e mong le mong a bana le motlakase ka selemo sa 2030. Ga ke go a kwa re bua ka dilemo tseno e le gore e tlhoka tšhelete e ngata, e tlhoka matsoa a mangata, e tlhoka botsebi bo bongata. Mme ge se re itukiseditse boemo bono bo jalo re le lekala ka gara ditaba tseno sentse re na le merego e sentse re kenya tshebetsong e seng jwa le se tsamaya go ya ka National Electrification Strategy ya gore re bone gore re fitlhela taba ena ya gore ka 2030 mosotho e mong le mong a bana le motlakase.
0: Go fitlhela ga jwa le ntate e ka ba gona setrekeng sena sa leribe fela e be se le goketse metse e mekae re shebile lenaga gape ka kakaretso gore le fitlhele boemo wa gore ka 2030 malapa otlhe ba sa ena le motlakase.
1: Ke a gola ena ke a gola ke dinyo taba ena ke ga ke gokela dipampiri ke o sheba ditokomane ke o sheba gona mo re sebeditseng teng re se re bona ka gagale ga ke na dipalopalo ka ditereke empa ga gola ntho e tlatsamaese ke gase ke gokela dipampiri ke o sheba gona ka gara moo se goketswe ditereke ka nngwe ona go goketswe malapa a makae kapo go se goketswe dipalopalo tse kae.
0: Mosebetsing wa lona gona sebakeng sena sa beka e be ke ditholo tso difeng tse le ileng la kopana le tsona le mokgwa go le dirarolle
1: wa tseba ga gona e kagae supang ka o totobala gore re bile le bothata ke lo ka ke bontsitse moge gona ga wa le mathata le tona ko ntso ya tshebetso ya ona le ga o phethatswa ao ke a gola ke le leng la mabakana a lentseng gore e be morego o phethetswe ka nako e ka pele o feta ka mokgwa e ne lekanyeditswe ka teng. Gobane mo o bane le bothata o tla mmona go etlhile nngwe di isa le tshebetso
0: gometse e ka bang ga e so gokelele motlakase ntate ebe molaetsa wa gago ko feng
1: aa kanete re babe le tshepo etlhile mmuso o ike

0: amana le ditabeng tsa polokeo le tshebediso ya
1: ona. Ke a leboha mme, ke a kgola le bohlokwa ho bona, ke a kgola. Motlakase ha ya tlameha hore e be taba ena fela hore re sebedisetse hle ho laeta mabone le ho bapala diyalemoya le thelevishene. Motlakase o ka thusetsa le ntlafatsong ya tlhahiso ya mesebetsi kapa ho etsa mekgwa ya boiphediso ka hare ho metse. Re lebeletse hore ka hara ha motlakase o se o le teng tjena, re bone maphelo a Basotho a ntlafala ka dikgwebo tsa Basotho tse ntlafalang ka lebaka la hobane kgokelo tsa tshebeletso ya motlakase di le teng ka hare ho sebaka sa bona. Re lebeletse ho bona bana ba sebaka sena ba sebetsa hantle dikolong ka lebaka la hobane ba se ba tseba ho bala ha bobebe ha e le bosiu. Re lebeletse dintho tse ngata tseo re bone lebetseng hore le motho e mong ya kareng ke ne ke sitwa ho tjheseletsa tshepe ha e se mona mehoma ya masimong ho lengwa. Re a leboha.
0: Ntate Mokgutshwane, ke lebohile haholo ka puisano ena.
2: Mohlomong pele le arohana wa mphata gore mmotse potso ena e bohlokwa haholo. Ntate Mokgutshwane, mohlomphe tona kgolo o ile a tshepisa hore ha ho metse e tla tlolwa ha tshebetso ena e ntse e etsahala. Mohlomong o ka hlalosetsa momamedi hore na e be ho tla jwang hore e be ha diteboho ha ntahli le ha rantho tsona ha di a kenela moralong o moo mo re bileng re utlwang hore thepa ena ya motlakase e feta ka gara metso e jalo.
1: Ke a kgola mme, tlameha e hlile yona mnyeo leano ke gore ga ona motse o tlamehang go tlolona nako o sebetswang. Mme ga e be taba e jalo e etsaetse e hlile tlameha go e lokisa. Ga a lebelela gore o be le mo bonang le metsi e tlolwang leano le tshwa jalo, the policy state clearly gore go tla sebediswa e re approach ga o fana ka motlakase go seka gwang kwa dibaka tse itseng gwa tlola tse itseng gwa bua go tse itseng. Ga e be o na le taba e jalo e etsaetseng seka ga sebaka se e tlameha e lokisiwe gang gang.
0: Ba
1: ka kgotlana magareng a setšhaba mo o tla fumana gore ba bantwa le ba sa gale ditsona dipalo tsa motlakase bantwa le di feta metseng ya bone e be le tlo e sebetsa banna konyetla. Ke mogone ke lebaka le nag mme ke reng taba eo leano le na ga le tla etsiwa ka o totobala ehlile taba ene tlile le ka gore go leke go e lwantsha ke eno gore ga motho a bona motlakase o feta ka gare motse wabo o feta jareteng yabo kapa o feta tshimong ya gae jale yena a sa sebeletswa ehlile yone e baka dikgang tse golo le tshenyo ya thepa.
2: Ga leboha ntate Mokgutshwane, re leboha ka nako ya gago. Re a bona ka nnete mapele
3: utho ke mapele makena gana ba ipitsa bo mang batho ba
2: mmomanka re a bona ka nnete manka a kgotsofetse le ge ba sheba moya ehlile ke ona. Ga leboha ntate, re tla utlwa ga le sentse tshebetso e tswela pele he ditaba tsena ka botlalo. Ra le bua ntate, ga le bona kwa hao. Ke ena mookamedi wa morero momamedi. Ke monghadi leloko Mokgutshwane. O ne a hlalosa jalo he ka moo ba ka moo ba sebeditseng ka teng. Ka moo ba sebeditseng ka teng gore be ditaba di fitlhile boemong bona. Mme jalo ka re tlhalositse bahlomphei, mohlomong go tlhalosetsa mmamedi gore ba se ba fitlhile ka kwano. Ke bone letona la dikgokahanyo, ke bone motlatsi wa mohlomphei tonakgolo. Mme tsebello ke gore tshebetso ena go ne itswe e tla qala ka hora ya leshome, mme hora ya leshome e se fetile. Tsebello ke gore mohlomphei tonakgolo le ena o tla fitlha ka kwano. Letona la maatla le lona le teng. O tla hopola gore ke letona le letšha, lekala lena le letšha le sa tla kgethwa ke mohlomphei le Jone Mpotjwane. Pela ka mona ke se ke na le mokgetho wa puso ya dibaka wa sebaka sena ke monghadi Tholang Kgopotse. Ntate Kgopotse, taba ke tsena di etsahala ntate ka mona ka moo le leng baetapele ba setšhaba teng. E ka ba taba e e reng go lona le baetapele, maikutlo a lona ke a feng ka yone?
4: Ga ke o leboe tlheme, ke leboe le bamamedi ba Radio Lesotho. Jalo ka o se o ntlhalositse, lebitso la ka ke Tholang fane ke Kgopotse. Ke mokgatlho wa puso ya dibaka lebatowaneng la ga ditebogo motseng wa ga ga dikariki le wa ga letsika, ke gana mo ke ikarabelelang teng. Ka nnete re thabile ka taba ya

ya mphoena nang e re fueng ya motlakase go gona gele se tshaba sa mona nang ke hola mona ho le fifi re bona dintho a di etsa hala metseng ya batho ba bang go bona mona di sa etsa hale takatso ya rona e le gore nako nngwe go tla ke go etsa hale gore le rona re ithole re gela etile kwa mme ke mona tsatsinye la ka seko re ithola re gelele tlhorono la gore edimo go mphetona gore wa tla o tlo tla gela etela ke a gola taba yengwe ya taba ya kgolotsonyana e teng e le taba ya gore boemong ba gona tsena re a bona gore bophelo bo batla botšhintšhile ka sitana le dikolong ka kakaretso jale bothata ne le taba ya gona bana dikolong na kulo ka ga o sebediswa mokgwa ona wa marangrang na ba sebetsa jwang gagolo ba le dikolong tsena tsa magaeng ke mane mo o tla fumana ga ba fitlha mane dikolong tse dintsi re batlang dile toropong o thole gore ngwana e kare a na ntse a sebetsa gantle sekolong mona fela ga o fitlha mane o thole ngwana e seke kare o tlala fatshe ntse le taba yone ena ya thuto ena ya thekenoloji ya gona tsenana jale ka nnete ge bona taba eno e tlo tla e fetola maphelo a rona e ka sitana le maphelo a bana ba rona ka gore ba tla tseba gore ba ithute ka dithuto tsena tsa mahlale gape-gape go na le batho ba bangwe ba neng ba phela metsenyana ba faleletseng ba yeng ditoropong mang mme bophelo bo neng ba bo botlhokane ba re mona ga rena motlakase ga rena ditshebeletso e le lona lebaka le o tlo utlwa ga o batla motho obane motlho wa gaeno o tsamaulo jaaka metsenyane fela gona tsena ga ko tsebise mme le bamamedi ba gago gore batho ba jalo ba gotla ba tla gae gobane ba bone taba ena ya gore ga bo rona go a ntlafala jele kore re goeretsewang re gotlele gae mme taba eno ke ka gona ke tshwa kere go gona e ntse taba e botlhokwa gagolo so ka nnete ge motlotlo ka thabile le ga kae-kae go fumantshala gore go ntse go na le taba tse dintsentse e le gore ga di aka batsa tsatsa ma hantle ka bona tsa tsa re tshwarang hantle ke nnete tshebetso matso ho ba di diphoso nyana mme mo kontraka ne re mo fuwa bontsha diphoso tse ba lo tla a di lokisa e le tse ding wa tse ba ha ntse ho bua pele ka taba ya mo sebetsi ho tla no be le makenella le line eng ha ka fuwa tse makenella ntse ba teng le hona mona ho dilana ho ba jwalo ho ya ka bona matlo a mang ho na le matlo a mang a a salang ka thoko ka taba ya gore ga re batla go tlwa bona jolo ka go tlo go tseba motho e mong le e mong na e be bana ba saletseng ba saletse tlasa boemo bofeng ke a gola taba ile e ile ga e thola ke ya gore gae go bonagala ba le gole gagolo le mmapa jale ka nnete re tla bona ka morago gore na ga tla ba gokela go le ne mme ntse le tebelelo ya gona ya gore le ka morago jana a tshepisa go tla tla gokela mme ntse le tebelelo ya gona ya gore o tla tla a qetela gobane ke a gola ke malapa a lesome le metso metlhano ka ga ke ka metsi enanang e tsheletseng e tlotla e gokelwa motlakase tsatsi dienela ka seko ebile gape-gape taba ye nngwe gape ya botlhokwa ka nnete ke tlalosa gore ge le metsi ena e merago ikarabelelana ba twaneng le ga ditebo go na le metsi e meng gape-gape e setseng e ikarabelelang le ba twaneng lona lena la ga ditebo e le motse wa gantahle le wa garantho le wa ga ditebong go bona go botlhoko gobane motlakase o ne o tlang gara dikarekeng o tsamaya ka gago metse ya bona e le gore bona ba o sheba fela o tsamaya godimo jale ka nnete e ntse le takatso ya ka gore le bona bana ba o beso ba qeteletse ba goketswe motlakase le bona bophelo ba bona re bo bona bo tšhintšha mme ka nnete re leboa motlhomphe tona golo ka tsela e kgetheileng gobane batho ba ditlhabeng monanang ga le ba kgetha dilemolemo ba bangwe ba tsofetse ntse o tho motlakase o atla go fitlhela ga jale ebile ba bangwe ba tlhokaetse ba bangwe ba se ba tsofetse ke gona bana ba bona le ditlolo tsa bona tse bonang kganya e nanang mme e tlile kolo ka ga ke tshwa ke re ge ne ntse re saletse morago go bonagala kgetlong le na motlhomphetona golo ka nnete a ile a re sheba ka leitlho la mogago mme jolo ka ga e le mona a ile a re sheba ka leitlho la mogago ke tonagolo ya pele e ga gore re e bone sebakeng senanang e fitlha ga e sale ke tlhaga ke kala go bona tonagolo sebakeng se sa gaga dikareke le gafoka ko gore ditlhabeng mona ka kakaretso kao fela.

0: baore nna ke le mo khatlwa bo tswa dibaka ka nnete ke motlotlo ka gore ntholi etsa hala na go nya ka yo ke leng mo eta pele wa tsala e bile ga ntse re na le tshepo ya gore metsi eo ye setseng ye se ke ba dile bolo ga motla ka sona ditsamaela go mo bona mona ba o galletse le bona pele tsa bona di go foko ka nnete fela gwale ke a tseba mo from people na gore ke motho a ukwang le matona ha ya se ditsang le ona PS ta ha ya tseba gore ke motho a ukwang taba ena na ba tla enkela go di ya hore be metsi e setseng e totla e go kea
1: re le bo ntate go botse ka ditaba tsena e be metsi e jalo ka ha o hlalosa gore ke kopantseng le batho ba lapeka le la kolonyama na e hlile le atisa go kopanela dintho le batho ba le batho ba le la kolonyama
0: taba ena nang ke taba e o hlile e kalang ho etsa hala mora o tsena go ithola ke kopanela dintho le batho ba la kolonyama le kopanela dintho le batho ba lapeka gobane metsi yona ena e ke e balang go tloa pobeng ga ditebogo ga ntahli le ga radikareke le ga ranto le gampeki ne ntse e wela ka pega ka tsheo ena ya mawato wa ke mane mo ile a qeteletse e se ile kolonyama mme ga e ile kolonyama ke nnete batho ba bangwe ba ke ba utlwa botlhoko ka taba ena tsheo ya mawato ba nna e reka ke madinampa ga se re tlwaetse o sebetsa pega jwale ka nnete kgetlong lena nang ka nnete re le di-council go bonagala di-council tsona di ntse dikaseletse e sebetsa pega fa gompangwagwane fela le taba ya mabatong
1: motlhomo ntse di ntse a dintlafatso tseo le di tlhokang kwano ditlhabeng peka ke dintlafatso tsa mofuta ofeng ke a tseba le gore ga o ne o iketamane o la tshepisa basotho dinthontho ba phelang mona mme motlakase ona ke ona he o atlaile gore o fitlhe mme o tlhalositse gore o kgotsofetse gore e be taba ena e etsagala boteng ba gago motlho mongwe ke dintlafatso di feng tse dingwe tse ntseng e le tlhoko e kgolo ya lebato a leng
0: tlhoko tse kgolo mme ka nnetetlhe o bua nnetetlhe jolo ka ke tshwakere ga e sale re ntse re sa shebu metsi ene e ka godimo ka mona ore metsi e ka dithabeng batho ba tlase kwana ga ba re nyenyefatsa ba ra metsi yane ke ka dithabeng ka mane ga re na ka dithabeng kgolotso e kgolo ke ya gore gona e tlile re ntse re saleletse morago ga gologologologolo kgolotso e kgolo e mona ya bophelo mme ke taba ya gore ga re na metsi ga re na tsela ga re na motlakase metsinyane ne ka ngwane ne o gantahli ga ga ntho le ga ditebogo o tsebe ga ko jetsa mme go fitlhela ga jale batho ba ne o tsentse ba tsamaya tseleng tsa diposekaga ka dikoloi tsa bone go leka go kgatlhametsa setšhaba seno dikoloing tsena tsa baedi ka nnete tlhile ntse le kgolotso e kgolo ka gore ka nako ena ka nnete ebe batho ba tlase monono ba ntse ba gametsi ka ditonki go ya sedibeng jolo ka ga e le nako ya mariage ke mathata gobane nako ya maria jena dikgomo di fula gotlhe go etse galajwang jele o tlo thola badisana ba o tlo tla go thola gore badisana ba etsa ba fitlha ba nwesa dikgomo tsa bona gana mono ka nako nngwe dintsi a di le tsona di a sesa motho o tlo tla gametsi ya nwa jalo taba eno e jalo ka nnete ke kgolotso e kgolo ka nnete tlhile ga e ntshware gantle bosibu le motsheare mpa fela ke sena gona gore nka thusa setšhaba sena gobane ke phela le bona mona ke a bona gona ba sotleya go le go kae ntlheng tsona tseno
1: ga lebowang ntate go potse ka nako ya gago re se re tla bona he motlhomong re sala ditaba tsena morago re bone gore na setšhaba sa sena sa gago seo le se a dulositseng le morena ga dikariki na se ba balela tšhepa ena go le go kae ga leboa ka nako ya gago ntate
0: ke a leboa mme ka nnete a re tlo e babalela
1: se le utlwile he o sa utlwile mamedi ke yona tshepiso eo monghadi kgopotshe a e fang setšhaba sena sa peka re tlo bua le morena mogitli wa ke morena wa gaditeboo ke e meng ya metse ena eo re supileng gore ga ya gokelwa motlakase mme re ke re tlo utlwa gore na e ka ba sena se reng go bona maikutlo a bona ke a feng ka taba ena mme wamphato Puleng Selotla a bua le ena empa motlhomong motho o ka supa gotshwanyane fela gore jalo ka re ile ra supa ore matona a mang a se a le

0: Mamedi wa sealemo ya Salesotho, ha o file nna kwano ke na le morena mochaka mogitli wa motse wa ha diteboho di hlabempe ka kwano. Mme wena mo mamedi wa sealemo ya Salesotho tla hopola hore ka jeno ke metse e tsheletseng e laetwang ka mora ho kellwa motlakase. Ka hona ha diteboho ke emeng ya metse o bona halang hore ha ya fumana kgokelo jalo ya motlakase. Mme ke tlo buisana le morena wa teng. Morena wa ka ke o dumedisa ke kopa o dumedise mo mamedi wa sealemo ya Salesotho.
1: Ke a leboha mme ha ko leboe. Ke hlomphe sealemo ya Salesotho, ke hlomphe le ba mamedi ba sona mme.
0: Morena mogitli, ditaba e se le tsena di etsahetseng ntate, ebe o ikutlwa jwang o le morena ka mora ho utlwa gore motse wa gago ga o a kenelela morerong o wa gokelwa metlakase metseng e tsheletseng kwano ditlhabeng?
1: Hei mme, ila e ba tabanyana e batlang e re hlekehlekefetsa gobane motlakase wa ona ona o song o le metseng ena emeng boholo ba ona. Ke motlakase o ileng wa o ntseng o gua gona mono motseng wa ga diteboa jale empa go le jalo ge ne re ile ra lebelela ga re ne re utlwa gore motlakase o tlo kena ditlhabeng ge na ne go tla kala gona mono jale o boso o ntse o anela metsi ena emeng kao fela empa go a ba jalo mme wa jale ka nnete ile taba eno se nna le setšhaba sa gaiso e batla e sa re tshwara gantle ga sa tsebe ngwana ebe ha re ntse re utlwa ditshepisonyana go tla qetelela go lokile kapo e tlo bantho e sa qetelleng e lokile ga re sa tseba jale ga re sana tshepo mme re ne re kopa gore motlholo o mongwe ga e baneneng ga e le mona re tlaile sealemoeng sena sa Lesotho ka shiko motlholo o mongwe sealemo ya sa Lesotho se tlake se leke gore le sona nne le se re thuse gore buelelela gore motlholo o mongwe motlhompe itonagolo ga a tloa mona a sia a re tshepisitse go na le ntho e nngwe yo motlholo o mongwe re tla sala re etsetswa ka morago mono.
0: Morena mogitlibe go na le tlhaloso e leileng la e fumana go tloga lekaleng le la maatla kapa go mokgethwa wa lona?
1: Wa tseba mme ga gona tshepiso e re entseng kapa ga gona tabe re kileng ra e fumana go gang ga gona tabe re kileng ra e fumana go gang ditshepiso tse ntseng re di fumana ke ditshepiso tse ntseng di tlhaga fela jalo ka ga mekontraka o ile a nna ba ba teng mona ga o tse o sebetswa ba ile a nna ba re tshepitsepisa go gang ga ba ne ba tlameya ba tloe mona bohaga dikareki ba tla theoela mono ga diteboo le motse o mongwe o thong ke gantatlhe le ya ga ntho ka nqeno go yona ke yona metse e merago eno e sa fungwanang kgokelo ya metlakase ene motlakase o tshwanetse o tsamaya ka gara yona metse eno e le jalo e leng gore ga go sana le mosebetsi o mongata gobane ga ke sheba dithapo tsa ntse telele dipalo tsa ntse telele tse o thweng ke di-trisase ga di santsane ga di sa tla ba teng se le go fela go hula ka thaponyane e ne e ntse o kenywa motlakase ntlo le ntlo e leng gore ke bona e kae kare ga go sana mosebetsi o mongatangata gagolo mono jale ka nnete o ele re seboko le setšhaba sa diteboo le sa ntatlhe di sa ganto re seboko gagolo re setlhe re kopa ka nnete sealemo ya sa re sutu e keng pele re thuse go ka etsa mosebetsi o jalo.
0: Morena motlhomong o ko tlhalose lebitsong la setšhaba sa gago ga mmogo le marena metse ena emeng gorena le kile la nka dikgato difeng go atamela lekala kapa mokgethwa e ka setena le botlheng baetapele ba setšhaba beo le sebetsang le bone?
1: E mokgethwa re kile ga mo atamela mme re kile ga atamela mokgethwa mme mokgethwa e ntse le taba ene eno ya ditshepiso lo ka ga le makansela re ntse re sebetsa le ona le bone e ntse le taba tseno tsa ditshepiso fela tsa gore ka nnete go ntse go tlua go ntse go tlua ja le nthonyane e batlang ile ya re duba dikelelelo ganyane ke gore ebe jale re bona metse e re potileng yona e se e e ntlafaditswe ka motlakase empa e le gore motlakase bogolo o qadile mane go rona ka taba ya metsi jale re kgatakgata tse ile gagolo mme.
0: Ga ngata ditaba tsa mofuta o tsena ga di etsagetse morena o bone e tlile setšhaba sa metsi o metlakase e fetang go sona jalo ka go tlhalosa gore motlakase o ya metseng ena e emeng o

0: hlaha gona motseng wa ga ditebogo mona ebe ha re bua ka jeno ha re na bona ona le ditlolo tsa molao tse etsalang ka lebaka la khalifo ya setšhaba
1: a tshimme ha hona ba le ditlolo tsa molao ho hang ke kentsa etsahala tsona ho ba ne setšhaba se sa gona ke ditšhaba tse imametseng kapo ke batho ba imametseng a se batho ba ditlolo tsa molao ha hona le thole ka etsahala le lebe mme ka tsebo kapo ka tshebo yaka taba fela kore seboko sa gona kore fela le gona re tletlele re metsi ene e sa fumana motlakase e qetelele le yona e fumantshitswe motlakase
0: morena jalo ka ha o le morena tjena o a tseba diqholotso tsa setšhaba sa gago e be ke dife ga e le mo motlakase o le siko sebakeng sa gagao ntate
1: ba tseba mme ga o na le diqholotso tse mpempe ga kalokalo qholotso fela ya bona ke yone eno ya go se kgotsofale maikutlong a bona taba fela ko gore ntho ba e kopang fela ko gore ba thuse le bona mme ba ntse ba na le letshepa le jalo gobane che ba ntse ba tlhokometse le goreng go tloga gona mona mo metlakase e goketseng gona jale ke ila nna ba dilemo tse ngata mme he ga re ntse re tshepitse piswa re ntse re ba le letshepanyana leno empa re kopawa ka gapela gona go segole gantle oe le gona re mpe re etsetswe taba e jalotlhe e se ka nna ga tshepiswa fela ge tlempe re lokisetswe motlhomong e re le gona selemo sena se dio fela ge be re bona gona go etsalang ke mme waka
0: o nagana gore ke dipheto difetse re tla di bona metseng e e tla ga e ka gokelwa motlakase ga mmogo le dikolong tse gaufi
1: wa tseba mme diphetogo di ka ba ngata gobane ga o ka go wa sheba metse ene ya gona ga ena dishopo ga ena dintho tse ba motlhomong di re batla gore qetele re ile kwana ditoropong bo maputswe mme ga ke sheba diphetogo di tlo ba ngata ga o ka ba etsala gore bele motlakase bone batho ba kgonang ba tla etsa dintho tse tsa go atameletsa dintho go rona gana go le jenaa ditlhabeng mona ga re na tliliniki ena metse ena e megolo ga re na tliliniki kapa sona sepetlele se e bang ke ntho e re ka gareng re na le batho ba bagolo maqheku e tlameya gore e re ga ya ditliliniking a se ka ba ya gole re ya gole bo sen a nakwana kabo bo St Rose jale ke tsona nthonyana tse ke bona e kae kare ga motlakase o ka ba teng re ka kgona gore re iatameletswe
0: ga re tle re bue ka bophelo ba setšhaba ka kotlo ona e be ga motlakase o ka e tsala o fitlhe o bone ka bo o tlo fetola bophelo ba setšhaba jang ga mmogo le dikgwebo tse ka bang diteng gaufinyane
1: ba tseba ke bone ka bophelo ba setšhaba o ka fetoa mme gobane batho ba bangata ba tla kgona gore ba be le dintho tse bang ba ka kgona go disebediswa tse sebetswang ka motlakase ga batho ba bangata o ka go wa sheba o tla fungwana gore na le bana mona ba ileng ba isiwa dikolong tsa bo diplumping tsa bo go etsa dithepa tsa bo maplanka tsa bo eng jale ga bana motlakase jale o tla bona ba sebedisa di-generatara tseempa jale ga go wa sheba taba ya generatara e kara ke story gobane jale ke dipetrole ke eng leng empa motlakase ga o le teng bana ba kgona go etsa ba kenya di-seding ba kenya bo disagamike ntho tse ne ke tse batlang metlakase e leng gore go phetoe ka ba teng e ka ba kgolo wa motlakase o ka ba teng
0: go a utlwagala morena waka ntle le taba ya motlakase le ya ditsi tsa bophelo o e tlalositseng e be ke eng gaelo ye teng motseng e ka ba mmuso o ka e ela tlhoko
1: ba tseba gaelo e nngwe re ka bang le yona mona motseng wa rona ke tsona ditliliniki le tsela ga re na yona ga re na le tsela ntho e kang tsela ke nngwe ya dintho tseo re e tlhokang gaolo a dipula di neletse yona waletse ke dikoti fela ke a gola le lona ntse le tlaka mono ntse le bona tsela ena mona ga e tsamaye gantle le jale ke dumela ba se ba e kirikirile fela gobane jale go tonagolo wa tla itlile e mpe mme
0: momedi wa sealemoya sa lesotho wa retsa jena re phethela puisano ya rona le morena motšhaka mogitle morena waka a ko bue le setšhaba sa gago sa ga ditebogo ga mmogo le mmuso wa motlhomphe itonagolo
1: ke mpa ke re tle go lona setšhaba sa gaeso ge mona sealemoyeng mona moketeng o mogolo wa motlhomphe itonagolo mme ke ne ke re go lona jalo ka ga re ntse ke bua sealemoyeng sena sa lesotho jena lana mmametse ke tlile ke isa kopo e kgolo gore motlholo mong sealemoya sa lesotho se tle se re thuse le gona gore se senyetsa ba e leng ba nang le maatla gore ba ka re etsetsa letho ba mpe ba re thuse re ya kopa motlhompe itonagolo ga a furalela mona a mpa re siele tshepisonyana e re tla sala re ntse go kgothakgothang
0: ge leboa gagolo go buisana le wena sealemoyeng sa lesotho ka jaanong date momedi wa sealemoya sa lesotho e tsamaile jalo puisano ya rona le morena motšhaka mogitli wa ga ditebogo ke ena yo motse wa gae o saleletse morago ena e emeng e goketsweng motlakase ke gotlisetsa dithapo go wena mosebetsi mmogo.

0: ke le bohapuleng mo mamedi lo ena ke boele go amohele ka kwano ka pela ka ke na le mofumahadi mabakwena le batama wena o sebetsa mane kgwebong ya moradi crushers ke kgwebo e rafang kwano o tla hlalosa mosebetsi wa kgwebo ena mme re tla uka gore na ka dilemo tsena tseo mohlomong kgwebo ena ya bona e hwebang kwano mme motlakase o le siko e ka ba bane ba sebetsa jwang mohlomong e ka nna ba se bohlale o bitsa lebitso la kgwebo ena empa ke se ke ntse phoso re se ke be ra hlola re e bitsa empa re hlalosa gore na e ka ba le sebeditse jwang mme qholotso ena ya go tlhoka motlakase ene ya makgwebo ya lone jwang e be go tlwa mona go ya pele le lebeletse gore ga e ba le goketse motlakase le lebeletse ntlafalo ya mofuta ofeng.
1: Okay, le bo mme ke dumedise ba mamedi ge le kgwebo ena o itse se ka e bolela ka lebitso motlakase bosi wa bona go ne go le boima gagolo ke a gola business e ne tlile le boima gagolo goba ke a gola re ne re sebedisa mafora ke tle ke re diesel gore kgwebo e tletse ba go tsamaya jale e tlile e ne se bile le tlwaelo fela la ga e ne le boima gakalo jale ke a gola mosetho sa ka inaganela gore na gona jena ga mafora a nyeloile ga kanana e be re ne re le bothateng bofeng empa ka nnete gore be motlakase ko onana o teng gona jale ka nnete re tlotla re thusega gagolo se re tlotla re sebedisa ona mme ka nnete re le boa go menagana
0: motlhomong o kare ke dintlheng di feng tse o kareng le netlhile kgwebo ya lone e bonala e fitela golo ke bona bosio ba motlakase kwano.
1: Okay, mme ke a gola o tle utlwisise gore ka ntle go motlakase re ne re suta go etsa letho jale etlhile re sebedisa mafora go etsa ntho nngwe le nngwe le nngwe e tlhile business e le siko go gang ka ntle go mafora jale ke batla ke a gola o utlwisise gore motlakase ona o tlo tla o re thusa gagolo go banneng le tshilo fela goba re a sila ka mononong re a sila ntho eno e re e rafang ka mononong jale e tlile tshilo e ne ba siko go ganggang ga mafora a le siko jale ga motlakase o le teng o tlotla o be bofatsa ditseo gagolo.
0: Gape taba ye nngwe yeo re tsebang go tlhalosa gore mo motlakase o le teng ditaba tsa kgwebo di a ntlafala ga kgwebo e ntlafetse e taba moruo wa setšhaba se ntse phelang mo one o tla ntlafala le ona le moruo e be taba e ne fetela moruo ngwana ga ka kakaretso lona o tla ameya ka tsela e ntlafetseng le lekgwebo e ne yo e saleng e kgweba mona ditlhabeng le bosiong bona ba motlakase ya ba lentse le dutse tebelelo e nngwe ya setšhaba ke gore ga dikgwebo le batho ba kgweba ka go sebaka sa bona motlhomong go be le dintlafatso tseo ba di fumanang le bona ba une molemo dikgwebong tse jalo dikgwebo di gotlisetse setšhabeng mme le mmuso le ona o ntse o ipiletsa gore lona bagwebi thusa mmuso mme wa tlalosa le gore e be lona ba ka pele ba gannang ditaba tsa moruo ka ditaba tsa go thusa mmuso gona ditaba tse kenyeletsang go thega mesebetsi nna kgwebo ya lona e kentse kwano setšhaba sa mo se ka ema mo sa bua gore le ba file mosebetsi le gore le gotlisetsa go bona ka ditsela tse dintse itseng.
1: Ee mme ga ba ka rata go bua nnete ba ka ema mona ba bolela taba eno nono e tlile go sebetsa bona ka mono nono jalo ka ga kgwebo e ne le sebakeng sa ga bo bona mme le dintlafatso ka kgwebo ne ntse e buseletsa setšhabeng e ntse e buseletsa le gona ga ka bothata bo bone ntse boleteng ba gore ne re sebetsa re sena motlakase re ne ntse re thusana mme ka nnete ke a ba lebogela le metse e gaufinyane ga ba fumane motlakase ba kae kae o fumana gore e tlile ba beile tshepo ya bona go kgwebo e nana gore e ka ba thusa mme e ne ntse e sa ba swetse e ne ntse e ba thusa mo e kgona go ba thusa ka ona mokgwa ono ne ntse ba sebetsa ka ona ka ntle go motlakase mme gona fela ga e le gore motlakase o se o le teng ba se ba tlotla ba iphumanela dintho tseo tse ne ntseng ba di fumane go tsa company ga bobebe ba se ba sa dependa go ona
0: motlhomong mantso gago a kgeseretsa a goana le boipiletso ba gago go setšhaba le ona mmuso e ka ba teng
1: go setšhaba ka kakaretso o sametse e nana e ketang go fumana motlakase mmeaka nka re re babale thepa e nana gagolo re e baballe re e sireletse ke a rona e tlo tswela pele rona molemo.

0: hloka motlaka se re le sethaba sa mona ga go tseba mme re tsametse re ba ba le le rona ka nnete re tlo thusana ka nnete ke a leboga
1: ka leboga momamedi ke mofumagatsi Mmabakwena lebatama jalo ka ke se ke supile ke mong wa bagwebi ka kwano ka ditlhabeng beka le ribe mona mo tshebetso ena e kgolo he e tlo etsagala teng jalo ka ga e ba o qeta go bulela wena mmamedi re itse re kwano ditlhabeng beka ke seterekeng sa le ribe mo motlhompheng tona kgolo a tlo gantsha matlo a 554 ao he wona a hoketsong motlakase ke mogagobane wa hokelo ya motlakase metseng mo tla hopola gore o hlalositse monghadi mogotshwane ga re ntse re bua le ena kwano gore morago wa bona ke gore ka selemo sane sa 2030 matlo ohle kapa malapa ohle Lesotho mona a gantshitswe mme re supile he gore re ntse re emetse motlhompheng tona kgolo gore a fitlhe ka kwano empa jalo ka ke se ke supile go na le matona a mang a seng a ntse a le teng mmogo le batlhompheng ka supa fela gore morena wa setlhogo wa Tsikwane Peka le Kolbere o se a le teng ke mofumagadi Pontsho Sewehla Matheadira o teng ka kwano letona le letšha le o tla le gopola la lekala le letšha le sa tswa thegwa le lona le teng ke mohlomphegi Nkgethwa Seetsa ene o tla gopola gore he gore ke mokgethwa wa Mphosong go feta mona re ka supa he gore ditho tsa lekgotla la setšhaba le ditho tsa ntlo ya senate le tsona tse dingwe di se di le teng ka kwano bangwedi ba bagolo ba mmuso le bona ba teng ka kwano motlhomong ka gotlela moragonyana ganyane mamedi ditabeng tsane tsa rona mo re neng re supa gore selemong sane se fetileng sa 2025 morago ona o ile wa kwalwa jalo ka gore mmuso o etele mane seterekeng sa Maseru lebatoweng la Rothe e ne e le ka Tshitwe mo go ileng ga gantshwa matlo a 1447 ka tšhelete e neng o thwe e ka godimo mo dimilione tse masome a mabedi a metso e metlhano tsa maloti yone e le tšhelete o tlhalosang jalo gore mmuso o tsheditse jalo morerong ono ke banka eno e kgolo ya lefatshe go feta mona selemong sena sa 2026 ka kgwediane ya Hlakola mmuso o ile wa etela seterekeng sane sa Mafeteng Makaung lebatoweng la Kalabane e le ga o lo gokela malapa ka mono ka Mafeteng ke mo selemong sena morago ona o ileng wa sebetsa teng ka go sebetsa mono lebatoweng la Kalabane mme kgweding ena e tlang ya June selemong sena sa 2026 mmuso o tla boela o etele gape ka mono ka seterekeng sa Mafeteng o se o le lebatoweng la Thabana Morena e ntse e le go ya etsa yona tshebetso e tshwanang motlhomong ga re ntse re eme re emetse gore motlhomphei tonakgolo a gutle ke gore ge ke re gutlele matlong a gaso re khutlele matlong a phaso e tlere he ha mosebetsi e tlere ha mosebetsi o se o qala e be gore re tle re gebe re khutlela ho wena mohimi taba engwe ya bohlokwa mohlomong eo re ka ga e supang ke gore fela tshebeletso ya kajeno e tlo tsamaiswa ke mmusi wa setereke sena sa leribe ke monghadi le tsemagalanyane ke ena a tlo tsamaisa tshebeletso ena ya kajeno ntho nngwe eo re ka ratang gore re e fumane ke dikolo tsena tse pedi tse fumanegang sebakeng sena gagolo-golo sekolo sa Radikariki High School le sekolo se phahameng sa Ralehlatsa re ke gotle gore na e be taba ena e ne e kgina thuto ya ngwana mosotho ga kae ga motlakase o ne o le siyo mona re tseba gore na lefifi le baka ditaba tsa mofuta ofeng re tseba le gore jale ha o le lefifi e tla ba baithuti kapa barutwana ba sitwa go ithuta jale ka lebaka la lefifi mme re ka rata o bua le bona go utlwa gore na ga e le mona jale

0: motlakase o se o le teng e ka ba taba ena e tlo bebofatsa mosebetsi wa matitšhere ga kae o tlo etsa gore baithuti ba ithute ga bobebe ga kae re tla ke re batsome re a tshepa re tla ba fumana re ke re utlwa gore na bona ditaba tsena di tlo ba ama ka tsela efe o tla gopola gore e meng ya metse ena mamedi ile ya angwa gagolo ke taba yane ya dipolao le ditlhaselo tsa ditaba tsane tse neng di amagangwa le mmino wa famo mohlomong go ne ntse go lua ka tsona ditaba tsena tsa lefifi go jale ga e ba bosibu e ba mathata jale e ba batho ba tla etsa ka moo ba ratang goba jale go sena motho ya ba bonang empa ga tlhalosetso ge gore ga e le mona motlakase o le teng tebelelo ke gore ditaba tseno le tsona di tle di ye moriting ke nnete e se e le nako jale di sa utlwa gale mme ga e ba di ile moriting tebelelo e tla ba gore di fele diphaposing tsa gaso e tla re ka nako yane eo he motlhomphe tonakgolo a seng a le teng mme tshebetso e se e tswela pele re tla boela re boya sekwele mme e tla re pele re arogana letsatsing la kajeno jalo ka ga tebelelo e le gore mosebetsi ona o tle o fele mane metsotsong e masome a marago ka morago re ya lesome le metseng medi re tla rata go bua le ba bangwe ba baagi ge ke go utlwa maikutlo a bona ka taba ena e tsagalelang letsatsing la kajeno ngwane seo ka moo ka studiong a kona nabelela dithapo tse
1: ke a leboa gatsira motho tanke gatsira motho ke tseba ga utlwana le ena re ta ke fete ka kwana re tse metsotso dimetse me ka e fela kane lesome le metso e metlhano pele go ra ya lesome le motso o mongwe re tleng ke letlhatso gantse ke ba emetse gore o tutlwe rona ntho tsa bona di ema ka tsela le mofuta o feng

0: tse ho etsang Petula mfante ka sesotho sa mangkhonte e bitswa letlole la pokello ya dikga Petula mfante ka sesotho sa mangkhonte e bitswa letlole la pokello ya dikga Petula mfante ka sesotho sa mangkhonte e bitswa letlole la pokello ya dikga Petula mfante ka sesotho sa mang
1: ene ke nana ka nete ba ba kha dira motho nna e tla rutwana ka mo

0: khajira motu
1: dalas
0: eh a tela tela
1: oh wan kucha wanes
0: wan tela pele na ja utwa ka kwana
1: a ere re tsela pele re ne re fe mo mamedi a salme a salo sotshetseng di etsa halaka kwana jolo ka re ile ga salosa go yeo e bang o qeta go bulela ke o re re ka kwano ka dilabempe ka setrekeng sa lerebe mo mohlomphedi na kholo a tlo nehelana ka motlakase ka ba tlo gantsha malapa a 554 a metse e tsheletseng e fumanegang mona dihlabeng peka mme ke hlalositse gore a mang a matona a mmuso wa motlotlei a se a le teng ka kwano ditho tsa matlo a mabedi a paramente le tsona di teng diofisiri tse kgolo tsa mmuso bangwedi ba baholo le bona.

0: ba teng me re bua tsena e le hore ke ha mo hlomphe tuna kholo a se a tlo fihla kwano re hlalositse hore metsi ena e tsheletseng e fumane ha mabatoeng a mabedi e leng lebatoeng la Peka le lebatoeng la Kolonyama mme ha re ntse re bua le mokgetho wa puso ya dibaka mona mong ha di tholang kgopotshe o hlalositse hore metsi ena e ntse e wela tholang kgopotshe o hlalositse hore metsi ena e ntse e wela la Kolonyama re supile ha go tshwanyane mona hore ke boikarabelo ba
1: a fitla tere misa mosebetsi yono hanyane le ba ba ke tsebetsa ba moya ka re ka bona ke lebeletse hore be ba phatlalatse di ditsa tshireletso fe di ditsa tshireletso fe di ditsa tshireletso fe
0: ere parentse re metse mo hlompha itina kholo re fetele mane sethaleng ka ha ho ntse ho fanwa ka ho fanwa ka mahlaso mme re se re utlwile hore ntate PS e se e le ena a tlo tsamaisa tshebeletso enwa ha e sa le mmusi wa setereke jwalo ka ha re ne re ile ra hlalosa ho tloha qalong monghadi Tankiso Phapano e le mongodi e moholo wa lekala lane la matla ke ena a tla tsamaisa tshebeletso ya kajeno. Mohlomong ho ka ba bohlokwa re hopotsa mmuihanyane hore ditaba tsena tsa matla di bonahala e le ditaba tse tshwentseng lefatshe haholo ha re ntse re shebile taba ena ya ho phahama ha ditheko tsa mafura hoo dinaha di ntseng di ikeletsa hore di tlohe mokgong ona wa matlana a ntseng a sebetsa ha jwale empa ho fetohelwe tshebedisong ya matla a tlholeho moo momamedi a ka hopolang le hore motlotlei letsiela boraro ka seqo sa hae o eteletse ditaba tseno pele mme o mmone momamedi ha ntse a etela dinaha mme ba ntse ba thakelana ka malebela hore na ba ka sebedisa matla a hlwekileng jwang ho fehla motlakase bakeng sa ditjhaba tsa dinaha. Wile ha hlalosa hore ho na le monyetla o moholo haholo wa hore ho ka fehlwa motlakase ka metsi ho tsentse e etsahala taba eno mane mmuela setrekeng sa bothabothe motla hopola hore Lesotho le atleha ho fehla motlakase karolo e itseng ya motlakase o sebediswang ke naha ha motlakase o mong ona o fumaneha dinaheng tse ding re ka supa naha yane ya Mozambique. Hwa hlaloswa hore mahlasela mane ke sebaka se setle haholo seo mmuso o ka se sebedisang ho fehla motlakase ka moya ho latela mohlomong boleng ba moya o fumanehang sebakeng se jwalo. Re bua tsena e le hore sebakeng sane sa Haramaruthole Mafeteng mmuso o sontse o sebetsa mono le khampani e nngwe e ikemetseng ho fehla motlakase ka letsatsi. Ke tsona dintlha tse tharo moya, letsatsi, metsi tseo dinahahe di ntseng di ikeletsa hore di fetohele mokgweng wa matla a hlwekileng kapa a bolokehileng e le hona ho qoba ditlamorao tsena tse bakwang ke phetoho ya lehodimo tse bileng di hlaloswang di nonyetsa moruo wa lefatshe haholo. Mamedi e re ha re ntse re emetse hore mohlomphe tuna kgolo a kene jwalo ka o hlalositse hore o se a le haufi haholo e re re o fetisetse mane sethaleng re utlwa hore na e ka ba teng ho ntse ho etsahala dife.
2: Stage mona e le hore mohlomphe tuna kgolo a fitla mona re tsebe hore re thakgole mosebetsi wa letsatsi la kajeno ntle le tshitiso. DJ wena no tswele pele o mphe mmino.

salió muy. ¡Hush! ¡Hush!

0: kholong tso ka ni
1: matekane a tsa mosebetsi o mohulu ha hulu ke le mo a mohlompei me motlatsiwa tuna hulu a modumedisa mane ke kopala mohlabe ka tsi le medidietsane hape hape re a leboa DJ no no tsola pele ka mino bo mele bontate taba ena e bolela hore re segela o filo kala mosebetsi wa letsatsi la ka jeno DJ
0: ere ha khutlela ho DJ jalo pele ho qalwa he mohlomphetu tuna kholo se a fihlile ntate ga dikariki a re jwetse ka ditaba tsena tsa di scheme ka kwano ka dihlabeng ntate
2: ke a leboa mme ke ne ke le mane mo ne ke re scheme sena sa rona ha re se thea re se thele ka metsi e meraro mme kgothaletso ena ne re ile ra e fuwa yo ofisiana ya ntate mokgutshwana ke tsena hana ke mane
0: rural electrification
2: ke a leboa ne re ile ra fuwa kgothaletso ke yena ho etse di-scheme e le gantse re batla taba tsa rona ebe le rona na re ka fumana motlakase neng jwang mme ka mora go etse di-scheme tsena tsa metsi ene e megago jalo ka ke tlhalositse ile a ba le scheme se seng ka mona ka tlase ka mona le sona ntse le ka metsi e megago tsona tsena tse kopantsweng kapa tse kopanetseng mosebetsi ona wa letsatsi la kajeno lena ke di-scheme tse pedi ka le sona ntse se na le metsi ene e megago ka mokgwa o tshwanang ko bolela ke marena a mararo ka godimo ka laetang ditlhaba ka gara dikariki ke marena a mararo ka monana mme taba ena ya motlakase mme gantse re sokolana le yona ebile taba e ileng ya re nka nako e telele re kadile scheme tsene ka 2010 empa he ka jeno go isiise ditaba tse telele ka jeno gore re thabile e le mose e fedileng ga o ne o thakgola motlakase gona ona mona mo ka lengwaga teng ke re tonana nako eno la maatla mme ka jeno ne ke mona re ya bona ntate kgolokena o na le gona mme botlhokwa-tlhokwa bo ratang ke o bee ka go fetisisa ke ba gore ntate tonakgolo wa ka jeno lena ke tonakgolo ya bobedi go nna batho ke ba tsebang tonakgolo ya pele ya go ya gate mobu ono wa ditlhabeng ke ntate le ya bua ya neng a fitlha gona kaga motse ono wa ga dikariki a bile a tlile ka helicoptera ya sesone ke ne ke le letlhakogong la ntate ke ne ke le motho a neng a katoa gore ke ntate ke rata ntate mme ile a re ga bua mono gole wa moela tonakgolo ntate ya ratlo o monna tlo o tlo bona tonakgolo ke ne ke le mo ngwana ka gara bana bane ba teng bone ba ile a moela tonakgolo mme ka nnete taba ena ga e le mona ntate ntsokwana le yena a le teng ka jenena ke tonakgolo ya bobedi mme re thabile gore re thabile go tsotlhe tse go ntseng re di labalabela ga re bona re fumane motlakase bo metsi a teng re ile nna ga ba le dikatlheo tseno tse diwang ntho e teng e botlhokwa eo re neng re lakatsa e ka mohlomong e ka e tsagala mme mona mo go leng teng ga o tlhaela godimono o bona toga e teng pele yaneng ga o tlhaela mono go fumana toga eno ke motsing o o bitswang fobana ga o tshela fobana o se o kena malothi hospital e ne e ka ntate ntsone mohlomong a e bataba nne dikatsa e tsagala goeba go ka etswa tsela e phunyeletsang e kgolo e reng ga o tloa mona o seo ya malothi hospital bo ga mmago gona jalo jalo gona jalo re mona gona jalo ga motho a ka ba le mathata e ba go teng no go botlhokwa kampaiso malothi hospital o tla boa mona a iloje ka seretse a ya malothi hospital kapa a ya mapoteng ka gona tlhe re ne re beya taba ena le yona e le tabe botlhokwa gagolo go tsotlhe tse sengwe di fumane tse botlhokwa tse re ithabetseng ka jeno lena e ka tsela ena e ka fetisa e le yona e tswa main road go ya fobane e mapoteng
0: ga le bona tse ga dikariki mamedi ke e mong wa batho ba tlhophileng gagolo ditaba tsena tsa boikopanyo tsa di-scheme ka kwano ka ditlhabeng peka ke monggadi mphutlane ga dikariki ga le bona ntate ka mosebetsi o motle le tswele pele mme re fetela mane he mosebetsi o se o tla qala ge e tlhalositse gore mosebetsi wa kajeno o tlo tsamaiswa ke mongodi wa setereke sa leribe PS ntate Phapano o ne a tsamaisa tshebeletso ya ne ya pele mohlomphe tona kgolo a fitlha mme tshebeletso yona e kgolo jwale e tlo tsamaiswa ke DA e le mmusi wa setereke sa leribe monggadi Letsema Kgalanyane e re re go fa ditaba tseo
3: ka moo a bitswang ka teng ke hlomphe mookamedi wa ntlo ya magosana ke hlomphe motsamaisi wa dipuisano ntlong ya bakgethwa ba setšhaba ke hlomphe mookamedi kapo moahlodi e moholo wa lekgotla le phahameng mohlomphei motlatsi wa tonakgolo mme Ntumeng Majara go hlomphehile mme

0: kolonya ma mtakase me a mosebetsi o phetuwe e be ke motlompedi tuna kgolo jwale ya tata nelana ka mosebetsi o jwalo ke bontse hore taba ena e fapane le ditaba tse nentse di etsala tsana go e fitile mo motlompedi tuna kgolo a neng a phetola makote e le hona ho lukisetsa mosebetsi e meholo ya mmuso e hore tletsole pele empa kgetlolena ho ile a kgahlwa motlompedi tuna kgolo hore mesebetsi yohle ya setšhaba e etsuwe ha e fedile phethetswe e be motlompedi tuna kgolo o tla tla a tlo nehelana ka yona ke ka hona lona baphatlalatsi le setšhaba se bokaneng kwano le so ka le mmona a tshwere garafu a tshepa lekote taba enonong ke taba eo a ileng a emisa hanghang ha kena pusong hore o tla nehelana fela ka mesebetsi e fedileng ho setšhaba mme ka jeno setšhaba sa kwano lona batho ba peka lekolonyama o tlile tsena gobane kgokelo ya motlakase sebakeng sena e phethetswe e fedile mme ke ka gona le bona re entse tshebeletso ena eo re entseng ka jeno gore a lefe mpho ena eo a ileng a tshepisana ka yona gore ka le leng la matsatsi setšhaba sa kwano sa peka le tla imona monwana mme o etsa pontsho ya taba eo gore o fetsa neelana ka motlakase go na le ntlo ye e tlhwauweng ye sentse e lokiseditse gore e tla iloetsa mosebetsi ona o o tshwanang moo a tla laeta go bontsha gore e fela a neelane ka motlakase ke bontshe motlhompedi tuna kgolo gore ka ga sebaka sona sena sa peka re na le mosebetsi yo ntseng o tswela pele gona sebakeng sena ka ga le batho la peka mmaothweng ke hanapo mosebetsi wa teng o ntse o wela gona ka gaga le batho lena la peka empa mokontraka a ntseng a sebetsa teng a soka a qeta ga ke tshilo tsena ntate da ke lekile o beya sepheo ke a leboa
1: atšhe le ukwile dinage ke o hlakile haholo ntate PS o re hlaloseditse lebaka leo le re beyang mona o hlalositse ka bogeleke bo boholo ntate PS sepheo sena sa gago ntate se re beyang mona re kopa gore re tle re se sale morago ka thapelo re kope CCL gore jwale e tlo re bulela mosebetsi ona mme se re tseba gore na re rapelela eng ke kopa gore ga ntse le ema jwalo CCL re tle re fumane motho wa rona o teng mona ya tla re fa lehlaso ya tla le emisa ka pina e le lokelang o kae ntate Paul ntate a nyolle baruti ba ka
2: ke eno ntate DA lebitso la hae ke ntate le ntate motsie ke le mošhapeng ka ditlatse le medidietsane ntate motsie

0: kobetso modimo ka Kriste morena wa rona ke a leboga ntate ya lokileng amen.
1: Re tla re kope re dule fatshe bomele bontate. Re tle re baleng testamenteng ya kgale bukeng ya moprofeta Hagai kgaolo ke ya bobedi mme teng re tle re bale fela temana e le nngwe. Bukeng ya moprofeta Hagai kgaolo ke ya bobedi mme teng re tle re bale fela temana ya borobong. Kganya ya morao ya ntlo ena e tla feta ya pele. Go bolela Jehova wa magotla, ngalong ena ke tla beya kgotso, ke bolele Jehova wa magotla. Re phutheile mona bomele bontate, jalo ka ha o so boletswe. Mme re bala ditaba tsena tsa moprofeta Hagai, tseo a re bontshang gore ka lebaka la morero, ka lebaka la se tlang go etsahala, ka ro malapa, ka ro metse, le metsana empa ka re o naya Lesotho. Kganya e tla ba teng. Kganya e tla bonahala. Kganya e neng e le siyo, kajeno e tla bonahala bomele bontate, mme metse ya rona e ke ke ya tshwana le pele. Wa re kgothatsa kajeno moprofeta, o re go rona re tle re hlokomele gobane ka lebaka la se tlang go etsagala sebakeng sena, ka lebaka la morero o motle o rerilweng ke mmuso wa Lesotho, o rerilweng sebakeng sa Mosotho e mong le e mong, bohle re tla fumana kgotso, bohle re tla phela ka thabo, mme Modimo o tla ba le teng ka dinako tsohle. Modimo ya maatla ohle, yena ya entseng gore mmuso wa rona o atle o etsa morero ona, mme kajeno e be o tla etsahala, o tlo re matlafatse, o tlo le hlononofatse lona setšhaba sa Peka le setšhaba sa Kolonyama se tlang amoela morero ona, mme le tle le o boloke e le wa bohlokwa bophelong ba lona. Jehova a tle a tsejwe ka lebaka la maatla ao a re fileng ona, a fileng boetapele ba naga ena gore e be ba re kenyeditse motlakase ona. Amen.
2: Ha ke bone ntate die

0: DJ Calibo. Thank you.
1: DJ na he dijo tsa moya. DJ na he dijo tsa moya. Ntate Paulo ake. Baruti bana ba ka ba babedi ba theoa mona. Ke moruti Alina Soto. Theola le rata e tleletse ba utla bana ba ka. Ke moruti Alina Soto le moruti Thakedi. Ke bona bao ha re nyahama re tetebela re lla ka go strike sena sa le ribe ba ema le rona pula dina ba ema le rona bothati me ke a gola le a bona le ntate Paulo wa ke ba motsitsintse a qhoma a qhomela odimo ka nete ba tsena he ba gotibana ba Yesu ba mshweshe modimo a re bolokele lona ba gotibaka. Ke kopa ho ga ha se re qadile tjena re ke re fumane wena mofumahadi Matebo Morena wa sebaka wa peka o ke o tlo amohela setjhaba sena sa Basotho se tswang dibakeng tse fapakaneng o ke o tlo re amohela kwano atamela mofumahadi. Palama DJ ha di pala
2: a ko tsaranya ne wena DJ bo mele bo ntate re na le sibini sa kwano sa dinare le bitso la hae ke Rabotsu mofendi tlatse le mediya tsana Rabotsu motho palama moshimane na kwena e se ile mfana DJ
3: takati ba go motha ka dia ba do thakadi ya thoba ya thoba ka ka le mo tsima nyore ngena ta go ngwana ba le ba jana ba ka ntshantsho Bobo chabo jile ba khala mangeng na video ya mona bo sibu nale ka maso a ja bona jugulo le kitikiti le feta ka mo ka ntwe so ka tswa ka pele madi ke sa mo wetsa ka pata masa ka uya ya go mo kana o itse ke thema biso a gona a bo jitha bo thankana la ka ke se ke thedi mo ampa no mpa e thata go body pedi pa di sampa mma ka mana mo ka twa mo sotu ko ata motho ka thekwa le go mo ka yo mena le shaba tase tase na o shaba o dimo ba thankana ba sulo go ba letse go kana le di tsa mesa le sa di tsiba mphata la tsani ha tsama go le batsa tsi la chaba ke ke tla ke le shoru nna mga le kitane le tsela mona se falo nge ke ga se feta ke tla seng ka ke fale pitsa tseng ga le tse kgolo bo ke tsela ke le tse go dina ma di fela ga dipotong ho tlo ka mahla gona price ya ma ile ngwa thala motho a sengeng wa thola sa maobane a tsa matsi a tsi sana me go tute ho thele mengana diwa tsona motho a bona pole mo sito motho a mamina motho sa le go tomela batho DJ
4: yo wala magala o le tse go kana tsena di le ha molate bo tla ile ke ba ba le bana.

Ladies, I want you wanna

0: sa maikutlo a hola ke ya go lebile tsatsing lena ke ya gola ke ya go lebile tsatsing lena ke ya gola ke ya go lebile tsatsing lena ke ya gola ke ya go lebile tsatsing lena ke ya gola ke ya go lebile tsatsing lena ke ya gola ke
1: di tlo kopa menwana re ntse re ba ina monwana re ba fa monwana wena o so tle mo la dihlabeng o tlokopa monwana ha o so ka o hata sebaka sena o tlokopa monwana empa bona mohlolo o gona o hata sebakeng sena o tlo o nehelana ka ntlafatso e kanakana dihlaba ntho ele a utlwana dihlaba na molaetsa o le a utlwa ke tonagolo ya pele nalaneng ya dihlaba ya o tla hata sebaka sena e tlo o fala ka ntlafatso e kanakana e sa tlo fala kang e sa tlo kopa menwana mme ke rata o leboa ka mokgwa yotlhe yeo re ka kgonang beng baka taba ena e e tsalang tsatsing lena re e tshwa nalaneng ya ditlhaba e le ntho e gokgole ka go fetisisa yeo re kekeng ra tseba iphapanyetsa yona re mpa re itlhokela megatla fela re kebe re thatela motho e mo lemong re ditlhaba mona re bontsha mong ya ka lethabo ka nnete ga ke na mantswe a yo re ka buang e se e le go fela he motlhomphei waka ka ga o tseba gore sediba ntho metsi a le kwa ka lege tlhare sa gole setšhekwa motlhaletsholo ke ne re a leke gape le kgetlong lena jele ka re tlhokometse go mmuso gago ke mmuso o nang le tsebe o utlwang ga re ne re lela re tlhoka taba e ne ya motlakase ole a re utlwe mme ke o ne o neelana ka ona tsatsing lena matshelo a shebile pontsheng ya modimo le batho ke ne re kopa ntate gore ditlaba dintse di dimogago gagolo ka dintlafatso ke tlhokometse go tlile ka tsela ena ya letlhotlhojane o kena tabolamane ga e boemong bo botlhagagolo bakeng sa go tsamaya ke nngwe ya tlhoba boroko sebakeng sena sa rona motlhomphedi wa ka e kgolo ka go fetisisa ga ke na ditsi tsa bophelo ka mona moeta pele ge la gona e sale gore re tle re fumane le ente fela ya phanado re fumana ditsi tsa bophelo sebakeng se gole peka e yane toropong le mane mo thong ke sante a nnaga mogogo mo go tsholwa mangope o se na le magogo boemong ba ga dipula dina tsena ge thola bothata bo bogolo ntate ke ditsi tsa bophelo ke a tseba taba tsena o ntse o dingwala o ntse o di utlwa gore ga ke na ditleliniki ka monana ba tla paka batho ba phelang mona gore le ga moimana a ka tsietsana bosibi wa otlwa ke matlhaba o tlameya go nka nako e telele go fumana thuso ya pele le ga motho a ka tsietsana mona a lematswa o nka nako e telele go fumana thuso ya pele mme ga ne re ka thuswa ka taba ya ditsi tsa bophelo ga ne re ka itebela gagolo tsole ya go qetela kaga tse kgolo tsa ditlhoko ke metsi tlhe moetapelo wa ka re nwa ditlanthaneng ke a gola dipompo dipedi ga di sethago kaga sebaka sa ditlhabeng mona bophelo bo re bo phelang mona ke ba ditlanthana moo re qaphang metsi le dintšhanyana le diphoofolo tsa naga mme taba eo e tlo go thusa gagolo gore re thola metsi a tlhokileng maphelo a rona a tla tseba go tlhokomela le a boloke ge tle re tseba go phelang gantle ke a gola ga ke di beile ga kalo mongaka dingata empa ke ka qete empa tseo ke tsaya mantlha tsene ke re empe di be ka pelepe di be ka setlhong ga e le mona e ne ya motlakase ge se re e tlotse ditlhaba ntho lebatowa le ya lapeka le bopuo ya dikanta tse isang boneng ge na di ditlhaba ke tsena di a imona monwana la di sa felela ge boetse ge na di dinoka tlase mane moetapele mo thong ke dinokeng ge na le segutlwa ka mona gape ge boetse ge na le ka morago dithaba mosebetsi ga o ntse wa tla o le mongata ne ke re ga o ntse o ba abela o nne o gopola gore peka ka nnete etlhile e morago gagolo moeta pele ka wena fela peka e ka iphumola e le pele e tshwana le dubai jo le ka ga go tlwaeleile jalo re ya o leboa tlhentate di gaogafetsa ka mokgwa o tumeng ka teng ke a leboa
2: ga ke leboetle motlhomphei foka ga e le mona o se o di beiletlhe moetapele wa ka molemong wa ba sa ntsebeng lebitso la ka ke tholang fane ke kgopotse ke mokgetha wa puso ya dibaka lebatwaneng la ga ditebogo lebatweng la kolonyama bomme le bontatetlhe motlhomphe foka o tlhabe buye ditaba tsa botlhokwa tse golo motlhomphe tonagolo ke ema mona ntate ke thabile gagolo ka ntle nngwe ke kwatile gobane re le ditlaba ka nnete ntho e tsena ge qala go e bona mme re e thabetse mme wa tsebana e botlhoko go kae e botlhoko mona mo o tla thola gore go na le bana beno ba bang bao e leng bao o dulang le bona ba sa tleyang gore ba tle ba thole thepa ena ya motlakase ke bua ka motse wa ga ntho le wa ga ditebogo le wa ga ntatlhe ntate batho setšhaba sa mono metseng eno se alla se seboko ba re ga e sale lefatshe le thewa bona e le metse ya gantahle ga ditebogo le ga ka ntho ga ba soka ba ba thola eng kapa eng ya mmuso mme o fitlhela ga jwa le ntate o tsebe setšhaba seo se

0: jwalo sentse senwa di dibeng tsane tsena heng ka di lemo ka nako yona na ba ntse ba bo fa di tonji ntate ha ba hulata metsi ha o sena tonji o ke jwa nwa metsi ka nete hle mo hlompheto na kholo mo hlompheto ba se ba buile taba tse kholo tsa bohlokwa tsa hore ge qala ho bona moetapele a fihlang ka go le batwale ka go ho di hlaba ebe ho ba le moetapele a tla mo ele tona kholo ntate ga o le boa ha ke tsebe go na ge ka ge ge ha go le boa empa taba yenwe ya bohlokwa ntate hle o ile jolo ka ha ke tshwakere ha e sale le fatshe le thewa ba re ha ba soka ba fumana eng ka pa enya mmuso o tsebe kolo ya hae ya mono e tsama ya tsileng tsa dikosi ka ga tsa dikgomo o sokana hana ntate ka le motsina na go nyena ya hona tsena ho sena tsela e ke nang ka ha ga motse hona tsena ha o tshela ka hana ka mona ka ka gololong ka mona hona le dinoka ka mona tse pedi bana ba sekolo ntate ha ba kgone ya sekolong ha fela pula dina noka tsena ditletse go re se re re fela molemong wa setšhaba sena se theowang ka mona bogokgo ba maoto gore setšhaba sena se mpe se kgone gore se bolokee se ya ditshebeletsong kolo e tla thola e ba theola ka gana ka tlase ka mona ba tsamaya thuteng mona ntate ka mafifi ga gona more kolo e ka fitlha mane ga bo bona beng ba dikolo e balla ka lebaka la go tlhoka tsela mme ntate ge bone go ntswetsa makaleng a mang le metseng le metsaneng e meng mme se ka ntate o ka gopola ditlabatle ntate ntsokwane ka taba ya tsela gore ditsela tsena tse e kenelelang a tseba go bobebe ga re ya mapoteng fela bua le go gole gobane ge pota maputse ga re tswale monanang re tlhola dikotopo mona re tlhola kolonyama re feta hantahli ge phunya legalwa go dilo dira ina tsela ya ne e nyelwang kolonyama e ile o kena legalong e be re a fitlha mapoteng e tlile motlompei wa ka ge gole le ditshebeletso gona gona go gae le tsa bophelo tsona ke mathata ga ge na letho e tlile ge tsena mongaka ke thabela gore ebe o teng ke tlotla ke bua le wena ditaba tsena o le teng moetapele wa ka dikgomo ke a lebong
1: ke ya lewa makanselara ga heso a mabato a mabedi la kolonyama le peka le buile ditaba tse monate tse ahang tseo di sa tlhokong le o tolokwa beng baka ke kopa gore bana ba lona ba sekolo ke bana ba ga dikariki ba ke ba leshape ka lehlaso ga dikariki high school di otlehe ga dikariki hle palang
2: batho ba le ribe le thabile le thabile ke bona le kwatile le kwatetseng modidietsane oo modidietsane oo bona ka tsole lena la kala le letona mona batho ba tlo qala ho apply-ela di-ID tlong ka nqe ne le tla ka nqe ena phela letswelela ka le letona di-birth certificate le ne le tla ka mono le ba tlo checka di-passport ka letswelela ka le letona passport e ntho mo tente e teng mo na le thabile batho ba le ribe re tlo fumana motlakase kapa re kgutle le ona pere ya loti a kgutle le ona oh le ka tenteng e kgolo eo ke bona le kwatile e be le kwatisiwe keng a ke re dietseng ka moo mogao moo lona batlanka ke ke le bone moo a kwae ga re tswele pele

0: mamane ke o gopotse gore re ntse re le ka kwano ka setrekeng sa leribe dihlabeng peka mona moo re tlhalositseng gore mohlomphei tonagolo o teng ka kwano le morero wane wa kgokelo ya maatla metseng e leng rural electrification mo he ba tlo nehelana ka motlakase matlong kapa metseng e tsheletseng ya setereke sena sa dihlabeng peka. O se o utlwile he ka moo baetapele ba setšhaba ba dibeileng ka teng ka kwano ha ba hlalosa gore na mohlomong gobaneng go ne o le botlhokwa go bona kapa go setšhaba sa mona gore ba fumane motlakase. Ga ra ditaba tse dingwe ba tlhalositse gore ba tshwenya jalo ke ditaba tsa boshodu. Tla gopola gore taba e nngwe e tshwenya nna ga e ne ya Lesotho ke taba ya boshodu ba diphoofolo mo e leng gore e ba bothata bo bogolo gagolo nakong ya bosio mo o tla fumana go jale mashodu ke nakong eo a nkang monyetla a bulela masaka a batho e be ba iphadimenyane ka diphoofolo tsa Basotho ka bongata bo bogolo. Mme e mongwe wa bakgetho ba puso ya dibaka kwa ne o tlhalositse gore taba eno ga e le mona motlakase o se o le teng kganya e tlo ba teng e tla bapa le ya maobane. Mme o bile taba e nngwe monare mona peka dihlabeng e se e tla ba mane Dubai mo mamedi a tla tseba he gore bosibu le motsheare go a tshwana ke kganya fela le mehago mona ka ntle ke kganya fela peka dihlabeng e tlo ba Dubai jalo ka ga mokgatho eno wa puso ya dibaka a tlhalositse mongwe ga di gopotse. Mme tse dintsi tsa dikgolotso he tse e leng a bolela gore ditaba tsa e ntse e le bothata ka mona ka peka taba ya ditsela ditsi tsa bophelo tse seo tlhokagalo ya metsi mo a supileng gore ba nwa diqanthaneng le diphoofolo. Mme re ne re gefoditse jalo gobane o ne o fumana lehlaso ka se seng sa dikolokwane e re re gutlele mane sethaleng re o fetse ntseng di etsagalo
1: ba ile ba tlhapanya ba go ke wa ba teng kwa ke ka go makanselara ana a eso a leboang a sena le gore a ka beya letho tafoleng gobane ba tseba ditonagolo di sa gate kwano. Jwale re ne re tshepisane gore ba tla laetelwa le ntate tonagolo tla tla nehelana ka motlakase. Makanselara le setšhaba le a bona e etsaetse taba eno a kere.

0: Leboa Molepe, Chalete, Twelle, Kitatalion, Dade Sabaka Kisaha.
1: O Kikia Leboa, Tatemasa Maisi, Pom Melibontate, Mulimonga, but was answering Libisolaga, Kimasatini Limpe, Kimokuena Wang Kupani, Hai Sukemani, Kolonyama, Amaraman, Kibusa, Kimrena Sieta Molapo. Ke go paka hlompho tleng tumelle ke libise hlompho mo tlotlei ga basotho ke boela ke libise hlompho hape go mogena wa tsikwane peka le kolbere ke boela ke libise hlompho hape ka go ntlo ya bagetwa ba tshaba ke libise hlompho ka le goteng la matona ke hlompho ha hulu hulu mo hlompho le Joni Mpotjwane e le yena mo yena itletseng ka lena pele ke boela ke hlompho hape hape di tsotsa paramente tse teng kwano ke boele hape ke hlompe hape mokgetho wa peka le nna sentse ke hlompile a ke emetse na bombe le bontate ke boele ke hlompe hape mogena wa sebaka sa peka fobane le dikolo nyama ke boele hape ke hlompe magena wa lang tsa puso ya hao ke boele hape ke hlompe di council tsena tse pedi tsa mabatho na mabedi ke boele ke hlompe hape lona bomme le bontate le setšhaba le bana ka re lekelwa ke tlhompho botlhe go sa kgetheletse maemo a rona ke rata gore le nna letsatsing la kajeno ke tlotla ke lebogela setšhaba sena sa gaeso sa lebatowa la Kolonyama le peka ka ditholwana tseo re di bonang tse tswang mmusong wa rona o eteletseng pele ke motlhompeitunagolo Samuel Ntsokwane Matekane Ntate Ntsokwane ha ke le mona ke rata go ke wena ntate ke motho eo e reng nako go eo go entsweng kgefutso ya paramente e be ke a potapota ka go lebato lena la heso ke nka maikutlo a setšhaba ba mfa mathata a bona jwale e be ha ke fitlha paramente mane ke a ba kopela ditlhoko tsena tsa bona ba mfileng tsona ke rata gore ke re go lona makansela ga yeso le sena tšhaba sa yeso letsatsing la maobane thabo ya ka e ne e gapatseya ne ka ke a loga ka gare go dikopo tseo le mfileng tsona ke sa ba le mona mo go le teng gana jwale le ka mona ka pobeng dikopong tse ke di kopileng tsa motlakase tsa metsi ena e setseng ya Kolonyama kao fela ile ya ka ke a tlollwa ga motlhompei letona la maatla le dimaene motlhompei le Joni Mpotjwane a thathamisa a mpolelela gore le ditho tsa paramente gore wena le motlhompei Kolonyama metsi ena gago e mengata-ngata e teng le tla e bona makansela ge mone sentse ke fane ka yona selemong sena sa ditšhelete e tla tla e etelwa e be e potielwa e be selemong se tlang e gokelwa motlakase e le gore sena se bolela gore ke re go lona go tloa diphakweng ga mogogo go a kena fobana ga mogai go a theosa jalo go a kena bo ga molelele bo haleboya motlakase ko ditlhaba tsena kao fela motlakase watla ka nako e nngwe motlhompeitunagolo ga ntse ke potolo ga ke fitlha ka mona ka ga jobo ke tshwere piso ya lekala lena la ntsekele ya batšhaba sena ke fitlha ka mono ko fatlhaleo ya gore karabo e teng sebakeng sa tsela go wena e senyeileng gaolo a go tlhole ka ditlhabeng ka mona ya batšhaba sena sa eso se mpolelela gore a emokgetho wa rona ga e le mona go ritlheditse taba ya tsela ga o bue ka motlakase ga kopa o tsamaye go latela tsela eo ke ithutileng batho taba ena ya motlakase le tlhoko ya bona ya mantlha go feta tsena tse ding empa ga yanka baka tsamakile ka bua le bona tšhaba sa yeso ditlhaba mmuso ona motlotlei o tota go lela etela ke tla gape le tabeng ya ditsela ne ke sa batle ke theo mona ke sa bua ka yona gana jale re ile rapotola le motlhompei letona la mesebetsi e melo le dipalangwang a tlhatlhoba ditsela tsena tse ka go lebatowa la Kolonyama tse bileng di ikopanyang le lebatowa la peka gona jale re emetse gore go ya ka mokgwa o tlhalositseng ka teng a tla ntshe moralo o tla supa tshebetso gona e tla tsamaya jwang e le gore

0: ntate mothating ona ke kopa ke bitsa ntate bega a ko tlhaya mo ntate bega yo kana na ntate o thunye ntate bega mona ntate bega motsotso fela ntate piasa ntate bega a tatla tlhaya mono mhlompe etona golo that's a token of appreciation ya lebatwa la peka gore e be o tlisitse kganya ka ga peka kganya e tei kganya e tei mhlompe etona golo ke kopa wa moele mphoa gago ke yo ntate
1: ntate mphekeledi o ko tswa ko utlwe ntate mphekeledi o kae ntate mphekeledi ntate kakati mphekeledi kakati o kae o kae mphekeledi o ka mofa maikone o ka mofa maikone o ka mofa maikone Oh,
2: I'm going to go to the house. Kani yo ma ke khomo ya lona ba sutu ke yo tswela le mo ha suya le nya nya fela le satsabe a go tshwi ya lo mo ntse putswa man ngolo golo yo ntse yo kwa di tsa ma hafi mo le go sana nga tlo ri yo tsa sa saba jangana le se ka nna la tsan dere bo tsa ha e ke ka ya ha e so ke di tsabe mo anta ke mo tlo a bo jwang yo pa ka le matam anna kabana le le fatse bo tsang kana le gaga gaga ba so ba nna ba manka go mulla maka ale tse ba go matsi di nyare ke tsena di a thata ma go tla beng ntata ba lone ntja ina ma o sele o tso bona o ka nna le malla ma sawana
1: e tswa ga go lona le mphekeledi ke tla o hweletsa hape tlhope la o hweletsa hape ntate ka nnete ke a leboa bakgethwa ba ka ba babedi ba mabato a mabedi a tswang ka botšhabela la kolonyama le peka ke baano jwale ba fane ka e maotomane ka nnete ntate tonagolo o entse mehlolo ya mehlolo fela sa maroma gore e be o teng kwano ebile o tloa o qhoba ka nnete re thabile bakgethwa ba ka ke a leboa ke a leboa mohlomphei monokwane ke tshebetso e kgolwena molemong wa setšhaba sena sa gabo rona ena yona tlotla ka nnete lefatshe la peka le thabile le la kolonyama o entse taba e kgolo gagolo ge mperere ke fe wena mofumagadi pontsho mathe a dira morena wa setlhogo wa tsikwane peka le kolobere ke kopa gore mme wa ka o ko tlo di beya ke a leboga
3: ntate die bomme ke bana pela ka mona ba mogibo ba ipitsa fela bana ba moapi bomme

Mohale wa phetangwana ya

0: Ke a se hole makalla mohale ya ga twang ke ba so thotsu kudi e bolema ya bo mari botho tipa maga e go di me go go tloya di kwa makalong hla o le di a o beta monna le ntja tsa hai ke nna ka le ya mama di a to go ngwa ke e khebeta ho bana ba di kheleke mo fosela ke ngwa se phari ya ba phela ba thopuse bungata bona botlotso go meno la tlhabela lentse le pega isa ka go ga thedi ya o pa le tshwego ke mekakale ya kakaila le sa tlabe le di hatete ka petsa madimo mo rateng le tla fetwa se shabo thamane a go ga batadi ya ba le ya ntata ba lone mo utlwa o hlabang o si ya mahloko ngwana matsu a tha ka di thobela thaba ka thoba ya go hubinwa madi ngwana ka thotelwa motho ke ga ba ka jwalo ka pitsi ya poho ke hana mona phirimana e mo mane dipoko ibile go hlwahlwaela ditsetse mantsha le nna pateng ka di siya di ya ruwe bosibua bo sa ka fetola mawa tla ri a tshisa a siya mabata makwa go tsa sala di hlwamaga go hodimo tsosa mbana di betheng le ba banyane ba tsuwe ba mamela dithumo phalana tsa bosibu mena kala di e mona e juang ke ba nna gotla ko hona ke tlo le totoba letsa le eme motsibi wa tsela ke motsamai wa yona o tseba na ntse le o hata mohlaba ka shekulena le hatile tau mago e bothile nna ga e sokwana sela le wa hapitse ditloa ke papatele ya ditwa uwa motho a saka legolong ya fa o sofale le batlhankana ba o tswele ditlhong batlhankana ba batšhale ya makasa letlaga mona ke ntse ke kgotsa segame o duma dithota segola sa maria sefefo fako se mona se magothodi a thata a tsheule ke ke na ngwana mowa o dutsiwang ka sheko ga e kamo ya koona ntse o gatsetsa ditogobela le re go nna lemotsa ka dikae lemotsa kgomo di balwa ka ganong sefane se teng kwana mahananeng ko gong kwa dimafa mo lebitswa ke le na lengwetswe ka botala patleng leuale o sabanna wa tsetsela wa saka o ja koa kgomo ba ka beba o tlabile gatalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bana tsela di mabate di tsela
1: ha
0: bo mapopa ka pa moloi ka batla ke siya di bete mwana masite o na le ka etsiru mama
1: ke le te
0: ja sa bo hola nyova
1: ke le te
0: ha bo ngala pagala ke a bua go tla ntata ngene we le ba ka ile be mang ka batho ba sa ba o ntari masefahlewo le ntse le pega isa ka go le lothuwe ka thata ha le ya lothwa ke nna le lothwa ke mwana no ba le satsi ngokotwa masia o go le lotha ka maka nya le thube nya na thanga a bua ka thata mwana tswetsweng ke batongwa o bua ka kwagatsa se kodi ma o tola ditlahla
1: ka modin
2: hai
1: itsena ha pega mhlompeto na golo itsena ha pega ana a tshe mo fumari ga ba mo batla ta eno o buile le wena he mogena wa ka
2: ha dipalangwe
3: ke a leboa mosi wa streke sa legiwe bemba ka hle ka tlhompho le boikokobetso ke boke di gomo mo motlotle e hloena ha ya lesotho ke u dumedise mhlomphe itona golo motlatsi wa tona golo ko hlomphe mme matona ohle a teng kwano ke ikokobetsa ditho tsa ntlo ya senati ditho tsa ntlo ya bagethwa ba busi ba ditiriki ba teng kwano ba ngodi ba makala ba hlanka bohle ba muso istale ba tshireletso ba matichere le bana ba dikolo ba ruti ba mosheshe ke a le dumedisa le lona mokete o teng peka dihlabeng ka jeno mokete wa ho leleka lefifi re a le lebohela batho ba peka dihlabeng manka a matle kutlontso thudinage ka mona ke le bothula mogena Jonathan le bitswang manka jwale re tla ba le ditshotshela ke be re ba le bothuleleng le o thummaisa ka o fela mabothwana ha kopane jwale a etsa dinare bembaka mona ke manke dumela mang ka gabane ka je ko maeto a lona a ho tshakela tabula a fedile le se le tshakisa re le lo tshatsha difounu le se le tla tshaja hona kwa anong

0: hlomphe itona go lo itse le dule malapeng a lona he le tle le fumane melantse le malapeng re a le lebohela re sentse re tseba hore ha motla ka se o le teng le ba hwebi ba tla nyoloa le ditshebeletso tse dintse hlokang hore le di fumane di tla ba teng go utlwile go ntse le mohlokomedisa hore le batla ditsi tsa bophelo ke dumela go utlwile se tla ba teng ho ba motla ka se o teng humane dintho tsohle tse sebetswang ka lekala leno la bophelo di batla motlakase mme ke a le lebohela ke bua le lona hema nka le se le fuweng mpho ena e kgolo eo ke le lebohelang ha ke re nna jwale ke a le tseba mohlolo taba ola ile la o etsa wa o gaola ditshepe tsa motlakase di skebe ya ipheta ke leboha maponisa ana a ile a nyoloha a tla ka mona ka dihlabeng a le tsosolosa mahokela e leng gore mo a ye mo le mong wa setšhaba wa sebaka sena ke le hokela a hlokomele thepa ena e kgolo ya motlakase go sekebe go a etsagala sewa seno seo go ne be taba mohlolo ga tsoa re se re sena motlakase beke kao fela go tho go na le monna wa lenka ya gautseng dithepa ena thepa ena ya motlakase ke thepa e rekweng ka ditšhelete tsa bafane go thusa mmuso wa lesotho jale ge e baballeng beng baka le tle le nketsetse bobebe e se ka ga ke ile o kopa ya ba o ntse o tho ditlokotsebetsana tsa gao tsa peka ke a ikokobetsa he beng baka gore mahokela ona ke tsebile gore maponisa a ntse a kwetlisa motho yo mong le mong ke le hokela o se ka nna re ga o tsebina go e tsaetseng dikgomo basotho modimo o boloke lesotho le basotho ke a leboa
1: ke a leboa rabotso le semanyane ko ngatamele ka pele fela rabotso ngatamele ka pele fela ntate DA ka re o tla fetola mokgwa wa tshebetso rabotso potlaka wa atamele kwano ka pelepelepele ntate DA
2: ke a leboa mofumadi ka ditaba tse monate tseo ya bohlale o ithuta ka mehla ge ntse re re le botho le ena ke la dina re kgathe ke la manka mme ge ithutile ka jeno mme go botswa ngatamela ke kopa gore ga ke le mothating ona bahlomphei ba ka ke mpe ke re go lona ditao la boelagetseng o laotse ke mpe ke re ke di etsa mohatla wa kgwiti gona mona ke tlo fa mme government secretary gore a tswe le tsona ke eno a o sa eme pela ka letsong le letshegadi mona ke kopa go wena o lokisitsweng e motsho motho palama o nyolle mme secretary ka ntho e mona ya rona ya le re ibege o sa re a re a mo rerisa le ena e bana ga botsho ko gona a ntse a itlhopha gore ga a reriswa

ntate Letselma Galanyane ke se hlompho ho modula stulo wa lekgotla la streke la puso ya dibaka mongodi wa lekgotla la streke ha mo le boholo bohle ba puso ya dibaka ke se hlompho ho ba o ka medikgwebong ditsintsa mmuso le megatlong e ikemetseng ke se hlompho ho ba o ka medi ba tsireletso wa sesole wa sepolesa wa mautlwela le wa tlhabollo ya batshwaruwa ke se hlompho mrena wa sebaka mofumadi Matebo Mathea dira ho ba o ka medi ba dikolo ha mmoho le diteachere le ho ba qolotsi le ba phatlalatsi ba ditaba ba ntseng ba etsa hore e be ditaba tsa mmoka ona o moholo wa mhlomphe itonagolo o ntse o finyella setšhabeng ka makgethe ke ise hlompho ho setšhaba sa bomme le bontate se kgobokaneng kwano ho tla amohela mpho ya motlakase ke ise hlompho ho lona bana be e leng lona ba tlotla ba fumana monyetla o moholo ka matlo a laetilweng ha le sa tla bala ka kgantle le bana ba ka le se le tlo ba bana ba batle ba laetang ba etsang dintho tsa sejwalejwale lebitso la ka ke Teboho Madisebo Mmokela ke mongodi wa mmuso mme re ya re habile jwale qetellong ya mosebetsi ona o moholo wa letsatsi la kajeno mme ke tla phatlalatsa fela hore na re tlatla re sebetsa jwang mmoho le lona gobane re mothating o jwale go tlatla go bua mohlomphei letona le mohlomphei tonagolo kwano empa pele ba hlwelela mona sethaleng ke kopa go hlalosa gore re na le mosebetsi o mohlomphei tonagolo a tla o etsa wa o gakola motlakase mme ntlo eo re tla tsamaya ka moratente e la e tala re theose re ye teng nakong eo re yang moo dihlopha di teng tse sentse dihlophisitswe gobane setšhaba sa bomme le bontate se tla sala kwano e tla ba fela bahlomphei ka tenteng yane e kgolo ba tla feletsa mohlomphei tonagolo go ya sebakeng seo sa go gakola motlakase mme ba bangwe botlhe re tle re dule kwano re mamele mmino o monate re tantshe ga monate ge be moketeng e tla re ga mohlomphe etonagolo a gutla go na le mekotla e magolo a mararo ya mabele o tla tla abela fela batho ba lesome mme go ema batho ba babedi pela a mokotla e leng gore mekotla e tla ba lesome e be batho mekotla ke lakatsa ga e le metlhano e be e ba batho ba lesome gobane ba arolelana mokotla o le mong batho bao mme re na le di-ID tse 20 kwano go tla ema fela batho ba bahlano bao mohlomphe itonagolo a tla ba abela di-ID ka morago go moo e tla ba mangolo a birth certificates ona a 70 mme e tla ba batho ba bahlano fela bao mohlomphe itonagolo a tla ba abela ona ga re se re entse mosebetsi oo gobane mohlomphe itonagolo o sa fuwe mpho ya gae e kgologolo kwano peka ya kgomo e tla be se e le gore ga a qeta go aba dimpho tsane fatsmane o tla nyolwela kwano a re fe puo ya gae ya setlhogo a bue le gona re le setšhaba mme qetelelong ga dikariki high school e tle itlhophe e tlotla e re etelela pele ka go bina pina ya setšhaba e tla ba re phetetse mosebetsi mme ke a kgolwa ditaba tsa tsie tsona ke tla diphatlalatsa ga moraonyana e le gore re tle re tsebe go etsang mosebetsi ka makgethe e tla re pele ke theoa mona ke tla phatlalatsa gore na go tle go etsagale jwang mothating wa ga jwale ke kopa jwale ka boikokobetso letona la maatla le dirafšwa mohlomphei le jone mpojane go tla fana ka puo.

0: mamedi wa semela sa le sotho re ntse re le kamane he kamane ka hlot ka peka ga sonyana yentseng yotsela pele ga ke tsebe ga e bale yankutlwa ka mo ga dira ka mmaletlhoa kapa puleng selelwa ka mo ge tle re nanabela dithapo tsena ka mona bakeng sa gore re tle re balwa ditaba tsena tsa gora ya pele le yankutlwa bonnyane ke mpeke ge dumelelane gore ke tle re gutlele go lona kamora ditaba tse tsa gora ya pele
1: mpha mosala
0: ga itedi yaka
1: ga utlwa ngwaneso o ka bala ditaba ka potlako e kgolo ge se re utlwile gore mohlomphei le jone mpotswane o tlo bua gang ka mora mone
0: ke a leba gaitedi yaka ge re tle re bala ditaba
1: tanke.

ya pele selama ke sa re so thodi tabatsa hora ya pele o di ballwa ke di tebo manyeri mo America o dumeri sa pele ke di khao tsa tsona tsona di re mmuso ka le gotala motse moholo maseru MCC o gakola meralo ya tukiso ya ditsela mekhato ya basebetsi ere itaisa longolo la ditetebo ho tona kholo ditaba ka botlalo mmuso ka le gotla la motse moholo maseru MCC o gakotse meralo ya tukiso ya ditsela tse ho kahanyang motse moholo maseru sena le tona la puso ya dibaka le borena mohlomphei nkgetho setsa o se boletse ka lekgotleng la setšhaba mo a bontshitseng gore mosebetsi wa tukiso o qadile mabatoweng a thetsane le tsolo mme mokgatlhelo oo o fitlhile ga o fedile o tla fetela stadium area le gobetswana le mabatoweng a mang a re mmuso o boetse o file lekgotla tšhelete o ntlafatsa mabone mme tshebetso ena e qadile lekgalong kwading go fitlhela ga thetsane o fitlhela tshebetso e anetse topo ya maseru mohlomphei seetsa a re lekala le tlhokometse tlholotso ya dikoloi tsa di 4+1 tseo go senang mo dipakang mme dibaka tsebotlhelelano ka gara teropo mme lekala le tlatla ka mawala a go rarolola bothata bona go sa le jalo letona la tsalegae le sepolesa mohlomphei Vuyiswatsheka o re ditho tsa sepolesa tse tshebetsong podihadi di ile mo ka tshebetso ya sepolesa mme ga go meropotso ya leto eo di fumanang go tswa LHDA mohlomphei Tsheka a re LHDA e thusetsa ka disebediswa tse kang makoloi go sepolesa go matlafatsa tshebetso ya sona ditaba tse dingwe tse reng a tšhelete e sebeditseng morerong wa kgokelo ya motlakase go metse e tsheletseng lebatoweng la peka le kolonyama e akanyetswa go maloti a dimilione tse 16.6 tshebeletsong eo go yona mohlomphei tonakgolo a tla nehelana ka ntlafatso ena ya motlakase mookamedi wa morero wa phepelo ya motlakase metseng mongwadi leloko mokgutshwane o re morero o qadile ka 22 Phupjane selemong se fetileng wa phethelwa ka Tlhakubele monongwaga a re ke malapa a 554 a tlang go una molemo mokgethwa wa puso ya dibaka monghadi Tolang Gopotse o re e sa le ba phela ka lefifi nako e telele a re morero o tlo fetola bophelo ba baagi le go ntlafatsa thuto ya bana sekolong lebitsong la bagwebi Mofumahadi Mabakwena Lebatama o bontshitse gore dikgwebo tse dingwe di ne di sebedisa mafura gore di sebetse a re kgokelo ya motlakase e ba thusitse haholo ka ga ditheko tsa mafura di ne di sedinyelogile re phethela ka tsereng mokgatlo wa basebetsi kapa mekgatlo ya basebetsi e re e tla nehelana ka lengolo la ditletlebo ofising ya tonakgolo hang ha e fumana tumelelo ya sepolesa mabapi le nyollo ya makoloi ya baeti mo ba supang ha nyollo ena e imela setšhaba mongori kakaretso wa mokgatlo wa basebetsi wa dikonteraka merafo dikwari le tse nyalanang le tsona CMQ monghari Robert Mokgahlane o re nyollo ena e hanya bahiruwa haholo ba sebetsang dikgwebong tse ikemetseng a re mmuso o ile wa kgatlhametsa boramakoloi a baeti nakong eo ditheko tsa mafura di haketseng mme mmuso ha o so etse tshepiso ya ho

0: kametsa boramakoloi nakong ena. Monghadi Mokgatlane o re megatlo e bile le tumellano le dikgwebo tse ikemetseng mo e kopileng dikgwebo ho nyolla kapa ho nyollela basebetsi meputso e neng e lokela ho kena tshebetsong ka la nngwe Motsheanong, mme seo ha se etsahala. Ka hona ba ipiletsa ho mmuso ho etsa seo ho kgahlametsa baeti ba makoloi a baeti ka ha boholo ba amohela meputso e tlase. Ho phethela ditaba tsena re tla boela re lekola tse bileng ka sehlohong. Mmuso ka lekgotla la motsemoholo Maseru MCC o gakola meralo ya tukiso ya ditsela. Mekgatlo ya basebetsi e re e tla isa lengolo la ditletlebo ho tonakgolo. Ditaba tsena tsa hora ya pele di fihla pheletsong mona ho fihlela nako e tlang haebe e tsho kgotso.
1: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Mr. Pasta Spaghetti or Macaroni, 500 grams, any two for 29 maluti. SSP Brown Sugar, 2 kgs for 39.99. And Stork Country Spread, 40% fat spread, 1 kg, buy two for 89 maluti. Valid until 7 June. Get so much more with the ShopRite price.
2: Ditaba tse monate bakeng sa di-EcoCash agent tsohle. Eketsa di-cash in tsa hao tsa EcoCash ka 20% ho ya hodimo. O be monyetleng wa ho hapa meputso e makatsang. Etsa top-up agent account ya hao ka bank deposit ka ho ya lebenkeleng la Econet, ka super agent e haufi le wena kapa di-EcoCash aggregators. Beke e nngwe le e nngwe, agent tse 10 tse lehlohonolo di tla iphumanela 1,000 maloti. E be kgwedi le kgwedi, di-agent tse tharo di ikgapela 10,000 maloti. E be mohlodi wa ho qetela o ikgapela 100,000 maloti. Bahlodi ba phatlalatswa la bohlano le leng le le leng di-social media platformong tsa rona. Hlokomela baqhekanyetsi. Ha ho motho a ka o thusang ho hapa ka matshwepenene. Le wena ya batlang ho ba EcoCash agent, etela Econet Shop e haufi le wena. Letsetsa 199 kapa romela molaetsa wa WhatsApp ho 66100100 kajeno. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
3: Se bohemba medi wa sa masala soto re fitile jwa lo he ka mane ka ho balwa ditaba manyedi go baletse ditaba le ka mabenkileng re ke utlwa ga tsire ka male hloka mo ka papuleng ke khutlela ho lona ka mo he le tle mphe ke dineletse tsona ka te rutlwa rona metsotsong ye ba shema magago ka mogao ho ga ena ya pele na di tla re beha kae le bone ka ditaba di tla be di le jwang ka mo malaka mamedi re ha o le tsina e ba ha rutwana jwa re tle re di fitise fela ho le jwalo ha ona le le kgopo
4: masala
3: malekwa ke ne jere re tle re shebe fela ho rena tsa metsotso e mashime a mararo ka mora ho ga ena ya peletsana tsa senyesimane di bone ka ditaba di tla be di lwang ho rena le tsa tsona lo fitisa di papatso.
4: O tla sitwa gore ke re ka tseba ka pare ke ke ra tseba ho bane mothating wa jwale. Mohlomphe itona kholo le moifo wa hae ba tlile mona mo geleng hona teng ba ile mane jwale mo bolo khantsa. Ntlo eno e hlaueng hore mmuso o tle o gakole ditaba tsena ka yona. Jwale ha ke tsebena e hole ha kae le hore na ba kanka nako e kae go boela ba gutla kwana empa tebelela ke gore ha ba gutla mo mohlomphe itona kgolo anke sefolo
3: ke le ba gaitireka empa he ho fitlhela nako ene ho ntseng re ballwa ditaba ka mo na hona le setsa etseng na hona le puo e fitileng kapa cha isa le binyako fela
4: hona le puo e fitileng ngwaneso mohlomong ke qalle mo mamedi wa Selma sa Lesotho mo gaunyana mo ho ileng ha bua ba kgethwa ba puso ya dibaka ba babedi ba metse ena e hoketsweng mmoho le bane bao ditaba tsena di ba kwalletseng ka ntle ga hlalositse gore ke metse e meraro ke motse wa haga ditebo wa ha ditebo lo wa haga ntho ona o mongwe mpaletse mosala ha ke sa o bona empa ke tla fumanela mamamedi ba buile ba kgethwa mme ha ga ditaba tseo ba di buileng ntle le ho ananela tshebetso ena e tsalang ka jeno ba boetse ba kopa ditaba tsa ditsela ka hare ho sebaka sena ba kopa ditsi tsa bophelo ba kopa

0: be mohlo mong se se le lebatoeng la peka mona fela go feta mono ngwaneso mo rena wa sehloho lena o buile mo mamedi nantsa ya mametse empa motho yeo mo mamedi a sa mo utlwang ke mohlomphehile jone mpotswane yena ga hlalositse gore ke moge ke letona le letsha la lekala lena le letsha la matla le megafo mo mamedi o tla hopola gore mohlomphehi mohlomi moleko ke yena yeo e neng e le letona nakong eo tshebetsena ena e neng e gakolwa selemong sane se fetileng mme mohlomphehi moleko ga jalo e se le letona la ditlodilweng empa tshebetso ena ka kotlologo e qadile godumo gae mohlomphehi mpotswane o supile puong ya gae gore boikarabelelo ba bona e le lekala ke go bona gore ditaba tsa kanetso ya motlakase ka gare go naga di fela di phethagala ka moo direretsweng gore di etsagale ka teng a boetse a boela gore mosebetsi o mongwe wa bona ke gore ba fetlhe motlakase molemong wa o fokotsa se kapa ditseo tsa go reka motlakase ka gare go naga ka ga momamedi o tla gopola le sethatho mmane re ile ga supa gore Lesotho le fetlha karolwana e itseng fela ya motlakase ga karolo e kgolo ya motlakase o sebetsang ka rona ka mona e tswa dinageng tse ka ntle go feta mona o itse ba boetse ba sala morago ditaba tsa bophethagatsi gore ga merero e tsena ile ya qala ba bone gore e fela e bona letsatsi ke ditaba tsa mohlomphehi mpotswane mme o supile gore tshebetso ya bona ga e felele mona jalo ka ga ba ile go tlhalositse gore metseng e meng ka gare go lebato wa lena la peka tshebetso e tshwanang ya kgokelo ya motlakase e sentse e etswa empa jale go bonagala metseng eno e jalo kgolotso e teng ebile taba ya ditsela mo dipula tse ngata tse ileng tsa tshologa selemong sena di ileng tsa setisa gore thepa e finyelele dibakeng tse jalo ka katleo empa go tlhalosa gore mo napeka go tshebetso e fedile le pele go nako e neng e beilwe mme taba e tlhaloswang ya tlaisitse seno gagolo ke taba ya tsela e neng e sa sukodise jalo ka re ile ra supa gore go na le khamphane e gwebang ka kwano go tlhalosa khamphane eno he e dula gafetsa le gafetsa e ntse e lokisa tsela e jalo mme ka nnete ke mona e entse gore tshebetso ena ya kgokelo ya motlakase kwano e phethagale ka pele ka potlako athe mohlomphehi mpotswane o tshepisitse he gore ditaba tsena ba tlo di sala morago tsa kanetso ya motlakase ka ga naga go fitlhela dibaka tsotlhe tsa naga ya Lesotho jalo ka ga e le toro ya mohlomphehi tonagolo gore ka selemo sa 2030 malapa otlhe ka gare go naga ya Lesotho a be a ena le motlakase
1: ke a lebogela e ya gadireka ke gola ntlha e nngwe gape ke maane mo ke le ka utlwa ga re ntse re mametse ga so ina ka kotlolo letona la se letona e tshwarelo mokgetho wa peka a re mohlomphehi tonagolo a tlotla amogela mpho ya gae ga re a fumana na ke mpho ya mofutaofe ga kile ka
0: kogofesetshwalefetue lefetiwe mosala mohlomphehi mogopodi monokwane ka nnete o file mohlomphehi tonagolo mpho mme o tlhalositse gore mpho ena ke kananelo ya setšhaba sena sa ditlhabeng peka ka ketso ena e kgologa kana yeo setšhaba se ananelang mpho eno ke kgomo
1: ke a lebogadireka ke yona tabene re batla go itlwa ga ke re gale le ka moo le matlho le ditsebe tsa mo mamedi wa sealemo ya sa Lesotho ka gona ke ne ke re le batliski ba fetwa ke ditaba tsena ba tle ba be le seding la gore na ke mpho ena e o ileng gatho mohlomphehi tonagolo ema o tlong ka mpho ya gao ke ena yeo go fang yona
0: ga ka nnete ke mpho ya kgomo ke mpa ke sa tsebe go tlhalosa dikgomo ke ne ke tla e tlhalosa le ka mebala le tsotlhe tse potapotileng empa ka nnete mohlomphehi monokwane o itse ba ananela kgokelo ena ya motlakase ena e etsaetseng mona lebatoeng la peka le kopantse le metse e meng ya kolonyana
1: ga itsira ka ke a leboa ke ne ke re ka nnete le tlhele dinanabeele ka mono le ka nna ba labatla go utlwisa mo mamedi sena se e tsagalang le nna ka nno gore ke se ka ema dipakeng tsa lona le mo mamedi le fetise ditaba ka mo e tla re he ga re sheba ditaba tsa rona

0: mane metsotsong ye mashome magago ka mogago go ga ena ya pele go bona tsa sengesemane re tla di fumana kapa tshebetso e tla be se epeteditse gore ke jeng ka di fetisana re tla nne re be malalala otso
1: ke a leboa ngwaneso re tla gotla ga ke tlatso gore na metsotso eno ye mashome a magago ga e wotla na motlhomphei tona kgolo le moifa wa gae ba se ba gotlile kapa chae empa ga e ba bantse ba se gotle o tla dinanabela
0: ke tseo ga tile ya ka dinanabela
1: ke a leboa mpho mosala mamedi ke re gotlele ka kwano mme ke na le monghadi ke setho sa komiti ya dikolo tsena tse teng mona sebakeng sena ke monghadi mofammere diotlo pholosi ebile ke mokgethwa wa puso ya dibaka o tla go tlhalosetsa gore na go kae re itse tse dingwe tsa dikolo tse pedi di unne molemo gagolo tshebetsong ena ya kajeno ka gore le tsona e be di goketse motlakase mme monghadi pholosi o tlo bua jalo lebitsong la dikolo tsena re utlwa gore na e ka ba maikutlo a bona ke afe ka mpho ena e le dikolo le gore na bosio ba motlakase bo ne bo gina thuto ya ngwana wa mosotho ka tsela efe ntate diotlo ntate pholosi ditaba ke tsena ntate dikolo tsa lona ke tseo di boetse ka gara dibaka tsena tse fumanang motlakase kajeno e ka ba le reng
2: ke re leboga mme ka nnete mme ke a leboga ga nke ke tlale ka go dumedisa manka ana a heso otlhe kao fela a o tshebetso eno e kgolo e leng ditlhabeng mola mankeng ditlhabeng metseng eo ke tsebang gore ke metse e ke sa tsebeng gorena e be ka jeko lena ke ka re ntate matekane e be modimo o ile a bona jwang ka yena gore ge na le mokete o tsenana le mpho e tsenana ya motlakase mo ditlhabeng mega nete mme ke leboga haholo ka tshebetso ena ya motlakase e teng ke lebogela haholo golo bana bana ba dikolo ke lebogela dikolo tsena tse tswang motlakase nna ka go tlolwa ebile ke motsong o bitswang gara lehlatsa mo gara lehlatsa haeso gara lehlatsa haeso ke sebaka seo motlakase o sa fitlhang sone empa ka lebaka la gobane sekolo sa rona se high school se gaufi le mona mo motlakase o leng gona teng re selane fela ka nokananyana e nyanenyana ka nkgane ke tsweditswedi C11 ka kwano ke ka number 10 go ya ka dikgaolo tsa rona tsa council jale nna ke kagolonyana ya tsweditswedi C11 mme ka nnete mme ge le boile gobane ge ne ge na le bothata bana ba rona ga ba qeta sekolong mona ditlelaseng tsa bona tsena tsa bo bo grade 11 o tlo fana e le bana ba ntseng ba le morago gagolo ka ntho tse kang di-computer dintho tse dingwe tse itseng tse sebetsang le motlakase ke gona batswadi re tlabere boetsegeng ka monyetla wa rona re ba isa kae moo ba ile ithuta dikarolo tse sebetsang ka motlakase tse kang tsa bo di-computer tsa bo mme ke fana taba ena e re isa morago gagolo batswadi taba ena ya motlakase ka nnete le rona e re fokoditse ditseo tse ngata ka gare go malapa gobane ge ne re na le gore bele batswadi fanog gore ba bangata ba nka bana ba bantsha dikolong ba ba isa dikolong tse ditoropong tseo bele o ile mo hirela o betse o thea lelapa la bobedi go fepa ngwane o gape-gape le go bala ka jwang go etsang ke bitsong la olelekisa fela go ya o fana thuto mo le motlakase mo a tla fana ditshebeletso tsotlhe tse ikamaganyang le motlakase tsa thuto ruri ka joko lena ntate matekane o thesitse taba e kgolo agolo ya motlakase dikolong tsena tse pedi tse angweng ke tshebetso ena ya motlakase e leng ga dikage ke high school le ga lehlatsa high school taba e e tlo tla e bebofaletsa matitšhere a rona gore ba tswele pele le bana ka karolo ya dithuto tse dingwe tse tlhokang motlakase e leng gore motlakase o le ona nka e le karolo ye nngwe ya dithusa thuto ka lebaka lena mme ka nnete ke utlwa ke leboile gagolo go mpang e le gona fela ke gore ge ne re leboga ge tlile mona rona gagolo ge le karolo ya dikolo fela metse yane e re leng go yona ge na le motse o bitswang ga lehlatsa ge na le motse o bitswang ga jobo ge na le motse o bitswang ga dintsa ke metse yeo e leng ka thoko go tshebetso ena tshebetso ena

tsena ha iso fitlho bona mme ka nete ka tshepo e tileng re ditse gantse re lebeletse go ka letsatsi le leng go tla etsala jwalo ka nako ya go neng o thagolwa motlakase ona mona ke ne ke le teng ga ntate Matekane a tlotla fana ka mokontraka ena ntseng etsa mosebetsi ona ka nako eo e ne santse e le motlhomphei ntate Moleko ke ile ka leka gore ke kope gore nke ke buele ntate Moleko ke buelele metsi a ne kankane e sa angwang ke taba ena ga taba ena e ne felela ka kwano ka mona ka go tloga gampekeng go tla mona kgololong ga mmakana ka nnete ya baneng ke a ganelwa empa ka lebaka la gobane ka nnete motho ga o le motho ntho o e batla ke ile ka e tseka ke ile ka batla gore ebe ke fa ntate Moleko segogolo itsa ga a tswa ka koloi mona ka mo atamela ka re ntate gona metsi ya gona ke yane ka nkane e setse e merago fela fortunately metsi ena e setseng e le merago ga ebe mpeke motlakase o felela gampeke ebile o santse o tsheletse a ka letlhata sekolong mo high school go setse ka letlhata le jobo le dintsa ka nkane go ga dintsa ka mono le yona jobo ka nkone ke metsi a bitsang manganeng ga rampa kapo ga ntsheke kapo ga thowa kapo ga tokoto metsi yone ka mone ka fela e laetile e leng gore ga e ba re ka sitwa go fumantshwa ntlafatso yone ya motlakase nkong yona e ke dumela gantle gore go tla gwa mmuso o betse o kwetla go fa motlakase e tlabe le ka moka dile moo tseo ka nete ba bangwe bophelo motlho mo bo re feleletse mme tabae ge kopa e le kopo ya gore motlhomphei nakong ena eo a santsene a kentse mekontraka ona o teng mana motse ko bitswang ganapo o mo mokontraka wa ko ona ka mona ka pobeng o ele a seka bampa a theowa ka godimo a setlhaba sena a sa qeta metsi eno megago fela gobane le ka nkena gona ka moga gona ka go na le motse o thong a gantho go na le motse o thong a ditebogo go na le motse o thong ga ntatlhe ke yona metse e megago e setseng ko goe ka mona ka setlhabeng o saletse ke metse e megago ka nkena o saletse ke metse e megago ka nkane o phuntse tlhaba sena ka lehaga fela jenana ya ba ka nkena o sia metse e megago ka nkane e megago mme ga a lebo bane go na le mokontraka ka mona ka obeng ga maboelela ga lebo gape go na le mokontraka ka nkena ka ganapo mokontraka ya ka ganapo ke mokontraka eo ka nnete ka kopo ya rona gereng toro ya rona a ka phethala ya ka gatloa mona a ba felela a ba tshelela mono a qeta a fitlha go kopanya tsiketsike seno se setseng eno a ka kobeng ga tloa ka mona a ba kopanya tsiketsike seno se setseng ka mona ka tlhakogo le la ganto ditiro lentatlhe mme ge na le dikgolotso tseo ke reng ntate Matekane ntho ena a e tlisitseng e kgolo mme re amogetsa motlakase go feta dintho tsotlhe empa ga o soka wa ithuta ditaba tsa bophelo ga o na ntho e fetang e nngwe bophelo ntho tsene di a tshwana ka di a lekana tsela ke yone ena e le kene motseng ona o bitswang tabola tsela ena e kena tabola mona e anyoloa gona ka letlatsa e feta ga jobo e feta e dikelang ka mane ka mo thong ke ga motlhokwa e theola dikotopong e leng pakeng tsa ga mo dipa le ga le a magaketsa ke tsela ya gona e nentse re e sebedisa e nnepaetseng e entsweng ke gola metlheng ya ntate mmokose e santse ne e le mokgethwa wa lebato wa lena tsela ena motsotsong ona e senyeile mme e senyeile gona go go seng go sa tsamauo mme ge na le kgolotso ka tsela ena gore le yona ge e shebile ka letlho la mogau gore e ka bana ge tla bonwa jwang sheba fela mme ga ke ya thiwang sheba fela ke a thiwae ke isa mokodi kolo e tloga ga letlhatsa ga ke le ga jobo mono ke tlhaetse le thiwae thiwae ke a kgola ke e bona gantle gantle jenana felete fela ke tlameya gore ke tloe ke ye maputse ke tloe ka mona motho e ke tabola e bele gona ke tloe ke bale ke le ba thiwae ka mokgwa tshwanang gona ke a thiwae kapo ke a mapoteng ke ntho jalo fela ga ke ya mapoteng nka tswa ngwela ka ka maputse ke a mapoteng oele nakong ena eo re leng go yona ya ditshebeletso tsena tse ke bonang di tla setšhabeng ntate Matekane modimo a ka moetse a ntlhatlhe le rona godima setlhagomone a ka re shebe ka mogau ge ke re bone gore na e ka ba phetogo e ke ya ba teng bophelong ke a tshepa go na le se buise buile mono one o sena metse se buileng ka taba ya ditshebeletso tse gole le rona gagolo tliniki le nna ke le tsenana ke ka gola maqheko e sentse e le penšhele gona jale shaba fela ke theoa ga e swa ka letlhata ka maoto ke ya santrose wa e bona gona santrose e go kae mme ke baka se gole ka mokgokgetheileng go na le maqheku a seng a feta nna a seng a sa dumele gore a ka jagwa ke maoto a seng a tlhoka gore a tsamaye ka koloi fela o ele ka nnete ga e ba go ka ba le tshebeletso
e jwa lo re ka e thola ya di kliniki.

0: haufinyane ha nka ba shaba tsala ona ba ka kopanya metsena e ka sehlabeng ka clinic e ka bang haufinyane ho kae mme re labe re le buile haholo mme ke le buile ke le buile ke tle mona le bitso la dikolo ke tle mona le bitso la botata thabisa banna le basadi ba eso le bana ba bona ba metsena e fana motlakase ka ha ke monna wa mosotho a senang leeme a senang lonya a bileng a senang mona ke tota ke thabisa banna bana ba eso le basadi ba eso le bana ba bona ba fumane motlakase gore ke mpho ye kgolo e ba e fumaneng ka letsatsi le leng le rona mane ga ga letlhatsa ga jobo ga dintsa re tla o fumana le rona re tla tshwana le batho ba bang mme ke a gola ga ke tshwetsenana nka re ke a leboga ke fegele ditaba tsa ka mme ka moo ditaba di leng ka teng gagolo ka taba ya dikolo ka nneteng ke lebogela batswadi gagolo gore e fokoditse ditseo tsa gore ba ise bana kwana le kwana molemong wa motlakase ke a leboga
1: ga leboga ntate pholosi momamedi ke mongwe ga dipholosi o ne a bua jalo a tswa komiting ya dikolo tsena tse fumaneng motlakase re mothating o go tlo bua le monghadi motsamai mosebekwa ke tichere sekolong se phahameng sa ga lehlatsa mme re rata re ke re tlo uka gore na taba tsena tsa motlakase di tlo ba thusa jwang thutong ya bona kapa mosebetsing wa bona wa go ruta bana ba setšhaba re ke re utlwa gore na bosio ba motlakase e be bo ne bo kgina tshebetso ya bona motlhomong gagologolo dithutong difeng na e be go na le dithuto tseo ka kotlologo di neng di nonyetsega ke bosio ba motlakase dipheto tseo ba di lebeletseng motlhomong sephethong sa dikolo tsa bona ga e le mona motlakase o se o le teng dikolong tsa bona e ka ba e tlo ba sephetho sa mofuta ofeng puleng selelo o se a ntse a mo tshwere ka letsoo puleng nanabela dithapo go utlwe gore na ntate mosebekwa e ka ba ena o re taba ene e tlo ba thusa jwang e le diditšhere mmogo le bana ba bona ka moo
2: momedi wa sealemoya sesotho gaufi le nna kwano ke na le monghadi motsamai mosebekwa yena ke titšhere o tla re tlhalosetsa gantle ka kotlolo gore na ke titšhere sekolong sefeng kwano moo motlakase o bonalang o fetile gona teng mme ba o fumane ntate ke a o amogela sealemoyeng sa lesotho ke kopa o dumedise mo mamedi
3: ke a leboga mme le bamamedi ba sealemoya sa lesotho ka lebitso ke motsamai mosebekwa ke titšhere sekolong se phahameng sa ga lehlatsa sebakeng sena sa dihlabeng peka mme
2: ntate mosebekwa e be wena o ruta dithuto dife sekolong seo se phahameng
3: ka go kgethologa ke ruta thuto ya life skills le ya religious studies
2: ga go le jalo ntate mosebekwa ke kopa o tloge feganyane gona e be kgokelo ya motlakase e se le teng sekolong se jalo e tlo ama thuto ya bana jwang
3: mme thuto e tlo ama bana ka mokgwa o motle gagolo gobane ka nako e telele re sena motlakase re ne re sa atlege go etsa tsotlhe tse ka thusang bana tse fumanegang ga go na le kgokelo ya motlakase sekolong ka go otloloa fela nka supa dintlha tse tlhano go isa go tse tsheletseng ntlha ya pele ke gore motlakase sekolong o tlotla o nolofatsa ditshebeletso tseo sekolo se fanang ka tsone go botlhe ba amegang re kenyeletsa bana bao ba sekolo ka thoko go mono motlakase o tlo matlafatsa ngodiso ya ditlhatlhobo le ditlhatlhojwana e ka ba ka nako yeo re itheletseng yona ya ditlhatlhobo tseno tse akaretsang motlhomong ge ka gare ka kgwedi re tla ngodisa ditlhopha tseo re na le tsona

0: fela ha di kgweditse thago di fela ebe mohlomong re boetse re ngodisa dihlahlobotse a karetsang
1: malehlwa
0: nako yeo di teacher di ka tsa ithegalang yona ha di ntse dingodi di ruta bana ka hare ho nako ya kgwedi ha ba bona ho hlokahala ba ka rala dihlahlobwa mme ba di ngodisa ka nako efe kapa efe e bonang bona yeo bona ba bonang ho lokela. Ka thoko ho mono
1: mamedi ha ba nkutlwe jwale
0: motlakase
1: lokela ho fetela ditabeng
0: o tlotla o
1: jwale ke ne ke batla ho rene letsana le bona puleng wa nkutlwa
2: mosala
1: khaiteri aka wa nkutlwa khaiteri aka
2: ke a utlwa ngwaneso ke kopa ntate tona kgolo ke ena o se a le teng
1: e ya gakile
2: a tametse ha holo pela sethala mo wa tlo bua teng ke tshaba hore re ba le ditaba go ba etlwa e ga re qeta ho
1: fa motsotsola o ileng hatho o tla tla fana ka dimphotela di ID le mangolo a wa tlao
2: qeta ho qeta motsotso jalo hona jwale mme o eme mona pela sethala ke bona hore o itukisetsa fela hore a se hlwele
1: ga itse ya kae re ke tle ke ha o le jalo he re tle
2: ke ne ke tshaba hore go fe di sethala sa dithapo gobane jale re tloga go fa ebe wa bua hang hang
1: a e re go tlwele he ga itse ya kae le tswele pele ka mo a
3: e re go tlwele he ga itse ya kae le tswele pele
2: puleng ha tswele pele ngwaneso ke a lebo puleng ha tswele pele ngwaneso ke a lebo
0: o na le monyetla wa go bana ba noko ba shebelle ditshwantsho e le go hono hore go feta gore ebe ba bona setshwantsho gore ebe go feta gore ebe ba bona setshwantsho ba ka ithuta ka pono e ba ba bona hono ho fela ho phethala hona go bitsang video bana ba ka shebella jwalo ka di-concept ho fapana jwalo jwalo mme taba eno e etsa gore bana ba utlwisise ka tsela e bonagale ka yona mme ha bana ba rutwa go latela ka moo bona ba thaselelang ka te taba eno e ba kenyetsa lerato la ho ithuta gobane jale ho ithuta ho ka moo kapa ho ka tsela e o bona ba ratang ka teng am ntlheng ya ho qetela ke hore motlakase o tla thusa hore sekolo e be karolo ya thuto ya lefatshe haholo jwang ha lefatshe e se e le motsana jena re ka tseba hore re access information go tswa dibakeng go fapana ga bona hore na dibakeng tse di thuto na e tsamaya jwang dithutong ka go fapana mmewa
4: ntate Mosebekwa boholo ba bana kapa le lona le di-teachere le batswadi le kgothaletsa bana hore ha ba tloa sekolong ba tle ba ithutele hae jwale motlakase ke ona o teng hae o teng sekolong o nana taba e o tloa ma-performance ya bana jwang
0: jolo ka ke se ke bontshitse gore motlakase o tla ama bana hantle bana bao e bang ba na le difono jwale malapeng a bo bona ho se ho na le motlakase ba ka tseba hore karolo ye nngwe ya mosebetsi o ba o fuweng sekolong e be ba sebedisa fono kapa difono tseo tsa bona hore he ba etse mosebetsi oo re a elellwa le hore ha se dithuto tsohle Lesotho mona tse nang le dibuka lekala la thuto ho na le moo ho ntseng ho batla ho haehaella dithutong tse ding jwale ha motlakase o le teng thutong tse jwalo kore ngwana ha a fuwe potso fela a ka ngwala potso a e typa ka hara Google wa tseba o fumana dikarabo moo mme wa ka e leng hore jwalo ka ha ke tjho e se se ka dibuka fela bana ba ka ithutang le ka inthanete ka kotlolo e tla sebetsa ha fela motlakase o le teng ba kana ba ka etsa mosebetsi wa sekolo e leng hore hono hore bana le hae ba tla etsa mosebetsi ka katleho ba ena le dibuka kapo ba sena dibuka hae ba neng fela ba ena le monyetla wa difounu ke a leboha
4: ke fetele dipotsong tse pedi fela tsa o qetela hore na wena jwalo ka o hlalositse o le teacher ya life skills ebe

bophelo tse hole le marangrang a motlakase ka solar system e le motlakase wa letsatsi. Setjhaba sa heso ho bohlokwa ho lebeha leseding ka dikatleho tseo mmuso o di fihletseng tabeng ya kgokelo ya motlakase. Hara dikatleho tse fihletsweng, re ka qolla taba ya hore re hoketse malapa a ka bang 44,000 e leng 44,000 ho tloha selemong sa 2023-24 ho fihlela kajeno. Kgokelo ya motlakase wa letsatsi e ntse e tswela pele motseng wa Harathepe, Thabatshweu, seterekeng sa Mafeteng. Mme ona o etswa ka kopanelo ke mmuso wa Lesotho le khampani ya Huawei. Mme ona o tla phethelwa mafelong a kgwedi ya botshelela. Mmuso o kentse tshebetsong mokgwa wa ho ntlafatsa phepelo ya motlakase Semonkong ka ho tsosa setsi se fehlang motlakase ka metsi le ho eketsa phehlo ka letsatsi. Mmuso o so qadile tshebetso ya ho atolosa maifo a phepelo ya motlakase difemeng tsa Hatikwe. Mmuso o so kene mosebetsing wa ho lokisetsa kgokelo ya motlakase difemeng tsa Habelo e le ho eketsa tlhahiso ya mesebetsi ka hare ho naha. Mmuso o boetse o hlokometse hore motlakase o re o hlahisang ka hare ho naha ha o lekane ditlhoko tsa rona. Mme le ho kwala sekgeo seo, mmuso o reka motlakase dinaheng tsa boahelani ka ditheko tse hodimo. Ka hona, re ntse re etsa matsapa a ho eketsa mekgwa ya ho hlahisa motlakase ka hare ho naha. Mmuso o tlo eketsa phehlo ya motlakase ka letsatsi hara marothole e ka sitana le ho aha sesiu sa polokelo ya motlakase. Ho boetse hona le morero wa ho fehla motlakase ka moya seterekeng sa Mohalesuku e ntse e le ho eketsa mekgwa ya phehlo ya motlakase. Basotho ba heso, morero oo re nehelanang ka ona kajeno o hoketse metse e latelang. Hara Dikariki, ha Letsika, ha Mpeke, ha Tshiya, ha Motako, ha Marana. Ka hara metsena ho hoketswe malapa a 554. Tjhelete e sebedisitsweng morerong ona ke 16.6 la dimilione 38 a dikete 521 a malodi. Basotho ba heso, le ha mmuso o kene ka matla ho fana ka dintlafatso tsena, ho bonaha tshenyo thepa ya motlakase le tshenyo ka kakaretso dintlafatsong tsena e jele setsi. Re ipiletsa ho ba ntseng ba senya ho emisa hanghang. Ke boetse ke laela ditsi tsa tshireletso ho bona hore

ya baballwa. Re lebeletse hore di baballwe ke lona setjhaba se di fumaneng. Bomme le bontate, mesebetsi ena eo mmuso o etsang e reretswe ho ntlafatsa bophelo ba setjhaba. Re lakatsa ho bona phetoho maphelong a kang a dikgwebo hore di hole, thuto ya bana ba Basotho e ntlafale, ditshebeletso ditsing tsa bophelo bo botle le tsona di ntlafale, di potlake. Ho lona setjhaba sa heso, ha ke a lebella ho utlwa ho thwe le ntse le ntsha tjhelete ya kgokelo ya motlakase ho hang. Le e seng e tswile ha e kgutlelo beng ba yona. Mosebetsi wa ho kenya motlakase ke wa mmuso, ha se wa setjhaba. Pele ke qetella ditaba tsa ka, ke siya ke laetse letona la matla le bohlanka ba lona hore pele selemo se tlang se fela, ba be ba kentse metse yohle ya peka motlakase. Le kolonyama ka mokgwa o tshwanang, mabatwana a mabedi ke mafahla, ha hona mo a tla siana teng. Ntumelleng ke qetelle ka ho leboha bohle ba kentseng letsoho hore mosebetsi ona o atlehe, ho tloha ka wena mokontraka wa heso, marena, makhanselara, ekasitana le lona setjhaba. Ke boele ke lebohe lekala lena la mmuso le tshwereng ka thata ho bona hore setjhaba se fumana motlakase. Re tla hopola hore ho bile le dikopo tse ileng tsa behwa mona ka thoko ho motlakase ona oo re o kentseng. Ditsela, ditsi tsa bophelo e leng ditliniki, metsi, moo ho thweng ba ntse ba kga didibeng tse sa tshireletsehang, borokgo ba maoto. Bomme le bontate, ke tsamaya le matona heso mona a ikarabellang hona mafapheng ana a kupuwang. Ke fana ka taelo boteng ba lona tjhaba sa heso hore bahlomphehi matona, ha le tloha mona le o bona hore taelo ena ya ka e ya phetheha, ya hore tjhaba sena se fumane thepa eo se e hlokang. Ba fumane metsi, ba fumane ditsela tseo ba di kupileng, ba fumane ditliniki tseo ba di kupileng. Setjhaba sa heso, ntumelleng ke lebohe ka tsela e kgethehileng mohlomphehi Monokwane ka mpho ena eo a mphileng yona. Ke a leboha ntate. Ntate Monokwane e ne le motswalle wa ka e moholo haholo. Re ne re le bahwebi kaofela. Ha se lekgetlo la pele lelapa la Monokwane le mpha mpho. Mme ka nnete ke re tjhaba sa heso, nlebohe.

ntate wa ntate molokwane le motho one re utlwane gagolo le ga a patwa o na patwa ke gona mme tshwara jalo monna yeso malapa a na a mabedi le a mang a metswalle ya rona gobane ne ke se motswalle wa gae ke le mongwe re ne re na le bontate bona le phema bontate nthane le ba bangwe ba bangata re ntse re le teng le ka jeno go bona gore lelapa la monokwane le lona le atlega ga se gore ga ntate wa bona a sa le seyo ga re sa le yo kao fela re ntse re le teng mme re ya leboa ntate ke ya leboa ka nnete ka mpho e kana-kana ke ya leboa ga e le mona motlakase o se o le teng le tle le re fe lebitso la sekolo se tla gokelwa marangrang lona tšhaba sa heso lekala la rona la communication e leng lona lena le e sebetsanang le marangrang le ge le supe sekolo ka gaga lebatowa lena la lona mo ba tla tla ba le kenyetsa marangrang mahala ha re matheng ka lebelo go bona gore re fihlela meolwane yane eo ke buileng ka yona ya gore ka selemo sa 2030 mosotho e mong le e mong a be a goketswe motlakase basotho ba heso bomme le bontate boikemisetso ba puso yena ya lona ke go bona gore tsotlhe tseo mosotho di ka mo nolofaletsang bophelo re bone gore di a etsagala ke mosebetsi wa rona go bue ka metse ye meng e ntseng e tlhoka motlakase go bue ka metsi go bue ka ditsela morago tsena re se rere gore mesebetsi e tlae ditsela tsena tsa lona di etswe ke lona ka matsogo a lona le iketsetse tsona metšhini e le thuse fela gore jwale e tle e qetela mo o sentse o sebeditse lona ntate letona la local government ntate nkgethwa mosebetsi ko ntate ditsela mona lebatoweng o tlatla o kopane le botlhe ba ikagabelelang mona jwale go prioritizee ditsela gore na di sebetswa jwang ka o hlahlamana ke sia tabeno go wena ntate se ke sia matsong a gago wena le tona la metsi bona go metsi a kena mo le tona la bophelo kopo ke eo ya ditliniki bona gore tliniki ba teng mona beng ba teng ba tla supa gore na ba e batla gore e dule kae mme go phethagale go be jwalo jwalo ka ga ntse re potana ga ena kao fela re etsa jwalo re di sia ditliniki di le teng ga re ntse re etsa e meng mesebetsi ditliniki re sia di le teng le mona ga go be jwalo tšhaba sa eso bomme le bontate ke thabile gagolo letsatsing la ka jeno gore e be ke bile le lona ka bongata bona bo bokana mme ka nnete ke ya leboa ke batla selemo sena se e tlang se fele dikopo tsena tsa lona tsotlhe di fitlhetswe ke tla nne ke letšhakele ke tlo bona gore tsena tsotlhe di a etsagala

0: ha ke a utlwa modidietsano. Ka nne re a leboa. Le ka bala ho pheta hape le fuwe ditaba tse monate hakanana. Ra le lebohela, ra le lebohisa. Tswelopele e tla ba teng kwano. Re tsebe hore jwale re phele re hodisana. Ba tla ba bana ba Lesotho. Ba tla etsa mosebetsi. Wa naha ke kopa. Ga di ka re ke high school o nonno a tamele o tlo ema mona ka pela. Rona bakeng sa ho tla bina pina ya setšhaba. Ha ke ntse ke etsa ditsebiso. Ke kopa jwale ke fetise ditsebiso ha re se re lebohile ditaba tseo tse monate tsa Mohlomphehi Tonakgolo. Hoba bophethahatsi bo matsohong a rona o hlalositse ditaba ha re boneng hore ditaba tseo. Tseo a re laetseng tsona di a etsahala.
1: Mamedi wa Salma ya sa Lesotho, re boele go amogele re ntse re le ka kwano ka dihlabe, mme o se o utlwile he ka mo Mohlomphehi Tonakgolo ntse kwane Matekane a di beileng ka teng. Ka mora go nehelana kapa go gantsha a mang a matlo e nngwe ntlo e neng e tlhaiwe kwano e le gona go gakola taba ena ya phepolo ya motlakase mane mona dihlabeng Peka. E re pele re kena ditabeng tsa gae re se bile re tlo kwala re bue le wa Mphato Puleng Sello re ke go utlwe go na mohlomong maikutlo a ba bang ba baagi ba mona dihlabeng ka ba ke afe kampo ene e kana-kana Pule.
2: Mamedi wa Sealemoya sa Lesotho wa tseba he ke se ke tshwere ba bang ba baagi ba unneng molemo letsatsi la kajeno tabena yo Mohlomphehi Tonakgolo a tlo etsa ya go bonisetsa setšhaba sena sa dihlabeng Peka sethekeng sa Leribe, mme gaufi kwano le nna ke na le Mme Tebello Ramaola wa gantsie mane ke mongwe wa baagi gatsie ke mongwe wa baagi bao le ena a reng ka jeno Mohlomphehi Tonakgolo morerong ona wa gae o unne molemo, mme ke batla ge tle re buisane le ena a tle a o dumedise wena momamedi wa Sealemoya sa Lesotho, mme ke kopa o tle o dumedise momamedi o re jwetse gore na wena ka jeno o ikutlwa jang ka sena se Mohlomphehi Tonakgolo a se ntseng.
3: Ee, mme ke a leboa ae ke le Mme Tebello Ramaola a tshekanete gana tsena ke ikutlwa ke le motlotlo wa golo bane ke tlhokometse gore le mesebetsi tla kgona go tlhaelela ge tla kgona go iphumana re na le mokgwa gore re qala dikgwebo bang mpa go shota tsela metsi ge nka hora re ile metsing e le gore ga ebe ke ya ka lengopeng kilong ka hora ntho enana etlhile ntse le ntse le tlhoba bokoko e ntseng e re ja gage le kwano empa he ke a tshepa le o dumela gore metsi yone a tla fumana. Ke a leboa.
2: Ao Mme Tebello ke a leboa. E re ke tle ka mona ka go mme Mmamonki Phakwa wena momamedi wa Sealemoya sa Lesotho a tla re jwetse gona gana ena o tlhaba motseng ofe mo le ena a o inne molemo o tshwanang wa kgokelo ena ya motlakase. Dumedisa momamedi wa Sealemoya sa Lesotho.
4: Ke a o dumedisa momamedi wa Sealemoya sa Lesotho. A bua mona ke Mme Mmamonki Phakwa. Ke ikutlwa ke le motlotlo gagolo, ke thabile gagolo ke taba ena ya kgokelo ya motlakase gobane nne re tsamaya go le lefifi. Re tsamaya ka lefifi, re tsamaya re ya tabola metseng e tabola re le o chacha teng re sena mo re chachang teng. Ke ikutlwa ke le motlotlo gagolo gona tsenana se re ilela tsela re llela metsi re llela tliliniki goba ga re ya tliliniking ga re na le bothata ba go ya tliliniking go gole re tshela mangope re tshela mangope re pana ga go na le mokudi a kudang gagolo re tlameya go pana sekosekara re monke ka sekosekara ka nnete ra iteboela ra ikopela tliliniki le tsela le metsi.
2: Ga le thabile tsena nna ke tseba bomme le basadi ba Basotho ba olaola ba o tlhaba modidietsane jwale ga ke utlwe. Wa utlwa he momamedi ke tsona tseo.

0: letse ka kwano ka mona ka di hlabempe ka le riwe ha o finyane le nna mona ke na le bus chief ke bonga bona o tla go betsa gona yena ke ntate mangwe hla mo tseng o fem bus chief dumedi sa mo mamedi wa salma ya salsoto
1: dumela mo mamedi wa salma ya salsoto ke ntate chief mo hlolo tseya mona ha tseya ka je kulena ge ke ikutlwa ke gotsofetse haholo taba ena ya motlakase nna ebile ga ke tletlelebe ka ntho tse ngata gobane dikopo tse ntsweng tonagolo o buile ka tsona moo ebile o laetse ke mametse gore wena letona la bophelo bona gore tleliniki e teng wena letona la metsi bona metsi wena letona la tsela bona tsela ka mabaka a na le a mang a ke kgotsofetse gagolo gore shege bomme bana ga ba shegemisa mona gore twala ke a leboa
0: ke leboa gagolo batswadi baka mamedi wa sealemo ya sa lesotho o ba utlwile baagi ba metse e gaufinyane kwano ba gokeleletsweng motlakase mme re ke tla ke fetele godimo mane setha le ngwana mo mamedi wa sealemo ya sa lesotho o tla utlwa gona tsentseng di etsegala ke difeng gaufi le gona kwano
2: ba re ke morati wa bampa re ba moratile ke bua kang ga ke sa bue ka ena pho ke buntse ke re na ke bua ka mamolomo wa ka o a babatheha le lemela ka lerara ke re ke bua ka manna ntate mana metse e re shaga di hlaba di re shaga hapa bogwana tsa hapa gwana tshwana tsa hapa dipapatlele bana o hahlaula bosibule motsiang ke re bona batho ba saduleng lesotho ho bane ba bona botle ba lona ka bakala eng motla ka se o tswang ho phoka entle ntate matekane ke re na o a bona motlakase o a phela bana ba bona bosibu le motsheare go tshwana fela bosibu le motsheare mosebetsi o ntse o etswa ka mogo o tshwanang ngwagola kowe o no le kae ntata rona ga ntse re tlhoka tseo re di batlang ga se o latlega empa empa go ya ka magogo ga se o latlhana ntata modimo o fitlhile a re re fafa ka ntho entle a re re fafa ka mmamoratuwa sefate se morithu o monatsana sefate sa tshireletso sefate sa lerato ke ntse ke re ga ke tsamaye butle-butle ke ntse ke re ga go ntho e ke e etsang lerato la ga e letlile setšhabeng bona ga ba tsheya go tlhaga go go swana dikukuthamai ke tsona di emeeme menyepetsi e theoang sefatlhong ke ya thabo ke ntse ke re ke yana phoka e ntle phoka e adileng letsogo matekane ga se o tlatsa boleng
3: Alepo. Le ka tswela pele ka lehlaso pele re bina pina ya setšhaba
4: mamedi e re ga ba fana ka lehlaso jalo re tle re kwala ditaba tsa rona ka kwano re gopotsa fela gore re mona dihlabempe ka setrekeng sa leribe utlwile ge mohlomphe itonagolo ha bua o supile gore morago wa mmuso ke gore ka selemo mmuso o hokele motlakase malapeng o hokele motlakase malapeng a dikete di mashome a mabedi le metso e mehlano ka ofela a supa jalo gore lekalalane la matla go sentse go na le merero e sebetsang mme e menya merero e jalo ke morago o bitswang Ascent o tlo thusa lekala ka ditaba tsa kgokelo ya motlakase le go ntlafatsa setsisane sa phetlho ya motlakase e leng LEC o tlhalositse ge gore dikatlego tse dingwe tseo mmuso e sale o di fitlhela go tloga ka selemo sane sa 2023 ditabeng tsena tsa motlakase ke gore mmuso o se o goketse motlakase malapeng a dikete di nne le metso e mene ka ofela e leng 44,000 a supa gape gore taba yane e re ileng ra bua ka yona ka gore ka lebaka la boemo bona ba phetho ya boemo ba le godimo e ntsenye ya malefatshe mmuso o ikemiseditse jalo gore o tle

fehle motlakase ka letsatsi mo a supileng hore se trekeng sane sa mafeteng metse e meng se trekeng seno e sentse e una molemo ka phehlo ya motlakase ho tswa setsing sane sa hara marothole mme a supa hore taba e tshwanang e tla fetela le ka mane ka semo nkong ho feta mono a supa hore ditaba tsa phehlo ya motlakase ka moya le tsona di tla kenella ditabeng tsena re ile ra supa pejana hore mmuso o ne o ikemiseditse hore mane mahlasela e tla e be teng moo o tla ba le setsi sa phehlo ya motlakase ka moya mme mohlopheng matokane o qeta ho toboketsa taba eno a ba supa hore mane mo mohalesuku ke se seng sa dibaka tse hlwauweng hore motlakase o tle o fehlwe hona teng o supile hore hara merero e meng UNDP le yona e kentse letsoho ka hore e thuse setsi le lekala lena la matla hore se anetse ditaba tsa motlakase dikolong le ditsing tsa bophelo ka motlakase wa letsatsi empa la o le jalo he o ipileditse ho setšhaba sa mona e leng ditjotjela le manka le dinare ka ho fela o sa utlwile hore setšhaba sa mona dihlabeng peka se bitswa manka mme manka e ne e le lebotho la morena Jonathan ho latela ka moo mofumahadi Pontsho Sehwehla Mathiadira a ileng a hlalosa ka teng o ipileditse ke hona ho manka he hore ba tle ba balle thepa ena ya motlakase ba emise tshenyo e nye utlwahale dibakeng tse ding mme a toboketsa le taba yane ya hore boitlamo ba mmuso ke ho fehlela kapa ho kenyetsa ho hokela malapa a Lesotho mona ka motlakase setšhaba se sa ntshe letho ka ha a re boikarabelo ba mmuso bo ke boikarabelo ba mmuso e seng ba setšhaba hore ba ntshe ditšhelete tsa bona tsa ho qetela ba ntse ba re ba tla ba patala ba tle ba hokelwe motlakase o mohlompho imatekane o emisitse taba e jwalo o phatlaladitse kwano ga setšhaba se sentshe ditšhelete tse jwalo empa ka ditšhelete tsa sona se bona gore na se ka iphedisa jwang mmuso e le gore le ona o tlo o etse boikarabelo ba ona re supe fela gore o qetelletse ditaba tsa gae mohlomong ka o qetelletse ditaba tsa gae ere re fetela sethaleng momamedi go utlwe pina ya setšhaba ga mosebetsi ona o se o tla kwalwa re tlatla re gutla re phethela go tshwanyana.

0: kgotso. Re a leboga. Re fitlhile qetellong ya mosebetsi ka pina eo ya setšhaba ka Gadika Riki High School. Ka moso le tiise mantswe bana ba ka. Ke kopa protocol o nthuse. O felehetse bahlomphehi ka
1: Momamedi re se re ikopela tshwarelo, pina eo ya setšhaba ga ya utlwagala go latela mathata a dikgokaganyo ka kwano, empa he o utlwile mohlomphehi mofumagadi Madise Mammokela le ena o tlhalositse gore ka moso ba tle ba itukise hantle, empa he tshebetso ka kwano yona e fedile, mme ke ga o kgalanwa ga go etswa jena setšhaba sa peka mona dihlabeng setrekeng sa Leribe se goketswe kapa se gantsheditswe ka jeno, mme se thabile. Ke gona ke qetelela ditaba tsa ka fela momamedi ka gore mohlomphe itonagolo o ipeleditse go matona a gae, mme o ba laetse gore metse ena ya peka e teng mona setrekeng sena gagologolo go mohlomphe Mpotswane o mo laetse gore selemo gore metse ena ya peka selemong se tlang ga se fela e be e goketswe motlakase kao fela ga yone. A ipiletsa le go matona a mang gore ditaba tsa ne tsa ditsela, ditaba tsa ditsi tsa bophelo le ditaba tsa tlhokagalo ya metsi tseo setšhaba sa mona se llang ka tsona, ditaba tseno e be pale ya maobane. Matona a ikarabelelang mo a sebetse ka thata go bona gore ditaba tseno di ya moriting. Ke Malehlomo Teane Mmohi, ke sebeditse le Puleng Sello o tla itlhalosa, empa re leboe ka go kgethologatlhe le jaaka lesoma.

tshebetso ena hobane ke yena a neng a bona hore kgokahano ena e fihla ho ena e otlolohile jwalo ka ha e ne e otlolohile empa o ne a sa sebetsa a le mong bokammakganya le molefileng.

0: Mamedi go sama sa lesotho metsotso e leshome ya re furaletse hora ya bobedi. Re lebo e jalo Malehla Moteane le Puleng Sello ka kgaseo e o tlolileng yeo ba e entseng ka mane ka peka le kolong ya mo teng tonagolo a neng a fana jalo ka motlakase ka mono ka dibakeng tse nona molato wa ka. Empa hem le ga le jalo re ikutlwetse le ga batho ba ntse ba bua mona thabo eno e ne le teng ka mono ka dibakeng tseo tonagolo a sa tswa laeta, ebile go ntse o khoutwa mono go thwe le bebele mamedi go la tshuo gwa thwe let there be light, ya ba kganya e ba teng. Ga le jalo he mamedi, o ko ntumelele balo ke fetele ka mona ka pineng ke tseba go gutla nna le wena re tlo tswela pele.
1: Hey, you're trying.

mabedi a motso mo metso tso re furaletse hora ya bobedi dumela hle morato wa ka hohle mo metseng sa lomo ya sale so to all the hona teng letsatsing la ka jeno la bohlano le letle la bohlano la mafelo a kgwedi la bohlano la mashume mabedi a metso mmedi kgwedi La mamasa le molapa e se kona mono hle pitseng ha bo ditshilo di sila le bo sibupakotho motsheare teng di thobala boroko le tsena e bile e sela mamara o tsena la bohlano le nana le kenanga ha jwa le kenana le nana le monate la what's trending tsa ipitsang pele ka ntle le ka hare hona ha ya lesotho bile re sa tsa utla hore ka haeka mona ka nnete o monate ka mane ka peka le ka kolonya mamokete o teng ka le ribe ka mono ho monate mamedi mpala o le jwalo monate ona ha o mono fela Ke hlile ke bone hore ke hona o tla ba le dintho tse ngata-ngata tse tlang ho etsahala ka hare.

bona hore na ebe kankane na heng tsa bohailane teng tsenseng di etsa hala ke di feng re se bile dina hatse ding hape wena mme sma sala sotho tse leng hore bona din thotse ngata ngata tse tsa la gore mme di ekileng ka e bona ntse matha mona marandrang ya ditabatsane tsa Afrika Borwa ke ane e ka sehlohong e leng hore hona jwale ha re bua ka nthotse drandan na henyane ya Afrika Borwa re bua ka taba ena ya batho ba ne ba ntse letsholo la ho tibela melata ka hare ho naha ya Afrika Borwa. Ke re shebile monna yana ile a hlahlela ka sehlohong le yena a etelletseng pele ditaba tsena. Gizwe Mkhunu. Mo ke boneng hore a ka netho sa bile a tswa gotla kwana mamedi mo ebileng ho thweng a tle a patale Julius Malema e le moetelli pele wa EFF tjhelete e kalo. A million ya malulu 1 million mamedi 1 million rand mme na khona mesima sa so todi hlaka mora hore ena monna yenu ya jwalo ebe o ile a etselletsa Julius Malema ka hore o fumana chelete ho tswa ma Nigeria eng re Julius Malema o itsella chelete na ya ma Nigeria ba ke tena ke re o etselleditse Julius Malema tsena ho bane o thole ka gotla ka man how to afane ka bopaki o la hloleya hore a ntse bopaki bo jwalo bo bontshang hore e hlile ke nnete Julius Malema o ja tjhelete ya ma Nigeria ka nakong e nngwe mamedi ka mora hore a tshesetswe matlo a hae ya re gantse a botsa gore na ebe o belaelela ka mang gobane jwale letsholena la seng a le entse la go tebelwa melata ka rona ga yone ya Afrika Borwa e ka nna ya ba go na le motho ya motsebang ya a belaelelang ka ena ana batho ba ileng a bua ka bona o la a bolela gore ka nnete yena o sana le sega se segolo sega se e tlaeletseng ka mahetlanageng ya Afrika Borwa Julius Malema jwale le mona ke eo o ile a tlayantse a re o itselela tšhelete ya ma Nigeria mme o fumane jalo moahlodi a bona gore hona hona ke tshenyo ya lebitso mme ka lebaka leo o tla tlameya gore o patale

0: Julius Malema milione kaofela ya diranta e le ho mo patala taba ena ya hore jwale o mo sentse seriti a ka nna la hlelwa ha holo ke ditaba tsena tseo di builem e le ba no sena le bopaki jwale ha re fa bopaki ha buo ka nnete nko hore ho ntse o sa tsebisa ha lo re na monna yena ya sa tswa tshellwa ke ntlo mamedi ibe e teng tshelete e ka ro ibe o tla hla gone ho patala Julius Malema 1 million ka fela pa ke ditaba tse le ho tla nne re di bona mamedi ha na ko ntse ya hore na o qetella a ntse jwang.
1: And I don't even notice. She got me feeling like a zombie.
0: Tsagalo hana mono taba yena ya batho ba March and March ke bona hape hore ka nnete ba re batho be bang ba bona ba hlekefetswa ka phoso ka lebaka la taba yena ya ho ntsha melata e senang ditokomane ka hare ho Afrika Borwa e ba hona le melata e utlwang ka ya tletleba e ke tsamae e lo bolela ditaba tsena mane maponisa kgolo tsa ditse ke di boneng hape mamedi hona bekeng yena ke bone hore ho satsatswa polelo ke tlo bua ka yona pele mane ke a bona. Mo ke boneng hore hona le letona le buileng ka taba ena nakong yane ya ntseng araba dipotso ka mane ka paramente mo a boletseng hore a nnete ha taba ena ha e kgotsofalla ho hanya hore ebe melata e ya tebelwa ka ha rona motho ha eba o tseba hore ho na le molata ka ha rona ha o senang ditokomane etsa methati e nepahetseng hore o bone hore motho a jwalo o a tshwarwa e seng wena ebe o inkela molao matsohong ke bone hape ebile o ntse o thwe be bang ba utlwa ba sa kgotsofalla taba ena ha holo debene mane mamedi mo e leng taba tsena di etsagala boholo ba tsona hona teng ba etse bonnete ba hore ba tlaleha ditaba tse jwalo maponisa ebile hara tsona mona ke bone hape mamedi hore ho se bile ho na le ba bang ba seng ba tshabetse ba tlohile moo ba neng ba dula teng ba tshabetseng dikerekeng mona ba robala teng ba re ka nnete ba lwanela bophelo ba bona ba bona hore ha ba bolokeha ho hang ka lebaka la tsholwana la March and March. Hobane jwale lentlo ba kena mamedi matsatsi ana ba se ba kena lentlo ha o le molata ba o betsa go hoja wa tsamaya fela godi na bohlano fela o bo le sikwa ka rona ha mona ntle le mono go tlo bolaya lelapa lena la hao ditaba tse hlaeletseng tse ntseng di etsagala ka mane ka Afrika Borwa sema sa sethotlhe ha ke re feta re bona tse ding hore na e be ke di feng ke bone jwalo hore hai ka mane ka Iran le United States mamedi Iran ebile e sa e tshosetsa hore ha United States e ka ya moqala fela Iran ya hlasela jolo ka hantse di hlaselana ka nnete bile o sa bile a itjotsitse hore o tlo tswa a lo hlasela di dinaha tsane se senang molato mamedi ha ke boika dinaha tsane tse botshabela bohare bo e leng hore di la nna tsa kenelela tabeng ena ya ntwa jwale Iran e re ha United States e sa fane ka kgotso fela e tla hle hlasele hohle o tlo bona le hore na go tla etsala bang ha e se ntse felo nahana mamedi re sa re busy ka mona ka studio ntse ko qekela ditaba o bone misaelo so hla mona o hla Iran so fihla gore thunya ke mohlala fela yona mamedi ba e ke ditaba tse e leng hore Iran ka nnete e buile ka tsona hore ha President Donald Trump a ka ba a qala fela a etsa bonnete ba hore wa ba hlasela ba tlo bona hore na ba hlasela dinaha tseno tse ding jwalo mme ke taba ne ntse etsa gore ebe le dipetrole mafura a dintho tsena kaofela di sa le dinyoloa
1: mamedi
0: mme a kgola President Donald Trump itse ha bua ditabeng tsena ho tswa polelong ena ya Iran o ile a tshwara ha letsatsi lena la mmanta le la bobedi o na sile a sa re o tlo hlasella Iran empa he a ba fihla a tlohella ditaba tseo motsotsong wa o qetela a bona gore ka nnete ha hona thuso ya hore ke nne ke hlasela Iran hobane yona ka nnete mamedi ha hona nako e kileng ya hana hore e tla iphetetsa Iran e a bolela ebile e sale e bolela hore yona motho le motho a tla e hlasela o tlatla a iphetetsa ke lakgola ka dintho tse ding tseo di bone masemasa wa sethotlhe kore naga yane ya Iran e ka re dintho tse yang kamane ka South Korea tse tsamaisang tsona dipetogo le tsena le ding kaofela wa fihla naheng yane ya South Korea mamedi e hlile di tsamaya ka thelelo bane di tshireleditswe ke naga yane ya Iran hore di be di lo fihla moo di yang teng mme tse ding gape ka gola motho wa ka ipotsa gore na ha e le mona President Donald Trump a ne a tjhaketse ka mane ka naheng ya China lo bona gore ba lokisa ditaba tsa tshebedisano mmoho ebe go tloetsala jwang ka China le Iran ha e le mona ba se

lokisitse ditaba le naha yane ya United States. Empa go lara tsa dintse ke leng ka di bona mamedi ke taba yane ya hore ha ile naha yane ya China yona ka nnete intse se ka lehlako re lantwa ena entsenye e etsahala. Ditaba tsa di mamedi tse leng hore di lennetsa hla. Ha ile ka mana ka Democratic Republic of Congo mamedi le fulane la Ebola e hlile lentse le ja sitsi le lengata haholo. Jale ebile ho bontshwa ha lentse le ata le ho feta pele dibekeng tsane tse fetileng jwalo ka ha re ile ra bolela mamedi ho sana di-case tsa Ebola ka mono. Jale ebile ho bontshwa ha ebile e amme taba yane ya dipapadi ka mane ka moo e le hore naha ena ya Democratic Republic of Congo na mantse ke bala mamedi hore ba ne ba bile ba tlameha ho ya le bona lo bapala ke tla sheba hore ba ne ba tlameha hore ba lo kenella tabenyane ya World Cup mamedi ba qalelle taba ya ho ikwetlisa hobane jwale ba kenelletse World Cup jwale ka lebaka la hore Ebola e kene ka mono ho bontsha hore mafu a kabang ba ka bang 130 kaofela ba se ba bolewe ke lefulene la Ebola ka nnete bane ba World Health Organization ba bontshitse ha naha ena ya Democratic Republic of Congo e tla ke tshware hanyane taba eno ya boikwetliso e le ho bona hore na ka e sebetsa jwang taba ena ya bona. Mme mamedi haebe o ka hopola hle naha yane ya Congo e ne tlameha hore ebe e le o bapala le naha yane ya Denmark mamedi kgoding ena e tlang ka la tharo ebe e tla fihla e bapala le naha yane ya Chile ka di-9 tsa June. Jwale ke yona taba eno ya hore ba ne ntse ba leka boikwetliso jwale hei ka lebaka la ka lebaka la nthwena mamedi Ebola e seng e kene ka mono ka ha rona ha eno e kare ba tlahle ba nkelwa bohato ho bona rona ba tla nne ba kgone ho participate ditabeng tsena tsa World Cup. Mme ha o shebile ditaba sa Lesotho ho bonahala ha naha ena ya Democratic Republic of Congo he e sale le e qetela ho ya World Cup ka selemo sa 1974 ha ile mona selemo sa 2026 nna ke sa fumane monyetla wa hore e ke e ya World Cup ke mona Ebola e thibela ho ya mono e lo bapala. Ka re metsing ya mashama ba dia metse sipileng re lebile hore nyane ya boraro we know the fight. I don't want to sleep. Tell me on the mess when I saw so Sierra Leone mo e leng hore le bona jalo ka naha yane ya Swaziland mo sa Lesotho ba satswa amohela batho letsatsi la la boraro ba satswa amohela batho ba ka bang ro bang ka ofela ba fihlileng ka rona ha yone ho tswana henyane ya United States of America e ntse le tumellano mme le dipakeng tsa dinaha tsena ka ofela di kenyeleditse yona Nigeria, Ghana, bo Guinea Bissau, bo Senegal le yona bo Eswatini hore mo president o tla nne a tswe a lahlela batshwaruwa ba naga yane dinaheng tseno e be bona e tlaga ba fitlhe ba tla bona rona ba isa dinaheng tsa ga bo bona jwa. Mme Sierra Leone ha ra tseya dimamedi e amohetse jwalo go amoela batshwaruwa ba 300 ka selemo go tswa naheng yane ya United States of America. E be United States of America yona e tla fa naga eno ya Sierra Leone $1.5 million ke nngwe ya ditumelano. Mme ke bone gape gore naga eno mamedi kapo batshwaruwa bano ba tswang ka mono ka United States ba fihlileng ka Sierra Leone ka letsatsi lane la laboraro ke batshwaruwa ba naga yane ya Nigeria, Ghana, Guinea Bissau le Senegale mo teng mmileng go bontshwang gape gore ke batho ba e leng gore ka mane ka United States ba bane le bona ga se batho ba neng ba tlotse molao ke taba fela ya gore ile ga ba ntse ba thola strateng mona ba sena ditokomane ba ntse ba rekisa ba le ka bophelo ya ba se ba tshwarwa ba bang ba kang bo wa Ghana ke utlwile go na ile mono United States ka lebaka la go bapala bolo empa ha ditokomane tsa hae di ne se di sa mo dumelle gore e be o ntsa le ka mono empa ke bone gape le gore naga eno ya Sierra Leone ba rerile jalo gore ba tlotla ba ba isa dinaheng tsa ga bo bona pele selemo sena se fela. Metse mashomo mabedi a metso mehlano re lebile horeng ya boraro e bang qata bolela sa salome ya ntse mametse ka diolo sotho tsa

ngata le skapel lovely promise le naneo ke what's trending tse ipetsang pele ka ntle le ka hare ho naha ya le South Africa bora bana mamedi ke hlokometse jalo hore a ya ka nnete maponisa ka tshwane ka mane a hlile a tsholelotsholo o bona gore ba tshwara dikoloi tsena tsa bana ba sekolo tse leng hore ha di molaong kapa dikoloi tsohle tse tsamayang di se molaong kenyeletse le tsona tsena tsane tsa di-e-hailing mamedi tse leng ka tlwaelo re di bitsa di-catch right ka mona ka Lesotho kenyeletse dikoloi tse jwalo hore ka nnete ha ba se molaong wa ho kena tseleng ba ntse ba pirata ba hle ba tshwarwa mo ke bone tse ka ba leshome le metso e supileng kaofela tse nkang bana ba sekolo mamedi di ile tsa tshwarwa. Yes, tabana ne ke bua ka yona mana mesebetsi sa Lesotho ke taba yane ya Deputy President Paul Mashatile mo teng a boleletseng setjhaba se neng se mametse taba eno ya ha ya dipotso ka mono hore ka nnete ntate Modimo tshwela ka sehlenthola sa mathem taba ena ntseng etsa la Afrika Borwa mo e leng hore maAfrika Borwa maZulu mamedi a tebela batho ba bang ka hare ho naha ka mono.

hore di ntse di etsa hala bile ntse di hana ho khutsa ka mane ka Afrika borwa ke taba ya dipolayano taba ya makoloi a baeti a hlileng a tshaisanang kapo a bang le bothata tseleng mona haholoholo tse kang tsona tsena tsa bana ba sekolo ke shebileng o mamedi e etsaetseng letsatsi lane la maobane ka Mpumalang ka moteng ho bileng ho ileng hwa hlokahala batho ba leshome bo e leng hore ditlalo ntse di supa hore ka nna tsa phahama dipalopalo mo bese e tshaisaneng le koloi ya baeti ena ya Sprinter mamedi e hlile ke kotsi e mpe haholo mo e leng hore o ka ipotsa hore na ebe ho ne ho etsaetse jwalo ha bese le Sprinter di ka ba tsa fihla tsa tshaisana ka tsela e jwalo re rebetse re tshwenyehile mamedi hobane ka nnete basotho ba tletsetletse ka mono ka Afrika Borwa bele re nne re etseng bonnete ba hore re bone hore na re etsa bangaholo a le mona hape ebile ba ntse ba phaphatheha bana ba batho ba batla le taba ya hore na ba ka dula kae moo ba tshireletsehileng ke bone hape hore ebile ho na le ba ka bang 250 kaofela o kenyelleditse basadi le bana mamedi ba hlileng ba hanang ho ya moo ba dulang ka lebaka la yona tshoso ena ya batho ba ntseng ba re melata etswe ka Afrika Borwa ka mono jwale etse bonnete ba hore o ntse o check-a ngwaneno e bang haholoholo ka mane ka Durban mamedi bo KwaZulu-Natal moo wa bona o nne o check-e ngwaneno mono jo ho na le taba mona mamedi e ke e boneng e ntse e matha-matha marangrang mona ke re letsatsi le lane la maobane ke na le bonnete ba gore le wena o e bone mono mamedi Facebook mo e leng go ngwananyana ya dilemo di 30 a motso o mong ho bontshiwe ho thwe ngwananyana eno mamedi kwa Afrika Borwa mono jwale ho bonahala itse ha qeta ho ithontholla molata mono ba etsa ditaba tsa bona tsa batho ba baholo ya ba letsatsi le hlahlamang o sa tsofala ke la bona mamedi hore na why ma South Africa a tla nna re tswe ka hare o naga ya bona ka mobele ke boneng e nngwe gape kore batho ba re ke Mosotho ba bang ba re ke le Nigeria ba bang ba re kore ke ntho tse ngata bang ba re o tswamala o ikwana mošanyana enwa a ileng a robala le ngwanana eno ngwanana eno ga a tla tsofala gore mamedi ga o ka wa bone tsa selo go motho a tsaya fela hem ke taba tsa ne tse e leng gore ebile go tlhalosi gore ga a sa kgona le go tsamaya mangwele ana e setlhile e leng a motho a mogolo gagolokgola ona jwale mmamedi ga ntse ke bala gona tsena-tsena kefumana gore ka mane ka Democratic Republic of Congo e tlhile go na le batšha ba šhisitseng sepetlele se e leng gore bakodi bana ba ebola ba ntse ba okelwa gona teng a moraya gore go be le motšha ya tlhokagalang go thwe o tshwerwe ke ebola fele batšha bana ba bangwe ba ne ba batla gore motho eno a ntshwa sepetlele mono go fanwa ka setopo sa gae ga dingaka di le ka go bontsha gore a ye ka nnete motho eno ka lebaka la gore o shule ka lefulena le tshwaetsanang ga re ka ba ra le fa setopo sena sa gae sa le gona tjena ka nnete re tlo etsa tshwaetso tse ngata gagolo tse e kekeng tsa phekola kapa tse e tla ba bothata gore di qetelele di phekoleile ke ga batšha bano ba tla tšhesa sepetlele seno mme batho maponesa a fihlile se le late mamedi sepetlele se ntse setšha ke ditaba tse dintse e leng gore o ka uko o ipotsa gore na ga go le jwalo go o botho go etsagale jwang ke ditaba tseno tse o tla utlwa o ipotsa gore na ka nnete ga e ba lefu le ya tshwaetsana bo ka go tshwagana fela-fela batho ba batla mofu a jwalo ba lo mpata wa utlwisisa gore na e tlo ba tshwaetso tse ngata.

ke di boneng hore hai ka nnete ntho tse ding tsona mame di se di hloka fela common sense ha di sa hloka le hore motho a nna re o tsebang ha tsebeng ho se hlokala fela common sense moroko mamedi ka moroko ka mane ha ke tsebe hore na ebe ho etsa hala jwa mame se masala sotho empa he hona di taba tse ntseng di etsa hala tsa hore me ha ho ka mono ya wela ke ne ke shebile mohaho o sa tswa wela maobane mane mamedi o motelele ena yo tla bona hore ke mehaho e metelele e katellane ya wela batho ba shwa ke ditaba tse leng hore di etsa sempa ha ke utlwile go shole batho ba ka bang go bong fela fela ha o ka sheba hata mamedi se ka hlokomela hore e hlile taba ena e se tshwentse baahi ba moroko haholo gobane ebile go ntse o thwe December tsana tsa 2025 fela mamedi ke di-building tse pedi kaofela tse ileng tsa wela tsona tse telele tseno ba ho shwa batho ba ka 22 kgathe sona selemo seno se fetileng bo maria tsena mmei go na le nngwe gape ile nneng ya wela ya bolaya batho ba gobong kaofela fela se bile ba ipotsa gore na mehaho ye e ntseng e wela e be ha thinyane jwale e ne gauwe jwang kapo ke mekonteraka e mamedi e etsetsang mesebetsi fela gore e qete e tsebe go tsamaya metsotsong e leshomela metse robongwa re lebile goreng ya boraro mamedi tse dingwe tse ke di bone ke taba tsana tsa World Cup e tlang gona kgweding ena e re tlo e qala bekeng e tla mo teng o gopolang mamedi gore gangata ga go tlo ba le papadi ya bolo ya lefatshe go tla ba le dibini tse ntshang pina bale ka yona papadi eno ya bolo jale bothata ke bona gore ge se re na le artificial intelligence mamedi mo go bontshwang batšha kapo dibini tse ding di tshwile gagolo gore go na le dipina tse ngata tseo ba bonang ebile di latelwa go feta tsa bona tse entsweng ka artificial intelligence jale ba ipotsa gorena e be bokamoso ba bona ke bofeng ga e ba batho ba se ba kgona go iketsetsa dipina fela bo TikTok manmam le bo YouTube ga o kena fela ke dipina tsena tsa AI jwale ntho a teng e monate ke gore kapo ntho a teng e bohloko ke gore e hlile ke dipina tse monate kaukalo yana gao e mamela mona gore pina ena ka nnete ya ntate modimo e monate and gangata ebile ke ukore le ga e mona ntate di a gonta dipina tsa AI o tla fumana gore batho ba se ba di mamela ga re sa tse balo ditlhalwanya gona tse ding tsa batho ke di feng tse e leng tsa artificial intelligence ke di feng jalo ke bone gape gore ke yona taba e ntseng e mathamarangkang mona gore bana besong e be le nagana gore AI e tlile e tlo re timetsa e be go phela yona fela kapa go tlo etsala jwang se bona yona dintho tse ngata gagolo tse e tswang ke AI tse e leng gonne di ka nna tsa etswa ke batho ba e rile nne ra utlwa gore a e ka nnete sepheo sa AI kore se ntlafatsa ditsebo tsa batho fela jale ya tshosa ka tsela ena e leng ka yona mo sema sa sotho ga fetatle re fetate ka nahenyane ya chat mo teng selemong sane sa 2025 ka kgwedi e tshwana le yona ene e re leng go yona moporesidente wa mehleng kapa prime minister wa mehleng wa naga eno a ileng a tshwarwa ya ba ka August sona selemo sane se fetileng wa hlola dilemo tse 20 kaofela tšhankaneng ka morago tlola molao mamedi wa ditokelo tsa mantlha tsa botho le taba yane ya dipolao tse tlabe se di sa tsebekapo tse e leng gore motho ga a sa kgona go ipuelela gatlhanong le tsone fele ke bone gape gore taba eno ya ga ile nne ya tlhaelela gape letsatsi dilang le la maobane mo teng babueli ba gae ba neng ba le kopa gore moporesidente eno wa mehleng a lokololwe tronkong mme le ga o le jalo ke bone gore ga e ka nnete ditaba tsa gae di ntse di ganetswe le gore o tla nne a le o tlhola mane tšhankaneng go fitlhelela kentse kapo a qetile dilemo tse 20 ntle le ga e be hepolelo e nngwe e tla tlhaya e bua se fapaneng

le mathamarangrang mona e tsahetseng ka naheng eno ya Kenya mo ke boneng gore kamane ka legotle le legolo la Kenya mamedi go na le molao o seng o entswe o thibelang gore bana bana ba kenang thobalanong ba ntse ba le ka tlase go dilemo ba tshwarwe. Ke bua ka taba yane mamedi elo kapa go ne etsa motlhala ka taba ya ngwana wa moshanyana ya dilemo di 17 lesome le metso e supileng ya neng a dula le girlfriend ya hae e dilemo di lesome le metso e tsheletseng. Empa le ga o le jalo ba ntse ba le ka tlase go dilemo tsena go ile go tshwarwa moshanyana a le mong eno wa dilemo di 17 go thwe o entse tlolo ya molao o dula le ngwana monyane ya ka tlasa dilemo. Jale taba ena itse ga e le tsena ke bona e ka ka nnete go na le batho ba sakang ba e thabela Kenya mono o fitlheleletse letsatsi le lane le la boraro mo teng go neng go bolelwa gore ka nnete ya ntate Modimo taba e tlamehang go etsagala ka rona ga eno ya Kenya ke gore batho ba kenywe thutong bana ba tsamaiswa ditabeng tsena tsa thuto le tlhabololo mo teng ba tla qobiswa taba ena ya gore e be bogatšhane bo ka tlase go dilemo bo ntse bo etsagala ka ba batho ba ka tlase go dilemo ga e ba ngwanana a dilemo di 16 o santse a dula le moshanyana a dilemo di 17 fela ga o tlamehang go atlholwa ba le babedi go atlholwa moshanyana eo le yena ntse a le ka tlase go dilemo ke bone gape gore taba ena ga e sa tla etsala ka tsela eno e jalo bane nnete mmamedi sa masalo sotho gona tsena lefatshe lena le re phelang go lona dintho di fetoile gagolo bana ba dilemo di 13 gona tsena ba ratana gole ngwana ke eno lemo di 14 fela o sa nkeleletse ntho ena ya mojolo tlhogong go na go na gole ga o thola a shaba o thola gore batho ba naehlile e ka go batse bantho ba etsang ke e bone le taba ena ya content mmamedi go na le couple e nyane ya Aforika Borwa mane mo o bonang gore bana bana bona ba banyane e ka nna ba yone mongwe bo dilemo di 12 e mongwe bo dilemo di 14 fela ba cruiser nicely marangrang mane ba poster ka mejolo ya bona ba ja tšhelete ka mojolo ono wa bona sena gana ga e ba e le jalo ke re motlhala moshana lemo di somele metso mene ngwana na lemo di somele metso mmedi e be go tlo tshwarwa moshanyana go thwe o etsa thobalano le ngwana ya ka tlase dilemong ntho tse ntse ke bone gore Kenya mane ka nnete ba itse taba ena e ke shebisiswe ka tsela e nngwe batho ba jalo ba seke ba tlhola ba tshwarwa bonyane ba mpe ba bone gore na ba galengwelwa ka tsela ya mofuta ofeng case eno ya moshanyana ya dilemo di 17 ya itulela le garebe ya ga ya dilemo di 16 ka nnete e hledismiswe go tseba o bona gore na gantle ntho e ka qobisang teenage pregnancy ke efeng le gore bana bana ba banyane bana ba ke ba tlwelele ditaba tsa mojolo e ntse o bontshwa gore selemong sane sa 2024 fela mmamedi ka rona ga eno ya Kenya tsa dipalopalo go bone gore ile a ba 800,000 ya dikemaro tse qhadueng tse ileng tsa ba teng ka mono ka naheng ya Kenya so ka nagana gore na ha jotlhe mmamedi jo jotlhe

Holo ya Malawi tshikidi line fela tsa batho ba batlang disili and haye jole na hana mamedi hore na ha ka ga toropo e kholo ya le longwe ho so sena ntho mafura hore na ke taga tse jwantse ka etsala mo bileng ke boneng hore ka nnete le bana ba lefapha la transport ba ntse ba lla ka tabeng hore ba se ba tlamehile ho paka dikoloi tse ngata tse leng hore di ne di sebetsa di etsa mosebetsi ka rona ha yeno ka lebaka fela la hore mafura dololo le a tenja le ha ke re mamedi e tla be le di price tsela tse leng hore di tura ka tsela e ikgethileng jwale ebile ntse ama le taba ya letsatsi le letsatsi ya ho phetha maeto for batho be bang ba tlameile hore letsatsi le leng ba sebedise transport. Ntle le mono mamisa masa Sotho ka mane ka Zimbabwe ke bone ba kentse tshebetsong taba yane ya hore ba hwebe ka tobacco. Seo thwe se e se lengwe ke masimo a mangata eo leng hore

0: a ikenyiseditse go a ikarabella ma China.
1: Malato.
0: Le bile bo ntsha gore Zimbabwe ke na ha engwe sa le iphela ka boima. E ba dilemo tsa ho feta ile ka gore e le meponi engata ile go ba bana bana ba tlo irekisa jwang e ba poni ha ya tle. Empa se le mong sena bana le bonnete ba gore thoba khwene ba ile mmeng ka bongata mmamedi ba tlo e kotula ka bongata tle ba tsebe ho irekisa. E le hore mathata na ha eno a di chelete a nne a fokotsehe hanyane ka hanyane. Jolo. Ve kile ka sha mmamedi kere. Ha ba ditaba tsena tse tsena. Ya etsa hala ka mane ka naheng ya Zimbabwe. Empa hela lo jalo mamedi dilengwa ka molao. Taba ena e etswa ka molao. Mo e leng go mmuso wa tseba hore ho na le masimo a mangata a lemang kapa a batho ba lemang tobacco e be tlatla e rekiswa ha morao. E sentse na tse leng hore rona re iketsetsa tsona ka borona ba rona sa Kenya kapa re se molaong wa hore re ka dietsa.

sama sa so thimela re mesa sa re fihla hore nya ya boraro re ntse re le jalo ho what's trending le nane ola le re buang ka tsentseng dipetsa pele ka ntle le ka hare ho naha ya le sotho ke shebile jalo mona mesa sa so thore taba tsa naha ena ya Afrika borwa tsa hore be ho hloriswa melata ka tsela e tjena e bile ho na le naha e kanyane ya kana mamedimo e leng hore e romelletse jalo hore boemedi ba yona ba naha ena ya Afrika borwa bohle bo ngodise batho bohle ba naha ya Ghana ba dulang ka hare ho naha eno ya Afrika borwa hore ba thuswe ho kgutlela mahae ka mora hore ho be le video e ntseng e matha marangrang mona mamedi ya monna wa naha yona eno ya Ghana e leng hore o bonahetse a ne a tsenkollwa haholo ke bona bana ba matchen-matche ho batluwa fela taba ya ditokomane tsa hae. Ke dintho tse leng hore di le nne tsa etsahala mamedi ka mono. Empa ga ke bone gape gore naga eno e ne e itheriseditse jalo go ntsha baagi ba yona ba ka bang 800 ka fela 800 mamedi ka gore naga eno ya Aforika Borwa ba thuse go gutlela magaeng a bo bona ka nakwana mo e leng gore batch ya pele ya batho ba 300 ka fela e neng e tlameile go tsamaya ile ya hloleya go tsamaya go tlola Pitori ya mane mamedi ka lebaka la gore go tlameya go etswe dintho tse nepagetseng pele tse kang tsa bo go testa gore na e be ga gona mafu a amehanyao e leng gore batho ba ka khutla bana le ona dinaheng tseno tse ding. Ke ditaba tse e leng gore di le nne tsa etsagala mamedi. Ke mafelo a beke, ke mafelo a kgwedi go ba bang. Jwale ga re etseng bonnete mamedi ba gore jang kapa jang ge a itlhokomela. Re etseng bonnete mamedi ba gore ntho e nngwe le nngwe re etsang mafelong ana a beke re itlhomphile gobane ga e le mafelo a kgweditseng mamedi go bontsha gore go tla be o phathagane e le mekete mona le mane. Ga ke etse tsena ke a tswa mamedi ke o sia jalo matsogong a ditebogo mannyedi tlo re ba latewa tsena tsa gore ya boraro ga nka mora gae moifo wa modikong wa batšha o tla botloa le wena mo nago ya gorenyane ya botshelela. Nna ka lebitso ke skepe ke lovely promise o fitlheleletse nna le wena re kopana gape nakong e e tlang ntate modimo a mpolokele wena.

0: kana kana ke eng bothata
1: hai ke o jetse motswalle ha isa le ke qabana le ngwana ka dintho ha di tsamae hantle ho hang o nkwalletse mamati ha ba tla bua le nna ho hang ha ke sa tseba hore na ke etse jwang fela ke batla ho bona ke kukilukisitse ditaba le yena dintho tsa rona le di hantle ntho ena ke o jetse ya nja
0: ao motswalle ke a yo utlwa taba ena ya hao ha o so utlwele ka lenaneo la television le sotho le o thweng ke tshwarelo ba ka o thusa hona jwale o ka ba letsetsa ho 5854-8157 kapa 6215-3071 ha o ka ba tshwara ka mohala fela ba ka o thusa hang hang
1: tshwarelo ke ka ho tshwarela re tshwarelwang
2: Number 1 of radio station. Mega fela fela metso tsomme semasa so tla mashima mabile metso robedi antla mona tega bile ho renya la bokae. Le bile ho renga jane ya bone. Na lena la kacheno. Metla mme semasa so tla. Ke na kwane ya bohlokwa. Ya moto se ba bana ba jira ntse se bona la tola tsa tsena kacheno a birthday update wena mme semasa so tla. Hopola 2231 6429. Le plus 2665 5993. Ke tsona le motho ona tsa mahala tsa ke na sebetsa ngatsona kwa mme semasa so tla tsenga lena la kacheno. O ka kena kwano ga utlora na wena he ke mang ya ke le ka ntse tsela la tola tsa tsinga lena la kacheno.

Ya. E ba re papa o ting. E ba re papa o ting. Wena dijeletse. A dijeletse ngwana mme. E re ha o ntse re papa o ting jwale. Ke mathe ka pele ka patlako. Ke shebe ka lefatsheng lena la dipapadi. Kwazi the DJ. Mshimane ona ga pshini. Ona ga ka phomo phomo le hanyane tsetseng lena he. E re ke fa mosotho ka pele nyana go rona. E be re shebile kae ka mona ka lefatsheng la dipapadi. Ta tlo hopole wena mosotho wa heso hore tsatsing la maobane. Batho ba bua dipapadi banna history making man motho a bitswang Cristiano Ronaldo CR7 o ile a hlaba ntlha tsatsing lang la maobane ka mane ka Saudi Arabia mo hopolang fela kapo o ka hopola wena mosotho wa heso ore tlhopha sa hae le El Nasra ba ile a hlaba hlola Damakan ka mane ka Saudi Pro League mme ne le a banka mohope tsatsing lang la maobane bo CR7 ka mono he ba tsho ba re hai kona mshimane enana o thweng CR7 atšhi taba tsa he dintle haholo e dintle haholo ka nnete ba bontsha gore a mshimane enwa a ke yone ba bapisa batho ba ntate le Lionel Messi ba re Messi ebe Messi banna ebe Messi ho etsala wa nyena mahwata teng kwa hae ka o thotse tsempa ge tla di bona mosotho e sona ebe ha ile mona he o tla tlo hopola ka mane ka Portugal mshimane ono thweng Cristiano Ronaldo taba tsa hantsi di hlakile haholo bane e tlo bitswe o teng ebile e tlabe le World Cup ya hae ya o qetela ge bile re ntse re tseba batho ba bang ba re e ka re ba ka moetsetsa toka ampa be le World Cup bane ke yona ntho a senang yona mme re tla bona gore na ha di fitlha ka mane ka America na di tla hle di sebetse ka tsela mofuta ofe ha go tlela ha e kwano he re bontsha gore mafelong ana beke dintho di etsahala dintho di etsala mafelong ana beke re shebile le ka mane ka basadi dintho di tla hle di etsahale mme re shebe ka pele ka potlako gore na ebe ke difentse etsahala ka mona re ke bona a uska tla wila mphata batsena ke hopola handle ke le ka di sheba letsatsing la maobane gore na ditaba tse hleng di etsahalang ke difentse re shebileng ka mahlo a ntshotsho mafelong ana beke re tle re shebile ka hona ka mona ka sadin ka mona ba ntla ho hopole hore mshimane eno wa ka ba nna taba tsa ha ba ne di sa finyelle pela ka mona ha re shebe le Soto Women Super League ke top 4 ntse tswela pele mme ha o sheba fela ka mane ka maputjo ntho di tla hle ne di etsa hale ka St Jan Stadium di ja batho ladies ho renyane ya le 10 e tla hle enke hlopha sane sa Beria ladies e be Kick for Life e tla nka hlopha sane sa LDF ladies o tla hlobe monate haholo ka mane ka maputsa ha re sheba hape wena mosotho wa heso re shebile ka mane ka Nedbank 8 tshwanna ntho tse ntle ke gane ke tsane ke di bona ka pelo mahlhoaka ka mona ke tshwanna bo Good Boy Pepper atšhe ka nnete ho etsiwa wa ntate wa ka ha ke bontsha tse ding tse tla tse di etsa letsatsi lena la hosane re shebile Nedbank 8 tahle re hopole tse nne tsa ho qetela se di setse fatshe ka mane ka bambatha ebile ke utlwile motlhophisi monga rona Good Boy Pepper o na ntse a bontsha gore atšhe ka nnete bashimane ba ka wena Fasco Kwazi e ba mmalalala o tso le tlo o fa mosotho dipapadi tsena ka mane ka bambatha o kenya leshome le metso mmedi ha o sheba FC Summit e tlo nka hlopha sane sa Buasono United e tlo bapala le FC Summit ka bracketing ya nna re vila he ya nna re vila re sheba he papadi ya bobedi tsatsi nang la osane pele re tsebana sonta magaolagang ke a feng papadi ya ho qetela ya hora boraro dilemela FC e tlo nka zamazama ya loti banna ntate kokoropo hla banna ntate kokoropo tole thepa tsa rone Good Boy Pepper o ile a hlatlhoga e mona ke ene meemo lo etsa ntate kokoropo a tle le thepa tsa rone tsatsing lang la osane horenyane ya boraro e tla be le moo bana ba dilemela ba moela Mzamani FC ka ona ka mane ka Bambatha Sports Arena tsatsing lang la osane re shebile ka mahlo a ntshotho papadi eno re bile re ntse re tseba gore tsatsing lang la sontaa re tlabe re tsebana magaolagang go ya difeng tsatsi lang la sonta ahle o tla hlobe monate haholo ha re mathe re tshele re mathele ka mane ka Afrika Borwa hosane ha ke feta mazinoto manene ke tla mosebetsing hoseng ke feta mme wa Sekgwane Moerane o re ho nna
nna ke tsebe ke bona menehelo e mengata e ntse kena pokothong ya ka mona ke a ipotsa gore kwazi e be basotho ba nkutlwa nna ke sa ke sobe le kereke ka potse ba ke na le kereke ke rabo sisilavo ga o bue jalo ga o bue jalo basotho ba ne ba re ba o tlhokomela ba o tlhokomela Lutaiso eto pasana sa obit se tlo amuela la no pirates no tla no hopole la no pirates ne tla mebe singile league empa he hubima banna ke go ba gomo ga wa banna ai tabena e thata haholo Orlando Pirates a dinala osane ke yona papa di re shebileng ka mafana tshotsho mo etla bengile se hlopha sane sa Obit College e bile le bona ba itileng ka mane ka Mbombela Stadium mo re tsebang hantle go thiba thibane se kwane moerane e bile le mshimano wa rona ka go naha e le mo captain wa hlopha sa rona sa naha dikwena ke yona se thiba thibane ka mono ka Obit College le bona ba batla go phunywa selepe mme ba tlo sebetsa ka thata gore e ska ba ya etsala tabeng no Orlando Pirates e hlole mono empa he ka tla sheba na di tla sebetsa ka tsela ya jwang hore nyane boraro ke papa ditsa ga boraro ka ofela tsena tsa o sane mo go tsebang gore marumo ka lentse le yona e hloka go hlola go bane e batla le bobeng haholo e batla le bobeng haholo mane relegation zone mane ba batla go tloa mono ba tlong ka Stellenbosch the Stellies tsa tsena la o sane go renyana ya boraro ka mane ka Dr. Petrus Molemela Stadium magazine e tlong ka Richards Bay tatina la osane ho renya bra ka se Sheikh Stadium Kaizer Chiefs the mighty makosi amatla ba re amakosi a jabulile ba ba batla ho nka league mpa he re a tseba ho a mono ha ba sa to finyella re tla ba bona mano o CAF comfort kwana mono ha re tlo ba bona ho hang Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns ke tsona tsena le menyetla mme Orlando Pirates ha sa hlole jwanga palwang the sky is the limit ntse tlo di hatella hape ka hore ka mora le motse go be go fela Mamelodi Sundowns e le ka hodima tsona e di burame tsena tsa Soweto tsena Chippa United e tla be ya moelwa ke hlopha sane sa Kaizer Chiefs ka Moses Mabida Golden Arrows e tlo nkwa ke TS Galaxy ka di shebile ka mahlo a ntshotsho na di tla hle di sebetse jwang tsatsineng la osane e bile le papadi tsa o qetela ka hona ka mona ka Betway Premiership papadi e kgolo e re shebileng Africa kwano ha ke nyolonyolo hanyanyana e hle ho thata ho thata bona bo subunwe re shebile papadi e kgolo ya Mamelodi Sundowns the sky is the limit Mosoto tla tla hopole hore Mamelodi Sundowns jwang kapa jwang e tlameha ho hapa papadi eno bane he ba bile bana le menyetla e metle bane ba ne sentse ba hapile leoto la pele ka mona ka Afrika Borwa ka mona ka Pitori ka mona he mo ba ile ba hlola hlopha sane sa Morocco ka ntlha e leng ho noto ile ho tla ba thata haholo ka mane ka Straight Prince Moldi Abdul e leng ka ona ka mane ka Morocco mo CAF Champions League

ola khang ka tla sheba na ebe mamlodi sa nna o setla gona o tshireletsa o bana ba sentse ba mathapele ka aggregate ya ntla le nngwe o tla tlhopola ke magaola khang a hleng a ba palwang maoto a mabedi ka ofela mosotho wa iso

0: Je sebele le hainele se sekalo. Ho na le taba eo ke e ratang haholo ka yena. Mosadi eo o ile a elellwa ngongoreho ho molekane wa hae. A elellwa bohloko bo teng pelong ya monna wa hae. A ba a hlokomela le hore monna wa hae ha je. Mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena, a atamela molekane wa hae a re morena wa ka. Ha o je keng? Morena wa ka. Hopola o morena, morena wa ka, ha gona letho le ka o hlolang. Yaba monna enwa o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae, ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona. Mamedi wa sama sa Lesotho, ka mehla ho thwe monna ke nku halle, empa ke re tjhe, monna o llela mosading yeo a mo hlomphang. Ha mosadi a ikokobetsa, monna o tla llela ho yena. Re na le nnano le monate, lenano le tlang hwena la bobedi le leng le leng, ha hora ele ya borobong ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo.
1: Pirima
0: fitlheletse horenyane ya leshome le motso o mong. Bontate le amengwa tlohong, mona ke moo re tshohlang ditaba tse amanang le bontate ka kotloloho. Banna ba tentshana tsheya, banna kgotla.

0: hello.
1: Opeze ba mo lwak.
0: Ah,
1: dega. Hala mo.
0: Eh.
1: Ibe di emi ruanga mo ga Epad Road.
0: Ki ale wa ona si wise boy. Pasi le seli le matu batana. Ona mo space o sa sa so tu ga ga tropa matiru. Ona mo space o tla ga tla ba pa na ga tla ba ya a mo se di alona e leng halwest activity o ga matiru. Itare ke pa ya ba ko ona mo space o Chris posa sa so tu sa pa lwest activity. Radio le so tu ona mo space o o le ga ga tsho di a bona le tsho ke mana mana mana ona mo space o kama ya po tu ga tsela tsho ga ti mo ona mo space o tla e bule ile ona mo space o tla e ile ile ma potesa ti mo na mo tsari a gwana e nwe le ba ga ja le tlo di ile mo e go tsena go isa ga motse e bule ile ona mo space o ma bana pa la sebe di re le nere le tlhoko ha se le di mo tla ga ja le tlo di ile mo mo space o tla ga le tlhoko ke tle re se le tsega tsela ya mamelano wa nna wa ntse ona mo space o ke la fano ke re

0: ka nako e na ke batatena sepetepete ke bua ka gore sepetepete sa gona se tlase gagolo go bapisa le matsatsi a fetileng kopa mongaga
1: se ke le bule ka tsela kgetheileng atlhee ka o bea basotho leseding ga monate ga kana gore ba ele tlhoko go kae le go kae
0: ke a leboa mongaka e baoseoloee
1: uta mamedi wa semasala sa tlhae ne le ena selafatsa go tlhakamana ya ka main self one mme tlhe tsatsing le ka jano ne ke tshwere bona ba le babedi fela gore beya leseding la gona dintse di tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng gona dintse di tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng wena mamedi wa semasala sotho dipalangwane tsa rona go ya magae ka go fapana ga golo jwantlhe e le labotlhano jena e le labotlhano le sentse le lebe agolo wena mme semasala sotho o tlhile o shebile ka mo taba di leng ka teng e re ntle le senyana kwa letho go nne be jalo ke labotlhano jalo labotlhano jena go ba jalo

0: Hlokomela gore mang kapa mang ha ho buswe le ho sengwa le bitso mananeong a rona. Ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohloletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamemedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamemedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021. Kapa horomela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Mme ke dumellana le yena gape mona magareng babolosi ba na le ditatlhegelo. Yes, ba na le ditatlhegelo. Ke dinokwane ba bangwe ba bona, ke batho ba re senyetsa moetlo ona ba bangwe ba bona, ke batho ba tala ba bangwe ba bona, ke batho ba sena le mekgwa e metle setšhabeng. Ba bangwe ba bona e tlile go tswalo. Tlolo ya molao e gaketse ke ngata. Molao ga o fete ka pelenyana, babolosi ba tlo leka go bona gore ditaba tseno tsa bona di a loga. Le a sebeditseng gantle batho ba nnaa ke sokutlwa a fua legau ebe babolli mo ga ona a keya fe gau ya ga matshe a tsana ka go ya mang fela go ananela tshebetso ya gae.
2: A ditaba tsa bona ke dimametse ga monnatewa fa le nna ka nnete nako ene ke bolola ono se komiti.

mamidi wa shalema shalso tukyo dumedi sa leho amu helale tsa tsin la ka jeno re tsa tsin la mashume ama bidia metso emedi go dikya bo tsano selemo ke dikitse tsepedi le mashume ama bedi a metso etseleseng ga jana le nana ola kwa tele ho ya mechachana ga le metso e dula jolo ho ya le shume ka mo ka khoga ya botlela ho kwa tele ho ya mechachana tsa tsaba pele ho tsohle le nana le tlhopisa tsa khaso selemo sa le tsotlo le fapela ditaba le ditaba tsa mo ga o gao Lenan lana lo fa ditaba ho hlama ka le mafapheng a mmuso ka khatlo e ke betseng betseng le betsaneng ka so ho tlo sa isi bala ka jona nana e bile ba dikelele le nka takane la tlhopisetswa khaso ke mme go potleng le bitswa ka ke thabo siza ka micheleng ga tlo sebetsa jwalo le gauta bopa mamedi tlile le gona ho kwa bona ka jeno getse ya tele yo tshwaretse dife

La ka jeno re le simolla ka taba ye reng. Maobane komiti ya boiketlo ba setšhaba e leng social cluster e etetse sekolo sa mathomo sa Motlwang tikologong ya Mohale ka sepheo sa ho rarolla kgang e teng dipakeng tsa sekolo le moahi kapa e mong wa baahi sebakeng seo. Tlhaloso ya ditaba tsena e bontsha ha sekolo le moaho le moahi yen ba a golela jarete mme ka lebaka la mesebetsi kapa mosebetsi wo moahi a o etsang wa thitelo ho ba le tshitiso ka nako ya dithuto sekolong. Ho ka ditaba tsena ka botlalo ga e buisana le mokgethwa wa puso ya dibaka yena ke Mohlophetso Tang Pidi hora tlotla a re otlolela ditaba tsena o sentse a le teng kwa mohaleng hore re tlotla ga tshwatlha ditaba tsena. Ntate Pidi.

0: ebile e bitsang motlwang jalo sekolo se teng mono sebakeng gona seno se bitswang motlwang primary school jalo komiti ena ya paramente ya boiketlo wa setšhaba e ne tlile ka nenego yaka mono gore mpe tlo gagolola kaka e bonagalang e le teng dipakeng tsa mogae mong wa bagai mono le sekolo go bonagala ba golelana jarete jale mekgwa ya boiphediso ya moagi e ama dintho tse ngata go na le nako go tla fumala go ritetswe jwala mono e digwanowa jalo so ntse o tsela he ditaba tsa batho ba inelelang kgega thabisa digogo thabisa ba tshonameng ona go etsala jwang ka nako eo batho ba sa ba le ditšhatshane jalo go na le kokwa e teng ka mono ka sekolong le tikologo ya lebala la mogae ka nako tsena kokwa e tlhoka go helwa ke jwang bo a rekisa bo gulela matlo bo etsa dintho tse ngata tse batho ba ka tsebang ka tsone jalo ka nako e helwang le teng go bonagala go na le kaka jale ne tlhile ke mmemme komiti ena ya boiketlo ba setšhaba gore e ke tlo namola kapo e agole nkgono ka mono e leng mogai mogaisano wa sekolo e ba agole gore na go tloa sekolo kapo go tloa nkgono ba e mongwe wa bona a tlose ka molao goba lebaka ke lena sekolo ne ntse se le sebakeng se seng modimonyana ya ba go bonagala sebaka sa sekolo seno se le senyenyane jale mola pela ga nkgono o batla go buleile ke ga sekolo se tla theolwa mane se tlise mono ga nkgono jale ga re tsee oba ke ntho tsa e tsaetseng galenyana ke a kgola dilemong tsa bo dikete tse pedi le metso e meraro e leng 20 a ba e bitsa ga le jalo kete tse pedi le metso e meraro
1: 2003
0: ke ntate e jale nkgono a santse a gaile moo jale sekolo
1: mabaka kapa pele ha sekolo se tla tloswa mabaka e ne e le a feng
0: ka lebaka la gore ke taba tsa gale jale dingodilweng ga dijo esea re a fumana gona mabaka e ne e le a feng a sekolo se tla tloswa godimo empa puo e re e fuweng ka molomo e sena dingodilweng e bontsha fela gore godimo mane o no bonagala go le mokutetsane jale tlase mona pela ga nkgono o bonagala go buleile agolo go tla kgona go beya sekolo mono bane ke megao e mekae 1 2 3 4 ke megao e mene mono sekolong o e metlhano ke megao e metlhano mono jalo godimo mane e ne tlhola go felela ke ga o tla theoelwa mono go gawe sekolo seno mono pela nkgono jale ntle le haeba jale taba tsa ka ga di a tlhaka ebe o ka
1: apolola tata di tlakile godimo mo sekolo se neng se le teng se neng se le teng meago e teng kapa meago e o buang ka yona e oreng e metlhano ke e tlase mo kapa ke yona e godimo moo
0: e tlase mona mo sefaliseditsong botlhagodimo mane go setse le kereke fela jale ya theosetse ya tlisa tlase moo jale ga bophelo ba nkgono bo ntse
1: pele o fetela go ena ya bophelo ba nkgono lona ga leshaba ga jwale le bona taba ya mokotetsane woo sebaka seo sa sa bulea o lekana gore e ka ba sekolo
0: ka godimo molagodimo
1: ma
0: a ke ne ka nna ya ba sekolo empa jale kore go kotetsane goo ga o mongwe ka ba kankena go letsatsana o mongwe wa ba kankane jale o a utlwana kere ga letsatsana e le lena moga o mongwe ka ba kankena go letsatsana o mongwe wa ba kankeng empa tla semanang kgono sekolo megao ena e bapelane o mongwe ga uwe mona e mongwe ga uwe mona ga o tswa ka go ona ga ona ntho o tshirang so kena ka go ona o mongwe o felela go o mongwe jalo
1: ea tate ga ka tswela peleng tate
0: e jale ke ga o ne o bonagala gore ga o ritetse e le bogareng babeke kapo matsatsi a sekolo tshe wa utlwisisa gore bana

0: no a golele sekolo fela a golele sekolo ka molao a se ka tloswa ka sheshe mono wa lotho sekolo ke thipa e kgolo go kgolo ka boemo o latela thuto a tloswa ka molao o etse teto ya go a tloswe mono ka molao jale teto e ntse ya gore nkgono a tloswe mono mafapha o sa ikarabelelang ba tlatsetsane go tlosa nkgono mono a iswe mo a tla tlhabela go ya teng gona mono ma a busang teng nkgono ga na bothata o itse a ka tlosa bale e ne le gore mono mo a tlosang a iswa teng e be moo bophelo wa gae bo tla nne bo tshwane le mone kapo bo be ka godimo go teng go latela gore e tla be e le sebaka se buleileng se e nang le mo a ka lemang merogo gotlhe gore mosebetsi a nantse a etsa lateng mono a ka etsang ga ke tsebe gae ba jala ga ke a tlhakang tate sisa ke tla tataisa ke dipotso taba tsa ka ne di jakalong tate
1: e tlhakile gagolo ntate
0: ee ata
1: jale qeto e fitlhetsweng ebile efe
0: qeto e fitlhetsweng ke gore mafapha otlhe kereke sekolo lekala la thuto le komiti eno ya social cluster go tlatsetsana gore nkgono a tlose moo ke a gola ditaba tsena ga di a so fele ge tshepisitse gore ka la masome a mararo kgweding ele re tlang re e lebile go tla gutlwa gua ka mono motlho mong se o iletswa gwa mapomelwa gore go tloa ka nako itseng go felela ka itseng kgone go tlabege molokiseditse a tloile pela sekolo se tsebe go phuthuloa go koba dintho tse ngata motlho o mo ka nna a bo o tsa gona ga o thontho ena ke ya kgale gobaneng e tlo seyetsa gona jale e le nna ya memmeng komiti ela boiketlo ba setšhaba kore councele e fetileng sefue tlalo ya go gola theng kgono go la supisa ditšhelete di diteng pela gae mono ga teng a batle motho a thibolola ditšhelete tseno tsa sekolo e ka ga di sa sebetsa a nke setene se na le go ikgaela jalo ko gona o tla lefa motho ya mo gaelang mono kang setene seno se tla kopangwa le eng ore a lo gaelwa jalo masenke a mono a makhutshwanyane ke masenke a tlhokang go latelelwa kapo go kgomeletswa chaja ga ke tsena motlhomo ga kebeleanta ja keitseng jale masenke ana ke batleya gore a etsetse nkgono ntheng jale ka nako ene se ka nkgono ke ena a phoso ya ileng mono ga o se o tlho anke setene ke seno anke masenke ke yana a le o ikgaela nna ja ke tla bona go le molemo ko o bitsa komiti ya boiketlo ba setšhaba e le baetsa boketsa melao o ke a lebala le mokgetho o na le teng wa lebato la thabaputsa o na le teng e le gore diketo tse tlo etswa mono ba dikopanele ka go fela ke a gola taba tsa ka ka bokhutshwanyane le botele le bophaga o ba tsona di felela kana ntate ke tla tataisa ke dipotso mo dileng teng
1: na taba e le ne le kile la kala le ka go e sebetsa pele le kala bitsa social cluster
0: ka lebaka la gore council e fetileng e ne ile a e sebetsa empa e le gore ga ke a tseba e sa le nako nkebe ke ntile dingodilweng tsa council e fetileng gona nkgono o le o itseng go yena ka mono ga ke a di bala ka nnete ka lebaka la go tshwara ka thata ka lebaka la tumelelano eo e ne le teng ya council e fetileng ke la ka bona e ikimela gore ga e ba go thong kgono a itlose moo fela a fitlhile pele a fuwe ke morena ka molao sekolo se tlile moo e le thepa ya setšhaba e ba go thong kgono a itlose moo a sa ya mo sekolong se le teng sekolo se ile mo nkgono a le teng ke ka gona ke la ka tlameya gore ke utlwe ke tlameya go bitsa booketsa melao jale ba tlo sheba gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba ripitla le go ranthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bogopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba swa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tlo bitsa bogamola boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gataba di jalo ba ka sekane.

0: ba ka re kepe sena se wele ka kae
1: ya ntate
0: e ya ntate
1: a ke a le wa ntate Pete ntle le ha e ba hona le ntlha yo ka ukwange ka ga isaletse mogao
0: ja hona ntlha e ba isaletse mogao ntate ntate si sa jofe boemedi ba sechaba bo tlamele boemela sechaba ka nnete yo hle e ya ntate ke ke se ka ga sheba lo ho bona ho gana yena yena o phoso ba ne go re ke nke le thadi ene pa etseng go sebeletsa tsaba se se re se emetseng molemo wa sala tsaba seno o se ka sebeletsa se tsaba ka ka matla wa fuweng ke modimo o bo so iphetola modimwana wa se tsaba o di eta o so hatella bana bo bona ho re ba ka se be molemo ho wena wena tla be ile ga be molemo ho ho bona ebe jwale o kgetha nku ka pere o bitsa bana ba maatla jwale e ba metswalle ya gago ke a gola ntlha e setseng ke eno sala gore ga o fuwe maatla ke setšhaba sebeletsa setšhaba go latela gona tlhoko ya setšhaba seno e o tlhoka go se sebeletse jwang ka nnete yotlhe ntate
1: ke ya leboa ntate e re re arogane o memele sea le moya
0: o ya ntate
1: ke yena motlhomphei tota Mpete e ne yo go neng re buisana le ene o go filisa metsotsong e dula jalo go ya masome a mabedi a metso ya go bong ka mora hora ya botshelela ya re repotelaganyane ga gotlha.
2: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Mr. Pasta Spaghetti or Macaroni, 500 grams, any two for 29 maluti. SSP Brown Sugar, 2 kgs for 39.99. And Stork Country Spread, 40% fat spread, 1 kg, buy two for 89 maluti. Valid until 7 June. Get so much more with the ShopRite price.
3: Ke taba ya hore re ke re botele bana moshanyana se tshwantsho sa hore na a kopile batho ba feng mme re qala ka rona ho itukisa ho ba banna bao e ka reng ha ngwana moshanyana a mmona ho tloha ka tlung ho ya motseng ho ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya mehlaleng ya motho a kekeng a mo lahla kapo a kekeng a etsa hore bophelo ba hae bo be bosuta e le hore ka tsela eo rona re tsisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho eo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela
4: o fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholola dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne o thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jalo 2026 mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga ona ba le letlhege le na le oge le bonang
5: ya o qetelang tate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana bana re bua gagolo ka rona bana ba bananyana tsatsino la lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng amogelang ka moo le leng ka teng le amogele le malapa a bolong le sekebe la batla gore sekolong moo mo le kenang sekolo teng le batla gore ka ofela ya lona le le jalo sekolong moo le ka ofela le tshwana le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le tlhaa dibakeng tse fapaneng taba e ne bolela gore le malapa a bolona ke ba ba tshwana se ka batlang gore tsatsing lena ga e ba nna ke fuwe scafting se etsang 200 go sane nne wa wena o fie 500 ya ba o batla go a lwana o lwana mona o sa tsebe gona bela go tlhaya emane o tse ka taba gore le wena o ntse o batla go fula tlhoka tlo tsebang gantle gore lape mono a sentle teng bana ikamogeleng le tlwele go amogela dimpho tsa ditšhelete tsa moya tsa di-data le tsa ekotlhe.
6: Mme ke dumelana le ena gape mo na magareng babolei ba na le ditaselo yes ba na le ditaselo ke dinokwane ba bangwe ba bona ke batho ba re senyetsa.

0: ba bona ke batho ba thala ba bang ba bona ke batho ba sena le mekgwa e metle setšhabeng ba bang ba bona e tlile go tswalo tlolo ya molao e gaketse ke ngaka
1: re khutla ka le metsotsong ye dilang ke le go mashome a mabedi a metso e supileng ga le bile gore nyane ya bosupa re ntse re le tabeng e tshwanang re tlo buisana jwalo le modula studio wa social cluster yana ke mohlomphei mogothu magalanyane ho utlwa gore na je ka ha ba bile ka mo ka ha mohale ba fumane ditaba e le dife bona e le ba buiketlo ba setšhaba ntate magalanyane
2: re
1: sala me sala sotho mo hlomphe ile nana o jela ho tloatele ho ya mechachane ke u dumelisa le o amohela letsatsi la kajeno
2: e ya hlanda lesisa ke a leboga ka nete le nna ke mpe ke dumedise ke be ke boke di kgomo ho bohle ba mamedi ba radio sotho le nana o lona le nna la ho tloatele ho ya tswa mechachane
1: re a leboha ntate re bua le wena jaana ntate re etse hloko gore ya ka komiti ya heno komiti ya boiketlo ba setšhaba e ile ya baka sebakeng sane sa ha mohale se maobane mo sepheo e ne le go ya gagolola ganye teng dipakeng tsa e mongwe wa baagi sebakeng se jwalo le sekolo ge re kena ditabeng tsena ntate go utlwa gore na le ile sebakeng se jwalo lona le le social cluster le fumane ditaba dife
2: ka nnete re ile ra fumana ditaba di le jalo etlhile di batla di jisitse sekolo bodutu gagolo bot ya teng e sita le kereke bodutunyana jwale le batswadi ka gore jwale go na le setsha se ileng sa tla ka nnete ka toka sona sa tla pele sekolo se fitlha moo empa ya re nako yo morena e sita le babusi ba naka yo le setšhaba sa dumelana go sekolo se ye ka mo setšhaba se nyoloela ka godimo empa ya ba mme o sitwa gore yena ka nako eo a kgone go ya ka godimo empa le ga o le jalo ge fumane gore fela ka nte o na sa gane ilampa ya ba ke a kgola go tlhoka kutlwisisano mo na le mane kapa o tlhoka go tlo tshwarwa ditaba gantle go thusana mme e tlile ra fumane gore e tlile a tshitlhe setsha seno sa sekolo se kena-kenane gagolo seno sa lelapa leno mme e tlhile se ka gare jale ga e le mona ba se ba ritela go ba le majwala batho ba bagolo ba inwelela ba ipuela dipuo tsa bona ba etsa dintho tse ngata tse ka tshosang bana le go beya maphelo a bana tsietsing e tlhile ga e sale boagisane bo ntseng bo ameleya re ne re ile le lekala la bophelo lekala la puso ya dibaka lekala la thuto diofisere tsa teng ne di tsamaile le komiti ena ya haiso ya social cluster go shebisana le gore kgodisa gore ka nnete fela maemo ano ga a le jalo a sa amoelege mme ge dumelaneng ka go fela gore a amoelege ebile a tlamaile go lokiswa mme ebile re fane ka dinako gore re batla gore ka june ka di-30 ge be re gutlela mo go le komiti ya social cluster ge ba le pitso le councele le setšhaba sa moo le mo ka ena e sita le sekolo le botlhe le kereke re dumelana go taba ena ka golong eng tlamehile be fedile a bana le setsha mme a kgotsofetse a bontshe gona o tla be o elwa kae ebe se bata ba gore shebetsanang fela re thusanang jwang go kenya matsogo jalo ka ga kereke ile ya tseba boikarabelelo ba yone ba gore tlhe ke yone e tlamehile go e falelise mme e nne mone empa ya ba ya itela empa kereke e se kentse letsogo gagolo ba se itse fana ka diteng tse dimpe di tribollwe e sa le masenke a na entse di-toilet jale ile ke ne le toilet tse golo haholo so mosebetsi o mogolo o tla etsagala ona o santse o batla o le teng jale e tlabe se le go thusana fela go bona gore disamente le ding kao fela di ba teng go qetelwa mosebetsi mme a tsebo ya mo e be ke thoma ka matshetso mme ne ka gathaba golo ga ne ka ba fumana gore ka moga june jalo e ga bana ba bula ka August e be mme o sa tlile mo
1: ba kenyang letsoa ke bafe botlhomphei thekong ya thepa e jalo
2: a kere jale e ne le boikarabelelo ba kereke e sentse ka golo yone ka nete e re felela mona jale a tlhotlamele go buisanwe re buisaneng go bonana re ka o ka thusana jwang gore go bone o thuse mmeno wa batho o thuse le sekolo eanta
1: e tlakile botlhomphei jale ha e le mona le fane ka ha e le mona le fane ka date gore ka nako e itseng gwa bo go etsaetse tsena ka mo le bone ditshepiso na di

0: e teng hore o tla fela ho be jwalo.
1: A tla fela ho be jwalo wa tseba ntate, hobane batho bohle ba utlwa ke morena, ke councilor, ke mo councilor-a, ke monga ntho, ba dumelana ho etsahala tjena ka nako e itseng, ka nako e itseng re ka beretse. Ai, ke bona ka ha ena bothata ntate, ha utlwe ke tjho ke re yona tjena sentse ke beya hore e re ka August re be re qetile hore re thuse meno wa batho a tloha mono, ditene di tlabe di le teng, e se le ho thusa ka bo disamente le matsohonyana jwale ho bona hore dintho yalo. Ha ke bone e ka ba ntho e ka ba boima hakalo molemong wa bana bano ba setjhaba.
0: Ke a leboha ntate, e re o ntso tshwere ka lorang ke momamedi, re tle ke re utlwa hore na ya ka tshwara ka hore ditabeng tsena.
1: Okay ntate.
0: Mamedi ra o mema nomorong ya mohala ya +26659933 mo le 2231 6429. Dipedi jwalo tse ka hokahanyang le rona, e re re utlwa hore na wena o ka reng ka ditaba tsena. Kgotsa mamedi. Kgotsa mamedi. Mamedi.
2: Adeziya.
0: Ntate.
2: Skoboto wa ntara mongakana.
0: Ntate Skoboto.
2: Ntate.
0: E re ke etse tjena fela ntate Skoboto, re tle re tsebe ho utlwana. Ntate Skoboto.
2: Ntate.
0: O buela fatshe hona hona hona ho.
2: Yola olo.
0: E ako ako di be ako e be ke tla fa mohlomphehi. Kana kwa lo buela fatshe ntate Skoboto, tle ha uka hale.
2: A di kale.
0: Ho ha.
2: Ona re ye ke tshe wa tle ke
0: jara. Wena wa nguka. Ah, ntate Skoboto tle ha uka hale ho hang hang. Ha ke tsebe na ebe ho etsahala jwang, ho etsahala jwang. Ha metsunyi leng jwalo ho e mashome a mabedi re lebile ho renyane.
3: Ke ma kwa ile la wa mutla.
0: Ngolo mata ke ra hla uka ha o hlakile.
3: Me ntate ke se kwa. Ho lukile.
0: Ngolo mata ke.
3: Ntate ma khala nyane. Ntate ma khala nyane. Ba tangi ma kwa o kopa hore. Le ka ya ho tsitsa. Ke le mo ba ofela nala le ba
0: ngelo. Ngolo mata ke.
3: Ntate
0: e tlile o utlwagala ka thata tjena, ke tsebe na ebe go etsagala kwa ka go etsagala kwa letsatsing le. E re potapotele hanyane, ga ke tsebe gona ebe go etsagala kwa ehle, ga re atle go ba utlwa ba hlaelela ba le fatshe go tsa gona ebe mamedi ena wa ba utlwa. E re potapotele hanyane, re lokise taba ke ena
4: kana a kopile batho ba feng, mme re qala ka rona go itukisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng. Bonyane a ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba gae bobe bosuta, e le gore ka tsela eo rona re itukisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona, e le go re ba di-intentional role model. Gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona, ka go shebelela.
5: O fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tshola dikeledi, ke boima boo ba boimetseng, mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme. Kannete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo, jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically, go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi. E tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne o thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jwale 2026, mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepagetseng e lekanang ga ona ba le letlhege le na le oge le bonang.
6: Ya o qetela ntate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana. Bana re bua gagolo ka rona bana ba bananyana. Tsatsino la lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng, amogelang ka moo le leng ka teng, le amogele le malapa a bolona. Le sekebe la batla gore sekolong moo mo le kenang sekolo teng, le batle gore kaofela ya lona le le jalo sekolong moo le kaofela le tshwana, le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le tlhaa dibakeng tse fapaneng.
0: re metso tsonye dilengwe le ho ene shumele.

0: supileng re lebile goranyane ya bosupa mamedi ga o mema nomo ka mahala ke +26659933 re dubela go ditaba tsa gona dilokile e ga go kwa gona o ka kena o reng ka ditaba tsena ntate mahalanyane ke enwa o teng mohaleng go tswa mamedi ntate nnete ee ntate eke o phapa misa letswe tate nnete e ka go fatshe
1: ebe ntlheng ya bana ba molemong wa motse le bana ba setšhaba kereke e sentse bapetse karolo e kgolo gobaneng go sa be le mokgwa o re nkgono a thuse a tlhoe moo jalo ka ga a dumetse ebile a buile go sena a sena mankgang kereke motlhomong e kenyakenya letsoo gannyanyana ba e sentse bapetse karolo ya botlhokwa ka o atameletsa bana ba setšha ba sekolo ke yona potsi ya ka e leng mofela
0: ga lewanate re metsesonyi dilo ka le go lesome le metso tsheletseng ga lebile gorenyane ya bosupa re tla boela genka e mong gape ya ka kenang +26659933 e re go utlwa gona wena o renka ditaba tsena +26659933 kgotsa mamedi abdishex
2: ke thole sentate pikin ka boetapele go a bobothiseng mme ka nete ke boetse ke phaphatsentate magalanyane ka go utlwa pitso eo ya bontati tatantsi kannete ke ditaba tsa botlhokwa motho e sele o kena nakong yoo o swala mefokolo fela ba sebetse ka bogabane bo bogolo ka nnete mme nkgone o ka nete e lekeelamokere o ga ska isodi moletlase etlile mo go se mo fikete tharollo ka nnete ke a yananela ga o bone ga leng kgone a kena ka tlong mo a bata gona jale ka nnete mosebetsi o fele ka nnete a kena ka tlong ya gae ka nnete ke lebile gagolo ka nnete ka bosebeletsi bona bo nthabisitseng go feta ntho ngwe le ngwe ga mosetsi yo mongwe a fumana thuso ka baetapele ba gore ba kgethileng ke a lebo ntate
0: ge ya lebo audi shakes ka lebo ntate ga re boela geng ke mong gape ke ra le ntate nnete le abodisex kgotsa mamedi ntate ke ntate mang go kae
3: ke mahamo ke na le motho go jeka famo
0: ntate mahamo
3: eatlhemongaka ntate le nna ke lekere nnanete fela ntate pedi o bapetse dikarolo tse kgolo jalo ka moetapele le nna le kere ke mophaphathe le fitlha empa um le ntate magalangyane ka tsela e tshwanang ke ntate ya setlatlhoa golo ke a moteba aka utaga motho ba nna empa ke motho o ipetsang yana ko gona jela a motho o kenelela ditaba tsena ko gona um sekolo sena ke se kene ka mofane kapo ke sekolo se tlileng ka mmuso mme a e ba se tlile ka mmuso ga one gobaobaaeoreaoebaseogo go na le batho ba ka kgonang go ithusa go na le batho ba keeng ba kgona jalo ka nkgone gona ga one otho ba tlose e ne agolwa jang taba e jalo ka ditsela tse tlabe di go faliswa batho ditseleng jalo ka matamo ano wa ka mono jalo ka ntho e nngwe le nngwe ile ya golwa jwang go rebe ga o a tlosa batho bao ba isiwa kae oba sekolo ke tepa setšhaba ke ntlafatso e tlamaeng gore etle jalo ka tsela e ya go jiwana di magalanyane taba e go rebe ga e a sebetsa gala jalo ka ditaba nne ke ileng tshebetso ke a le bona le seisa fela e ba sebetse ka thata mme re lae e se kae ka re taba tsa bona di katle ya sendate wa kaba fumana tharollo ke a le bona le seisa
0: re ya le bontate motlhomphei ntate mogalanyane motlhomphei motlhomphei re metsotsong e dilwa jalo go ye masome a mabedi lesome le metso e megago ka lebile gorenyane ya bosupa ka lebile gorenya bosupa ere re boele re gokagane le motlhomphei mo go thumagalanyane a tlotla kena ditabeng tsena tse seng di tlahile tlotla kena ditabeng tsena tse seng di tlahile re tlotla go utlwa gorena e be a kareng ditabeng tsena ditabeng tsena mme re tabise re tlotla re laolwa ke taba ya nako fela gorena ka mora go kena lefupung lena na wa

0: nako e sa re dumella hore re nne re tswela pele go nka o le momedi kapa tshe re tla boela re hokahana le yena re re boela re hokahana le yena re tlo kwa hore na ebe ha ke na ditabeng tsena ha ke na ditabeng tsena ebe a ka reng ha a ke na ditabeng tsena re re pote pote la hanyane re bona hore na re atle go hokahana le yena kapa tshe.
1: Mme ke dumelana le ena gape mo namaageng babolosi ba na le ditaselo. Yes, ba na le ditaselo. Ke dinokwane ba bangwe ba bona, ke batho ba re senyetsa moetlo ona ba bangwe ba bona, ke batho ba tala ba bangwe ba bona, ke batho ba sena le mekgwa e metle setšhabeng. Ba bangwe ba bona e tlile go tswalo. Tlolo ya molao e gaketse ke ngata. Molao ga o fete ka pelenyana, babolosi ba tlo leka go bona gore ditaba tseno tsa bona di a loga. Le a sebeditseng gantle batho ba nna a ke sokutlwa a kua legau ebe babolli mo ga ona a keya gau ya ga matshe a tsana ka go ya mang fela go ananela tshebetso ya gae.
2: A ditaba tsa bona ke dimametse ga monate wa fa le nna ka nnete nako e ne ke bolola o no se komiti onose ga e sebeditse ke ne ke ye goa dikagapadi a mapolema na ba tlhokometse go makomiti ya a sheba motho sefatlheo ya o petela ke ena ya gona o sue gantle yena o kgetlwa mosue a jwang na mosue o teng a tlameng o tsiwa matekwane ka pele a setšhaba bana ba itlhoka mona o eme ka pele a bana o tsiwa zolo gadi e kaya matekwane batsadi ba mosebeletsi ga bana ba se ba re tlolae mo re tlo gontle o ba ye kokue ke mang kae.
3: Hata batho ba eso ba digwele go tla bona mmala wa ka o sele go ba etsampe ke motho a tsebang gore ke data mo ka nako e telele nka o shakelela nenneng ke be ke gome batho wena go ela ntate nna ntse bona goneng o etsa batho ba ba gaeso gampe maponesa a tseba o jela party ka batho ba digwele ke setlhotlholwana sa motho o teng le go thoki ke kere ke moga masukisana mogashane ke kere ke tholwa ga sabane wa sotlotsa koga ntwa ka mangwele lekena la gane kwa bakwena tshwara thebetiwe wa ga sena ka bona fatseno le lehae nna ntatemogolo o elwanetse lehae
1: letshwao le legolo leo ka nneteng ke tse ka sebedisa sefate sa motholo fela fela sefate se teng se bitswang lelothwane mo se teng le ga o ka fitlha ona letsena o tla fumala gore ga se soka se itsitseng yalo se ntse se thotse mokgwa sona se lokela gore ga selemo se ga ba o tshwasa o bone se bometse thamo selemo se a tshwasa go na le setlamatlama se melang fa se bona se bitswang morakela tlamatlama se gagang ditlamatlama tse dingwe ke ne ke le mo lothabeng moolo ya komošianeng ya mošhwešho ya pele maobane a na a matshuke o sheba gore na ga batho ba ntse ba re phato e tshwasitse morakela o kae ka fumola gore se ntse se thotse se tutubeng jwale ke re mogokare le ona o ntse o le moputswa o re pudulu.

0: dumelana le yena gape mo namaareng babolisi ba na le ditatlhelo. Yes, ba na le ditatlhelo. Ke dinokwane ba bangwe ba bona, ke batho ba re senyetsa moetlo ona ba bangwe ba bona, ke batho ba tala ba bangwe ba bona, ke batho ba sena le mekgwa e metle setšhabeng. Ba bangwe ba bona e tlile go tswalo. Tlolo ya molao e gaketse e ngata. Molao ga o fete ka pelenyana, babolelli ba tlo leka go bona gore ditaba tseno tsa bona di a loka. Le a sebeditseng gantle batho ba nna ke sa utlwa a fua legau. Ebe babolelli moo ga ona a kea fe gau ya ga matsheyatsana kapo ya mang fela go ananela tshebetso ya gae.
1: Ditaba tsa bona ke dimametse ga monate.
2: Re metsotsong e dilwe ka le go ya gobedi ga e lebile gorenyane ya bosupa re gotla re go kagane ka katlao le motlhopeng. Motlhopeng marangrang a ile a re tsokotsa ntate ga tetela re ya go gane le wena ga re tswela pele. Ee, o ka kera ditabeng tsa bamamedi o se wa ga ba dipotsong tse e tlhaileng.
3: Ga ke a utlwa ya nne Matanki le Under Discovo.
2: Bona tsa bona itlhe e la bakwela ga ba sa gotlile. E le bamamedi ba pele ke mogatlhelong wane wa pele wo re neng ga sa utlwe.
3: Okay, ntate jale ke ntate Shetty ka ditona goletsa tshebetso ntate nnete ne ke re ke moarabe.

0: a tshe mo go tsheng re tshwanela ona ge ke re ke e se yentse ka golo ya yona e golo ke mo go kireng a ka ha ke ne ke na le moghetwa wa mo le mo councilora le morena le boto ya sekolo ya le le ba hlompi ba social cluster nna ne ke re ba supho ba eng ke taba yeo e ga go le ntse re yemetse tsela go gore e be council ka di set ya bontsha gore ke se ke sebeditse le morena le setšhaba ba abetse ne sebaka sa bodulo jale ke reke e sentse itlhalositse ya ga ae se re fane ka setiniki seo se tlhoka fela se thibolo obane sentse se awe le masenke di tla tlatseletsa jale re tseba go bonana ke eng e gaelelang goge go etse mosebetsi oo jale ke mogo itseng ae a feta ba e nang le bothata gona go utlwa e sentse ka go leng gae jalo le moruti re tla bua le ena moruti wa chisi ka nete re tla bona gore re kenya letsogo gore taba eno e ye moriching ka pelenyana
1: sekolo se ke sekolo sa kereke kutlwa ga ngata o ntse o tho kereke ke kereke efe
0: ke kereke ya church
1: oho
0: e ikarabelela go moruti wa chisi moo
1: eyandate
0: so gona re ka enka e sentse batla e ya gago leile ka nete ga ka utlweka ke ona le di khanda de sisa ka tsha go le le nne ha gona le maitang khanyetso ya gore a tloshe mo so a se go ya ka sentse ga go le leta
1: ya ndate ke ya le botate ha re bola geng ke a le mong ya ka kenang re tle ke go go gona e be re tla tla go kwana mamiri ga o mema plus 466 5933 ke no mo go e ka go kanya le gona e ga go go gona o ka geng ka ditaba tsena go fa mnyetla hotle hotle mo imameletseng teng plus 466 5933 ke yona ya mohala e go kanya le gona go tswa mamedi o hlakile go re matanki
2: ntate mahala nyane e mari ofisi mo no masegumo nga ke tlo go nna se dira teng se se ya ni koluwa wa u ntate ha o tsaka lo go nna tshenye ba go tshenwa manga pa mang ya mo no ha mo le le tuna la thuto lo go pa thuso mo no ngolo a tsa ha ke mo no le ha ntlo ya le ha e ka tlo fa ba ene le ka mogele nngwe a ka etse se se teng batho ba ntse ba thuso ka taba tsa matlo ke a ka ka ntwa le a tsa ka la ka la muso o a ile dikolo sekolo ha ha mo ka ka tla e e bulang ha dumelana kana pele se na dipampiri ha ba sa tshedi tshelete o ha elwa nkgono mono batho ba le ba le kala la dikolo wa ntate batho ba fa lisa ba haelwa le yena a fa lisa ha haelwa ka nna ke tsa dilapa tsa dinye tsa di samente tsa di toilet mona tanki
1: nkgono matanki ga le boa ke nkgono matanki mohlomphe ke na tsona o so bile o akagatsa ditaba tsa gona
0: e jale a kire motho ya fallisang ke ena ya ahelang mme monana ka boemo bona ke kereke mme kereke e se tlhalositse dipheo tsa yona ebile mme a se ena fela ya fallisitseng moo go itse go na le ba bang ba babedi ba ileng ba sa ba falla bona ba fika ba kgona go itlhaela gobane ba ne ba utlwisa gore go ne go gatlhametswa taba ya kereke a se mmuso o neng o etsa jalo ke setšhaba le kereke e ne re sekolo se re ga seke se tle o thebele ka mona e le go sentse se le teng moo jale ne ke tshokela mme wa tanki a che ena ke ba pasa le dikoding ke mogoregeng a che sa se ka ga sokodisa mang kapa mang mosebetsi o tla etsagala ka makgethe le gona jalo ka kitse ka ga se re tshwagane le e mong le mo go tlile o sena kganyetso le ga ona le a ulelang kwana le ganyane fela ke ge bopile kgotso e ntle gagolo mono e tlameileng go fela re peleletse ka gore re bone ditholwana tsa yona ka letsatsi le re ntlo ke eo ya mme o fedile ke tshomo ka matheto
1: mohlompe ke a leboa ke lebola seabo sa gago ditabeng tsa gona le ka moso
0: a nate ka nte ke lebile le bamamedi botlhe ba ileng ba kgona go kena le ba keneng ba etsa dithole ka nnete re leboa gagolo le ntate pity wa tseba ntate pity o ne a sa mphomolele nako yotlhe ga ka ka kena mona fela ga a kena selatagatate mosomte ntse o gana o tla ka mona ka go tota go thusa mme ka nete ke a bona na gobaneng a na batla gore ke ke nna ke a batla batho ba e tla ga ba fitlha ba itse diqeto ba itse ditharololo tsa moswelelela e seng o nne go ue godimo le tlase mme ka nete ke bone ka re e fitlhetse taba eno mme e tla re ka june re tla o tsebisa ntate sisa re ditlhomo gabetse re yagapeape jale re re qetile taba yang
1: ke a leboa mohlomphe
0: eeyatlha ntate sisa
1: ke

mohlomphei mogothu magalanyane yo gone nge buisana le yena me re mo le boe jwalo ka seabo sa gae letsatsing la kajeno re boela ka leboe ntate Tswatampiti e le mokgatho wa puso ya dibaka wa sebaka seo e le yena moeti wa rona wa pele yo re buileng le yena a re fa taba ena ka botebo gore na go etsagala jwang kapa go etsaetse jwang gore e be o qeteletse a memme jwalo komiti yo ya boiketlo ba setšhaba ka sebakeng seo sa gabo ba go fitlha pheletsong ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno lenalana le tlhagisitswe jwalo ke dikeledi leng ka takane la tlhophisetswa kgaso ke mmekophotledi lebitso la ka ke Thabo Sisa ka metšhineng ga iqetelela taba tsa gona ga e buisana jwalo le ga iqeteletse taba tsa gona ga sebesa jwalo le Selina Mohotla ge suthela lefapha la ditaba ga se ebile ga ntse golwa ka letsamamadi bo monate ba mananao a tla latela a sealemoya.

Rakola ba thaba sisa hora ke abo supa selama ke sa so thodi taba tsa hora ya bo supa o di balolwa ke ditebo manyedi mo America o di medisa pele ke di hlotsa tsona tsona di re go satsana senate o toboketsa bohlokwa ba botshaba le thuto motlompe itona kholo o re ke malapa a dikete di magolo a mane le metso emene a senga ho ketswe motlakase o tloa ka selmo sa dikete tsa pedi mashume a mabedi a metso e meraro ditaba ka botlalo. Go satsana senate mohato se iso ka letsholo la ho kenya thuto le rato la botshaba le molemo wa thuto ho bana ba dikolo o etetse sekolo se phahameng sa Morifi Mohalesuku ka jeno. Go satsana senate o boleletse barutwana hore ka thuto bana ba fumana bohlale menyetla ya mesebetsi le ho rarolla diqholotso tse teng tsa bophelo. A re ke boikarabello ba bana ho baballa botshaba ka ha bo boloka seriti le tlhompho ka hare o ditšhaba tsa lefatshe. A ipiletsa ho baithuti ho qoba dithethefatsi le ho kena ka hare o lenyalo la bana. Mokgethwa wa Mekading a Mohlomphehi Thabiso Lekitla o re Basotho ba bangata ba se ba lahlile botšhaba mme ba lokela ho kgutlela morao ho itlhahloba. O re tshepo ke hore moloko ona o tla boela o tsosolosa ditaba tsa botšhaba ka ha setšhaba se sa tsebe mo se tswang se sa tsebe mo se yang. Mosuwe hlooho wa sekolo se phahameng sa Morifi Mofumahadi Nwangelina Debeshe o re ke tlotla ho etelwa ke kgosatsana senate a re sekolo sa bona se hole le ditshebeletso empa diphetho tsa bona ba tla ba le hodimo ka hare ho naha. Mohlomphehi tonakgolo Ntsokwane Samuel Matekane o re ho tloha ka selemo sa 2023 o fihlela ha jwale ke malapa a 44 a hoketswe motlakase naha ka bophara ka morero wa kgokelo ya motlakase metseng. Tsena di tlahelletse ka jeno tshebeletsong eo a neng a nehelana ka morero ona di tlabeng lebatoweng la Peka setrekeng sa Leribe. A re ho feta mona, mmuso o tlo atolosa maifo a phepelo ya motlakase ha Tikwe Maseru ho eketsa tlhahiso ya mosebetsi a ratse ding. Letona la matla le rashwang Mohlomphehi le Johnny Mpotjwane ena o supile.

bohle Lesotho le Afrika Borwa. Tsebiso yetswa ke Mpho Nyoko Sekonyela e le moholwane wa mofu. Ho tsebiswa ka lefu la ntate Musa Masaile ya hlokaeletseng sepetlele mokgotlong ka la 21 Mmesa. Mofu o tla bolokwa ha Ramokobo dikomentlokoeng ka Moqebelo wa la 23 Motsianong. Ho tsebiswa lelapa la Masaile, metswalle le bohle beng ka mofu Lesotho le Afrika Borwa. Tsebiso yetswa ke Zakaria Masaile. Ho etswa tsebiso ya lefu la ntate Mokebe Valentinus Mafito ya hlokaetseng ka la 26 Mmesa. O tla bolokwa ka la 23 Motsheanong a bolokelwa Phoqwane ha Mofeto. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso yetswa ke Tshepo Mafeto. Ke tsebisa mona ka lefu la Dimpho Justina Lentsha ya hlokaletseng Roma Paila Itlhatswa ka la 3 Motsheanong. O tla bolokwa Pinetown ha Seiso ka la 23 Motsheanong. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso yetswa ke Lehlonono Lentsha e leng kgaitsedi ya mofu. Mona re tsebisa ka maswabi ka lefu la Rathebe Peter Matamane. Mofu Rathebe Peter Matamane o hlokaetse ka la 28 Mmesa. A hlokahala a Jimisi Makgobalo. Mofu o tla bolokwa ka la 23 Motsheanong. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso yetswa ke Sekgonyana Makgobalo e le moena wa mofu. Ho etswa tsebiso ya lefu la number 777696 Private Sidimo Jacob Pofolo ya hlokaeletseng sepetlele sa sehopotso sa Mofumahadi Mamohato Maseru ka la 30 Mmesa. Mofu Private Sidimo Jacob Pofolo o ne a sebetsa lebothong la boraro la sesole sa Lesotho. Mofu Private Sidimo Jacob Pofolo o tla bolokwa Kwalabata Berea ka la 23 Motsheanong. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso yetswa ke Lefapha la Dikgokahano tsa Sesole le Setjhaba. Mona ke tsebisa ka maswabi ka lefu la Madimpho Taka kapa Tahleho Letsie. O hlokaetse ka Mantaha wa la 27 Mmesa. Mofu o tla bolokwa ha Matala ka Moqebelo wa la 23 Motsheanong. Tshebeletso ya lepato e tla tshwarelwa lebaleng la bolo ha Matala Maseru, mme tshebeletso di tla qala ka hora ya 8 hoseng. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso yetswa.

Mona ke tsebisa ka lefu la maente le supi. Ya hlokaetseng ka la nne motsheanong. O tla bolokwa ka moqebelo wa la 23 motsheanong. Mpharane le ribe haletsiye. Ho tsebiswa botle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Daniel Lesupi. Ke tsebisa ka lefu la Isaac Ramukutsu le Sawana. Ya hlokaetseng ka la 3 motsheanong. A hlokahala holane la Afrika Borwa. O tla bolokwa Roma Maphotong ka la 23 motsheanong. Ditshebeletso di tla tshwarelwa Roma Mission, mme ho tla qalwa ka hora ya bosupa. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Palesa le Sawana kapa Mahlonipho Moya. Mona re tsebisa ka lefu la ntate Tankiso Letlatsa. Ya hlokaetseng ka la 26 Mmesa. O tla bolokwa Popa ha ke le bone ka la 23 motsheanong.

tlatsa. Morena o haufi le ba robeileng pelo, o pholosa ba sithabetseng moyeng. Hame ya bona le abadumedi bohle ba faletse lefatsheng lena, e tle phomole ka kgotso mohaung wa Morena Modimo.

Salo sotho ke o dumedisa palong ya buka ka jeno ya o dumedisang ke magauhelong kopele. Buka o rentseng re bala ke bana ba gomotsa batho ka memma ba siya mahalefele. Re kena sebaeng sa bobedi ponong ya pele mme leqephe ke la leshome le motsomong. Pono ya pele. Mama ha o tsileng kwana o go bala lehaheng ba bua go sa phahamiswa lesira. Mama hao, ke mantsi bua jwale, re qama ke motebo ka pala haha, re tle re robale ho lona. Mahao, ke gatetse ke bile ke lapile, ha ho le motse fela, kapa bona batho tsileng mona, ke dithaba le dikgohlo, le mekgwabo le dinokana. Re hokae momme, mama hao, ke hodima dihlaba ke metibong metse e hole. Ha ho batho ba ne ba disana ba metebo le mehlape ba kwebile ba ile mahai le haha ke lane ha re nyolohele ho lona re yo go bala ha se mo he re fihlile kena ka la haheng mahau ho le vivi na ya tsaba mongala haha le o tla reng ha fumana re robetse ka teng mama hau ka bahale kena ka la haheng wena

0: ke bone mmae ha ke qetile. Wa kgeloha ho leba lehaheng, wa hweletsa, "Moshanyana, tlo ngwanaka ke o thuse bo, ke o ise motebong, ke o besetsa mollo o futhumale." Mahau walla, "Ke setwa o ema ntate, maoto le dirope di bohloko." Moeti, "Buta ngwanaka ke theowe, tlo ke o pepe, mao kae?" Mahau, "Ha ke tsebe moo a ileng ke utlwa a hweletsa a le ka tlase ka mono." Moeti, "O kena motebong, hlohloloha, ke o besetse mollo patsi le kgapane ke tsena." "Ha se moo, ora he ntjhanyana ke o bona mmao." Wa tswa, "Kgele, mohodi o ntse o teteane, mosadi we." "Mosadi, mangwana, mangwana bo, o kae?" "Ke batla ho thusa hle, mosadi a gaba bo." Mama Hawi, "Nyele," o buela tlase a ipatile. O re, "Basadi, ebe ke mang? Ke abuti Lefilo, kapa ke molotolotsi, kapa ke senokwane, ebe ngwana ka o kae? O shwele." "Le nna ke se ke le a shwele." Moeti, "Mamojanyana o kae? Kapa o na le mathata ke tlo o thusa." Mama Hao, "Ha ho thuso, o tla mpona mona tlasa mafika moo ke manameng. Etswe nke ke ka baleha. Ke bohloko ba maoto, ke nna enwa ntate." "Walla, ke hlola ho tsamaya." Moeti, "Wa tla wa ntshukudisa. Ntshware ka letsoho o totobele motibong. O robala lehaheng empa motibo o le haufi le lona. O ena le patsi le kgapane." Mama Hao, "Ntate, re fihlile lehaheng ha o shwalana, ha re ya o bona." Moeti, "Kena ka motibong, ke salata diphoofolo tsa ka." Mahau, "Mme o tswa kae? Ke ne ke re o se o ntahlile." Mama Hao walla, "Nka hlaka o lahla ngwanaka? Ke ne ke ile se ye nthotwana ya rona e kae?" Mahau, "Ke ena ke e kgwaetse ka dikobong, ke hlolwa ho ema. Ntate enwa o bile a mpepa, maoto a ka a rorohile." Mama Hao, "Le nna ke katlehile ha ke bone re tla tswela pele. Mohlomong re tla hlola mona motibong, re phomole, re fete ho sesane. Ntate eo ya molemo o tswa kae, o ya kae?" Mahao, "Ha ke tsebe mme." Moeti, "O kena a nkile mofao. Mme mofao ke ona ha re jeng." Ba ja. Ka ntle ka mona ho tsohile moya o batang, fela mohudi o ntse o phahama. Ho bonahala ha letsatsi le phahama o tla tloha. Jwale mme o mang, o tswa kae, o ya kae? Mama Hao walla,
1: "Ke Mama Hao ntate. Ke tswa Majwematsho. Ke ya Mabalane ho ya batla mosebetsi hoba ke lahlilwe ke monna."
0: Moeti, "Ke a utlwa mme, le ha ke thonkgile moya wa hao. Nna ke thuso ha eso ke haletseka. Ke ya hona Mabalane mabenkeleng." Mama Hao,
1: "Na ho sa le hole moo Mabalane? Nna ke qala ho ya teng."
0: Thuso tjhe, ha o sa le hole fela le tsamaile ha bohloko. Batho ba maoto le ne le sa lokela ho tla robala mona. Le tlameha le tlohile hae ha o robalwa. Mama Hao,
1: "Re tlohile ha kgoho tsa pele di lla."
0: Thuso tjhe, le tsamaile ha se fela le katlehileng. O tseba mang moo o yang? Mama Hao,
1: "Ha ke tsebe motho."
0: Thuso kgele mme, ho bonahala mathata ha wa le boima. Ha se ka bonolo motho wa mme a ka furalla motse a ya moo a senang le monneketsana o a ba leelang ho ona. Ha se fela o fafotseng ngwana hakana wa baleha. Le hle le mpe le sidile maoto ana ka mafura ana a nama a thapolohe

etle ere ha le phahama mohudi o tloa ke mpe ke le belesepereng nna ke ka lepokola re totobiseng mohlomong ha le dikela re tla kena ha monna wa haeso wa morui ya bitswang Kgongwana re roba le teng e re boisa le bone ya ka le tholang mama hao ntate nkiti ka o lebala gore bophelong bohle baka hoja o se fihle re ne re le ba shweleng ke tlala le serame mo le ha heng ka ha re ne re tla hlolwa go tsamaya ke le kgethe le ho thapoa hona gore o re thusitse le ka mofao thuso me batho ho thusana lefatshe mona mohudi o phahame jwale re ka tswa ga iqeka momamedi ipono ya pele sebaeng sa bobedi e fella hona mona e re ha re le mothating ona taba tsena tsa rona le tsona re tle re di gaotse mona re tla boela re tswela pele ka tsona ka moso gopola he gore buka eo re ntseng re bala ke bana ba kgomotsa batho ka mme Mabasia Mahalefele nna lebitso la ka ke Mmagauhelong Kopele ha re boela re kopane gape ka moso go fitlhela ka ena nako eneo ga e be e tshweu kgotso.

0: mamedi wa selmo ya salsutu hora ke yane he ya borubedi mo kileng ka re he bane ba magona tsohle ba tle sentse ba le teng ke isa dithapo tsena o bona go tlwana ba re tshwaretseng bona letsatsing lena mehla ka ntle le o senya nako ke tle ke fitise mehala ena ke ise ho bona.
1: Ekule kwehle mamedi wa re yo so tlhokela mhlano ka jeno mehela mhlano tsena hle ke ke go lona ge re lokisitse betsa bona ge qopeng ka ditaba tsena tse hlang ka mane ka hawo ma gona tso hle ha Dr. Makwa happy da di thuteng le itse betsa beno re ka jeno hle pele tsa bona ha di monate tsena di bohlokonyana jolo ka botsa gore thepa bona e rekiswa ka hare hona ya lesotho le ka ntle hona ya lesotho ka mane re bile le bothatanyana ka mane ka Afrika Borwa ka kolitse go tsamang ka tsona tsa ya ga rate ba haholo fela le tsebe taba eno we ke ile ga ba a ne bothata moholeng ba sebetsi ba bang ba rona mono empa he ka mera pelo rona ntho go lengwe e tla loka e re ke re Dr. Makwa ke ngaka ya moetlo ha laole e bile ha qobole Dr. Makwa ke motho ya tla o thusa ho latela ditlhoko tsa hao ke bona wena bothata ba hao ke bofeng maza tsebeng tla o jwetsa gore mona ha ke tsebe kapa mona ha ke utlwisisi mona ha ke bone hantle jwale ke tsona taba tseo tla mo jwetsa tsona ho ena Dr. Makwa lapeng ha ka mane ke na le bothata bo itseng le bo itseng ke batla o tlo jwetsa ntho e le nngwe hela ho na le batho ba bang ba ka lelekang ka nqena ba leka ka nqane ba bona gore le bothata ba hloleha ho rona le batswadi jwale ba tle ba neng bana ba lona bana ke ntho e tla fumana jwale se lena le bana ba tla fela sa tsebona ntho ena le tuwe ona le motsodi a botse gona ba nne be popelo ya ka kapa a re letswela la ka ne le bodila popelo ya ka ne ri tshila go ebe e tsa ngwane o ya hlinga sa hlweka nga ditshila tshele fatseng kwano ebe o tlwe bohloko bone bo jwalo ke re ka khane go pana Dr. Makwa ka o thusa hle ba heso o wa tsena tla kopanya eng le eng bana ba no itle ba hao ba o mamelang ba utlwa ngoriso hao ebe bana ba tla bana bo kamoso bo hleng bo hlakileng ha ona hane ke ngore ha ba ba hao ba ntse ba tsona pele ba ba di ka tlo ka mo bana ba bang ba bang ka ga motse ka mono ba dutse ba ntse ba fukunya ka kane ba dutse dikhone mmane ba beta ba etsa melekona ka ofela o na le batho tswadi ba ba thabile bang le ha ka ba utse ba re hey bana ba ba ha ba betiri ha ba tshwara bana ba rona o no tsebe go taba eno ke thohako yeo le bona ba tsebe bona ba tlo etsa eng mara ja ba tshwaneng ka ofela jole re kwa pra Dr. Makwa tla o thusa ka dithebege tseo a nang le tsona go bona go bana bana ba hao ehle e ba bana ba laure bana ba hlomphang e ba bana ba sebetsang ka tsela e thata e ba bana ba dikolo e ba bana ba ba tshwereng ka nnatla mo ba tshwereng hona teng ha se le taba go ke sekolo fela ko mesebetsi ya bona ba ba dikatlao le mahlonolo yolo Dr. Makwa eno ke ya nere go thusa ka yena re re o ne hopola gore Dr. Makwa mohlahisi wa moriana ona wa magona tsotlhe o tletseng ka gana ya lesotho ka mo o tletseng ka ga Afrika Borwa mo ne mo sekebetsa ke re ehle ka jeno ehle pelo tsa rona di batla di bohlokonyana jole ke re o tla kopana le Dr. Makwa eo ke reng wena le ha ona le beng ka wena be o reng ka nete ehlileng ba tshwere ka mana ditongong ka mana ha fela ngebo tsa bona di sekwa di bua

ba inula ka mono fela ha re kgothaletse bile ntse sa kgothaletse ntwe lengwe tloela mbotlokotsebe o ye mitabeng eno o tloela mbotlokotsebe ke ba re motho a bolaile motho mona ya ba go re kuthema kwa montse ka mono a minula hai etseleng tsona di data ka nnete ho na le batho ba nang le diketseletso ka mono ho na le batho ba tla fumana ka nako nngwe a tshina ba nna taba e ya motho yo ba nna e se ka ba taba ya nako tila ka kopana le Dr. Makwa ke o fana mogona Dr. Makwa a ko moletsana tsena wena o bue taba tsa ile ena ke mo itse ke tloga mona ke ya rwana le ena ke re araba phone tsena ntate tsena o qokelela nomoro ya ke 587 bo 3 ba bararo bo 7 ba babedi 587 bo 3 ba bararo bo 7 ba babedi ka pa nomoro ya 627 bo 3 ba bararo bo 7 ba babedi 627 bo 3 ba bararo bo 7 ba babedi ke tsona nomoro tso tla kopana le Dr. Makwa ho tsona tseno he ba heso kapa a go kene le qephellane la magona tsohle hela re itse marieng ngana le rena le manyao lo re tla le fahle re tla le fa ha o kena le qephellane la magona tsohle ba le shume ba pele ba keneng he ba se ba tshwasitse beking FD le manna ba le shume ba pele ba ratang le qephelenu kapa ba le salang magao le tsebo ka ntemo re mo hona le mphotseng re tla bua lona ka mana ka le kontung line la di Facebook tsene tsa lona tsene jole he re o jwetse na o kae jole re tsebo bona o ka nanabela mpho ya hao ho kae a go itse jole he wena mahaiso ba le shume ba pele rata qephelenu la magona tsohle selena le batho ka o dimo ho di kitetse mashume ke mashume a mana ya metso mihlano 45,000 kapa 45,000 senna le batho ba jwalo jwale he kena ka leqepheng leno jwale Dr. Makwa ape o na le moriana o ne o bitswang magona tsotlhe e leng sega sa disiki maropola e leng the best product of Lesotho magona tsotlhe na a tlo o thuse ka gore a tlhokise mmele wa gago a tlhokise madi a gago a o thusa ape gore a ntshe ditshila tse teng mmeleng ono wa gago re bua ka seso le nyoko a tlhokise ka mono maqeba a teng ka gare e le ka ntle go mmele wa gago re ka bua ka di sa bua ka lebanta le ka utlwa ka ntle le ka tla ka gare jwale e tla o thusa tabeng tseno magona tsotlhe a bela gape-gape a tle go wena magona tsotlhe ana a bela o thuse o nyolola sesole sa go sa mmele go lwantsha dikokwanatlhoko tse ka kena mmeleng wa gago mono se di lwantsha mmele ono wa gago sa tsotlhe le gona ke bacteria virus vungal disease ka o felaetlhe ya di lwantsha e dimelela ka thoko ka mane magona tsotlhe a na re buang ka ona ke a tlo o thusa ona motho a na le bothata ba botlhoko ba mokokotlo go na le bothata ba motlhoko ba tlhogo e opang e sa foleng e sa emoriting oa enwa ka dipidisi ya ga na le bothata ba yona gore o enwe fela ke nakwana nyana fela ka mora o mono e bela e tswela pele tlhoene gago e ka ka banna ya pere e tshwereng ke papisi o a therekela ka kanto o isa odimo o isa tlase o e shebisa kwana e shebisa kwana a sebedisa magona tsotlhe a tlo o thusa le bakeng sane se ke itseng wena e tlo o thusa bakeng sa arthritis e tlo o thusa apeape bakeng sa ramatiki o thuse bakeng sa serame sena sa masapo ka kotlologo a re bue ka cancer cancer ya teng e bola disele tseno tsa cancer ka tsela e kgetheileng magona tsotlhe se na le batho ba nang le bopaki ba taba e jwalo mme ga re ke e rate ga e pakwa fela go na le nako ke tla ke bua le a medical doctor le rata go bua ka senyesemane a kere medical doctor jale a tla utlwa gona a le jwetse gona mokodi ya neng a sebetsana le ena ka mora gona magona tsotlhe na go ile wa etsela jwang re etsa ditlhophiso tse jwalo wena mahaeso wena motho a na le bothata ba cancer noga magona tsotlhe o tla ba le pheko ya gago ga batla bane ba nang le bothata ba stroke ano magona tsotlhe sega sa disiki madi a phalele gantle madi a fepele letsole eno a fepele leotho leno se le bonala e se ka le ya omelela jale a tlo o thusa apeape magona tsotlhe wena motho a na le bothata ba high blood le tswekere e laola boemo bono go tswekere mona ga kere ya e laola le utlwisise magona tsotlhe a se insuline ena e tlileng o tla fumana jale batho ba sentse ba ikenta ka yona magona tsotlhe ke ntho e re e bitsang gore e sebetsana le ntho e bitswang manyeme ga e sebetsana le manyeme ka mane manyeme a dula a le active a ntsha ntho e bitswang insuline goreng e laole kapa go regulator tswekere mmeleng wa gago wena mamedi wa Radio Lesotho o tlo etsebe taba eno mme e tlo o thusa tabeng eno ya gore ga ona motlha o ka nna re tswekereile godimo o yeile kang kapa o tlame o ikente kapa o tlame o etsang ga ona magona tsotlhe wena wa high blood phalolo ya godimo ya madi a sebedisa magona tsotlhe e tla laola ga re batle le gore ree kwana le kwana a chekanete ga re sana taba tse ngata bare re oetse go meriana ya magona tsotlhe ke e tlhatlhojilweng ka gana ya Lesotho ka mone ya tlhatlhojwa Aforika Borwa mane gore e be e kene ka mono ga e a kene ka gogona tsa matsha e kene e nepaetse ebile e lekaneng la bophelo ya lekaneng laana ke lekana la nna lena la bo a na le bitswa nna ke tla ke go shebele taba tseno ka go fela e a tsamaya a fitlha mono ke a o tla tholokoloa lona wa magona tsotlhe tsamayng gotlhe mona ke ntho ne e tletseng ka ga Aforika Borwa re teng.

botswana re teng swatseng re teng Zimbabwe re hle re tla nyolwa ho fela DRC Congo re nyolwa ho di mo kona bo Kenya bo kae Nairobi re tla fihla ho ba moriana ona ka pa moriya e tlhahiswa tsena ke tsa Africa ha se tlhahiswa tsa basotho ke tlhahiswa tsa Africa re le ma Africa re na le moriana o mong hape ba botswana tataise bakeng sa bana ba banyane ha re bua ka tataise o tsebe ho nngwe o botswana tataise ntso bitswa magona tsotlhe a bitswa tataise ka pa a le ka nyetse bana ba banyane ko ntsa tsilana lebese le le tlhagisana le motšheso baneng jola tlotla o thusa pepe moriana o buang ka ona ona ngwana no hao enwa e be ngwana ya ithumang hantle e be ngwana ya ntshang manyua teng ka mpeng ka mono ya ntshang a sa beng ditlapedi di so ha re di batle mabadi re ntse le bua ka ona ha re di batle e be ngwana e mmelo wa hae o lekaneng hantle o ska bona ngwana sa le hloeting ya fela ngwana sa le mpaiting e seleng no a magona tsohle mme bile re ntse go gothaletsa le wena o le magatshane le pele ngwana no go ntla tla mo sa tsotlhe ya habo magona tsotlhe ka mona hona dipitsa tsa bagatshane o latela gona go di dikaeng o tlo ska ba le bothata bagatshane ba ileng ka magona tsotlhe ka mona ha ona ya pepileng ka thipa ha ayo ya ka ba pepa ka thipa ga qala ho utlwa tabena ya lona ya batho ba ntseng ba di si what what tsena ga qala ho utlwa mara o tsena empa la kwa batla ka pa hona ba na le history ya lona le basotho ke mang e kile la utlwa o na pepa ka thipa ona e tsebella kae ke eng ana tshela sa ipotsa gona ke o bana zona le tabang batho ba se ba pepa ka thipa sebedisa dipitsa tseno tsa magona tsotlhe tseno tse di tlhoka ona o le tseno mona o tlo ofa yona o tlo kopana le Dr. Makolo o tlona ka sebetsa jwa ba ha setso ka reng o ka ya mane mo go rekisa magona tso tla di fumana pitsa tseno nomoro ya Dr. Makolo ke itse ke 587 bo 3 ba bararo bo 7 ba babedi 587 bo 3 ba bararo bo 7 ba babedi ka pa nomoro ya 627 bo 3 ba bararo bo 7 ba babedi 627 bo 3 ba bararo bo 7 ba babedi jwale he re a tla hape hape re wena he ngwane no hasa a le teng ke mana mo sa ntata e seneng tse ke bua ka yona ke re e tla mo thusa bakeng sa hore e be ngwana a ithuma hantle taba tseno tsa lebese tshilana jwale e tlo mo thusa hape hape ka gore e be ngwana a tatayang ka pelenyana kapa gasang ka pelenyana tatae loto le tiye ka lebaka la calcium e teng ka mono e tiisa masapo ka lebaka la omega 3 e teng ka mono e ba ngwana a bohlale a kgona go bua ka pelenyana a kgona go utlwa ka pelenyana e a sa lebaleng e ba ngwana a matšato ka nako e tlhakileng jale vitamin c e kentsweng ka mono ke bakeng sa flu and fever e leng gore e se ka ba ngwana ya tshwarwang ke sefuba kgafetsa nako ona ka fola go gotlhela tshwere ke sefuba ga a gotlhela golo jale re tlatla bothateng ba letswe jane a re tla duba re tla poka fa ngwana magona tsotlhe magona tsotlhe ano ke re o kaya le ngwana mane mothong o kaya makolwane kapa o kaya o ntse othweng ngwana ka nte o tla tlola o tla etsang mono sa magona tsotlhe ano ne nneng ka nte ne ke makalele mme mong wa bothabothe mana ga nna ne ke se ka ke moniswa le go monisa ne ke kgwathe magona tsotlhe ana fela ka motlotsa dinkong mona a o na bothata ba na kopane le bona ke ne ke tseba gona ke a boemong ba mofuta ofeng mo ne ke lebelelaga ka bana bothata ka nete le tsebe taba tseno he basotho ba eso e nngwe e se re bua ka yona ke bopaki fela ba ditaba tseo di etswang ke moriana ona o bitswang magona tsotlhe e sega sa di sekima gopola re re fela ropo jale magona tsotlhe Dr. Mako o entse moriana o mongwe gape gape e mengata moriana ano ba re na le mafo fela bakeng sa lona bomme le bontate be le utlwang thipa se di hana o seha mme bao ba utlwang thipa di hana go kopotsa metsi maphodi bakeng sa go ba amele balekane ba bona ka mane ka mosemeng ka mane ga re batle gore go utlwe motho a sa go a shua ga rampa ya bosimo mosemeng motho o qabana le mosadi ya ga diqabano mono ke kgotso fela jole re re twetsa ya bomme le bontate keno he nwang mafofela a teng ke magona tsotlhe a bitswang mafofela ge na le moriana o bitswang magona tsotlhe a sefuba bakeng sa lona batho ba nang le bothata ba go gotlhela batho ba na le bothata ba sefuba se maatla e le mogogothwane ono nowa magona tsotlhe ano ebile ona wa futhumatsa tje le ka batho le ka le bahlano ka gantlo ka mono futhumatsang leno ka dikopikopikopikopi e mong le mong ka mono a goseng le tla tswa le hantle fela he ke tla le jwetsa ntho bonolo le tla kgethetsa tlhe ka nthong ka mo ka sefueng ka mo a re tloheletsa mafike ka nnete fela le tla ukwa ka nte a le fodile jale a tlo thusa pepe bakeng sa lona batho ba na le thata ba TB ba sebetsana le taba ya matshwafo go bolaya bacteria e teng matshwafo mane e etsa phaolo ya batho ba TB gore e potlake ka pele ka potlako re bua ka bona ba magona tsotlhe ana a tla thusa bona motho a nag thata ba asthma bakeng sa phefomolo ya gago e sebetsana le ntho bitswang respiratory system ya gago jale o thusa gore o heme hantle ga e ba o ne ntse o na le blockage kapa go na le go kwala-kwalana go a dipeipi tseno tse tsamaisang phalelo ya madi e sebetsana le gape-gape le gore le pele pompe ya ntle ke ntho bitswang magona tsotlhe ana a sefuba e tla o thusa gore taba tseno e be di lokile ka go fela wena mmameding wa Radio Lesotho jale a ko nke nomoro ya Dr. Mako a ko moletsetseng mo e bang ga wa utlwa gantle a tle a go arabe gona jalo o etse bonnete ba gore e tlhileng e a fumane ya nomoro ena ga e sa fumaneng a o ka nnete o tla

0: dibasing di teng tsa bo magona tsohle setla o thusa di teng di eye drop bakeng sa batho ba nang le batho ba nang le bothata ba mahlo re na le skin remedy bakeng sa batho ba nang ba nang le bothata ba dithuba ba dithuba tuba madi alsa matka ba sa falling o nyanyatsa fela mono jona re na ke nthobitswa ntobe ha re bua ka ntobe ha ke ke batle go ha re ne reporta pate mo ntobe ke mokiana o hleng o sebetsana le gore o fe mahlonolo ke mokiana o hleng o ntsa senyama sisila tsi o bela o ntse hape hape seqetho seno se temo mokhiana ona kwa chelete o tla gatwa ke chelete le go bonya ha o mono ha no bona taba tsa sebetse hantle o sebetse ntobe ntwe ngolo ngwe dikatlalo mahlono di toba ka wena ka mona le tse bang ka nte clean ba o kwetse bana ba o tsema go hle ba gata gore ba sa gate katlalo tsa hao a ri a bulia mo sebetse mmano no so bona o le thata sebedisa ntobe o tlo bona go lwana bo kamedi bo tla bena bo gata hape hape le ba sebetse mmo ne se ka ba o nyontse di tla boela hape hape di khutlela botleng hape hape di taba tseno ntobe na e teng le mokhiana e teng ele sesepa go itlotsa ka sona le tswa ile teng ba e solo mtlong mono ha o se utlwa go duma ka odimo ka mona sebedisa ntobe eno o tshela le tswa ile eno tswa ile eno ka hlapisa bana ka lona ka hlapa ka lona le nkhisa le ha mona tele ka mane ka bathroom ka maka ntho ka ba bathroom ka mono le bela letsa lo gona wena o nkhamana to gato ke batho fela he le bele mothapo wa ba e susa kana lo bula le e ho fitletsana tsena re kireng ha e be itse go tswa o fitletsana go itlang ba e suno mo ka doctor mako ke 587 bo 3 ba bararo bo 7 ba ba di ka pa no mako ya 627 bo 3 ba bararo bo 7 ba ba di
1: e era guriana o te ye ta te ma lo ka guriana ina e
0: we
1: a guriana da re mo le a guriana

Thank you.

Metso tsa rona e le 10:09, re lebile hore nyane ya borobong mo nna le wena he re tla be re arohana hona teng. Ke itse he nakong ena Maria hle ha re boneng fela hore re beile di-heater-a tsa rona mo re ntseng re di bona hore ha ntse dituka ha di na etsa mathata, re di hlokomeleng. Di-heater-a tsa rona re seke ra di light-a ya ba jwale re a tswa. Re ya mabakeng a mang. Etsa bonnete ba hore hle ha entse tuka mono o pela yona wa e bona mme o e time hantle ka tsela e nepahetseng. Ha re seke ra dumellang bana he hore e be bona ba light-ang di-heater-a kapa ho di tima hobane e hlile mathata a ka ba teng. Nahana fela ha e ka re nakong eno ya re wa e tima ya ba e ya qhoma. Ha ke re jwale ke ngwana ho ka etsahala hore le lelakabe leno le fihle ho yena bobebe. Ebe o sita ho lebaleya. Ke itse di kgase tsona hle ha re lekeng ho di haella ka ntle ka mane re di kwaeleng ka tsela e makgethe. Nako ena ya Maria ke nako e mona eo ka nnete dikotsi di bang teng ha re seke ra di bakang le rona. Re ele hloko dinthong tse ka ba kotsi maphelong a rona re itlhokomeleng. Nna ke ke re motho ya bohlale o ithuta ka mehla. Ha re duleng re ithuta ha mollo o le teng hle etsa bonnete ba hore o batla thuso ka pelenyana hobane wa tseba hore a se ntho nngwe le nngwe kapa a se mollo o mong le o mong o ka o timang ka metsi. Ho na le mollo e ka reng ha o tima ka metsi jwale ya ba o baka ho feta. Etsa bonnete ba hore hle o so ntse o na le dinomoro tsa batho ba ka tlang ba tla o pholosa. Hape ha o tsamaya lapeng mono jwalo ka ha ke tshilo hore Maria tenana ka nnete ho etsahala ntho tse ngata. Hoba jwale re ka matlung ho a bata. Ba bang ba nka menyetla ditsotsi he. Ebe jwale ke nako yane e di lo qhaqha. Di nka dintho tseo ba di batlang tseo ba sa di sebeletsang le ka thata. Etsa bonnete ba hore hle ha o le siko lapeng mono mohaisane wa tseba hore ha o. E le hore a nna ise leihlo. E le hore le ha eba ho na le ntho e etsahalang eo. A tsebe ho hlokomedisa yona. E sa le ka nako hobane hle yona na le tjena naha e jele boya ko fe sephaka re ke tlallela ho mang.

Hora ke borobong se re magisa Lesotho di tabatsa hora ya borobong e bile e letse petelang letsatsi o di balwa ke ditebo manyedi mo mamedi ke ao dumedisa pele ke di hlotsa tsona ho satsana senate o toboketsa bohlokwa ba botshaba le thuto mo hlompe tuna kholo o re ke malapa a dikete di majome a mane le metso e mene a seng a hoketswe motlakase ho tloha ka selemo sa dikete tse pedi majome a mabedi a metso e meraro ditaba ka botlalo. Ho satsana senate mohato se iso ka letsholo la ho kenya thuto le rato la botshaba le molemo wa thuto ho bana ba dikolo o etetse sekolo se phahameng sa Morifi Mohalesuku ka jeno. Ho satsana senate o boleletse barutwana hore ka thuto bana ba ka fumana bohlale menyetla ya mesebetsi le ho rarolla diqholotso tse teng tsa bophelo. A re ke boikarabello ba bana ho baballa botshaba ka ha bo boloka seriti le tlhompho ka hare ho ditshaba tsa lefatshe. A ipiletsa ho baithuti ho qoba dithethefatsi le ho kena ka hare ho lenyalo la bana. Mokgethwa wa Mekading Mohlomphehi Thabiso Lekitla o re Basotho ba bangata ba se ba lahlile botshaba mme ba lokela ho kgutlela morao ho itlhatlhoba. O re tshepo ke hore moloko ona o tla boela o tsosolosa ditaba tsa botshaba ka ha setshaba se sa tsebeng mo se tswang se sa tsebeng mo se yang. Mosuwehlooho wa sekolo se phahameng sa Morifi Mofumahadi Nonjalina Dibeshe o re ke tlotla ho etelwa ke kgosatsana senate. A re sekolo sa bona se hole le ditshebeletso empa ka diphetong ba batla ba le hodimo ka hare ho naha. Mohlomphehi Tonakgolo Ntsokwane Samuel Matekane o re ho tloha ka selemo sa 2023 ho fihlela ha jwale ke malapa a 44 a hoketsweng motlakase naha ka bophara ka morero wa kgokelo ya motlakase metseng. Tsena di hlahelletse ka jeno tshebeletsong eo a neng a nehelana ka morero ona di hlabeng lebatoweng la Peka seterekeng sa Leribe. A re ho feta mona mmuso wa tolosa maifo a phepelo ya motlakase a Tikwe Maseru ho eketsa tlhahiso ya mosebetsi hara tse ding. Letona la maatla le dirashwang Mohlomphehi le Johnny Mpotjwane ena o supile ha Lesotho le lokela ho

Ke metsotso e dulang antle fela ho ye le shomele metso e mehlano ka morao raina ya bokae hora ke ya borobong. Sa re meng sa ho sala sotho. Ha ke nke monyetla ona hle ho dumedisa ho hle ho hle mo mametseng sena se ya re moya o le hona ding. Lebitso la ka ke tshepo sepalami mo happy hle wa motaung wa hahlalele e ke seboko sa ka se ke tswa kwana kuting ke ha bo diphakwe. E u di mo kwana e mo hloding wana o ka kuting ke bua ka kwana ka ha morena makwai. Ere ke bona rona ke tsa jwa mona ha ile mona nna le wena re boela re kgahlana hape e le la bohlano la la mashume a mabedi a metso e medi kgwedina e ke mo tsiana no sirma ke tse pedi mashume a mabedi le metso e tsheletseng. Me ke le bohle bo a mphato bana ba e bitsena chicha e ga o tlolwa dithapo tsena ke di nabela hantle fela ho yena matshweni simudi. Ya ba le tsindi ditaba tsa qetela tsa ka jeno ke yena ri tebo ho mramanyedi. Ee, o tla boela moifo wa bo gutlamane gore ya botshelela bo isa e batlo fa ditaba ha e le mona re kgatlhana he re tlo tsamaya monate wa tseba ga o na letho e le tla re ema ka pele go kena gore nyane ya leshomeng le metso e mmedi ke tlo nyelwa mona ka the weekend habo ha e se e le mona go tlile go rena ya borobong go kena gore nyane ya leshome le motso mong. Ee, gona jwale ke tla tsamaya ka motso wako wa beke go tloa mona metsotsong e mashome a mabedi e ka morago rena ya borobong go kena mane metsotsong e mashome a mabedi ka morago ra ya leshome e be mane metsotsong e mashome mararo ka morago gora ya leshome. Ee, ke mane mohe re tla sheba rona kapa e beke ena ne tletse ka difeng kapa tsona di etsala tsa mafelo a beke kapa tse dingwe fela tse o lokelang gore o di ele tlhoko ga o ntse o mametse seremo ya sa gago sa lesotho ntle le monotlhe tsitsa ona mono se ka ba ba sutha ba ya kae kapa kae mane metsotsong e leshome le metso e metlhano pele gora ya leshome le motso mongwe ke tshwere setlabolane sa beke ke pinane ke ketse bonnete ba gore ga o ile wa mamela the weekend habo o tla o kuile happyna e ntšha o ntlafaditse le thathamo la gago pokello ya gago your music library e ntlafetse ga fela o ntse o tsamaga orima the weekend habo mona go 93.3 megahertz ga eba o kwano motsemogolo emaseru ntle le mono dibakeng tse dingwe sa remo ya sena sa gago sa lesotho o se fumana ntle fela go tloa go 90.8 megahertz go isa ono 6.1 megahertz ntle le mono mane lekhubung le gare o gokana le gaso ena gago go 639 kilohertz e be wa tshela o kena ka mane ka o marangrang a gago teng o tla ntle fela www.gov.ls ga o e ntse jwalo o tlatla go kana le gaso ena ya gago e ka ba mafatsheng kwana ga fela o e na le kgokagano ya marangrang ntle le mono o kene ona o marangrang o batle streama e bo batla radio lesotho mane o Facebook o tla ntatlhelela molaetsa o ke tla o bala ga ke tloa oduma tshepe mane ga ke kata o bapala motswako wa beke ke tlo ema mona ke tla o bala molaetsa wa gago kapa o kene mono fela on my post on my wall o bue fela mo nokutlo rona ka ba o mametse selemo ya sa lesotho o le go kae mabitso a ka ke tshepo sepalami mo happy ke bua ka leqaphelane la Facebook ntle le mono ba o sebedisa X o batle at sepalami mo happy o tla nthola ona teng ntle le mono mano IG o mphumana go sepalami underscore fete o kene mane go LinkedIn ke tshepo mo happy ntle le mono go TikTok ke at sepalami ha re tsamaye ga mmogo ke la bohlano ke tse bonete ba gore o natefelwa ke kgetho ena o e entseng shwalaneng ena e kgolo go phodile kgwedi ena le yona ya tsamaya bane na le matsatsi ya bashome a mabedi a metso e medi ke bua ka yona motsheanong ke kgwedi ya gona dikakapa ge bile monate wa tseba ga o sobele letho le tshwenyang e re ke matho bane jwale ke lokela gore ke o betse ka motswako wa beke sepalame.

re tla ra ho tlana go ena he ke shebe melaetsa ka mane ho Facebook. A ya bolwa hletse melaetsa mo la ho tshepo se pala mi mo happy. Ke tla go bala he ka yona ne ena nako. Ke kopana le molaetsa wa Bulani wa Mahlakwana. A hola baba ke o jile ka tsebe ke le diphamole mo na ntate. Hola wena buli buli. Bulani. Me di sa di phamola tse o ka mo. La ho ka ba ho ba tsididi ha ba fela o kgethile radio le shoto. A ona mo kgwa ro ha tsela.

manta ha kgwedi ena e hodimo tla behlola matsatsi a 25 e le kgwedi ya bohlano mme ke letsatsi la Afrika African Day banna le fihla tjena he selemong sena se releng ho sona hlwahlwa ena Afrika e ferekane haholo e hweriana ya kwana le kwana o shebile hore na tse ntseng di etsahala dinaheng ka ho fapana tsa hlwahlwa ena Afrika ke difeng mme letsatsi la Afrika e ba sehopotso sa bonngwe ba Afrika moo teng mane Addis Ababa ka selemo sane sa 1963 dinaha tse 32 tsa hlwahlwa ena Afrika di neng di teane teng wa kamani Ethiopia Addis Ababa sa theo bitswang ka hore ke African Unity ya re ha re fihla mane selemong sa dikitsepedi le metswemedi taba zeno tsa fetwa ho ka jeno re bitsang ka hore ke African Union mese sona se tlisa botsitso tokoloho ho dinaha tsohle tsa hlwahlwena ya Afrika ha hona le tletlebang ka eng kapa eng ho efeng African Union e kena dipakeng sheba Afrika morauchina ke bua ka sona selemo sena sa 2026 o kene marandrang mono ba le masedinyana o ye dianemo ya ponong o tlo bone

0: e monate kenyeletsa le thata monna gago he la dipina tse ntšha tse o utlwileng seremong sa Lesotho how it goes ke Lady Zamani. Ke nkile jwaro le sona se tlabolaneng sa beke la botlhanong lena la 22 kgwedi ke motsheanong seremo se ya 2020 lebiso la ka ke tshepo sepalami mohapi ke kgatlhane le wena mane goreng ya borobong ka tla jwalo kare ke tsamaya ka the weekend hapo fitlheletse mona moo ke tla fitlha metsong e robedi leng goreng ya lesome le metso e mekae le motso o mong e be ke fetola mawa jwale ke tsamaya ka re tlhasela thuta go leba gorenyane ya lesome le metso e mmedi re ke bona gorena ga e le mona nako le yona e ntse ja mabedi ke tswale kae.
1: Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM.

0: Ya nnete sa le jolo ka gamaela balabela metsi ya molatswana fela go bua lo le moya wa ka. Ha ola balabela wena modimo ya matla ohle. Ha ole tsina he re ke le bo monna yane spalami. O ile a ta palame bua le go tloa mane go rentsana tsa boburuburu. Khella mona ma fihlanga di lahlela ho nna. He monna tswa le tsona. Wena monna motlokwa. Nna ke sebeditse mo ke sebeditseng ka ga e sene ya suthelana ngwana mme. Ska iketsa magale wa tswedi a tswetle. Mme a kery alo ke sentse ke raya kore re qaleng mosebetsi ka thapelo e tswe mosebetsi o motle ha o qalwa ka thapelo e mona thujaneng. Nna ke ntse kena he sentse ke e re seka ka senya nako ke tlhe ke monke ha e leto
1: ka legato le ka makgele
0: ka o fela
1: ka bana sa go
0: ntate
1: fela motlokwa
0: ntate wa
1: o phela hantle matsatsing a motlokwa
0: ka nete ya modimo e tla ba ke a mo etseletsa ga bophelo ga magodimo o sa ntse a beile letsoo la gae godimaka
1: ao mongana ga o baballe he
0: nta
1: poo modimo ana o entseng tsotlhe o entseng leodimo le lefatshe a beya motho godima tsona gore e le ena a tla busa ditho tsotlhe baro lefatsheng ao meema motsotsong ona bo go tokena mosebetsing ona wa gore te a thojana kopela mokhulu wa ona mogau le legato le kgetheileng o fe maatla a go etsa mosebetsi ona ka nepo le go na ba leta thojane o re fe maatla a go eleta ka legato le ka makgethe o go etsetse tsotlhe o re lelekelele segadi a bonosi gobane o a re setisa mesebetsing yotlhe ya rona mme bo etse gore rona o bope ka bongwe le legato ete re sebe bo teba gore o teng ka rona godimo a matla otlhe re sa o gapetse re sa buile le wena motsotsong ona mo go setileng o tloge ekeletse gagololo mabitsong a magago la ntate le moya o galelang a be jalo amen
0: amen
1: ke ntate a o tse fumana ditonositse ka mora ka mokgoto dinotsi
0: ke le bo ntate o fumane tse ga di fuma gotho ga o tse fumanang ditonositse ka moo ka mogana le
1: bothongtonositse motlokwa
0: go jalo
1: ee ke le boa kgotho ke mo tlane teng
0: ntate re ga sa ntse jalo a wa bone he ke phamola o sa ntse mosebetsi wa diphamola re ke boele ke phamole ba bangwe ka mona ha e leto
2: ka legato le ka kgathe
0: ka o fela
2: o tšhabana tsa kgomo
0: ntate
2: ea motlwana ka lolo
0: hela hela mogotsi wa ka ka moo
2: aie ebile boeta tsela e etsenke ntate ga o fumanetse
0: ga di fumanetse
2: ga o fumanwang
0: ditonositse
2: ga o tse fumanwang

0: Gubaeno,
1: era Gubaeno fela go ba data tao ga kora. Ha o se fuma la ditumisi tse ga mokhotlo no tsini. Anna ka tha pele mo la tsaka le tya ga tsinyo la. Ai. Ke buile mo dwala ga le ho lo ginta de 6 ya go tsama ka matshwabo le ga mo. Ndande
0: 606.
1: Ee, go fa go le jana a kire.
0: Ah, thuta sa nam. Impa se a boka ho.
1: Ee, ai.
0: Ya, ke go bona go la ka mona. Wa pele. Wa bo bidi a le bo gene. Ha le.
2: Ara ka tlo tla ge.
0: Ka o fela. Ka o fela. Ke ban.
2: Wa thela ntate.
0: Ee, ntate.
2: O tla hantle ntate.
0: Ah, jwa le tla bo ha jo. Ha o ngutlwe.
2: O ke a utlwa ntate.
0: Ha ile to he.
2: Ka lerato le ka makgetho.
0: Ka ofela.
2: Re tsabana sa kgomo.
0: Ee.
2: O phela hantle ntate.
0: Ka nnete ka mohau wa Modimo ke sa i ke sa phe.
2: Ee, lebitso la ka ke nkgono Tshepong ya ka ke tshepile Morena Qothintshitsong. Ke kopa ho leboha thapelo e entsweng ke ntate ha o tse fungwanang ditunositse. Ntate 606 le yena a e leboha. Ke a e leboha ke nkgono Tshepong ya ka. Ke tshepile Morena Qothing ha ke leboha ntate.
0: Ke a leboha nkgono Tshepong ya ka ke tshepile Morena.
2: Thank you.
0: Ke utaba he ha re bona rona wa o qetela e leboha yena o hlaka ka. O le nna ntsa hla ona ka mona. Haile.
3: Ngala la tlo ga ba ka.
0: Ka o fela.
3: Ka ba ra sa go.
0: Tate ga di buka.
3: Ngala. O tsogwa.
0: Da, tate ga di buka.
3: Re bela go amola da ka.
0: Ka nnete ke sa phela nka utlwa wena.
3: Ah, go bela o ntamba ba le tsela da ga di buka. O ba o le wa da ba lo ntseng ke ntate a o tse fola ni tlo se ke ga mokhotlo. Ga de fixo fixi a ke na le bua. Le o khoro te bua ga ke se pile mo ga na ke na le bua. Ke a le bua ke re tata ga di bu.
0: Tata ga di bu.
3: Ah, ga le bua nta.
0: Ke ruta ba. Ke bona bona. Ha o le jwe ke nka swela. Fa tsebe o re e go bana. E go tsebiswa le ba kokotana ba ipidika. E ba go a ke kela a tle ya gore limpoloke ke santse ke phela ke ye ka fetuo ka paka go kela mogao se ke le mo

0: dula jalo le somelenang le motse lo mongwe ka lebile o renyane ya pele o re fela dula le go ona mo gena tlhalana a the baba go ba ko monyama ko leleso go le fife lefatsheng le ka gona dula le go ona
1: morago
0: o ra o ntate ke leo lefatshe le fetoga nako motlhaba o tena.

0: laola thata o le boima fela ke lebile gae ga e leto
1: balabate ole ka magete
0: kao fela
1: o sa bona sa kgomo
0: am
1: o phela jantate
0: ga monate mme wena
1: ke phela ga monate mafetisa tsebiso ya matato bona bothabothe
0: am
1: kopa wa opotsa gosane go na le tulo gantate motho wa monagana ka tseo ntate motho wa monagana ka tseo obe motlela go le matato yena bothabothe jolo ka latlhetswe ke mogolwane wa gae jaletla le sebetsa mosebetsi wa tulo gana

0: ka kopa hore nka bongata tla qala mosebetsi ka hore le shumele motsumedi ke nako ya mixing mosenan le tswala ka ke mona ke motswa go phelo botha botheke ya le bua ntate
1: le bua

0: lu walu ci rigu di dimi la gëdd di sama ka haylé
1: ala ka do da ma xaw
0: ka o fe la
1: jaa na jaa u
0: ndaa di
1: u ko gog me
0: ndaa deug me
1: wa bëla
0: kané de nga gowé nan nagi sa bu fela bu bi
1: ay da bu bo mo la ha ma ji ni ci bu jëgël ñu wa ta to mo ya ha ma ma la ay
0: he la di ñalo ha na ru wa wala na hi ma zim di ñu di ma pa
1: iya ma ko
0: nda
1: wala jare na jëgël ñu di so mu ko ba jaa wu ci ko fu ka xamé na mo fu ji
0: nda do ay
1: amen
0: amen.

0: Ao banna ha e khona motho yena o itse ke toga yena banna.
1: Ai.
0: Banna ba re tsi dira tella tshotle ho ile.
1: A to ga magete.
0: Ka ofela.
1: O tsala na sa go.
0: Eh.
1: Ine ala motoka.
0: Ho tsone.
1: O pera ga ngwane.
0: Ka nnete ka mohau wa modimo nka utlwa we.
1: Ke a tsi, yo ngoro magete tatlo yana nga nne mangala pale. O la ga le ya toga.

0: ke o hetša ka sa o ga banna o tla enka kae tšhelete a sa tsoa ga malaete a sa lebanta la tšhelete ke bobe jalo go le mosadi wa nyatsi ke eno wa nkgathatsa go re lebe golong tsebe golong kwana ke ditakaneng ga o kena ka tšhelete ebile go areka re dula jalo mashome a mabedi a nang le motso o le mong le sekotwa gantle mashome a mabedi ka nqane go gora ena ya pele ali
1: ka lebatale ka makgethe
0: kao fela
1: se se bona

0: Gotsa mkoka.
1: Ke a leboha mkgono.
0: Ke ntate.
1: Le ntate, o dumedise ntate mogolo, re filwe palelo ka tswedi ke ka moo, ga ke re le babedi.
0: O sa le teng ntate mogolo, re filwe palelo, sa le teng.
1: Ke o tahaba.
0: Thank you, ngwaneso.
1: Hantle, re dula jwa le mashome a mabedi. He bane, a nang le metso. Emi. Ah, ne ke boneka. Ka mona ena le ho mafela. Ha go ena na bela ebe ha e bontse go bona e ka pa ba tla mba pala futhi e ha ile ha ile
2: a le ba te le ka ma re te
1: ka o fela
2: e tsa bona sa go mo dinela se a tlo le di se ka go go le a tlhang
1: ta demu
2: o pipi yo ngwana
1: mme. Ah, tshika nne tla ba ke a boetseletsa bo santsa bo mogena o santsa nga dimile bo fodileng.
2: Ke a itebola ya ntla ke ke di yo le kongola wa tsa. Ona nne mo kwa ke ke ke ro ke ba o kwa tla ha o mo. Wa tla ha ke tla ho e tsan ke na mo o le go ntla di mo holo. Ke ne ke ne e pale ha o kono pokola mo tsamana la teng ha ha e nna
1: e
2: e ho se di ka mo rolo o na le nne e o tsitsi e se se nne le ke wa wa ma ba ba mo no o na ba sa di nne wa na o na ba tsala ba tsitsi a mo tsing go ro ga o la ha bona ba di wa la sona se sa la ha o kono pokola mo tsamana. Empa le ha o le jalo ngwana mme a tsebe e ya le tswa ngwana mme ka go na le ntho re itsere
1: a ka nnete ya modimo ga o na le tho matsogong
2: a ka ne se dire le tsela ra o go tsela ka ka o no ga e ka ka ke le dira ka dilo ke tlo o no ka tsia ka le tsi ke rong go mo go go go ba ba pole go go ale ke le la o le ta tlhiane ke rong le ma ja ka ma ya ke le tinga a di fa me ko ba a di tsona e ka ba ke di ga mo ta ba a ba ke ba ka ti ko ha ne ka le ne la wa di ti di go ta di di go wa ka ba ka ti sa di di ke ba ba si na me ke ba ba ba ya ha bo di mahali.

Empa la